hakika ma'abota mutanen kasar Maghrib su ne abin da ya shafi su Morocco wa shimali Afrika da karewacin Afrika kamar abin da ya shafi wajen su Libya din nan da makamantansu ko biladil barbar da kuma garurrukan barbar su ne barabira daga tasiru na fi tarbiyyatin nashi'ina suna tsaida tarbiyyar yara masu tasowa ala tafizil qur'ani a bisa hadda qur'ani kadai wallahi kaliduna ma'ahu shay'an akhara ba sa da qur'ani da wani abu qur'anin kadai suke cewa su sai sun gama sun samu sannan ko sai su dora su a wani fannin kuma ajali zalika kanu aqawama min ghairihim min ahli biladil islamiyya ala rasmil qur'ani wa hibzihi saboda haka suka kasance su ne daidaituwa fiye da wannan su a cikin ma'abota kasashen musulunci ko makabota kasar musulunci wato sun fi kowa zama daidai da tsawa daram ala rasmil qur'ani wajen rubuta alqur'ani wa hibzihi da kuma kiyaye shi haka shi ibnu khaldun ya faɗa mutanen maghrib da arewacin afrika da kasashen barbar wa karatun qur'ani kadai suke fara dora ƴaƴan su sannan sai bayan sun gama sun samu karfi sun goge sai kuma su dora su kan wani abun wannan ya jawo su ne suka fi duk sauran kasashe na musulmi tsayawa akan alqur'ani wajen haddasa da kuma iya rubuta shi saboda shi rubutun alqur'ani ba irin rubutu ne na imla'i ba ba irin rubutu ne na arudi ba shi ar-rasmul mushafi rubutu ne mai zaman kansa mai ka'idoji masu zaman kansu shine wanda yake dauke da kantugu a wajen rubutu sai muhaqqiq yace wa hazan nassu wannan nassi ne ibnu khaldun in sadaqa ala ahli al-maghribi in yayi daidai akan mutanen maghrib wa shimali afrika da arewacin afrika fa innahu bi darurati sadaqa ala manhaj ta'limi adfal al-muslimina fi bilad garbi afrika wa bilad al-hausa bi wajhin khas wannan manhajin ko abinda shi ibnu khaldun ya faɗa yana yin daidai ko yayi daidai da manhaji wato ta farki na koyar da ƴaƴan musulmi a ƙasashen Afrika ta yamma da kuma ƙasar Hausa bi wajen khas wato a kebe wancan an faɗi mutanen maghrib da arewacin Afrika da kuma barbar sai ce wannan ibnu khaldun abinda ya sani kenan amma bai san nan nahiyar ƙasar Hausa da kuma garbi Afrika ba saboda haka muhaqqiq yace abinda ya faɗa a can kwabo da kwabo haka yake a ƙasar Hausa haka yake a Afrika ta yamma la'anna manhajuhum nafsul manhajil maghribi domin manhajar su wato tafarkin koyewar da ƴaƴan su shine irin tafarkin al-manhajil maghribi wato manhajin mutanen maghrib din wa ulama'uhumul awail min al-maghribi wal barbar malaman Afrika ta yamma da ƙasar Hausa malaman su na farko sun fito ne da kasashen maghrib da kasar barbar abin ma ya akiru hazar ra'aya daga cikin abin da yake karfafa wannan abin da aka tafi akai maqalahu Sheikh Usman ibn Fodi tagamma da wallahu bi rahmatihi abin da Sheikh Wallahi dan fu Abdu Sheikh Usman ibn Fodi yake faɗa wa ka'a fi sanatil lati katama fiha akhi ash-shaqiq Abdullah al-ustaz al-qur'ana ina tunanin ya ciccire mu ganganu ne a cikin shekarar da dan uwana ash-shaqiq shaqiqina Abdullahi wato Abdullahi al-ustaz shine bujimin malamai shekarar da ya hattama qur'ani wa karkata mahu fi sanati saniyati ashara min umrihi ya soke qur'ani yana da shekara 12 wa salisatu wal 20 min umri ni ko na da shekara 23 لأن بيننا 11 سنة وشهرين abinda yake tsakana da shi na bashi tazara sako na ne na bashi tazara ta shekara 11 da wata 2 wannan abinda shehu ya rubuta da kansa kenan rabbama kana maraddu zalika huwa idrakuhum anna al-iktisara ala janibin wahidin yasaidu ala sur'atil injaz yace me yiwa makomar wannan ko ko munfar wannan cewa su tsaye da ƴaƴansu akan hadda qur'ani kadai shine idrakuhum sun fahimci kuma sun riski annal iktisara ala janibin wahidin takaitawa abu safuska guda daya
yusa'idu ala sir'atil injaz, ina taimakawa wajen saurin samun nasara akan da abin da aka sa gaba. Wadi katil itikani da kuma tan wato dandake abu dandakewa mai wato mai karfi wa garkalan nazimu wato monan waki yana cewa wa fi taradifil fununil manuja istau amanis tabakalan ya kharuja shine to wa fi taradifil fununi wajen rubdugu na fannoni wato ga wannan fanni ga wannan fanni shine wato ka tattara hada goma sai zama dai bace samu ba ka tara wannan ka tara wannan ka tara wannan sai ce alman oja rashi ya zo a cikin wannan in dai ka hada wannan to ba za ka samu ba shi sa idan mutum ya zo yana karatu a soro ya zo da littattafai kamar 10 ko 20 in zai to makaranta ga hannun shi yake ya tole fa dum in ya zo an anja wannan sai ga malami yana murmushi in an gama sai sake dauko wannan malami yana murmushi in ya tashi sai wajen shafi hudu in ya gama sai a ce masa da aka muka tara aga an gaya masa magana kin da aka muka tara amma wanda yazo baya dai zai yi in ya tsara bi uku sai ya bari sai malami in ya ce alhamdulillah sai malami ce da aka muka iya haka ake fada a makarantar soro da aka muka iya wato ma in dai zaka tattaro abu ka rigimo su ka tattaro kai hadama to shi yace taradiful fununi alman oja rashi ko hani ya riga zo ba za ka samu ba istau amanis tabaka domin tagwaye a cikin mahaifiyarsu in suka ce lokaci daya za su fito a haifiyarsu lan ya kharuja har abada ba za su fito ba amma sai daya ya hakura daya ya fito sannan dayan zai fito to haka shi ma fannin ilimi sai kai wannan ka gama to sai ka shiga wannan hikima ce ta wani mawaki ya fada kama annahu min al-musallam bihi anna hifzul qur'ani yusa'idu katiran fil maqdirati al-isti'abi al-adid min al-ulumi wal funun kama cewa abu ne da aka miƙa waya ko aka sallama aka yadda babu mai ja anna hifzul qur'an cewa kiyaye al-qur'ani yusa'idu katiran yana taimakawa da yawa fil maqdirati wajen samun wato iko alasti abil adid min al-ulumi wal funun a wajen tattare ilimi masu yawa da fannoni iri daban-daban in mace ya dace qur'ani rike abubuwa masu yawa ba sai masa wahala to kullu ta riga ta saba kuma shi babu fahimi na fahimtar karatu a duniya da kai karanta al-qur'ani wannan ne ya jawo lokacin da turawa suka zo kasan nan Flora Shu matar gwamna general na turawa da suka shigo rangadi arewa sai ta ga a karkashin itatuwa an yi makaranta yara suna koyon qur'ani in ta shiga wannan lungu ta tarar ta shiga wannan sako ta tarar sai ta ce to kar a yadda a koyawa mutanen arewa karatun boko sai ta hana sai da aka shekara 51 a kudu ana karatun boko arewa ba san ko a ba ta ce ta bayyace muddar aka ba su ilimin boko tare da yan kudu to yan kudu za su mabayan su domin fahimtar su ta haura ta sitini to suna da haske sosai to da suna da basira sai dandanan ta tare ta ce a bari sai da aka samu shekara 50 sannan aka fara saboda hangen da ta yi na alqur'ani da irin hasken da yake da shi ga wanda suka karanta shi wa fi hadisina anna zamin ta'limi fi asar Sheikh Allah ibn Sheikh Abdullah ni uridu ma zakarahu Dr. Galadanci fi qawlihi a cikin maganar mu akan tsarin koyar da ilimi a zamanin Sheikh Abdullah yace ni uridu ma zakarahu Dr. Galadanci zamu zo da abinda Dr. Galadanci ko in ce Professor Galadanci al-ustaz Dr. a yanzu a lokacin da ya rubuta ne ya sa wannan amma sai yanzu al-ustaz Dr. shine Professor fi qawlihi a cikin fadarsa tilkal madarisul kasiratu wadannan makarantu masu yawa helati asbahat mayadina litadribi sune suka zama fagagen horaswa korewa daban horo daban idan ka sami tukunya
ko kasko na yin dani idan aka fara yin waina za ta dinga dirgajewa sai an horas da shi tukun ya goge sannan haka kuma in ka samu wato gora na duma shi ma ba za ka fara zuba ruwa a sha ba sai dana da daci sai an horas da shi to sannan ya samu ko horaswa ake cewa shine a hore abu ya goge ya zama yayi amfani to wannan makarantun sun zama fagage ne na horaswa ya tadarrubu fi hal kibaru wa sigaru ala sawa na manya da kanana suna ne kuna koya suna gogewa suna koyan ilimi a wasu abu sa daidai wato kankan ba a bambancewa yaro a ita zai koya babba ma a ciki zai koya waya bada wasabiyul marhalatul awwaliya a ita ne wato yaro yake fara matakin farko wayal madarisul qur'aniya shine makarantun alqur'ani wanda an kai yaro anan yake fara magana ma malami ya ce magana a ce ne a'udhu billahi minash shaitani rajim ya fada ana dora masa sannan dai ya san irin su babbo su farfaro da sauransu sahajjatu da ake fada in ya iya shikenan komai ya zauna daga nan karatu sai ya kama to kasar Hausa wayannan sune hanyoyin su tun zamanin Shehu Usman haka ake yi wajen koyar da yara wai kole Sheikh Abdullahi bi sha'ni tilkal madaris insha Allah yana fada a cikin sha'anin wannan makarantu a cikin jimiyarsa wata waka da ya jimiya akan malamin sa Sheikh Abdul Jibril ibn Umar waka ce mai wahalar gaske saboda ya saka larabci wanda yake mai tsaurin gaske yana cewa uj nahaw awdajil ahibati min majin wa shirib min al anshaji ma azibiji kage shirib min al anshaji ma azibiji azi kalmar zibiji min al anshaji nahaw awrajil ahibati min majin wa shirib min al anshaji ma azibiji yace sujud dumu'a ala manazilihim biha wa shifil jinana min al humumi dumaji kifi indaha salman biha fa asatu jab hauja awla wja aturdamin shiji wa iza marartu marartu hayyin hayyi wa iza mararta mararta hayyin hayyihim wa anshur alaihim lu'alu'an lu'alu'an wa zabardaji sai ce kamli akhan ba abatuhu fihim wa kam khulasa alam aku indahum bi muzalliji sai ce wa madarisu shine wannan adana bi hubbi shuhudiha fi hana jahu hawaijul mutahawwiji akwai makarantu wanda yake cike da san halartar ta fi hana jahu hawaijul mutahawwiji a cikin ta akwai cikar burin mai buri da wanda kake so zaka samu fa ya zo karshe dinga maganar jibril man jabaral ilahu lanabihi dinan qawimal musaqimal manhaji wa fa wa hizbu dalalatin fi tilatin wa dini fi wahidin ka shay'in baraji fa azahu anhu kanadisal idnaj min ma adatihim wa kasahu kullat zibrijin tace shajarun idza nazalat alayhi safannatun lam tartahil anhu li baqadil hurfaji shamsul huda baza garbi garbin fanta halli sharqi tashriqu fi quraish wa hazarji rana ce amma daga yamma ta hudu kuma sai da ta huta haska har makka da madina sai da ta haska wa quraishawa sai ta haska wa wato hausu da kazraji suni ansaru sai da suka amfani da ilimin sa haka suka yi wannan da kuma malamin su malam raji shi ma yace lokacin da ya da daga haji da hashehu usmanin da sun wanke allunan su sun tanadi littattafansu sun fadadda takalmansu sun ajiye suka ce malami ne a duk yamma ba mai karatunsa ko ba mai tsoron Allahnsa ba mai aiki da sani irin nasa suka dinga fafutuka suna munna ana jira izo shawala na tawakoki na yabo yazo a zai a sa karatu yace yana dawa sai biyo ta agada sai rusa a can shi sa suka ce sun ya mutu sun hadu da wato bakin ciki da kuma asara ta ilimi su ma za su mutu ba su samu wannan ilimin ba saboda haka wannan kasar tamu kasar masu karatu ce wa innan nizamu fi hadhihi almadaris hurrun wa maftuhun wato tsari a cikin wannan makarantun hurrun wato
akwai yanci maftuhun kofa a buɗe take yanta gilifi haddul labi min madrasatil ukhra dalibai za su dinga tashi daga wannan makaranta zuwa wannan wa min majlis alimin li akhara hasba hajatihi wa takassusatihi daga makarantar majalisin wannan malami su koma wajen wannan gurgudan buƙatar shi ɗalibin da kuma takassus din da yake so yayi a ilimi haka ake yi har yanzu kuma akan wannan ake kaga lokacin in gardawa suna zuwa karatu kaga za su je tsangayar malam wani su je su yi karatu in akwai abin da suke samu idan mai son haraji ne to akwai wani ya riga ya ci hara sai ya je ya samu harajin nasa sai ya dawo idan mai abu kaza ne sai ya je sai ya samu da kaje nan to shi sa aka ce hurrun man huwa maftuhun tsarin akwai yanci a cikin sa kuma kofa a buɗe take idan mutum ya koyi karatu a wajen wannan in ya saka ya gane in ya ga akwai wani abu da yake sha'awa a gurin wancan sai ya tafi makarantun qur'anin haka suke makarantun ilimin ba haka suke walamma kana sheikh abdullahi ahada خريجي تلك المدارس واحد علمائها ومنشئها فمن المناسب إداء القارئ جانبا من نشاطه التعليمي يعني عند شيخ عبد الله يزما ايدغا cikin masu fita daga wannan makarantu to yayi karatu a wannan makarantu a su yayi karatu ya fita sannan ɗaya daga cikin malaman makarantun kuma ɗaya daga cikin masu kafa makarantun to ya dace a ba mai karatu wani bangare na nishadin koyan karatunsa wa qassawara lana zalika huwa bi nafsihi shi wallahi ya suranta mana wannan shi da kansa haisu ya kulu inda yake cewa qassana hafi kadiri an aktuba ashyukal ladzina akhasu anhum wasafat minhu istishharan lahum wa ta'liman liman jahilahum wa ilaman limustanidi fi naqli a cikin littafin sa ida unsukh fi man akhas min ashyukh shi wallahi zaman haka ilitafi ne akan malaman sa to a cikin sa ne yake cewa yazo a cikin hadirina na rubuta shehunan da na karbi ilimi a gurin su sannan na amfana da su saboda mai istiharan lahum domin in bayyana al'amuran su mutane su san ina da malamai su gane su wanta kila ba san da su ba wata aliman liman jahilahum da kuma ilimantar da wanda ya jahilce su bai san su ba wa ilaman din mustanadi kuma sanar da mutane akan jingine na wato na karɓo ilimi gurin wane shi kuma ya karɓa gurin wane ya zo wajen hadisi shi kusan musalsali sai ce na yi musafaha da wane in ka karanta ka zaga ne musafaha da wane shi kuma ya musafaha da wane shi kuma ya fasaha da wane hakan al-imamul bukhari ko ne da wannan isnadin ya karba duk abin da sai cewa na ga ta yanda na karbe shi kamar da suke cewa musalsalun ulama ala wasfin ata musulu amma wallahi amba'anil fata kazaka kad haddasani hiqaiman aw ba'da an haddasani tabassama to irin wayannan hanyoyin to shi abdullahi ya rubuta salsalar karatun sa a gurin suwaye karba littafi ne mai kyau da bigege amma yanzu a rubutun hannu yake makhadudi ne fa karkara alquran alkarim ala abihi shi abdullahi ya karanta alqurani a wajen mahaifinsa summan talakala ila akhihi alakbar alsheikh usman sannan bayan ya karatu alqurani wajen mahaifinsa sannan ya kuma koma gurin babban wansa sheikh usmanu fakara alaihi ya karanta alqurani a gurin sa har sai ya kulu fi zalika yayin da yake cewa waqad tarakani abi fi yadihi ba'da qira'ati alqurani mahaifina ya gwanna a hannunsa bayan na karanta Qur'ani a gurinsa shi mahaifin wa ana ibnu salasa asharata sana ina dan shekara 13 faqara'atu alayhi al-ishriniyat a gurin shehu Usman na koyi ishriniya ta alfazazi mai bayis wato mai harafai daidai da huruful hijaiya mu ko wani harafi harafin hamza akwai baiti 20 a cikin sa haraful ba akwai baiti a shirin sa ake kiransa ishriniyat to da 20-20 ne duk da dai na dango ɗaya-ɗaya ne wani ne ya zo masa takamisi ta zama mai dango 5-5 ɗin nan sannan wal wutriyat da kuma wutriyat fi madai karil bariya
shi ma Abubakar ibn Abdul Karim Shafi'i shi ya rubuta wutriya shi ma tayaban Annabi sallallahu alaihi wasallam wa shu'ara is-sitt da kuma wakan nan guda shida sune Imru'ul Qaisi ibn Hujr al-Kindi da Annabi Gatul Zubiyani da Antarat ibn Shaddad da Tarafat ibn al-Abdi da Alqamatul Fahal wajen waɗansu wanda suka kansa Haris ibn Hilza da kuma Amr ibn Kulthum wayannan su waƙoƙin su ake kira ashabul mu'allaka kwace da su ashu'ara us-sitt to ana koyan larabci mai yawan gaske a cikin waƙoƙin su suna zuwa wato laraba ne dai hullas an kwaran larabawa ne to dai ya koyi wannan saboda ka san larabci ka san yadda zaka karanta alqur'ani saboda a cikin su ne zaka dinga gane larabci mai zurfi za su yi magana da larabci mai kyau irin wanda qur'anin ya dinga amfani da su saboda su laraba ne tsofanan ajamanci bai shige su ba kaga Haris ibn Hilza yana cewa azanatna bi bainiha asma'u rubba sawin yumallu minhu sawa'u kaga rubba sawin yumallu minhu sawa'u asalla ce ma kunta sawiyan fi ahli madina to in ka karanta waccan kana jin ma kunta sawiyan fi ahli madina ka san abin da ake nufi da ita kamar da yake cewa fashakaktu bir rumhil asami siyabahu laysa alkarim ala alqanabi muharrami shakaktu bir rumhil asami kulman mashi na patattaka siyabahu wato zuciyarsa laysal karimi alal qanabi muharrami haga nan siyabu da alake cewa siyabu ka fatahir ba riga ake nufi ba zuciya to sune irin su yasa ake karanta su domin iya larabci sosai na larabawa to Shehu Abdullahi ya ce a gurin Shehu Usmani ya karanta wayannan waƙoƙi wa kasu minhu ilmu tauhid min al-kutubi sunusiya wa shuruhi hawa gairaha a gurin sa na koyi ilmin tauhidi daga cikin wato kutubu sunusiya wato littafin Shehu Sunusi Burhan da ya rubuta akwai aqidat ahli tauhid shi zake kira al-aqidatul kubra akwai kuma ummul barahin suna kenta al-aqidatul sughra to duk a gurin sa ya koyi wannan wa kasu minhu al-iraba min al-ajrumiyyati wal mulhati wal qadari wa nahwiha wa shuruhiha a gurin sa kuma na koyi na al-irabi daga ajrumiyya ta sanhaji da mulhatul irabi ta hariri al-basri da al-qadaru na ibnu hisham al-ansari amma qadarin nadafa yake nufi wa ballar sada amma akwai wani qadarin na suyudi kuma qadarin nada fi wurudil hamzati fi nida shi kuma suyudi ne ya tumbatsa da yaji ana cewa wai annida'u bil hamza qalilun kira a larabci da al-hamza ba shi da yawa a larabci to shine ya rubuta qadarun nada fi wurudil hamzati fi nida sai da ya kawo misalai na larabci tsantsa yanda ake amfani da annida'u bil hamza sai da ya kawo amsala guda 300 da doriya to akan sai littafin ba wannan qadarin yake nufi ba wannan qadarun nada wa ballu sadani wanda ibnu hisham al-ansari yayi wa akasu minhu ilmu tasawufi allazi li takalluki wallazi li tahaqquqi masta ganati bihi insha Allah an gairihi a gurin sa na koyi ilmin tasawufi iri biyu akwai ilmin tasawufi li takalluki akwai ilmin tasawufi li tahaqquqi to li takallukin a gurin sa na koya li tahaqquqin ma a gurin sa na koya masta ganati bihi insha Allah an gairihi wanda na wadatu da shi daga wannan sa dan da ya koyi wani ce ba ruwana da wani ko na samu iya abin da nake bukata wa akalsu minhu kutub al-fiqhi mai urabi bihi farad al-aini a gurin sa na koyi littafin fiqhi wanda ake sanin farad al-aini da shi kal akhdariyyah wal ashmawiyyah kamar littafin akhdari da kuma ashmawi wa risalati ibn abi zaid wal al-qayrawani wa ghayriha da risala ibn abi zaid al-qayrawani da wannan sa da littafin fiqhu a gurin sa ya koya wa kasu minhu tafsir al-qur'ani min awwal al-fatiha ila akhir al-qur'ani miraran
la arifu qadaraha, na koyi tafsiri a gurin sa daga farkon alqur'ani zuwa karshe wata gafatiya zuwa minal jinnati wan nasi so da yawa, wato la arifu qadaraha ban san gurgudanta ba. Wa akaltu minhu ilmal hadisi dirayatan wa riwayatan, a gurin sa na koyi ilmin hadisi na

0: kake Sheikh Al-Mujahid shehi mai kokari mai jihadi shine Jibril ibn Umar wanda yake ce masa Jibril man jabaral ilahu la nabihi dinan qawiman mustaqimal manhaji shine Shamsul Huda baza garbi garbin fanta halli shar'i tashriqu min quraish wa khadraj ko fi quraish wa khadraj wata rana ce ta hudo daga yammacin duniya kuma ta haska gabar haƙure shawa da ausu da kazaraju ta haska musu shi ma Shehu Usmani yana cewa in kila fiya bi husni zanni ma kila famawjatun anamin amwaji jibrila duk abin da kuka faɗa na alheri na ni kun fankogin of jibril dan umar ne duk abin da samu daga gurin sa na samu warta halal alabil ilmi wa tasilihi ila albuldanil mujawirati wal qasiya ya tashi ya tafi neman sani da tattara ilimin zuwa garuruka na kusa da na nesa makotan su shine mujawara na kasiya na nesa walam ya tawaqafu sheikh abdullahi inda hazal had shi wallahi bai tsaya abu sa wannan ba kadai balkane katubu ilal shuyukh wal ulama fi bilad sudanil garbi yadallu minhum muallafatihim wa kutubihim al mufaddala yana rubuta takarda aika wa shehune da malamai a kasar wato Sudan da garbi kasar yammacin Afirka yana neman su bashi muallafatihim da wanda su wato talifofin su kutubihim al mufaddala da wanda suka fififitawa wa kana da uban alal ilmi wa tasilihi shi wato mai dukufa ne abu sa neman sani da kuma tattara shi an ce lokacin da Shehu Muhammad Bello yace da Shehu Usmani yana son a bashi maganin karatu sai ce je kojan bafanka Mudibbo Abdullahi kaje ka karba yaje sai tada shi a cikin ɗakin sa na karatun an yi dakali an jera tattafai haka kuma an yi katan dakali an saka fitila ta ƙasa an cika ta da mai amurza abu daga an sa tana ci fal can an sa duk gaba ɗaya ɗakin a kewaye yake in ya zo ya zauna ya karatu dauko wannan ya karanta in ya gama sai ya matsa wancan ma da fitilarsa sai ya dauko yayi in ya gama sai ya matsa gurin wancan ya gama yayi Shehu Muhammad Bello ya shigo ya sallama bai ji ba ya riga da kuma karatu yake ya ko zauna karatu yake bai san ya zo ba sai da asuba tai ana yin as-salatu sai ga ya rufe ya fita ya alula ya tafi gari ya waye ya sake dawowa haka sai da ya kwamba kai sai ya ce da Shehu Usmani ni na je bai saurare ni ba baya sanin ma na je balle ga man abin da zan yi sai ai wannan abin da ka ga ne shine maganin karatu shi yasa na ce ka je ka ga haka ake karatu kifa ciki kuma har abin nan suke sai su kafa gofa sai su samu igiya mai zarge kamar yadda ake daura dan dalo sai su saka a wuya lokacin da ake karatun idan bacci ya kama mutun yi haka sai ta shake wuya sai su tashi haka suka dinga wannan abun nasu na ilimi Allah ya saka musu da alheri lokacin da muka shiga nahiyar da ibi da cikin dajin rugu wanda ita hodin ne yana wala mamada sahabi wada al-ma'aribi wa kullu fil akhlabi ahlil akazibi yana wannan yace kabla ilatin bitna bi hanabi giyatin wala nara illa la naru nafisa basibi muka bu gurin sai Shehu Malam Ibrahim Umar Kabo yace wayannan mutanen Allah ne ya tanade su kur in ba dan ya kawo su irin wato ai wannan lokacin ba da ba abin da za a samu a yanzu mutumin yau ba zai iya rayuwa a wannan gurin kuma yi abin da suka yi ba haka suka yi wannan kuma karatu a lokacin ba a baka littafi su fitin da guda sai dai a baka takarda daya in ka je ka karanta ka gama ka iya da asuba sai ka safaro ta a cikin babbar riga in aka yi da sallar asuba sai ku dan kebe da malamin sai ka sanna masa wannan takarda ɗaya shi kuma goye sai sanna maka ɗayar sai koma ya aje kai kuma ka karanta gobe da haka sai ka karanta littafin baka batar masa ba baka yi masa asara ba littafin yana nan da haka suka dinga yin karatu har suka tara abin da suka tara tana gane ya kamata mu sa aya sai mu tashi nan gaban Allah da akan makanatu wal ijtimaiya aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum ولجميع المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلام.
1: An saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma tare da Professor Mansur Isa Yalwa daga nan gidan rediyon Rahama farin cikin al'umma. Sai kuma wani satin idan Allah ya kai mu, za a ji mu da cigaban shirin.

ya Allah madaukakin sarki mai iko akan komai mai kowa mai komai buwa ya gagara misali kai kadai ne ala kulli shay'in qadir Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana gaba ga zakin ka da guyoyin ta guda biyu ta tuma ta rarokan gafara ta yi karambari ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba Allah ka shige mata gaba Allah ka yi mata jagora Allah ka kawo dauki Allah ka kawo taimako Allah ka yalwata Allah ka hana zubar da jini a Najeriya Allah ka kawo karshen zubar da jini a Najeriya baki daya ya Allah madaukakin sarki ga arewa nan ta yi zaman tahiya ta tuba ta koma gare ka ta yi kankan ba da karaman karambari ba za ta iya ba Allah ka kawo mata dauki Allah ka kawo mata dauki Allah ka shige mata gaba Allah ka yi jagora Allah ka kawo taimako Allah ka kare mutane Allah ka kawo karshen zubar da jini a arewa ya Allah madaukakin sarki ga Kano ga Katsina ga Sokoto ga duk kasashen arewa sun yi sujjada da goshinsu da gobobinsu guda bakwai sun tuwa sun koma gare ka Allah ka yi musu jagora Allah ka kawo musu dauki Allah ka dafa musu Allah ka shiga cikin al'amarinsu Allah ka kawo karshen zubar da jini baki ɗaya inda yake zubar da jini Allah ka sa a zauna lafiya da kawo yalwar arziki ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci ya Allah kai kadai ne zaka iya yin wannan ba wanda zai iya duk waɗanda suka yi kankan ba da karambari sun gwada sun gani ba zai taba yiwa ba sai an koma ga Allah ya Allah ga mu gare ka mun tuba mun koma gare ka ba za mu iya ba Allah ka shige mu na gaba Allah ka kawo dauki Allah ka sa albarka a cikin rayuwa Allah shugabanninmu Allah ka yi musu muwafaka ka yi musu jagora Allah ka taimake su ga daidaita tsakaninsu da talakawansu duk kungiyoyin da ba sa fahimta juna ana zubar da jini Allah ka sa kowa ya fahimci juna a zauna lafiya Allahumma ajina fi man adai wa afina fi man afai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma atai wa qina wasrif anna sharra ma qadai fa innaka taqdi wa la yuqda alai innahu la yazillu man walai wa la ya'izzu man adai tabarak rabbana wa ta'alai wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

shi karatuna da wata daraja guda ɗaya, baka iya yin shi kai da littafi. In kai shi kai da littafi zaka yi kuskure mai yawa. Yanzu yau idan ka kawo tafsirin Ibn Kathir ɗaba'a guda bakwai, ka iya samun bambance-bambance a cikin kowace ɗaba'a, daidai da printing press ɗin da suka buga littafin. Ko a yi kuskure, ko a shafe, ko a ƙare, ko a rage, ko a yi ɗigo a inda babu ɗigo, ko a yi wasali a inda babu wasali, wanda wannan na haifar da ma'ana ta lalace. Ina fata an fahimta. Sai ma'ana gaba ɗaya ta lalace. Koya aka samu wannan cikas, to shine amfanin yin karatu a wajen malami. Shi ma yayi a wajen malami. Ko Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi karatu ne daga wajen mala'ika Jibril, wa innaka latulqa alqur'ana min ibn hakim alim qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqqi. Ruhul qudusi shine mala'ika Jibril, shi ya saukar alqur'ani ga manzon Allah. Ko manzon Allah na gaggawar karatu na cewa bi a hankali, bari sai ya kare sannan ka maimaita. Fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu thumma inna alaina bayanahu. Amma da kaje ka yi larabcin ka da bai ta kara ya karya ba, sai ka sale ta tafi ka koma gida ka kulle kanka, sai ka yi bincike, sai ka fito ka faɗa, wallahi kurakuranka za su yi yawa sama da daidai ɗinka. Kuma ba za ka gane illar ba sai bayan kuskuren ya yi yawa, kuma ka ɗora mutane da yawa a kai, to sai ka rinka jin kunyar. Yanzu idan na fito na ce kuskure ne, za su gaba ni da mutunci, bari in yi ƙarfin hali in riƙe daidai ne. Sai shedan ya ƙawata maka cewa wai idan ka faɗi kuskuren ka, ka zubar da mutuncinka, darajar ka za ta ragu. Kan haka sai ka tsaya, yanzu ba addini kake karewa ba, me kake karewa? Mutuncinka. Shi ko mutunci baka iyawa kanka gadin mutuncinka, Allah ne ke tabbatar maka da mutunci ko ya rushe shi, gwargwadon yadda ka bi Allah ko ka ki binsa. To don saboda haka nake jan hankalin ga dukkan wanda yake son ya yi addini, ya ji tsoron Allah ya sanya karatu a gaba. Kuma karatu baka yin shi kai kaɗai, dole sai da malami.

0: Ajama. Masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da wannan safiya mai albarka. Barkamu da farawa cikin goshin lafiya. Barkamu da sake samu wata sabon rana. Ranar da Allah madaukakin sarki ya ba mu damar ci gaba da rayuwa, gudanar da ayyukan mu da kuma neman alherin duniya da kuma na lahira. Ina fatan dai kowa ta cikin goshin lafiya, kun kwana lafiya kuma kuna cikin shirin fara wannan sabon rana cikin farin ciki da kuma kyakkyawan fata. Sunana Fatima Kabila Baranya Kasi nake muku maraba da zuwa cikin shirin mu na tashi lafiya kai tsaye daga nan gidan rediyon Rama farin cikin al'umma. To ba sauraro dai kowace rana da muke farkawa muna samu wata sabuwar dama, dama ce ta gyara abin da muka yi kuskure a baya, sannan kuma dama ce ta fara wani sabon aiki, dama ce ta kusantar Allah, dama ce kuma ta dauka wani sabon mataki domin inganta ita kanta rayuwar ta muka baki daya. So amma tambayar da ya kamata kowanne mu yayi wa kansa ita ce, ta yaya muke fara ranar mu? Shin muna farkawa ne kawai mu shiga cikin rudani, ko kuwa muna da wani tsari da muka tare da domin gudanar da ayyukan mu? Wanda a yau dai wannan ne babban maudu'in da zamu tattauna a cikin shirin namu na an tashi lafiya. Masu sauraro, idan muka ce kyakkyawan tsari, muna nufin mutum ya san abin da yake sanyi da kuma irin yadda zai gudanar da lokacin shiga baki daya. Ba lalle bane mutum ya kasance yana da babban littafi ko kuma wani tsarin da yake da wahalar fahimta. Kyakkyawan tsari zai iya kasancewa mutum ya tashi da safe ya san abubuwan da yake son gudanarwa kafin ita rana ta fadi. Misali, mutum zai iya cewa da farko zan iya gudanar da ibadata, daga nan kuma zan iya shirye zuwa aiki ko makaranta ko kuma sauran gurin da mutum yake da buƙatar zuwa. Baya ga haka zan gudanar da wani muhimmin aiki da na sanya a gaba. Sannan zan ware lokaci domin yi wa iyalaina hidima da ma sauran hutawa. Wannan shine kamar tsarin rayuwa da kowa ya kamata a ce ya shirya daidai da gwargwadon yanayin aikinsa da kuma abin da yake ganin zai yi a wannan rana. Domin idan mutum bai tsara yadda zai gudanar da rayuwarsa ba, akwai yiwuwar ya shafe yini gabaki ɗaya cikin ayyuka, amma ƙarshe bai san abin da ya cimma ba gabaki ɗaya. Saurewa mutane suna cewa lokaci baya isasshe yadda ya kamata. Amma wani lokaci ba wai lokaci ne bai isa ba, rashin tsari ne yake sa muke ganin kamar lokacin shi kanshi baya wadatar da mu. Allah dai ya ba kowa awa 24 a cikin kowace rana. Mai arziki yana da awa 24, talaka yana da awa 24, shi kanshi ma'aikaci yana da awanni 24, ɗalibi ma yana da awanni 24. Abin da ya bambanta mutane dai shine yadda suke amfani da wannan lokaci gurin gudanar da ayyukansu. Masu sauraro, yadda mutum ya fara ranar sana iya tasiri sosai akan yadda zai gudanar da sauran lokutan ranar. Idan mutum ya tashi da tunanin cewa ranar za ta kasance mai wahala, yana iya shiga cikin damuwa tun kafin ya ma fara aikin nasa. Amma idan mutum ya tashi yana cewa alhamdulillah, Allah ya bani damar sake ganin wata ranar, to irin wannan sannan kuma yayi niyyar yin abin da zai iya yi cikin gaskiya da kokari, hakan na iya ba shi ƙarfin gwiwar fuskantar abubuwan da za su zo masa a rayuwa. Isa kanta rayuwa da muka yi duba ba ta rasa kalubale. Akwai ranar farin ciki, akwai kuma ranar damuwa, akwai kuma ranar samun nasara, akwai kuma ranar da abubuwa ba za su tafi yadda mutum yake so ba da yanda ya kai ga kokari. Amma duk da haka, yadda muke kallon rayuwa yana da matukar tasiri. Idan mutum ya fara ranar da kyakkyawan tunani, ba yana nufin babu matsala a rayuwarsa gabaki ɗaya ba, a'a. Hakan dai yana nufin cewa koda akwai matsala, mutum zai iya kokarin fuskantar ta a cikin natsuwa da kuma shi kanshi kyakkyawan fata. Kada ka fara ranarka da tunanin cewa ba za ka iya ba. Kada ka fara ranarka da tunanin cewa komai ya kare, domin watakila wannan rana ce za ta kawo maka wata sabuwar dama. Watakila yau ne za ka haɗu da wanda zai taimaka maka. Watakila yau ne aikinka zai haifar maka da wani babban sauyi. Saboda haka, kada ka raina kowace rana da Allah ya baka. To masu sauraron mu, ta yaya za mu iya tsara ranarmu yadda ya kamata? Wanda za ku iya shigowa ta kan 0707795393, ko kuma 0817475777. Waɗannan su ne layukan da za ku iya shigowa domin ba da taku gudunmawar a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum. Na barka dai kai tsayawa muke tare, kuma daga ina? Muna tare da kai Ibrahim daga ina. Na'am. To muna godiya mallam Ibrahim da shigowa da kai. ka kuma yi mana fatan alkhairi a daidai wannan lokaci da muke tattauna. Assalamu alaikum. To duk alama lain ya shigo kuma ya riga da ya katse. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na'am, alaikum assalam wa rahmatullah.
1: Barka da saji, an tashi da kai?
0: Na'am, lafiya alhamdulillah, muna tare da kai.
1: Magana bashir ne shugaba Audi dan Kwaguru, kure local government da inda zuciya
0: Ma sha Allah bashir dan shugaba dan mutanen kura muna tare da kai a daidai wannan lokaci.
1: Ya duk lokacin da mutum ke ka tashi ya tsara abubuwan da zai to abubuwan za su zo masa sauki amma ga ce duk mutum ya yi abu da bai tsara abu da zai yi ba.
0: Na'am.
1: Lokacin ma zai iya zuwa ya wuce ya abin da ya kamata ba.
0: Na'am.
1: Yana da kyau duk lokacin da mutum ya kwanta to ya san zai tashi da shi wa shehiri to ya kamata ya tsara komai a dakili yau na irin da sabon na yi a lokaci kaza lokaci kaza lokaci kaza lokaci kaza to zai ga abubuwan su zai masa a inda yake bukata.
0: Na'am. To muna matsar godiya Bashir Audu dan shugaba dan mutanen kura da shigowa da kai ka kuma bada ta ka gudunmuwar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa ta cikin shirin an tashi lafiya masu sauraro. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
2: Amin alaikum salam barka da aiki.
0: Na'am barka dai babanu dan mutanen Gabsa daga unguwar gwamna Karmar kuma ta Dinwala.
2: Wannan haka ke malama Fatima Karfi na cikin da kika ɗauko kuma na yi dama ya kamata yi dama a ce tsari ba wani sai a rubuci ba ma na sama a ce tun ajiya sha Allah wanda kana yi ran wannan tsari kamar tun ajiya gari waye ko musamman kamar a yau ka tsara cewa kan abubuwan da in dai Allah ya tashi masu rai da lafiya ya yi za ka yi zo daga wani musamman ya ga yanzu dama na tsara tun daga wayewar gari sha Allah zuwa a karfe 8 to muna dan sauraron gidajen rediyo muna dan kira haka kafin mu fita gona wani lokacin kuma ma har a gona mun samu da na samu muna dan ba da lokaci muna shiga abubuwa da dama ya kamata dama gaskiya mutum yana tsara su tun kafin a ce gobe ta zo mutum ka tsara zan yi abu kaza zan yi wannan abu kaza to amma cikin haka wani abu yana faɗowa a ta tsarin da kai wani abu kuma ya zo ya shiga maka domin akwai abu da ya faru wannan ba ka san da shi ba ko wata tafiya wani abin damuwa ya zo wani dole ne ka bi wani aiki naka ka tafi koma wani abin ci gaban ne zai iya aukowa a cikin lokacin da ka tsara.
0: Na'am.
2: To amma duk da haka dai in ka tsara insha Allah za ka san yadda za ka tafiyar da al'amura komai kamar yadda irin gidajen rediyo suke haka za ana haka ko ta wani lokaci daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza ana haka ko ka tafiya har tsawonin awoyin da aka yi ma ɗinka to fatan da kuke ji kuro ya samu ci gaba da yin tsari a rayuwa kuma Allah ya dinga taimakon mu ina ta samu da kullum kai ko da wani lokaci mafarkin muna tare muna addu'a Allah shi ne da mu Allah ya mana zuriya Allah ya hore mana abin biyan bukatu na yau da kullum Allah kuma ya kawo mana zaman lafiya da ci gaba a ƙasanmu Najeriya da duniya baki ɗaya da fatan za ki kuma ya tare da mu duka masu sauraro daga babban lamarin gaba na karamar hukumar a ɗan kwaikwayo da gaskiya.
0: To muna matuƙar godiya babban nuna mutanen Gabasawa da shuwa da kai ka kuma ba da ta ka gudunmuwar a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum. Na'am, amma alaikum salam wa rahmatullah. Ka dan matsa daga jiki akwai ta radio ka?
2: Eh, wato kina ji na kina tare da Awal Bishan daga jihar Kaduna fata alkai.
0: To masha Allah muna tare da kai Awal Bishan.
2: Alhamdulillah, a gaskiya mun ji mubi da aka dauko mubi mai matukar amfani. A kullum da mun abin da ake tura mu idan abubuwan da ana dan kullum da abin da zai sa mu ci gaba. To gaskiya dai abu ne mai kyau. Ya kamata mutum ya kasance mai tsara lissafin rayuwar shi. Fasama idan aka wannan nan kamar yin aka fara to gaskiya idan ana tsarawan komai ikan zo a tafiye da sai bai kamata ka kai ringa tsuri ba gurin zuwa a ka ganin mutum kawai ya tafiya ina ma za ka din bai sani to gaskiya kamata mutanen mu zanto masu tsari mu ringa mutunta lokaci da rubuci da daga cikin rashin mutunta lokaci wani zan ma ko za a gaji mutum fataro kowa in ka tsaro garawa a cikin karfe 2 amma ba za a fara abin nan ba sai kusan mutu an ciwa mutum a lokaci wajen awa biya kuma to inda mutum ya sa lokacin irin wannan abubuwan kun ga gaskiya yana muna a cikin wannan al'ummar tamu a daga cikin abin da yake bada matsala tsara to wani abin irin wannan abin sai a zo a rusa to amma har shi mai darajar lokacin abubuwa wallahi komai zai rinka tafiya daidai awal mai shayi sai jar ka tuna na gode
0: tuna muna matsakar godiya awal mai shayi daga Jari Kaduna da shiwa da kai ka kuma bada hataka ku da Muradi da wannan lokaci. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Na'am, amma alaikum assalam wa rahmatullahi Bashir Abdullahi. Na'am, muna tare da kai dan mutanen motar.
3: Allah yana ji abin da kika dauko. Dai kin ga kamata a ce mutane su tsare. Din yare ji.
0: Na'am.
3: Na'am. Riban nawa ne ciki ba asarar nawa ne da sai mutum sai kuma ya tsara yadda rayuwar shi za ta ci gaba a zuwa gobe kenan yau dan ka tsara kuma gobe ko zo ka zo ka har hada ka ga cewa ga yanda da ciki ba ga yanda ka fadi sai ka sake sai to da haka zaki ga rayuwar Allah ya dade komai kana tsara kan ka lokaci kuma za ka komai da nasara in Allah da za ka tafi laka shi takwas cikin goma ka ci nasara ne akan wannan to dole ne mu rinka irin wannan tunanin muna tsarawa kan kan mutane je misali yanzu ka amma shigo mana da yanzu misali mu ci a mu duba cewa duya suka tsara yana yan tsara suka samu abincin da suka suka wadata suke ba to mu ma ya kamata a ci sai mu zuwa nan sai mu tsara mu ma ga yadda za mu ya kasance mana jiyar da kamu misali ne na lokaci da kuma amfani da wannan dama suke su masana sun mutu mu ma ya kamata da a yi tsara irin wannan lokaci a jiya faci a tashi
0: to masha Allah muna matsakar godiya Bashir Abdullahi dan mutanen Motoro da shiga da kai ka kuma ba da taka ku tumor a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa assalamu alaikum assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam na barka dai fata an tashi lafiya
2: to alhamdulillah sai shi Ibrahim magaji ya saban gida jai
0: muna tare da kai Salisu Ibrahim na magaji ya saban gida jai
2: yani ana da zakin da na ji ne yake amma na tare da kiduwa da cewa na ji mutum da yake tattaunawa kamar yadda mana baya suka fada zaki ga gaskiya da amma kamar tayi a can mutum kullum kamar yadda muke fadi da kuma tsara lokutan su dan lokaci kar ya riba kai ka riba ci lokaci yake so kin ga wannan shine amma tun sun yi zanto ya samu a rayuwarsa duba da cewa haka shi zai samu sai samu da tarorin da yake fata ta kowace rana da kowace rana kawai gari da ita ita ce ta ka ita kuma take fata daga ka samu nasara a cikin fata bude shi ne har kullum ubangiji Allah ya ba mu ikon yin aiki da lokacin mu yadda ya kamata ba wai mu ji tsaron da lokutan mu ba mu rika yin abin da ya kamata a cikin lokutan mu kuma kai haka sai ga gaji ke
0: na'am
2: sai shi Ibrahim magaji ya saban gida ya kika shi lafiya bana yi
0: so muna godiya Salisu Ibrahim saban gida ja inda shigowa da kai ka kuma bada taka gudumar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa assalamu alaikum assalamu alaikum na'am lafiya alhamdulillah barka dai kai tsaye da muke tare kuma daga ina amin ya rabba muna tare da kai to masha Allah muna tare da kai dan mutanen Wudil
4: malama ba ta ba kaman yadda kika dauki wannan abin da kiya ne kaman yadda al'ummar yake hawa au duk kawai kiya da ka sani kike ina ba da kuma kike ai ina ba da rahamar da da ga duk yadda dan adam a duk kawai kiya kike da shi yadda kiya ne yadda al'ummar
0: to amin amin to amin muna matsakar godiya dan garba mai masara dan mutanen Wudil buɗe shiwa da kai ka kuma ba da taka gudumar. Assalamu alaikum. Na barkan ke dai kai tsaye da muke tare. Masha Allah malama Hafsa yar mutaron kurna fatan kin tashi lafiya. Lafiya alhamdulillah. Ya mutanen gida ya hutu kuma. So ina godiya malama Hafsa. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Muna tare da ke. Tuka duka alama layin malama Hafsa ya riga da ya katse yar mutanen kurna. Mun gode da shiwa da kika yi kuma ba da taki gudunmuwar a daidai wannan lokaci. To kamar dai yadda ta faɗa ne masu sauraro, akwai yadda mutum ya kamata ya tsara rayuwarsa da kuma yadda zai tashi. Na farko dai shi ne mutum ya sanya abubuwan da suka fi muhimmanci a gaba. Kada mutum ya fara da abubuwan da ba su da muhimmanci, ya shafe lokacinsa gabaki ɗaya, sannan daga baya ya rasa damar yin abin da ya fi dacewa. Mutum ya tambayi kansa, menene abu mafi muhimmanci da nake son cimmawa a yau? Idan kana son hakan, ka sanya shi a gaba. Sannan mutum na biyu, ya ƙara ɗaukar ayyukan da suka fi ƙarfin lokacinsa. To kada ya ɗauki wannan ayyukan ya ringa aiki daki-daki, kar ya ɗau wannan lokacin da kuma a ce ya ɗauki aiki mai ƙarfi kuma ya fi ƙarfin lokacinsa, sannan kuma ya ce zai shi a wannan lokacin, hakan zai cinye masa lokaci kuma ba tare da ya gama wannan abu ba. Duba da wasu mutane suna shirya abubuwa masu yawa har ba zai yi su kammala su cikin yini guda ɗaya ba. Idan mutum ya kasa kammala komai, hakan kan sa ya shiga cikin damuwa, wanda saboda haka yana da kyau mutum ya tsara abubuwan da zai iya gudanarwa cikin ƙarfi da yake da shi a daidai wannan lokaci. Baya ga haka, abu na uku, ware lokaci domin hutawa. Ba wai a ce mutum kawai ya ta aiki ba, jiki yana buƙatar hutawa, ita kanta ƙwaƙwalwa tana buƙatar nutsuwa, mutum shi ma yana buƙatar lokaci tare da iyalinsa. Sannan saboda haka kyakkyawan tsari dai yana nufin a samu daidaito tsakanin aiki, ibada, iyali da ita kanta hutawa. Baya ga haka, abu na huɗu, mutum ya kamata ce ya guji ɓata lokaci, saboda wani lokacin mutum kan ɗauki wayarsa domin yin abu ɗaya, amma kafin ya ankara ya shafe sa'o'i yana kallon abubuwan da ba su da wasu muhimmanci. Lokaci dai abu ne mai muhimmanci masu sauraro, da zarar ya wuce ba zai taɓa dawowa ba. Saboda haka ya kamata mu tambayi kanmu, shin abubuwan da muke kashe lokutanmu a kansu suna amfanar da rayuwarmu? Wanda dai sauke shiga ta kan 0707779939, ko kuma 0081478577777. Tunda dai naga layukan suna ta mana tutsu, kuma network yana dan ba mu matsala. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
5: Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Na'am, assalamu alaikum. Assalamu rahmatullah. Muna tare da kai.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Muna tare da kai.
5: Hello.
0: Muna tare da kai.
5: Hello.
0: Muna tare da kai.
5: Hello.
0: Tuka duka alama dai muna ta fuskantar tangardar na'ura. Ga laika suna ta shigowa. Assalamu alaikum.
6: Assalamu alaikum.
0: Na'am, alaikum salam wa rahmatullah.
6: Yawa da ana duk wanda zai shigo, idan ta waya ne gaskiya ba a ji, sai dai inda radio a kusa da mutum.
0: Na'am.
6: Ba ji na kai hello hello a ji ta waya. Amma idan yana nesa da radio zai iya jin sautin muryar shi.
0: Na'am.
6: Sai ya san taba muku injiniyoyi.
0: To muna godiya da
6: sarkici a kan layi.
0: To muna tare da ke. Muna tare da ke malama Ruki.
6: Gaskiya ne na ji tambayoyin da kika yi, kuma Allah ya saka miki da alkhairi.
0: Na'am, amin ya Allah.
6: Ni ne miki fata alkhairi, ki tashi lafiya. Sunana Ruki, na ina.
0: ta muna godiya malama roki lariki da shugo da kikai da kuma wannan bamu feedback da kikai a daidai wannan lokaci ga dukkan alama dai muna ta fuskantar tangardare na ura dai kamar yanda ta fada ga kirayi-kirayi nan suna ta shigowa amma dai na lura masu sauraro ba sa jami yanda ya kamata to masu sauraro idan dai muka duba rayuwar mutane masu kamar samun nasara zamu ga cewa yawancinsu suna da wani tsari na yadda suke gudanar da rayuwarsu ba wai kullum mutum abubuwa suke tafiya yadda yake tsara ba a'a su ma suna da inda suka dosa kuma sun san abin da suke son cimmawa a rayuwa idan mutum ba shi da wata manufa yana iya shiga kowace hanya ba tare da sanin inda zai dosa ba rayuwa ta kanta tana kama tana wato tana da kalubale nata idan mutum zai tafiya amma bai san inda zai je ba zai iya shafe lokaci mai yawa kuma yana yawo ba tare da ya san inda ya dosa ba haka rayuwa take idan mutum wato bai san abin da yake sanyi ba zai iya shafe shekaru yana yin abubuwa da yawa amma ba tare da wani bambanci ko kuma ci gaba ba saboda haka yana da kyau mutum ya kasance yana da manufa wata kila manufar ka ita ce samun ilimi wata kila manufar ka ita ce kafa sana'a wata kila manufar ka ita ce inganta aikin ka wata kila manufar ka ita ce kula da iyalin ka ko kuma kusantar Allah da kyautata halin ka gabaki ɗaya duk abin da manufar ka take ya kamata a ce ka fara daukar mataki domin buri baya isa shi kadai ana buƙatar aiki ana buƙatar kokari sannan kuma ana buƙatar hakuri ana kuma buƙatar kyawawan tsari a wannan dai safiya ina son musamman mu yi magana da matasa sosai domin matashi yana da lokaci matashi yana da ƙarfi matashi yana da damar koyon abubuwa da dama amma abin tambaya dai shine yaya matasa ke amfani da wannan lokaci akwai matashin da zai iya shafe kusan yini guda yana yin abubuwa guda daya marasa amfani wanda kuma hakan zai ba zai kare shi da komai ba daga baya kuma ya ce babu damar samun ita kanta nasara gaskiya ne rayuwa tana da kalubale akwai rashin aikin yi akwai matsalar tattalin arziki akwai kuma matsaloli daban-daban da matasa ke fuskanta amma duk da haka yana da kyau matashi ya kasance mai tambayar kansa menene zan iya koya a yau wacce sabuwar kwarewa zan iya samu ta yaya zan inganta rayuwata assalamu alaikum
7: wa alaikum assalam
0: Na'am barka dai kai tsaye da wa muke tare kuma daga ina?
7: Malama Fatima barka da safiya.
0: Na'am barka dai muna tare da kai.
7: Ina tare da Alhaji Injin Nika da ke marmara kwari garban kuma da wakin kudu dan siyasa kuma dan kunta zamanci a kafa yake.
0: To masha Allah muna tare da kai.
7: Dai maulidin da ake tattauna a kai kuma dai duk abin da zaka fara sai ka sa hakuri a kan gaba.
0: Na'am.
7: Sannan kuma kai addu'a ga Allah subhanahu wata'ala domin iya kan dukkan al'amuran da zaka yi da alkai.
0: Na'am.
7: Zaka ga rayuwarka ta fi tafiya a tsare. Amma duk abin da zaka hada yi da kan kai ko da kan zuciya ko da karfafar ko da zaka tsara yi to zaka ga abin kana cin karo da su.
0: Na'am.
7: Amma idan ka sa hakuri kai addu'a ka nemi Allah subhanahu wata'ala ya taimaka ma kan al'amuran rayuwarka don Allah da ka hada da hakuri zaka ga al'amuran suna tafi maka wannan shine gudunmawa malama
0: Tana amana matukar godiya da shuwa da kai ka kuma ba da ta ka gudunmuwar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa ta cikin shirin hanta shi lafiya masu sauraro. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
8: Assalamu warahmatullahi. Na'am, amma
0: alaikum assalamu warahmatullahi.
8: Alhamdulillahi kai tsare da musamman yan sani daga nan karamar kuma
0: to masha Allah muna tare da kai Usman Imsan dan mutanen Munkure
8: amma na tabbata da kike na ji ha
0: na'am
8: to a gaskiya mun ji maudu'i da mutukar mahimmanci ga rayuwar ciki maudu'i ai kamar da wani wanda kika taba kawa a baya bayan nan kadan na magana tsara lokaci da aka yi ana
0: na'am
8: ni a ta ina gaskiya duk mutumin da isa gidan ki tashi a yau lokaci kaza zan yi kaza lokaci kaza zan yi kaza kadan ba shi da mutumar zai bata lokaci kaza saboda sanin me za ka yi a koda yaushe ina da ƙarin gwiwar na cewar ba ka da lokacin da za ka ɓata wajen yin wasu ayyukan da ba su shi zai ba su ɗaya yau kan ba ta yi wani ga kula da lokaci a har kullum domin lokaci shi ne gaskiya bisa da abin lokacin ka ya ƙare duk da mafaka da ka ƙare za mu ji mu faɗa ka fatan za ki tashi lafiya Usman Imsan ta wani kuma da ba a ƙarfi Allah ya ba da
0: to amin amin muna matuƙar godiya Usman Imsan da shigowa da kai ko kuma ba da taka gudumar aji tai wani lokaci. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
9: Assalamu alaikum.
0: Na'am, alaikum assalam wa rahmatullah. Muna tare da ke Malama Hadiza Irma kada daga nan bayan tasha.
9: Azali Malama Fatima.
0: Na'am. Lafiya alhamdulillah.
9: To Fatima ne maka wai gari lafiya Allah ya samu da
0: hakuri. Amin ya rabbi.
9: Kira da Allah ya sa da mai ya saka ka Allah ya sa.
0: Amin amin.
9: Wa kamar da kika fada kina tare da Hadiza Irma kada daga nan bayan tasha.
0: Na'am.
9: Assalamu alaikum.
0: Lafiya alhamdulillah muna tare kai. Muna tare kai. Today shi ma na layin ba a jin shi inda kamata. Fatan da zai muna fa masu raro dai kafin mu kasanto ƙarshen wannan tattaunawa. Ina da so ku wannan mai tsayayi wa kansa wasu tambayoyi. Yaya nake amfani da lokaci na? Shin ina da wani tsari na rayuwata? Shin ina ba abubuwan da suka fi muhimmanci kulawar da ta dace? Shu akwai wani abu da nake bata lokaci na kai wanda bai amfani?

Gwamnatin Tarayya ta ci nan ba da jima ba za ka ƙarshe rashin tsaro a ƙasar nan. Najeriya ta nemi kungiyar ECOWAS ta ƙara tattabar kasashen Sahel domin samun haɗin kai. Babbar kotun tarayya ta gargaɗi lauyi kan shari'ar neman hana cirebu takara a shekara ta 2027. Daga sassan duniya Amurka ta ce tana ci gaba da kai hare-hare kan wuraren dakarun Iran. Waɗannan har ma da ƙarin wasu sababbin labaran suna nan tafe ku biyo mu. Masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da wannan safiya ta Laraba. Sannan mu da sake kasancewa da ku ta cikin shirin labarai da rahotanni daga nan gidan rediyon Rama Farin Cikin Al'umma. Wanda a yau muke shirin ga wata rubutu awwal na shekara ta 1448 bayan jirfin halittar manzon tsira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa garin Madinatul Munawwara. Daidai kenan da 2 ga watan Satumbar shekara ta 2026. Kadin labarai su da fari yanzu kuma sai a gyara sama domin jin cikakkun su daki-daki tare da ni Fatima Kabir labarin ya kasai. Gwamnatin tarayya ta ce nan ba da jimawa ba za a shawo kan matsalar rashin tsaro da ke haddabar wasu sassan Najeriya. Karamin ministan tsaro na Najeriya Bello Mutawalle ya bayyana haka a Kano, inda ya ce gwamnatin tarayya na ƙara ƙaimi wajen gudanar da ayyukan tsaro tare da tsara matakan da za su taimaka wajen daɗa ɗorewar zaman lafiya a faɗin ƙasar nan. Ministan ya bayyana haka ne ranar Litinin a Kano yayin ziyarar jaje da kuma duba halin da ake ciki bayan harin da 'yan bindiga suka kai Ciromawa da ke a ƙaramar hukumar garin Malam a ranar 29 ga watan Agusta har mutane uku suka mutu. Ya ce gwamnati na hada matakan tsaro na gaggawa da barin tsarin ayyuka da kuma ƙara haɗin gwiwa da gwamnatocin jihohi domin tunkarar ƙalubalen tsaro. Mutawalle ya ce gwamnatin shugaban ƙasa Bola

0: ta madalla barkamu da dawowa yanzu kuma labaran zai dora inda zamu je ga rahoton baban tarihin da suka faru a rana makamanciyar ta yau 2 ga watan September shekarar da suka gabata a tarihi. Biga watan Satumba mai shekara ta 1945 Najeriya ta kasance cikin yankunan da Burtaniya ke mulka a lokacin da aka kawo ƙarshen yakin duniya na biyu. A daidai ranar Intoniya mai shekara ta 1979 Najeriya ta ci gaba da fuskantar wani muhimmin sauyi na siyasa bayan shekaru da dama na mulkin soja. A wannan lokaci kasar nan tana ƙarƙashin gwamnatin farar hula ta shugaba Shehu Shagari wanda ta karɓi mulki a shekarar 1979 bayan koma Najeriya tsarin demokradiya. Idan muka bari Najeriya muka koma nahiyar Afirka rana irin cewa mai shekara ta 1960 kasar Niger ta samu yancin kai daga Faransa inda Amani Diori ya zama shugaban kasar na farko. Rana irin ce kuma a mai shekara ta 1998 wani babban bala'i ya faru a kasar Sudan inda ambaliyar ruwa ta lalata gidaje da dama a wasu yankunan kasar. Idan muka koma tarihin duniya ranar 2 ga watan Satumba shekara ta 1666 wani babban gobara ya tashi a birnin London na Burtaniya. Gobarar da ta fara ne a wani gidan biredi da ke Fadulan yayin da ta ci gaba da tashi har zuwa tsawon kwanaki da dama. A dai ranar irin ta ne amma a shekara ta 1945 aka rataba hannu kan yarjejeniyar miƙa wuya ta Japan a cikin jirgin USS Missouri wanda ke tashar Tokyo wanda ya kawo ƙarshen yakin duniya na biyu gaba ɗaya bayan shafe shekaru 6 ana gabsa yaƙi a sassa daban-daban na duniya. A dai ranar 2 ga watan Satumba a shekara ta 1969 wani babban bala'i ya faru a kasar Vietnam inda shugaban kasar na farko Ho Chi Minh ya rasu yana da shekaru 79. A ranar irin cewa mai shekara ta 2021 wani sabon mataki ya faru a tarihin binciken sararin samaniya inda kasashe da hukumomin bincike suka ƙara tura na'urori zuwa sararin samaniya domin nazarin duniyoyi da taurari da kuma neman ƙarin fahimtar asalin halittun sararin samaniya. Waɗannan su ne wasu daga cikin muhimman abubuwan da suka faru a ranar 2 ga watan Satumba a shekarun baya. Mun fara da abubuwan da suka shafi Najeriya muka wuce zuwa nahiyar Afirka sai muka kalli wasu muhimman abubuwan da suka faru a duniya musamman a fannonin yaƙe-yaƙe, ƴancin kai, siyasa da tarihin bil'adama. Fatima Kabir da Baran Yaka sai a labaran Rahma. To kafin mu je ga sassan duniya bari mu je ga fagen wasanni da hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta nuna damuwa kan rikicin da ya baibaye hukumar kwallon kafa ta Najeriya NFF inda ta baiwa hukumar da kuma gwamnatin tarayya wadon kwanaki 7 domin bayar da bayani kan dalilin da ya kai ga murabus din tsohon shugaban hukumar ta NFF Ibrahim Musa Gusau. FIFA ta yi gargaɗin cewa Najeriya na iya fuskantar dakatarwa daga shiga wasannin ƙwallon ƙafa na ƙasa da ƙasa idan har bayanan da aka bayar ba su gamsar da hukumar ba. Matakin da FIFA ya biyo bayan rahotannin da ke cewa murabus ɗin Gusau na da alaƙa da umarnin fadar shugaban ƙasa a wani ɓangare na matakan da ake ɗauka domin yin garan bawul ga tsarin gudanar da harkokin ƙwallon ƙafa a Najeriya. A wani labarin kuma FIFA ta yake da sakon taya murna da yabo ga kaftin ɗin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Argentina Lionel Messi bayan ya tabbatar da cewa tsirate takalmansa daga wakiltar ƙasar Argentina bayan shafe sama da shekaru 20 yana wakiltar ƙasar. Sanarwar ɗan wasan mai shekaru 39 ta zo ne makonni kaɗan bayan rasuwar mahaifinsa George Messi, lamarin da ya matuƙar shafin rayuwarsa. Messi dai ya kasance dan wasan da ya fi kowane dan wasa a tarihi wakiltar kasar Argentina a wasanni, sannan kuma shine wanda ya fi kowa zura kwallaye a tarihin kasar inda ya ci kwallaye 125 a wasanni 207. To yanzu kuma bari mu je zuwa ga sassan duniya. Cibiyar da ke kula da ayyukan sojin Amurka ta sanar da cigaba da kai hare-hare kan wuraren dakarun da juyin juya halin Iran. Cibiyar Amurka da ke yankin ta ce waɗannan hare-hare martani ne ga hare-haren da rundunar juyin juya halin Iran ta kai kan wasu jiragen ruwa, kasuwanci a yankin Hormuz da kuma dakarun Amurka da aka girke a yankin. Kamfanin dillancin labarai na Fas ya rawaito cewa an ji fashewar wasu abubuwa a yankunan Konarak da Chabahar da Bandar a Fas da Sirik da kuma Kashim. Sai dai a cewar kamfanin dillancin labaran har yanzu rundunar juyin hali ta Iran ba ta bayyana inda aka kai har-haren ba. Anan kuma Masoud Pezeshkian ya gana da shugaban Rasha Vladimir Putin a gefen taron kungiyar haɗin kan Shanghai da aka gudanar a birnin Bishkek na ƙasar Kyrgyzstan. A cewar kamfanin dillancin labaran Iran na IRNA a yayin gana wuraren duba tare da tantance halin da dangantakar ƙasashen biyu ke ciki a halin yanzu tare da dangantakar da ke tsakanin jamhuriyar musulunci ta Iran da Rasha. Haka kuma ɓangarorin biyu sun tattauna hanyoyin ƙarfafawa da faɗaɗa haɗin gwiwa a fannoni daban-daban. Jami'in yaɗa labarai na fadar Kremlin Dmitry Peskov ya ce dangane da rawar da Rasha ke taka wajen shiga tsakanin Iran da Amurka, shugaba Medvedev tabbas zai sanar da Mr. Putin game da abin da ke faruwa. Wannan bayani na nuni da cewa Kremlin na ci gaba da sa ido kan kokarin diplomasiya da kuma tattaunawar da ke gudana tsakanin Tehran da kuma Washington. Ani labarin kuwa cikin sauyi 24 da suka gabata rahotanni sun ce an kai harare kan akalla tankokin danyen mai biyu a mashigar Hormuz ta hanyar harba wasu makamai da ba a gano ko su waye suka harba su ba. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ce manyan tankokin danyen mai guda biyu da ke dauke da man fetur na Saudiya sun fuskanci hare-haren makamai masu linzami da ba a san ko su waye suka harba su ba a tazarar mintuna kaɗan da juna yadda suke wucewa ta mashigin Hormuz a daren ranar Litinin. A cikin wata sanarwa da Marisas ta fitar ta ce waɗannan hare-hare da suka faru kusan a lokaci guda suna nuna ƙarin tsananta yanayin barazanar tsaro a yankin mashigar ta Oman. Bayanan Kefla sun nuna cewa tankokin biyu sun ɗora gangar ɗanyen mai miliyan biyu na Saudiya daga tashar Juwaima da ke kudancin gaɓar tekun Fasha a makon da ya gabata. Kamfanin mai na Saudiya, Saudi Aramco, ya kuma dora da sayar da mai ta mashigin Hormuz ne a watan Agusta da ya gabata bayan ya dakatar da wasu ayyuka a yankin gabaki daya. Ministan tsaron Isra'ila ya sanar da cewa an kama wani babban jami'in kungiyar Hamas a Gaza. Isra'il Katz ya bayyana haka ne bayan rahotanni sun bayyana game da wasu har-hare da dakarori na musamman na Isra'ila da kuma wata kungiyar Falastinawa da ke samun goyon bayan Isra'ila suka gudanar a birnin Gaza. A cewar ma'aikatan agaji na yankin, har-haren sama na Isra'ila sun kashe akalla yara biyu da wata mata. Sojojin da Isra'ila sun tabbatar da cewa sun kai hare-hare kan wurare da dama a Gaza domin a cewar su kawar da barazanar tsaro, kuma sun ce babu wani soja nasu da ya ji rauni a waɗannan hare-hare. Ministan tsaron Isra'ila bai bayyana sunan kwamandan Hamas ɗin da aka kama ba ko kuma yadda aka yi kaman nasa. Yanzu kuma bari mu je ga rahoton hasashen masana yanayin da ka iya faruwa nan birnin Kano da kewaye har ma da sassan duniya.
1: A larabar nan da yaddar Allah, hasashen masana yanayi ya bayyana cewa Kano cibiyar kasuwanci yanayin gajima da jifa-jifa ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 23. Zaria da ke jihar Kaduna, ruwan sama hada da tsawa ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 21. Garin Gumal da ke jihar Jigawa, yanayin lilimi ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 24. Sokoto birnin Shehu, ruwan sama hada da tsawa ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 24. Babban birnin tarayya Abuja, yayyafin ruwan sama ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 27. Jos da ke jihar Plateau, yanayin lilimi hada da kadawar iska ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 19. Daga kudancin kasar nan kuwa, Port Harcourt da ke jihar Rivers da Ikeja da ke jihar Lagos, yanayin lilimi hada da ruwan sama ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 24. Daga kasashen ƙetare, Maradi da ke jamhuriyar Niger, zafin rana ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 35. Garin Accra da ke kasar Ghana, rana hada da gajimare jifa-jifa ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 25. Rahoton namu zai kammala ne da birnin Madina da ke ƙasa mai tsarki, inda ake sa ran samun tsananin zafin rana a bisa ma'aunin yanayi na 44. Ku kasance da mu a labaranmu na gaba domin jin yadda hasashen ka iya kasancewa a wasu sassan ƙasar nan da ma ƙasashen ƙetare. Abdullahi Abubakar Abdullahi, ɗalibi mai neman sanin makamar aiki a labaran rahma.
0: Sarautar hasashen masana yanayin labarin namu na wannan safiya ya kammala sai da yaka fami salama ga tishi mai man Kano su tun da fari kun ji cewa gwamnatin tarayya ta ce nan ba da jama'a ba za a ga ƙarshen rashin tsaro a ƙasar nan. yayin da kudi cewa Najeriya ta nemi kungiyar ECOWAS da ta ƙara tuntubar kasashen Sahel domin samun haɗin kai. A gefe guda babbar kotun tarayya ta gargaɗi lauyoyi kan shari'ar neman hana Tinubu takara a shekara ta 2027. Daga sassan duniya, Amurka ta ce tana ci gaba da kai hare-hare kan wuraren dakarun Iran. Sakon hikimar mu a wannan rana yana cewa mutum mafi ƙarfi a rayuwa ba wanda ya iya dukan mutane ba ne shi ne wanda yake neman halal da gaske da kuma kame kansa daga roƙo. Ya Allah, kai mana tsari daga ƙuncin rayuwa da talauci da kuma jinya mai wahalarwa. Amin. Labaran kenan a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Amma Farin Ciki Al'umma da ma waɗanda suka tallafa da maganin labaran ya iso gare ku, musamman editan ne ta tsara labaran kuma ita ce Rabi Saroki Kura. Sunana Fatima Kabir. Labaran ya kasai, nake cewa ku ci gaba da kasancewa da rama Radio Farin Cikin Al'umma.

0: ina zuwa aka ce mun ka fita
1: ina ta fama da maskar baharaji daga can nake yanzu
0: habba Alhaji Abdullah ai yanzu lokacin dan amanan gwamna ne Alhaji Abba Kabir Yusuf ba a wasa da biyan haraji domin ko ba komai ka san ba gara ba zago
1: wannan haka yake to amma wai ni yau barin tambaye ka ta ina muke amfana da biyan kudin harajin nan
0: to an zo gurin kaga dai kudin haraji suke kara wa gwamnati karfin gwiwa na yi wa al'umma ayyukan rayuwa kasa da cigaba a bangaren inganta harkokin ilimi lafiya saka fitilu a titina da kuma loko da sakon unguwanni samar da sinadaran tsaftace ruwan da muke sha da kuma mantan kudin ruwan ga kuma ginin gadoji da titina
1: dakata Ali Kabiru ka ce da biyan haraji sauke nauyi ne da kuma taimakawa cigaban jihar Kano ai kuna daina jinkiri
0: yayi kyau ayyukan mamallaka gidaje awon gwamnati shaguna da kantuna kamfanoni da masana'antu gidajen mai manyan motocin daukar kaya da kanana makarantu da asibitoci masu zaman kansu da sauransu ya kamata su biya haraji
1: dan taimakawa gwamnatin Abban Kanawa
0: da cigaba da shimfiɗa ayyuka a birni da karkarar jihar Kano wannan sako ne daga hukumar tattara kudaden haraji ta jihar Kano
2: .3
0: Ai da sai ina zuwa aka ce

0: kowa gyara ya sani, haka kowa bata ya sani. A nan kuma wani matashi ne mai suna Salihu Isma'il Kafinga yayi kira ga matasa da su yi wa kansu karatun ta nutsu akan zaben da yake karatowa. Ne ya kamata matasa su ja baya da harkar siyasa.
1: Aikin canja kasar nan a hannun mu yake, akan mu yake. Da yawa matasa mu ne muke yin zaben nan, mu muke fitowa mu yi zaben nan, mu ne za mu canja. Idan mun zaba abin da ya dace, mu muke da ci gaba. Kullum mu muke yin zaben, kuma kullum mu ake bari a baya. Kullum matasa mu muke tura motar kuma a tashi a bar mu da kura. Ya kamata a ce mun gane lokacin da aka ciki, mun bar siyasar tumasanci da siyasar da za a zo an gama, an dauki motar da kai campaign an baka ita, wani ma abin da za a baka kudin ma sai an mallaki tunaninka, kudin da za a baka sai an tsara maka ya za ka yi da su. Za a dan siyasa zai dauki kudi ya bayar, ya ce naira 300 a cikin kafa da wake, 300 a shakwaya, ya ce 500 a rike a sa a juhu. Ya kamata a ce duk matasan mu mun wuce wannan gurin, mu sani cewa duk inda suka ci gaba yanzu kasashe na duniya sun ma fara bawa matasa jagoranci.
0: To wannan kenan. A nan kuma al'umma mazauna unguwar Sheka sun bayyana takaicinsu dangane da yadda hanyar su ta so matsinkewa. Hanyar da ta taso daga Sheka baranda ta gangara ta nufi gurin Gawa, sannan kuma ta haɗe da babban titin bypass. A cewar shugaban kungiyar Haske Maganin Duhu da ke a Sheka baranda Alhaji Salisu Musa, ya ce rashin kyan hanyar na matuƙar ci musu tuwa a ƙwarya, musamman a wannan lokaci na damuna. La'akari da yadda hanyar ke ƙoƙarin tsinkewa tare da yadda mata masu juna biyu ke shiga tashin hankali sakamakon rashin kyan hanyar. A don haka suka roƙi gwamnati da sauran mahukunta da su taimaka su kawo musu ɗauki.
2: Idan misali aka ce an yi haihuwa a wannan gidaje da kake gani daga nan barin, ko mace za ta haihu, to nan ake zuwa a rarrafa an akai ruwa sai dai ai kama kama. Kuma wannan fa a cikin ƙwaryar birnin jihar Kano muke, local government din Kumbotsa ce nan. In misali buƙatar ba ta taso akan hakan ba, ba za su zo inda muke ba. Kaga yanzu zabe ne ke tunkaruwa. Kuma lokacin zabe ya matso ana campaign, suna shigowa irin wannan wuraren namu, suna zuwa suna neman ƙwari al mutane. Ya kamata mun yi koka akan wannan korafi, mun yi ba abin da mabi ba.
0: Shi ma wani magidanci a yankin unguwar ta Sheka ya ce baya ga rashin kyan hanyar da suke fama da shi, hatta ruwan sha ma ya gagare su.
3: Mutane sai sun tsallaka wannan gada suke zuwa su ɗebo ruwan sha. Saboda haka muna roƙo, tunda mai girma gona lokaci ne na campaign, ana neman jama'a a shiyar, akwai mutane da yawa da aka kawo mana ɗauki a taimaka a gyara mana wannan hanya domin katta yanke. Idan ta yanki ba za mu samu hanyar sada zumunci da harkokin kasuwanci da yake gudana a yankin ba.
0: Shi ma mai unguwa a yankin gurin Gawa ya bayyana mana irin ƙalubaren da suke fuskanta dangane da matsalar kyan hanyar tasu.
4: To mun gane mun rasa ma wani laifi muka yi wa shugabanninmu. To duk Allah muna kira, idan laifi muka yi musu, duk Allah duk annabi muna neman alfarmarsu su gafarta mana su yafe mana. Do Allah do annabu dan darajar manzon Allah zo su taimake mu su mana wannan hanya, domin wallahi ita ce rayuwar mu.
0: To ko yaushe gwamnati za ta kawo ƙarshen matsalar rashin kyawun hanyoyi a unguwannin jihar Kano? Ita ce tambayar da muke yi wa gwamnati da sauran mahukunta. A nan gaba kaɗan za ku ji wasu mata biyu daga jihar Kano inda suka ce sun tsinci kansu a garin Daura na jihar Katsina bayan wani abin da suka bayyana a matsayin abin al'ajabi yayin da suke ƙoƙarin tsallaka titi ta hanyar taimakon wata mata. Amma kafin nan bari mu koma garin Tsanyawa a garin Dumbulin, inda wani lamari mai tayar da hankali ya faru tsakanin kishiyoyi da watanni sun ce wata amarya ta watsa wa uwar gidanta da fashasshen ruwan zafi, lamarin da ya jawo wa wadda abin ya shafa munanan raunuka. Abin da ya ƙara ɗaukar hankali shine yadda lamarin ya faru a gaban mijinsu, amma har zuwa lokacin da bayanai suka zo mana ba a ji ya ce open ba. Sai dai mahaifiyar wadda aka watsa ruwan zafin ta bayyana cewa tun kafin faruwar wannan lamari akwai takun saka tsakanin kishoyin biyu.
5: sai ba zan kafi ba tunda da za ta kona ta take ba ta za ta ga dawaza mata ruwan zafi da ya taba ga kura ne sai ta fita ka dara roba ya kare ta ka dawaza ta da lafiya da daga sai to ai gidan su uku ne kika dai aboki ke zaman kafi kaji tana cewa a gaban mutum ba kai ai yana cewa tana cewa za ta dau mataki inda yayi dau mataki yayi dau mataki yayi to ita za ta dau mataki da kanta
0: daga ƙarshe mahaifiyar wadda abin ya shafa ta yi kira ga hukumomin da abin ya shafa da su tabbatar da an bi wa ‘yarta haƙƙinta tare da yin bincike kan abin da ya faru domin tabbatar da gaskiyar lamarin. Kafin shirin namu ya ɗaura bari mu leƙa ta bari mu na ‘yan talla.
6: Hakika ina masu buƙatar su kawo ƙarshen wahala su wahala su yi walwala a cikin rayuwa to tabbas kana buƙatar ka kife kanka tifar a wahala don haka ina iyayen angwaye masu buƙatar saka ango da amarya cikin annuri da ƙara danƙon soyayya juna ba shakka kuna buƙatar ka tifar a wahala mai albarka domin dai an gure a dakan tunani an ɓata hankalin dare wajen bujiro da katifar a wahala mai albarka da nufin zama dandalin dausa in gyagije gajiyar jiki ta samu sawaba da kuin a wahala mai laƙabin haihuwa goma sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na ‘yan makaranta da sauransu domin katifin awala mai albarka tana da laushi tumbin lubis ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki a ɗaura aure da katifin awala kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau’in gajiya da samun ingantaccen bacci hakika mallakar katifar awala sai ka ɗaura alwala kai sallah ka gode Allah domin ba tsarin wahala a katifin awala domin garin bayani kamfanin katifar awala nana akwanar zainawa kan titin Hadeja bayan gidan man majiya petroleum a karamar hukumar gezawa a Kano ko kuma a tuntube su ta lambar waya 081-06-5336 ko kuma 070-87-9251.
7: Gaskiya na gaji da shuka zuciya a ce kullum mutum sai dai ya dinga kashe kuɗi baya ganin sakamako magana nake ta makarantar yara ta yi sai ne an baka shawara ka canza musu makaranta amma kaki ko in na canza musu makaranta in kai su na Path to Success International Academy mana domin kuwa a Path to Success International Academy za a koya wa yaranka karatu ba tsoge bare ojore class makarantar da ta hada da day and boarding tun daga matakin nursery primary da junior secondary har da senior secondary ga kuma Islamiya tare da tahfizul Qur'an inda yaranka za su haddace al-Qur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogaggun malamai ko jin ga dole mu gina ki ba da aboki tana nan a Na'ibawa Office Sa'adatu Rimi College Zaria Road Kano za ku iya tuntubar daraktocin makarantar Alhaji Wada A.A. Rano ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka 0803-3611-482 hakkinmu ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu
0: Tumadalla barkanmu da dawowa. A nan kuma ‘yan sannan jihar Katsina sun samu nasarar kama wasu da ake zargi inda aka samu kuɗaɗe kimanin naira miliyan uku da hayaniya tare da kama Ibrahim Abdullahi ɗan shekaru 40 da ɗan cikinsa wanda tare suke wannan aikin tare da wasu mutane kamar yadda Ibrahim Abdullahi ya bayyana. Kamar yadda Ibrahim Abdullahi ya bayyana yadda aka yi ya samu kuɗaɗen da ake zargin shi da su.
8: Na kai ma tukur sharmi bindiga guda shida.
9: Na'am.
8: A Tabo Gayam Kaduna.
9: Eh.
8: Akan sallama ta naira 600.
9: Na'am.
8: Da ya sallame ni kuma sai bani wannan kuɗi sai ya ce in kawo mashi gida.
9: Na'am.
8: Wajen iyayen shi. To mun taho mun kawo tsakiya tsakanin tsakiya da Umbadau nan polisa suka kama. A cikin sit din mashin.
9: Sit din mashin.
8: Eh. Wannan kuɗi yana ga naira miliyan 3 ne da wani abu.
0: Wanda ake zargin Ibrahim Abdullahi ya bayyana adadin bindigun da yake kaiwa barayin daji.
8: Gami da wannan guda shida da ɗaya ban dama na kai guda hudu. Duk tukur nake kai musu. A da ban yin sana'an komai su suka jawo ra'ayi na yanzu ga lambar waya tukur da Allah in ce a ni tun rayuwa na ma ko ka zaune ban taɓa ɗauka ba illa.
0: To Allah ya kyauta amin. A nan kuma wasu mata biyu daga Kano sun tsinci kansu a garin Daura na jihar Katsina bayan wani ban al'ajabi ya faru yayin da suke ƙoƙarin tsallaka titi domin taimakon wata mata. A cewar matan wata mata ce ta zo wurinsu tana neman su taimaka mata wajen ɗaukar kayanta domin a tsallakar da su titi. Sai dai bayan sun tsallaka titi na farko tare da kayan matar sai suka tsinci kansu a garin Daura duk da cewa a lokacin suna Kano kuma ba su da masaniyar yadda suka isa garin.
9: Aisha Muhammad.
10: Suna na Sadiya Isa.
9: Mu dai mun fito ne zamu je gurin aiki misalin karfe 7:20 muka fito, amma lokacin da abin ya faru zai iya kaiwa karfe 7:40. To zamu wuce sai matan tana tsaye a bakin titi. Sai cire Allah mu taimaka mata da wannan kayan, mu tsallaka mata da su zuwa bakin titi. Sai muka yi kamar bamu ji ba, sai ta kara mana magana tace in matar Allah ku taimaka mana da kayan nan, ku tsallaka mu da shi zuwa bakin titi. Ita dai da jaka a hannunta ta rataya, sai wata farar leda, sai kuma buhu an daura kaya a ciki bamu san meye ba, sai kuma wata bakal leda ita ma babba. Sai na dauki buhu, Sadiya kuma ta dauki nan bakal leda. Sai muka tsallaka titi, mun tsallaka na farko. To na biyun dai gaskiya ban sani ba, mu muka tsallaka tsallakar da mu aka yi, me ya faru dai ban sani ba. Dai tun daga nan ban kuma sanin inda kai na yake ba. Bamu san inda muka tsinci kanmu ba, sai da muka zo nan garin Daura. Sai na ji tana cewa ku zo mu tsallaka titi. Sai nake cewa biyo Allah nan ina ne din kika kawo mu ina ne nan. To dai yar uwa ta Sadiya za ta bi ta sai da janyo hannunta, sai nace biyo Allah nan din ina ne. Da ta ga dai ina magana kamar da shouting haka, sai ta yaddar da jakar tawa da take hannunta, dama ni da akwai jaka a hannuna. Sai ta yadda ita a ƙasa, sai ta tsallaka titi ta tafi. Sai nake tambayar wani abu, nake cewa dan Allah bawon Allah nan din ina ne. Sai yake cewa ku da ku san nan din ina bane ba, sai banza da mu sai ya tafi. Sai muka dada tambayar wani, sai ce mana ainan garin Daura ne. Nace Daura, nace dama a Kano akwai Daura, ina ne Daura nan. To dan dai aka yi mana bayani ainan muna cikin gari ne na Daura. To daga nan dai mu dai shine dai abin da ya faru.
0: To Allah ya kyauta, da fatan mutane za a ringa kula kafin shirin namu ya daura. Bari mu leka te bari mu na yan talla, muna dawowa.
11: Kai ka kai ka kai cancadi me gida, a ina ka samo wannan atamfar? Ka san ban taba ganin irin wannan design din ba.
12: Ke dai bari to kallu wannan.
11: Amma wannan Swissless din ya dake ni. Wannan shi zan saka ranar fitar biki. Kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya.
12: Wannan kayan ki kwantar da hankalinki a Wase Investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau.
11: Ai ku na ga zahiri, domin ku ban taba ganin irin wannan design din ba.
12: Kin ga suna da atamfofi na kecere ne, ga less Swissless, Holland Sofa, Gezna, Abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali.
11: Ba shakka, to a ina zamu samu Wase Investment?
12: Suna nan a Dabda Filin Parking, Wase House, kusa da Access Bank ko kuma gidan Fauziya ko kuma dukkanin rassan su dake cikin kasuwar Kantin Kwari.
0: Barkamu da dawowa. A nan kuma za ku ji bambancin da yake tsakanin shaye-shayen yaran masu kudi da yaran talakawa. Kamar yadda Aminu Idris Abdullahi ya bayyana wa filin ku karkade kunnuwan ku sha labari.
13: Shi da mai kudi da mai shaye-shayen sa, idan ya sha gida yake kuma a cikin AC ya kwanciya ya bacci. Idan yana jin yunwa za a dauka za a bashi. Zai ci mai kyau, zai sha mai kyau, zai kwanta a guri mai kyau, dan haka zai yi shaye-shayen sa ne dan kawai ya tafi duniyar sama. Ba zai yi shaye-shayen sa ba dan ya taji. Shi ko dan talaka idan ya sha ta burkice masa, to dama duk wanda ya bata masa rai a ungwan nan dama yake nema idan ya ci mutuncin sa ne shi. Sannan kuma ba cin mai kyau, ba sha mai kyau, ba tufa mai kyau, ba gurin kwanciya, ba arabi, ba boko, da haka wannan zai zama tantirin azzalimi ne. Domin me? Ba shi da wancan tarbiyyar da za a yi masa. Shi kwanci in ya sha ma daki ya shiga kwancin sa. Da haka idan iya da fata mai kyau da sauransu, sai kana da ilimin abin ne, zaka gane faraɗe ka shi wannan iya da alaƙa da shaye-shaye. Amma dan uwana ba a iya wannan, cikin faraɗe ake gano mu in kai fara shaye-shayen mu. Faraɗe ake gane cewa mu zama ƴan daba, saboda condition din ba iri ɗaya bane.
0: To wannan ki wanda kuma da shi za mu ja labulan shirin namu a daidai wannan lokaci a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Rahama Farin Cikin Al'umma, da kafatanin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku, da ma abokan aiki na Tukur S Tukur, Salisu Hussein Usman, Shamsu Muhammad Kundila, Abubakar Sabiu Karkasara, Idris Kasim Hausawa, Kabiru Abubakar Shishi, da kuma Nura Dahiru Yakasai. Rabi'u Sarauci Kura shine jagoran shirin, sai ni da na shirya na gabatar Usman Ibrahim Dutti nake cewa Allah ya sada mu da alkhairi.

0: malamai sun yi sabani akan sunansa, wasu sun ce sunansa Hilal, waɗansu sun ce sunansa Abdul Uzza. To da ka dai yaje makale da jikin Ka'aba, faqala, aka zo aka ce da annabi gashi ga halin da yake ciki, sai annabi ya ce uqtuluhu, duk da haka ku je ku kashe shi. An gane ko? Domin hukuncin izgili ga addini, ko zagin annabi, ko zagin Allah, ko zagin Qur'ani, ko makamancin haka, idan mutum ya yi sau ɗaya aka kyale shi, to in ya sake ba a kyale shi. Da haka shi wannan ba sau ɗaya ya yi ba, ya yi ya ci gaba da yana ta yi. To da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna afu an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin, in ma mun kyale wasu, wasu ba za mu kyale su ba, domin ba yau suka fara ba. Zalika bi annahum amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zdadu kufran, ko innal ladhina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zdadu kufra, zalika bi annahum amanu thumma kafaru fa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. To da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kashe shi. To a lokacin akwai Abu Barzatul Aslami, yana rike da kansakali, yana rike da takobi, nan take shi ya rade shi ya sare masa kai. Mahallin shahidi cikin wannan hadisi shine manzo Allah ga yanayin da ya shiga Makka, ya shiga Makka da shirin fada, da shirin yaki, amma wannan yana daga cikin kususiya, baya halatta yanzu ga wani a duniya ya ce zai shiga Makka da kayan yaki, ko shugaba ne na musulmi ko ma wane ne. An gane ko? Da haka wannan hukunci ne na khususiya. An gaya mana shine dan a nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga Makka da kayan fada, amma ba wai dan a ci gaba da koyi da shi ba, domin khususiyarsa ce wannan, kamar yadda shi da kansa ya fada, ni ma an halatta min hakan ne na wani dan lokaci, daga lokacin ya wuce Makka ta dawo kamar yadda take baya halatta a yi fada a cikinta. Ma yi ukhadhu min alhadithi, abinda za mu ɗauka na fito cikin wannan hadisi, kaunun nabiyyi dakala makkata ghayra muhrimin, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga Makka ba tare da harama a jikinsa ba. Abinda wannan yake nunawa, mutum na iya shiga Makka don wata bukata, ba dole sai don aikin hajji ko umra ba. Za ka iya zuwa Makka neman lafiya, babu harami a jikinka. Za ka iya zuwa Makka don yin kasuwanci, ba sai ka sa harami ba a jikinka. Inda shiga Makka yake zamowa dole sai da harami, sai in ka je da niyyar aikin haji ko umra. Amma idan wata hidimarka ce ta kai ka, to ba sai ka shiga da harami ba. Da haka maganar a ce ka sanya harami daga waje kaza, ka yi talbiya, ka yi kaza, wannan bai taso ba, don kai ba aiki ka zo yi ba, ma'ana ba aikin haji ka zo ko kuma aikin umra ba. Idh dakala wa ala ra'sihi al-migfaru, manzo Allah ya shiga kansa da kwalkwali, wanda wannan kuma ya ci karo da harama, domin duk wanda ya shiga harama ta aikin haji ko umra, to baya sa abu da yake kama da hula, duk wani tufafi da yake ba da shab na jiki ga ɗa namiji, haramun ne sanya shi a lokacin da yake cikin harami. Wa alaihi aidan imamatun sauda, kuma annabi da ya shiga ma ba iya kwalkwalin ke kansa ba kadai, a hadda bakin rawani, kama fi sahihi muslimin, kamar yadda hadisi ya zo a cikin sahihi muslim da yake nuna haka. Fayajuzu dukhuluha fi misli hadhihi alhal bila ihram, da haka wannan yana nuna mutum na iya shiga Makka da wani shigar da ba ta harami ba. Abu na biyu, taqdimul jihadi ala nusuki, jihadi gaba yake da aikin hajji ko umara, manzo Allah kafin yayi aikin hajji sai da ya fara jihadi. Da haka malamai suka ce wannan ya nuna jihadi gaba yake da me, aikin hajji ko aikin umara. An gane ko? To da haka manzo Allah ya gabatar da jihadi don ya tsarkake Ka'aba, ya tsarkake Makka, a samu sukunin bautar Allah, sannan daga baya kuma a zo a yi bautar. Yace li anna masalihal awwali a'am wa anfa, domin maslahohi na farko farko sun fi gamewa kuma sun fi amfani. Abu na uku, kaunu makkata futihat anwa, lalle Makka an bude ta ne ba ta hanyar yaki ba, kama huwa madhhabul a'immati thalatha, kamar yadda wannan shine fahimta ta malamai guda uku na mazhabobi. La sulhan, malamai ukun ana nufin banda Shafi'i, Malik, Ahmad, Abu Hanifa. La sulhan, ba a buɗe Makka ta hanyar sulhu ba, tare da cewa ba fada akai ba, tsorata mutanen Makka suka yi suka gudu, manzo Allah kuma ya shige ta lafiya, ba a yaki ba kuma ba sulhu akai ba. To amma a mazhabar Imam Shafi'i ya ce sulhu akai, sasanci akai. To amma wannan ra'ayi ba shine ra'ayi wanda yake mafi rinjaye ba. Mafi rinjaye shine mutanen Makka tsorata suka yi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya shiga Makka ba tare da yayi sulhu da su ba, ma'ana karfin su yafi. Abu na hudu, jawazu fi'lil asbabil mubahal waqiya. Wannan hadisi yana nuna mana halaccin yin abin da shari'a ta halatta dan tsaran kai. Ba laifi dan kasa bulletproof, ba laifi dan kasa kwalkwali hular kwano, ba laifi ka daga katangar gidanka kasa waya, ba laifi kasa mai gadi. Wannan duk sabubba ne na tsaro, ba laifi bane. Musulunci ya yadda da wannan. Ba laifi motar ka kasa mata alam in an taba ta kuka. An gane ko? Manzo Allah ya sa hular kwano ba wai dan bai yadda da Allah ko bai da tawakkali ba. Ya fafi kowa yadda da Allah, ya fi kowa tawakkali. Bal ma shi yana da lamunin cewa ba wani abu da zai iya cutar da shi. Domin Allah ya ce fa sai ka fi ka hum Allah wallahu ya asimu ka minan nas. Amma ya yi haka ne dan ya nuna mana mu yan baya. Kai da baka da garantin cewa Allah ya ce zai tsare ka, zai yi ya tsare ka, zai yi bai tsare ka ba, to sai kai abin da kake iyawa na tsaron kanka. An gane ko?
1: Da ba da lada.
0: Da haka da wannan ne malamai suka ce ba laifi bane shan tauri, amma kar ya zama wanda zai saba wa Allah. Duk taurin da za a ce ba za a yi sallah ba, duk taurin da za a ce in an yi alwala ya kare, duk taurin da za a ce kaza kaza, duk abin da to wannan haramun ne. Amma kawai tauri an jika itace da itace ne aka gwada sai aka ga wuka bata ci ba, ba laifi dan kai wannan. Matukar ba bauta ce ga wani aljani ba, sai ka rinka karanta waɗansu surkulle na aljanu dan su kare ka ko wani abu, to inda wannan akwai haramci. Amma in ba wannan jukon magani ai kamar panadol ne, me bambanci? Duk ɗaya ne, gwaji ne, gwadawa akai aka ga ya ci shikenan. In dai babu wani abu na shirka ba laifi. Manzo Allah ya ce la ba'sa bir ruqya ma lam takun shirkan, ba laifi ai tofi in dai ba na shirka bane, ba laifi ai magani in dai a cikin sa babu shirka, babu saban Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna dhalika la yunafi tawakkula ala Allah ta'ala, kuma yin hakan baya cin karo da dogaro ga Allah. Dan mutum ya kulla kofar gidansa ba za ka ce bai dogara ga Allah ba, dan ya daga katangar gidansa ba za ka ce bai dogara ga Allah ba, dan ya sa wa motar sa alam in an taba ya kuka ba za ka ce bai dogara ga Allah ba, wannan ma yana cikin dogaro ga Allah, domin Allah ne ya ce ai haka. Abu na biyar, fihi jawazu iqamati alhudud fil haram walau bil qatl, ya halatta a tsayar da haddi a haramin Makka ko da ya kai na aikisa. Duk da anan akwai sabani na malamai. Wasu ka ce ai wannan haddin da annabi ya na kashe wannan mutumin a lokacin da aka halatta.

خمسي الدايتي دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت النبي عاشق داكن كعبة وامام الورد كو ضد أنك وأن أبو بند أكي كاو وينزو بافسا تشكن كشمبايا أيكن هجي da mutun zai aikin haji duk ma bai san waɗannan ba aikin hajin sa yayi da zai umara duk bai san waɗannan ba umarar sa tayi amma me ya amfanin gaya mana dan inda zaka sani kuma kai to aikin hajin ka zai ƙara lada zai ƙara falala zai ƙara daukaka da shi sai ka fi mutane da yawa waɗanda su basu yi ba kamar sallolin nafila ne wanda ake kafin sallar farilla da bayan farilla ai ba dole bane ko to amma mutumin da yayi sallar farillar sa a jami'i kuma ya tashi yayi sunanin rawatibi bayan ta kuma yayi kafin ta yanzu zaka hada shi da wanda kawai sallar yayi ya fita ba daya bane ba to duk waɗannan abubuwan ana so mutum ya san su ya yawaita wa kansa lada domin an je lahira gwajejeniya za a yi na lada wanda ya fika lada zai fika samun matsayi mai girma a aljanna wanda kuka yi kunnan doki ko samu daidai wanda ka dare shi ka dara shi an gane ko amma dai duk waɗannan abubuwan da muke faɗa ba sa cikin wajiban aikin hajji to amma saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya yi ana sa masa ido don Allah ya ce ai koyi da shi da haka sahabbai ba su bar wani abu da annabi ya yi wanda ba su kiyaye ba duk abin da ya yi sai da suka kiyaye mana shi kuma wannan yake nuna maka ƙaunar da suke masa domin in ba da ƙauna ba ba ka sa wa mutum ido duk motsinsa kana kula da shi sai dai kuma in shari kake nufinsa da shi amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙauna ce ta sa sahabbai duk motsinsa suna kiyayewa duk wani abu da annabi zai yi sahabbai suna gani a kan idansu kuma sun rawaito da haka ba wani abu da annabi ya rayu a kai wanda ba a san shi ba to da haka dai Abdullahi dan Umar ya ce annabi ya shiga ɗakin Ka'aba wa Usamatu ibn Zaidin da Usamatu dan Zaidu shi ma ya shiga tare da shi wa Bilalun da Sayyidina Bilal ibn Abi Rabah ko ibn Rabahin wa Uthman ibn Talha da Uthman ibn Talha wanda ake kira da Hajibul Baiti shi Usama dalilin shigarsa tare da annabi saboda kusancinsa da shi yaro ne wanda annabi yana son sa sakamakon yana kaunar babansa da babarsa mahaifiyarsa ita ce Ummu Aiman Ummu Aiman ita ce baiwar da annabi ya gada a wajen mahaifinsa da haka ita ce kadai baiwar da annabi ya gada a wajen mahaifinsa sannan tana cikin waɗanda suka shayar da shi bayan rasuwar mahaifiyarsa mahaifiyarsa tana rasuwa Ummu Aiman ta shayar da shi to wannan ƙaunar na Ummu Aiman ita ce baiwar da ya gada a wajen mahaifinsa kuma ta shayar da shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya nema mata mijin aure ya hada ta da wanda yake so ta aura shine Zaid ibn Haritha shi ko Zaid an san wane ne Zaid Zaid bawa ne wanda Khadija ta karbo daga wajen dan uwanta wani dan uwan na Khadija ne yaje kasuwanci irin tafiyar nan da ake ta watanni da yaje ya dawo sai Khadija ta ce za ta je ta yi masa sannu da zuwa azalla ya batta ta je ta yi masa sannu da zuwa to bayan ya tai masa sanda zuwa sai ya ce mata to ga bayi nan guda biyu na siyo zaɓi ɗaya ki ɗauka na baki to sai ta ɗauko Zaid ibn Haritha ita kuma Khadija da ta zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam da shi duk kayanta daman ita na manzon Allah ne da haka da ta zo ta ce gashi nan an bani bawa in kana so to shi kuma annabi a ka'idarsa gidansa akwai bayi amma ba sa bautar ana yi musu riƙo ne irin na 'yan gida baka bambanta dan gida da almajirin gida misali in yi mana amfani da yaren almajiri dan shi muka fi sani yanzu idan ka je gidan mawadata zaka ga barori ma'ana waɗanda suke 'yan aiki amma zaka gane dan gida da wanda yake me yaren gida to shi annabi ba a ganewa duk yaren gida a gidansa idan kaya za a yi musu ɗaya ake musu da na 'yan gida in abinci ne tare suke ci komai da haka Zaid ibn Haritha da ya zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam da Khadija ta ce ta ba wa annabi shi sai manzo Allah ya sa shi cikin 'yan gida ya ci gaba da rayuwa kamar ta 'yan gida Zaid ya ji daɗin da ko a gidansu bai taɓa jin irin wannan daɗin ba na an sake masa da kyakkyawan mu'amala ba hantara ba bambanci ba kyamata to mahaifin Zaid sai ya samu labari ɗansa yana wani waje yana bauta to shi kuma asali kwace masa shi aka yi aka sayar da ɗan a kasuwar bayi
to da yaji labarin inda ɗansa yake sai ya siyar da dukkan darorin da yake da su masu tsada sai ya dauko wani kanin sai ya ce taho mu je in fanso dana ko da yazo kofar gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi sallama annabi ya fito yace mun ji an ce danmu yana nan gidan yana bauta manzo Allah yace wani ne dan naku ya sunansa yace sunansa Zaid ibn Haritha sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ku tsaya ina zuwa suka ce mun zo da kudi duk abin da kake so zamu baka ka ba mu danmu manzo Allah sai ya shiga sai ya kirawo Zaid da Zaid ya fito sai annabi ya nuna masa babansa da dan uwan babansa yace ka san waɗannan yace kwai na san su wannan babana ne wannan dan uwansa ne sai yace to kaji abin da suka zo da shi sun ce sun zo da kudi ko nawa ne in na yadda su biya ni in ba su kai to amma ni bana bukatar ko sisin su idan kana son iyayenka ka tafi da kayan ku tafi tare to shi kuma Zaid da ke dan halak ne ya kalli manzo Allah ya kalli iyayensa sai ya ce a'a ni na ga wajen zama ba inda za ni baban sa yayi mamaki kwarai da gaske yanzu ka zaɓi ka zauna gidan bare ka zaɓi ka zauna gidan da za a ce da kai bawa ka zai ce din na yadda to wannan ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaunaci Zaid sosai har sai da ya masa abin da lokacin ba a hana ba abin da ake kira da at-tabanni mai da dan wani naka har sai da aka koma ana ce da shi Zaid ibn Muhammad sai daga baya suratul ahzab ta sauka Allah ya ce a dena wa ma ja'ala adiyakum abna'akum ya'yan da kuka rike ba ya'yan ku ne na cikin ku ba a daina kiran su da sunayen ku ud'uhum li aba'ihim huwa aqsasu indallahi a daina ce musu Zaid ibn Muhammad a koma ce masa

0: sahabai suke so su tantance mana ana in ku annabi bai salla a cikin Ka'aba ba to sai mu takaitu da ayoyin da suka ce a kalle ta ayi salla kenan ba za a shiga a cikin ta ayi salla ba to daka ibnu umar yace sai na tambayi bilal shin annabi ya salla a cikin ta kala na'am yace kwarai yayi to kaga wannan ya nuna idan ka samu dama ka shiga Ka'aba zaka iya salla a ciki amma fa shiga cikin Ka'aba ayi salla a ciki baya cikin aikin haji ko umara dan kar dan bakai baka ce aikin hajin ka bai ba baya cikin aikin haji ko umara shi ma annabi wannan shigar ai ba ta aikin haji bace amma ana samun wasu Allah ya karrama su shugabannin Saudi Arabia su ba su dama su ce ku zo mu shiga Ka'aba wannan girmamawa ce da ake wa manyan shugabanni ko manyan malamai lokaci bayan lokaci idan ka je Saudi Arabia in shugabannin suka so su girmama ka sai su ce to aje a bude maka Ka'aba ka shiga to in ka shiga ya halatta kai salla a ciki amma in baka samu shiga ba kar kai turmutsu ka ce sai ka shiga kuma in baka ka shiga ba ba abin da ya tawayi imanin ka ko ya tawayi aikin hajjin ka ko umrar ka falala ce Allah yana bada ita ga wanda ya so idan ya ga dama sai ya baka ya kaddara maka a rayuwarka ka shiga kuma dan ka shiga baya nuna ka fi waɗanda ba su shiga ba kuma dan wani bai shiga ba kai ka shiga baya nuna ka fi shi a'a
1: alhamdulillah mun saurari fassarar karatun littafin undatala kam tare da Sheikh Lawan Abubakar Balli imamu masallacin Juma'a na Triumph dake nan jihar Kano wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suke daukar nauyin ka muku da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna tare da mu gaba daya zarar da manir Jawuji ke cewa mu haɗu gobe a daidai wannan lokaci

A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin zaman murna kai tsaye daga na Rahama Radio Farin Cikin Al'umma. Shiri ne wanda a lokuta da dama akan ji mai da rundunar masu kishin jihar Kano RKK a Hausance kenan. A turance kuma Kano Patriotic Front KPF a bisa jagorancin General Ibrahim Sani Akasai mai ritaya. Wannan runduna tsawon lokaci an sha jinmu akan batutuwa da dama da suka shafi jihar Kano, wanda ɗaya daga cikin manufofinta ko ce manufarta ta kan gaba shine yadda za a dawo da martaba da kima da daraja ta jihar Kano, ta inda za ta ci gaba da amsa sunanta na Jalla Babbar Hausa, Kano ta dabaci gari kuma Kano tumbingiwa. Akwai batutuwa da dama da muka sha tattaunawa a wannan shiri, musamman a kowace ranar Laraba, inda aka ji mu da kwamitoci daban-daban, kwamitin da ya shafi harkokin cinikayya da kasuwanci wanda jihar Kano ta fi shura a kai, da batutuwan noma da harkokin zamantakewa da batun ilimi da na masana'antu da na matasa, da batun da ya shafi wato kyautata halayya da da'a, da batutuwan da suka shafi harkokin sufuri, har da batutuwan da suka shafi wato yaƙi da rashin da'a da shaye-shayen kayan maye da faɗace-faɗacen daba, da ma yadda za a kyautata harkokin siyasa, da batun da ya shafi yadda za a kyautata jagoranci, ta inda shugabanninmu za a daidaita musu sahu su fahimci wato maslahar al'umma sama da su sasu maslahar da ake zargin kamar sun fi kallon maslahar kansu sama da ta al'umma, da sauran batutuwa da dama wanda an sha jinmu da ƙwararru da dama yadda akan yi sokuwa da zamiya akan batutuwa da dama tare da bada shawarwari. To a yau shirin namu da ne da kuma sauraro zamu tattauna kuma zamu kalli batutuwa da dama da suka fi ɗaukar hankali a wannan rana da muke ciki, ko mu ce a cikin wannan mako da muke ciki. Batutuwan ku da zamu kalli batun da ya shafi harkokin tsaro da tsadar rayuwa, da kuma batun da ya shafi harkar farashin man fetur, inda yake da hawa a duniya, wanda hakan yake daɗa shafar Najeriya, da kuma siyasar shekarar 2027 wanda take daɗa ƙaratowa, inda abubuwa suke daɗa zafafa, da kuma batutuwan da suka shafi harkokin kiwon lafiya musamman ma nan jihar Kano, inda muke ci gaba da samun yaɗuwar wannan cuta ta mashaƙuwa da a turance ake kira da suna diphtheria, wanda ɗazuma na gani a labaranmu mutane 32,000 kuma ce sama da 32,000 mafi yawancin su yara ƙanana suka kamu da wannan cuta, waɗanda da dama daga ciki mutuwa suke yi, wanda in ka daɗa kwakulawa ma za ka iya gano ma sun fi hakan sama da ma hakan sosai, saboda har yanzu a ƙauyuka ana ci gaba da samun yaɗuwar wannan cuta, da kamar yadda ake kira mu ake sanar da mu kuma muke sanar da ita hukumar ta hana yaɗuwar cututtuka a nan jihar Kano. To idan muka kalli batun da ya shafi harkokin tsaro a Najeriya, me yasa har yanzu rashin tsaro yake ci gaba, kuma menene mafita? Har yanzu ana fama da ƙaruwar hare-haren ƴan bindiga da satar mutane, da matsalar tsaro musamman a yankunan karkara, inda mu kanmu nan jihar Kano wannan matsala ne ma take wato hannun agogo ne ma yake koma baya, musamman ma inda aka kalli batun da yake faruwa da dama daga cikin iyakokin ƙananan hukumomin da ke iyakokin jihar Kano, ko mu ce ƙauyukan da suke kan iyakokin jihar Kano da Katsina, ko jihar Kano da yankin Kaduna, ana samun waɗannan matsaloli. Kuma dama wannan matsalar zancen gaskiya, wato in ana cin ɓaure ne ba a tona cikinsa, shiru ake wani abin ba a faɗa saboda batutuwa ne na tsaro, ko kuma don kada a tashi hankalin mutane. Amma zancen gaskiya mun sani tunda muna kusa da masana tsaron da kuma al'ummomi a ƙasa, wannan matsala ta hare-hare dama fa an jima fa ana yinta, abubuwa da dama kurin fitowa da su ne ba a cika yi ba, mutane a san ya ake ciki saboda kada a tashi hankalin mutane. Amma zancen gaskiya ƙauyukan jihar Kano musamman ma iyakokin nan suna fama da ƙalubale. Na san cewa rundunar 'yan sandan jihar Kano tana matuƙar ƙoƙari domin ana ajiye dakaru da bataliyoyi na jami'an tsaro akan irin waɗannan wurare, musamman ma kalli yawancin yankin kudancin Kano nan, inda suke shigowa ta ɓangaren dajin Falgore da makamantansu, ana zube jami'an tsaro da makamantansu. To batu ne da gaskiya sai an daɗa zagi dantse, saboda abin ne ma yake gagari kundila, duk da cewa na ga ajiya ƙaramin ministan tsaro na Najeriya Bello Mantola ya kawo ziyara, kuma ya taho da dakarun sojoji na haɗin gwiwa da makamantansu, inda ake tafafutuka tare da tarwatsa duk wuraren da aka san su waɗannan 'yan bindiga
suna neman samun guri su zauna don su ci gaba da cin karansu babu baka da makamantansu a wuraren saboda zancen gaskiya dama ba abin su yan sanda sai dai su kokari irin nasu tunda sun jima tun kafin ma wannan gwamnatin ta abba ta zo wannan matsalar tana ta damun waɗannan yankunan zancen gaskiya to kuma yan sanda zancen gaskiya ba za su iya maganin su ba saboda an jima ana yi an mun kasha ka muku rahoto aje a sace amarya aje a kwashi yan buki aje a menene da sauransu wasu ma an dauke su sun tafi hanya aka bi su yan kwamitin tsaro suka bi su akwai rahoto da muka kawo wajejan can wajen gaban daka tsalle wajen cin gaban kwana dangora sai ta ma suka yi mata fyaɗe wata yarinya da suka ga ana biyo suka tsaya ma har suka yi mata fyaɗe fa sannan suka tafi suka bar ta a gurin to abubuwa irin waɗannan ne yan bindigar nan yayi muni a wuraren nan koren kai dai sai dai addu'a amma don can gaskiya sai an zage dantse sai an dage musamman ma yanzu shi da ministan ya zo yayi albishir na cewar an kakkashe wasu yan bindigar a wuraren kuma an kama wasu an yi menene da makamantansu duk batutun da ya faɗa to wannan batu na tsaro musamman a yankunan karkara me ya kamata a ɗauki waɗannan matakai ya kamata a kafa a ɗauki da waɗanda dabaru ya kamata gwamnati ta daɗa fito da su da masu gwamnatin jihar Kano don ganin cewar wannan matsala ba ta zamto ta gagari kundila ba inji Kanawa musamman ma a mu nan jihar Kano sannan za mu kalli batun da ya shafi tsadar rayuwa da farashin man fetur wanda me yasa rayuwar 'yan Najeriya take ƙara tsada a halin da ake ciki a wannan yanayi da muke ciki duk da na ga ministan harkokin kuɗi da tsare-tsaren tattalin arziki Tayo Oyedele yana albashirin na cewa wato darajar GDP na Najeriya ma'ana hajojin da Najeriya take samarwa ta ƙaru da kaso 4 da wasu dugunguna wanda yake ganin wannan ya nuna kamar tattalin arzikin Najeriya yana da haɓaka yana da matsawa wanda yake ganin cewar burin nan da Najeriya take da shi na samun ƙarfin tattalin arziki na dala trillion guda nan da shekarar 2030 abu ne wanda yake zai iya zama an cin masa ko mu ce an iya samun nasara wajen samun sa to amma kuma duk da haka sai ka ga tsadar rayuwa na da kamari musamman ma inda farashin litar man fetur take karuwa da tsadar kudin sufuri da harkar batun da ya shafi abinci da tsadar makamashi da yan kasuwa suke amfani da shi bangaren masana'antu da makamantansu da kuma waɗannan gyare-gyaren da tattalin arziki da gwamnati take cewa tana yi kuma har yanzu ana ganin shuru wato sun kasa wato kawo sauyin da shi talaka yake bukata ya samu yanda ya kamata saboda koda ka an ci abinci bai yi kayan tsadar da iri kai a baya ba saboda bude boda da wasu abubuwa da makamantansu da aka yi amma kuma zaka ga cewar harkokin sufuri ne inda za a yi safarar kayan abincin da makamantansu so suke shashi ko ba a so ya yi tsada da batutuwan takin zamani da makamantansu din nan to tsadar rayuwar nan wanne mataki ya kamata a dauka ta yaya gwamnatin Najeriya za a samar da mafita ta yanda za a rika sauƙaƙawa 'yan Najeriya lillahi wa rasulihi na yi tunanin cewar idan zaben shekarar nan ta 2027 ya matso za a samu sauƙin rayuwa a Najeriya fiye da yanda ba a zato na yi tunanin cewar farashin litar man fetur zai yi ƙasa na yi tunanin cewar farashin siminti zai yi ƙasa sosai na yi tunanin zai koma ko da 9,000 ne ko 8,000 ko 9,000 ma da ɗin wani abu amma abin takaici zaka ga muna tunkarar zaben 2027 amma gwamnatin Najeriya shugaban kasa ma ya tafi hutun mako uku mataimakin shugaban kasa shi ma ya tafi Kenya saboda haka sai kaga kwata-kwata gwamnatin Najeriya shugaban kasa kamar yan adawar siyasa sun masa wayo suna ta zunguro wasu batutuwa da suke dauke hankalinsa daga tunanin ya zai yi ko dokan jikinsa yi da dan yankara idan wasu matakai da tayo ita tafi da gwamnati ta samu matsuwa tunda matakan da ake dauka yanzu gwamnati ita kanta take kallo take kyautatawa kanta dan ta samu wadatar kuɗi da za ta tafiyar da harkokin gwamnati tunda yanzu kuɗaɗen da gwamnonin jihohi suke samu sun bila adadin ne kuɗaɗe ne masu yawa kuɗaɗen gwamnatin tarayya ita ma take samu kuɗaɗe ne bila adadin kuɗaɗe ne masu yawa a daidai lokacin da shi kuma talaka samun sa ya ragu yan kasuwa riba su ta ragu komai na bangaren talaka ya ragu to kaga inda gwamnati za ta yi hakuri ita ta dake jikinta da dan yankara ma'ana ta hakura da kadan ta tuntsuro bututun walwala da jin dadin rayuwa ga talaka ta dau matakan da za a samu raguwar hauhawar farashin nan ta dau matakan da za a samu raguwar tsadar man fetur ta dau matakan da za a samu raguwar tsadar takin zamani to insha Allah sai kaga an samu sauki
ma hakan ne ai mana campaign da shi a 2027 amma zaka ga kamar yan adawa sun yi wa shi shugaban kasa Bola Tinubu wayo sai fito masa suke da wasu batutuwa da wasu abubuwa da sun dauke hankalinsa kwata-kwata baya ma tunanin waɗannan matakai zai dauka koda irin na siyasa ne da aka san yan siyasa suna yi su ne wa yan al'umma kasa wayo imana wayan ma ya kasa imana irin wannan wayan da muka mantansa amma ban san manufarsa ba ko tayu sai nan da dan wani lokaci za a fara irin waɗannan matakan to ya mai waɗannan matakai kamata a dauka akan wannan matsala ta tsadar rayuwa da ake ciki sannan zamu kalli batun da ya shafi zaben shekarar 2027 me yan Najeriya ya kamata su nema daga yan siyasa me ya kamata mu nema daga gurin yan siyasa da za su zo suna zawarcin ƙuri'unmu saboda zancen gaskiya kamata yi mu farka daga barci mu daina siyasa irin ta taliya mu daina siyasa irin ta aiwa na dan garinmu ne kowa na dan yankinmu ne kowa na ai dan uwana ne duk da wannan abu ne da kamar wuya da dash da auren nesa tunda an ce kar mu riga faɗin irin wannan saboda baka wata su amma dai abin da nake gani ya kamata mu sauya salon siyasarmu kamata ya ce a nan arewa muna da wasu institutions wasu kungiyoyi masu karfi ko wasu hukumomi masu karfi masu zaman kansu waɗanda suke kamar political block ne waɗanda za su iya tsitsiye jigajigan yan siyasa su takura su tambaye su me za ku yi wa al'umma misali arewa nan meye buƙatar mu na tabbatar a yanayin da muke tafiya yanzu a Najeriya buƙatar arewa ta sha bamban da irin buƙatar da kudancin ƙasar nan take da ita kudancin ƙasar nan ta yi nisa a ɓangaren ci gaba a ɓangaren masana'antu ɓangaren wutar lantarki ɓangaren kamfanoni ɓangaren ci gaban zamani abubuwa da yawa ta yi gaba harkar hanyoyi ɗin nan da gadoji na zamani shi yasa zaka ga duk waɗanda za su zo su kawo su zuba jari yawanci zaka ga kudanci suke tafiya saboda dalilai da yawa kuma wannan baya rasa nasaba da wasu shugabanni da inda su kullun sai su gan su tuntsara ci gaba can bangaren wanda tsarin kundin tsarin mulkin kasar nan ana son a avoidin abin da ake kira da sarkunci a kauce abin da ake kira da suna lopsided development kada a jirkita ci gaba ya tuntsara zuwa bangare guda ko da a gidanka ne kana da matanka da ƴaƴanka yaran da bashi da lafiya kuma yake da ci da yawa ko ake buƙatar a bashi abinci in ka zo ai kaga ba abinci iri ba rabo ɗaya za ka yi da sauran yara ba wanda bashi da lafiya ne yake buƙatar abinci in ƙwai yake buƙata ko nama ko madara ko kaza shi za a tura wa ƙwai shi za a tura wa abin da ake buƙata don ya murmuro ya farfaɗo ko kada ƴan uwansa su girma su bashi a tsumbure to amma za ka ga a Najeriya ba haka ake yi ba. To kamata a ce shugabannin Najeriya sai a farka daga bacci sai a ga to shugaban ƙasa Bola Tinubu kana son ka zarce mu nan arewa muna da buƙatu ga buƙatunmu ga yarjejeniya ka sa mana hannu za ka yi mana kaza ike da suna Atiku Abubakar kai ma kana takara to ga buƙatunmu irin su Professor Ango Abdullahi shugaban ƙungiyar dattawan arewa da irin su masanan nan namu na ɓangaren shari'a da muke tankawa da su Professor Awaliya Dudu da makamantansu da har su Professor Kamilu Sani Fage masana harkokin siyasa da muke da su da shi kansa babanmu Alhaji Sa'idu Dattijo Adahama duk ire-iren su ya kamata a ce suna cikin irin waɗannan abubuwan da za a yi gwagwarmaya a fito da buƙatun arewa da shi kansa General Ibrahim Sani ya kasai da sauran mutane duk da muke da su jigajigai na nan arewa da irin su babanmu Alhaji Gidada Mukutar dukkaninsu a haɗu sai a gami za a rubuta na buƙatar arewa muna buƙatar a ji mana ruwa Baro Ishigo kai mana alƙawari za ka yi mana wannan muna buƙatar a kyautata mana wutar lantarki a arewa saboda wutar lantarkin da ake baiwa jihohin arewa musamman ma nan jihar Kano ba ta taka kara ta karya ba an kwatanta da wutar lantarkin da ake baiwa jihar Ogun ko ake baiwa Ikiti ko ake baiwa Cross Rivers me yasa kuma jihar Kano cibiya ce ta kasuwanci to duk irin waɗannan sai a ɗauki matakai sai a ga me za a yi shine ake magana siyasa ta ci gaba da makamantansu an fahimce ni amma sai ka ga kwata-kwata kurum an zauna an runguma hannu ya zai a tafi a haka to kan ja ku da nisa saboda na san za ku so ku kira ku ba da gudunmawarku sannan za mu kalli batun da yake shafar waɗannan cutar nan ta mashaƙo zancen gaskiya wannan cutar tana
cin karanta babu babbaka a yankunan kauyuka duk da naji cewa gwamnatin jihar Kano ta kafa committee kuma shi kansa professor da yake shugabanta ita wannan hukuma ta KNCDC ya bayyana cewa shi professor Abbas kenan akwai asibitoci guda 15 da aka ware saboda tunkarar ita wannan matsala amma da gancan gaskiya ya kamata mutane a yankunan karkara su miƙe tsaye su farka daga barci suna jin alamun wannan lalura ai maza a garzaya a tafi asibiti sannan ɗaya daga cikin wani kalubalen da ake fama da shi fa asibitocin nan zancen gaskiya babu gado yayi karanta sai ka

ya za a yi wani yaron yana da wata cutar ba zai saka wani yaron ba. Kuma a makonni biyu zuwa uku da suka gabata lokacin da gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya je asibitin Murtala domin bude sashen kula da masu ciwon sikila din nan da za a rika kula da su, ya zagaya ya ga irin wuraren da suke fama da masu ciwon yunwa din nan na tamowa, ya ga inda ake kwantar da yara guda uku guda hudu akan gado kwaya daya. Ya alƙawari ita za a kawo ƙarin gadaje, za a bude wards da za a rika kwantar da yaran da makamantan su. Amma har yau maganan nan da nake muku, a yau in zaka je asibitin Murtala wallahi sai ka je ka tarar da yara guda uku guda hudu akan gado kwaya daya ana kula da su. Saboda in an kawo yaran, in aka ce a koma da shi ba za a karbe shi ba babu gado, wallahi mutuwa zai yi. Wallahi wani yaron kan aje bakin gida sai ya mutu saboda ya gama galabaita wani oxygen yake bukata. Abinci ma ba zai iya ci ba sai ka zura masa irin tube din nan ta hancin, sannan zai iya cin abinci. Kuma tube din tsadar bala'i ne da shi. Idan ka je walkiya nan zaka sai wannan tube din da ake saka masa sai ka je shi 57,000 57,000 ba ake sai da shi. Nazara wa yara abinci da ake ba su abinci. Saboda haka yana da kyau a bangaren lafiya shi ma hukumomin mu a miƙe tsaye a yi abin da gaske don a ceci rayuwar al'ummomi da makamantan. Sannan yana da kyau mu kalli me ya makomar matasan mu a nan jihar Kano da ma Najeriya gabaki daya. Me ya hana matasan Najeriya samun kyakkyawar makoma? Matasan Najeriya yanzu fa kurum tasuwa suke yi a Najeriya, amma dai sai kaga makomar su tana ƙasa tana dabo. Akwai matsalar rashin aikin yi, matsalar hakar nan ta karatu, nelfon kai ta ma application din wani zuwan ba lalle ka samu ba saboda yawa da ake da makamantan su. Sannan shi kansa ilimin samun ma inda zaka samu admission tashin hankali ne. Har sannan harkokin sana'o'i ka samu ƙwarewar da zaka sana shi ma gashi ga irinsa. Sannan tasirin nan na fasahar zamani, to batutuwan suna da yawa, suna da yawa. Dole sai ka ga matashi a Najeriya shi yasa zaka ga matasa sai su ta kwarara sai su su tafi Libya cirani, kuma su tafi su fada hannun yan wa suke da suna kidnappers din nan, kuma su mutu a hanya da makamantansu. Saboda haka abin babu daɗi. To komai rashin kalubalen da muke fama da shi a nan Najeriya da ma nan jihar Kano, matashi ka fahimci cewar Najeriya ta fa ko ina daɗi. Wallahi duk kalubalen da muke fama da shi yanzu a nan Najeriya da ma nan jihar Kano, wallahi Najeriya jihar Kano ta fa ko ina daɗi. Kai zaman ka a jihar Kano fiya wata ne ka siyar, to ka daidaita sau za ka yi kai. Akwai wani ɗalibi na da na gamu da shi satin da ya gabata, ni na ga an tsuguna ana gaishe ni. Nace ya aka ina ganin nace to muka gaisa nace ya aka an ci gaba da karatu ta nace a daidai da soke to Allah ya taimaka daga ina ce ai Libya yaje Libya daga Libyan ya dawo ya je ciranin nan ya je ya gama abin da zai yi hakura da ya dawo. To Allah ne ya kai shi Libyan domin gawawaki da ya ci karo da su a hanya da abubuwa na tashin hankali da ya gani, kare ma wallahi ba zai ci ba in ka ji hankalinka sai ya tashi. Kaga zaka gaggawa a cikin rairayi ta mutu, amma kai ba ta gawa kake ba, lalaba gawa zaka yi ka gani akwai ragowar ruwa a butarsa da shi matafiyin ya mutu ya bari. Ka ɗauki ruwan ka sha malam, ka ɗauki ruwan ka sha kai. Ai akwai tashin hankali. Saboda haka kar ka tafi wani cirani, ka tafi wata uwa duniya, zauna a garinku. In ma mutuwa ce za ta same ka ko wahala ce, ka zauna ka sha wahala a garinku, ya fi ka tafi wata duniya ka je baka san ma halin da zaka je ka tsinci kanka a ciki ba. Mu a nan jihar Kano Allah ya mana albarka ta masana'antu da harkokin kasuwanci, domin gari ne na malamai, gari ne na sharifai ahlul baiti, gari ne na manyan yan kasuwa da bayan Allah da masu tausayi da ake da su, da masu ilimi da ake da su, da shehunan malamai da ake da su. To shi yasa zaka ga komai matsin rayuwa da ake fama da shi a wasu sassan kasar nan a nan jihar Kano zaka ga da sauki. Saboda haka kai zaman ka a jihar Kano, ka nemi kuɗinka, ka yi sana'arka, komai kankanta ta insha Allah, Allah zai sa maka albarka a ciki, sai ka ga kayi rayuwa mai kyau duk da matsin da ake ciki. Sannan a dage da zikiri da addu'o'i, muna lokaci na bikin takwata, duk wanda ya dage da addu'a da zikiri da salatin annabi da istighfari, to sai ka ga ma sauran mutane suna cikin tashin hankali, suna cikin damuwa, kai kuma sai ka ga Allah ya saka maka nutsuwa. Wani ma sai ya ta mamaki ce kai wani kaza kaza, sai ya rika tunanin ma ka tara wata dukiya ko kana da wani abu. Mun wallahi kurin wato tawali'u ne da zikiri da sauransu suke maka jagoranci. To matasan mu ya kamata su gane duk irin waɗannan formulolin, sai su samu rayuwa mai kyau, kuma sai su samu kwanciyar hankali, kuma Allah sai ya rika haska musu samun rayuwa mai kyau ko da ana cikin kunci, ana cikin tashin hankali da yanayin da ake ciki a ƙasar nan. Za a iya kiran mu ta 0707779539 ko kuma 08171

0: bakwai hudu takwas biyar bakwai bakwai bakwai bakwai duk da azana ji injiniya ne ce mun line nan kamar zai ba mu matsal. Okay, naga yayi. Wa alaikum assalam, da muke tare. Assalamu alaikum, kana ji na? Hello, dama an ce da ni kamar an daga kuma sai ki ba sautin ba. Assalamu alaikum. Hello,
1: assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam, kana jin mu? Wa alaikum assalam, nace kana jin mu kuwa?
1: Ni dai kana jin ka, amma kaiwa ko kai kana ji na, to da fatan an tashi lafiya. Ya aiki, ya harkoki, ya jama'a.
0: Lafiya lau, muna jin.
1: Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya taimaka. Sunana Muhammad Sani Idris.
0: To madalla.
1: Ka ga sani da algaranan unguwa Okulai Muslim.
0: To muna jin ka.
1: Abubuwan da ake tattaunawa. Alhamdulillah, masha Allah, ku dai kun dade kuna soke da inda Allah ya daura mu. Kuma ruwan jama'a ne shi amfani da abubuwan da kuke faɗa. Maganar zabe mutane kiyan su ba su wuce yin zaben shinkafa da taliya ba. Dalilin yunwa da shugabanci sun
0: yi Allah.
1: Kuma kamar yadda kake faɗa, ba za ka san cewa munan arewa ba mu da wuta ba, sai mutum ya je kudancin Najeriya. Za ka je ka tattara su kwana uku kwana huɗu sati ɗaya ba mu haɗauke musu wuta. Amma munan da an kawo wutar minti goma, minti sha biyar, minti talatin an ɗauke. Sannan kuma in za mu yi zaɓe ba mu san inda muke zaɓa ba. Ko da yaushe in za mu yi zaɓe sai mu yi zaɓen taliya. Ko da yaushe in za mu yi zaɓe sai mu yi zaɓen dubu. Kuma gashi yin koren shekara nawa kuna faɗakar da mutane su gane wannan abubuwan da suke yi ba daidai ba ne. Kun soke nauyin da Allah ya ɗora muku, Allah ya san kun soke kuma kullum akan sokewa muke. Amma mutane sun isa halkarta su gane cewa wannan abun da suke yi ba daidai ba ne. Yanzu gashi kana yin magana ga zaɓe ya kusa, amma mutane ba za su iya dubawa su ga cewa to waye kamata mu zaɓa. Ba mu da wannan, amma su kuma can duk abubuwan nan da aka zo ake yi na zaɓe, yanzu ba maganar tafiya suke ba, me za su amfana da shi a yankin su shi suke. Amma mu manyanmu sun zo, wannan yana zagin wannan, wannan baya jin daɗi da zama wannan, gashi yanzu abubuwa babu daɗi shugabannin arewa. Ubangiji Allah ya tashi
0: kuma. To madalla, na gode. Wannan layin dama ba a jin mu, sai dai mu za mu ji mutane. To amma za a iya kiran mu ta wani layi na gaggawa da zan bayar yanzu. Za a iya kiran mu ta 090-0-0-210-1-3-0-5-7-7

0: shi ma wannan line ka kira yana shigo mana san ba ba shi assalamu alaikum ba lalle ya ji mu ba shi assalamu alaikum
1: alaikum assalam
0: da wa muke tare
1: Salisu
0: dan gidan Gausi Funtuwa
1: eh
0: daga Funtuwa ka kira mu
1: eh daga Funtuwa ne kira
0: to madalla Funtuwa Funtun Dutse yanzu Dr. Mamman Shata muna tare da kai
1: da fatan kula lafiya
0: to muna lafiya alhamdulillah
1: ina muku fatan alheri sannan kuma kamar yadda ake magana akan shi
0: eh
1: aka wata hagu mutumin arewa sanu ne yake kamar yadda wanda ya kira daga baya ke fadin cewa har yanzu dan Najeriya bai wuce zaben yin shinkafa da taliya ba wannan magana ta shi gaskiya ne saboda haka da muku fatan alheri Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace
0: to madalla to babban batun shine shugabannin mu na arewa kungiyoyin dattawan arewa zanto ana da wata agenda ana da wani goal ana da wani set objective da ake so a cimma misali mu kalli tattalin arzikin mu na arewa saboda wannan matsalar tsaron da muke fama da ita wallahi ɗaya daga cikin backbone ko mu ce babban dalili tushen ta wallahi akwai matsalar tattalin arziki wallahi idan na kallon bi dan na kallon kauyukan nan na Zamfara da kauyukan wasu na Katsina da kauyukan wasu wajejen tabbunan da ake fama da wannan bandit din wallahi zaka ga talauci ne mummunan talauci zaka ga mutane suke fama da su a wadannan kai ba dole a dauki bindiga ba ba dole mutane su zama bandit ba shugabannin su ƴan majalisar su da menene din su duk sun gudu Abuja sun koma sun tare a Abuja sun bi kauyukan su ba za su kai musu hanya ba za su kula da kasuwanni su gina musu kasuwanni su gina musu abubuwa na ci gaba ba ba dole matasa su bujire su zama mara da'a da tarbiya ba a rika iskantar da aka ga dama ba ai ni ina mamakin abubuwa irin waɗannan idan ka tafi Abuja nan wallahi duk irin mutanen manyan su kudaden na wannan yankin da ƴan siyasar su wallahi duk sun koma Abuja sun tare ka ji kadoron da suke da su a Lagos da Port Harcourt da Abuja wallahi sai ka sha mamaki amma me yake faruwa haka yanzu nan jihar Borno arzikin da suke da shi bai kamata a ce ana fama da wannan Boko Haram din ba kuma ɗaya daga cikin dalilin da ya kawo matsalar Boko Haram wallahi akwai talauci amma ka tafi Port Harcourt kamfanonin mai na ƴan Borno wallahi sai kanka yi buga ka tafi Lagos ka tafi Abuja ka gani ai muna da wasu abokanmu muna hira da su suna gaya mana me ke faruwa da manyan nasu da wasu abubuwa makamantansu amma sai ka rika mamakin mu nan Kano Allah ya taimake mu mu masu kuɗin mu da masu arziki mu da ƴan siyasan ba su shura a wannan bangaren ba kuma suna kokari Kano Allah ya kare ta da abubuwa irin makamantan waɗannan amma dai zancen gaskiya manyan su kansu abun tuhuma ne da ba su tsaya sun kyautata wa yankunan su fitar da su daga irin wannan mugun talaucin da ake fama da waɗannan matsalolin ba amma dai kamar da nake faɗi kungiyoyin mu na arewa a tsayayi zanto muna da wata alƙibla a tankarin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ko siyasar ce a yi masa a ce to za mu mara maka baya amma mu ga abubuwan da muke so kai mana kuma mun ga baka komai akan su shekaru hudunka da kai ka gama ka tafi Lagos za kai titi daga Lagos zuwa Kalaba kuma wannan titin kai ka san kurin Lagos zai amfana tattalin arzikin ta zai da dabin kasawa wanda in akai wannan titin kai tsaye ko ba kai tsaye wallahi sai ya taba tattalin arzikin arewa sai ya rage karfin tattalin arzikin arewa wannan titin aka kammala shi saboda harkokin zirga-zirga da kudin da za su rika motsawa a wannan bangaren sai wasu sun rika zaiziya daga nan arewa sun koma can amma mutanen mu ana zaune kurin an yi shiru ba mu da wata alƙibla mu ya zame mu jawo GDP mu na arewa i daukaka yanzu wannan GDP da tayo da lake ta ya daga na arewa ne ya daga aka ga muku na kudin ne fa ya daga saboda haka sai ka kasa gane me yake faruwa kullum shekakar zabe za ta zo da abu ga gangar zabe amma sai kaga an yi shiru kurin ai ta surutu amma mun kasa mu ce mu ga mai muke bukata alhalin founding fathers din mu our ancestors iyayen mu da kakannin mu nake nufi irin sassara da wannan sassa Abubakar Tafawa Baliwa su Dr. Yusuf Mai Tamasal dan masannin Kano da makamantan su sa mana Abubakar Imam Nazaria dukkaninsu abinda suka rika haska mana izanto arewa menene makomata me za ta samu ya za a yi kaza da sauransu amma kurin shugabanni yanzu da ƴan siyasar yanzu kurin kowa ko kowasa shi ya zai shi samu kujera shi ai gafiya tsere da na bakinki ƴan majalisar nan namu kansu hau za ka gasi ta surutu suna kwakwazo amma suna zuwa Abuja suka shiga shi

0: sai su joinin trend din ba za ka ƙara jinsa sun yi wani kwakwazo sun turo hula gaban goshe suna cewa ayyo arewa kaza ayyo arewa kaza wa alaikum assalam wa rahmatullahi
1: ana murabi barka da wannan lokaci
0: barka dai
1: alhamdulillah da farko suna na Usman Hassan sun yi hangon mata daya
0: madalla
1: to alhamdulillah gaskiya na ji dadin wannan batu da ka dauko malam rabi wato gaskiya muke la'akari da dattawan mu kamar yadda mutane da yawa suke faɗa kawai sun zama dai suna amsa sunan dattawa ne amma ko babu dattako a tattare da su su yi hankuri dattako shi ne ya kasance kana da kishin kanka kana da kishin al'ummarka amma yanzu da yawa da ajiya ta su suka yi ɓaɓa su shi ke nan ba za ka sake jin su ba da an kira su an shirya musu wani abu ba za ka sake jin labarinsu ba
0: ai kamar zargi ai wannan duk zargi ake yi ko kaga abin da duba a kama an tabbatar ba.
1: Zargi ne malam Rabi amma kuma an je ta ji ana irin wannan zargin da yawa a ji yana tabbata yanzu muka yi la'akari kamar da sata ɗalibai da aka yi a wancan jihar Borno gashi an sata na wancan jihar ta kudancin ƙasar nan tuntuna an sako su amma mu tun da aka zo aka ɗan yi ƴan koke-koke aka ba a sake jin duniya ba amma su har mawaƙi ya fita kuma duniya ya je ya faɗi abin da ke damun mu amma mu namu na nan shiru kake ji. To kaga dole sai mun tani sai mu matasa da su dattawan namu sun cewa a'a mu sai an arewa muna da kishin arewa an dasa mu a kishin arewa amma kuma yanzu babu wannan abin sannan kuma yana da kyau mu kanmu matasa mu rika hada kawunan mu saboda dole shugabanci sai da matasa in matashi ne duk kasar da ta ci gaba a duniya mafi yawanci matasa ne suka jagoranta yanzu kan wasu sarjona su murtala da ake magana ai an ka auna shekarun da suke mulkin ba wasu shekaru ne da suke nisa ba kawai sun kasance suna da kishin abin ne. To da haka dole matasa mu sai mu haɗa kanmu a daina maganar taliya ko menene in ma ka karɓa ka zaɓi ra'ayinka ka zaɓi cancanta mu hana ci taliya ba amma an ci taliyar a yi abin da ya kamata sannan alhaji sun daina tukuntawa yana miƙo saƙon mai suwa a gare ka Usman Hassan sun yi hango masu ɗaya.
0: To na gode na gode. Salamu alaikum. Wannan layin shi ɗaya layin ne yana ba mu matsala yawa kana jin mu salamu alaikum. Alaikum salam RA alhamdulillah Abdullahi RA to a gurguje muna tare da kai
2: alhamdulillah mun je to ma rayu kullum sai in ga yanzu cewa ku za ku ne kirki mun ga kusan can to ma rayu su dai kullum ka je mun za ku to amma da ka za ku can sai ka ga wanda ka zaba din sai mai maka aikin to amma rana za ka yi koma gun wa'yancan ɗin abokan hamayyar ta sai haɗe da su sai ka zo kuma an koma dai gidan jiya dai to ne ke kawo haka nan kuma ma rage su dai cikin gina da an bayar sai ka ga an yi rabi an ke zo a tsarasa shugabannin nan haka suke ce mana shugabannin nan ga isin kakan zanzaben ya to amma alkawarin kawai da suke mana yawo da tallafi da abin da yake damun marari tsaron nan rashin ilimin nan rashin wutan lantarki nan rashin refinery din nan muna da mai amma mun zama almajirai sai koko muke ji kasa ta samu na yau bara su fetur da fetur din ta da an zama bishiya a gidanmu inuwa a gidanmu saboda haka sai ana aiki ilimin nan gashi nan ba su shiga ofishin nan ba sai da ilimi kuma ilimin nan mun tabbatar lokacin da suka yi ilimin nan wallahi kyauta suka yi ilimin nan marajiyo hajjar tukwicin wata mota da ake kira lada marajiyo lamu maru kusan da muka yi namu ilimin ga shi dai ba shekaru ne masu yawa ba 1970 saboda muka shiga amma an nuna mana gata a wannan ilimin
0: to muna godiya to muna godiya
2: rai mulkin sojan da wannan mulkin da muke zaba tun da mun zabe su ba ta da tsakan mu suke ba haka sai dai Allah ubangiji da ya yi jiyo da hankali amma don Allah da annabi a saki
0: to muna godiya.
2: Assalamu
0: alaikum. To muna godiya RA ƴar Zabena. Wa alaikum assalam da muke tare a gurguje ka daga muryar ka amma fa.
3: Kuna tare da Ali Abdulkadir Salila Jahuri.
0: To Ali Abdulkadir Jahun jigawo ko?
3: A Salila Jahun da wakin Kudu.
0: To balele jahun dawakin kudu nan kusa da mu kenan to muna tare da kai a gurguje
3: na dindadin kasancewa da wannan shiri naku domin kuna ba mu nishadantuwa da fadakar da al'umma akan abin da ya tantanta su zaba
0: gaskiya ne
3: na gode ya tashi lafiya
0: kuma da laba lele jahun naga Abdulrahman Mandawar ma ya kira mu to kuma ya kira muna assalamu alaikum
4: amu alaikum salam
0: a gurguje da muke tare
4: sunana Sani Soja na Buba Galadima
0: to Sani Soja na Alhaji Buba Galadima to muna tare da kai a gurguje
4: ai ita mu ɗan arewa buba mun san ciwon kanmu ba domin inda mun san ciwon kanmu ma ainihin wannan gwamnatin ma ba za a kawo ta ba domin ba cancanta aka ba ni a Lagos nake harkokina amma shi tunubu ko da Allah ya bashi kasan nan ba Allah ya bashi kasa ne akan kabilanci shi dan kabilanci ne
0: a'a a dai kyautata kan lafazi wannan ai kamar da zargi zargi ne
4: mun san halin shi sai kan da aka yi fadan OPP
0: assalamu alaikum
5: Assalamu alaikum warahmatullahi.
0: Da wa muke tare a gurguje?
5: Yawa kai da suna na Tahir Suleiman Bulano.
0: To.
5: Yawa gaskiya magana cikin wahala wai mu da Allah da nan mu rabi menene da yin bi. Muke aka sai ga gashi wa gabanin mu dukkanin su kaman sun haɗe kansu ne nan akan yin abin da ba daidai ba.
0: Okay.
5: Da dukkanin su za ka ga cewa a duka abubuwan da suke tafiya musamman kamar wakilan mu za ka ga cewa ba su yi abin da ya kamata yanda ya kamata a kyautata wa talakawan su ba. Saboda haka da Allah da Annabi muna jan hankali gare su sannan kuma dukkanin al'ummar kasa da Allah da Annabi don lokacin zaɓe ya yi dukkanin su zaɓi abin da ya kamata domin ka gyara ƙasa gaba ɗaya.
0: To madalla.
5: Yawa na gode sannan.
0: To wannan batu da ka fada batu ne da shi kansa gaskiya ya kamata a yi bincike a kansa kuma kamar dukkan alamu an gano shi ba zan manta ba ɗaya daga cikin iyayen Najeriya General Ibrahim Badamasi Babangida ya ba da wata shawara na cewar kamata yan majalisun dokoki na ƙasa kama daga dattawa da yan majalisar wakilai ya zamto zaman da suke na majalisa su rika yin sa na wani lokaci zaman majalisa kurin za a rika biyan su allowance din su in ka zama majalisa a biya ka allowance din ka in ka zama saboda a izamto zaman nasi izamto ya samu alƙibla kuma zai rage tsadar kudaden da ake kashewa a bangaren mulkin demokradiya saboda akwai abin da ke faruwa wanda yake kauye ba zai sani ba idan ka je Abuja kai daga taka kwaltar Abuja zaka san ba irin ta kauyen ku bace ba irin ma ta jahar ka bace sannan idan ka shiga ofisoshin su ko ka gidajen da ake kankar dutse ake gina gidaje wani dutsen an tashi kankare shi sai a kashe sama da naira miliyan 100 wajen kankare shi kaga jarin wani kenan sannan kuma zo a tafka gidanan naira na biliyan kaza a haka rami a karkashi a gina gida a kasa a gina wani a sama a gina mai saboda haka to in kaga alatin da ake tafkawa a Abuja dole wanda ya je Abuja ya samu wannan jin dadin wannan wallahi sai ya manta da kauyen sai ya manta ma da matsalar da kai talaka kake ciki saboda haka kai kana gogormaya akan 5,000 sai ka rasa ranka anan a karkara a kauyuka a gari wallahi matsalar 5,000 akwai mara lafiya da matsalar 5,000 na kai ta asibiti ta mutu mun je karbo maganin kuma karbo maganin aka kira maka ce ta mutu to su ku a ci Abuja 5,000 wani kudi ne 100,000 ma wani kudi ne miliyan 1 ma wani kudi ne su a gurin su miliyan 100 ma wani kudi ne a gurin su kamar gwamna ne yanzu gwamna miliyan 100 ki kyautar miliyan 100 ba wani kayan gabas bane a gurin sa amma kai miliyan 1 ma wani kayan gabas ne a gurin ka saboda haka to alata ake tanadarwa shugabannin mu mai dadi shi yasa sai suke mantawa da wahalar da ta halin da talaka yake ciki wanda idan ba a rage musu wannan alatan ba to ba za su taba juyewa su gane talaka ba yana cikin wahala yana cikin tashin hankali ba wallahi saboda kyautar miliyan 100 ki ba wani kayan gabas ne a gurin su in Allah ya hada ka da su Allah zai kwata yi baka ai abun mallam ba ci a komai kurin kasar nan Allah ya gyara mana ita assalamu alaikum na'am a gurguje da muke tare wa
6: Abdulkarim na ya nuku daga nan karman kuma tofa
0: to Abdulkarim ya nuku
6: gaskiya wannan yancin da kuka dauka ga Allah ya sa wadanda ake dan su fahimta kuma wannan yanci da kai kamar na Abuja lalle haka da kaga titi na can da gidajen su kwata kwata ba irin ma arewacin mu bane Allah ya ji mu Allah ya jagora Allah ya sa wadanda ake dan su fahimta din mu
0: to madalla
6: madalla aka shi lafiya
0: sannan wani abu a gwargwaje zan dan fada kare da mu mutumin da bai taba zuwa Abuja ba to idan ya je Abuja ya kula da wajen tsallaka titi saboda a Abuja gudu ake yi na fitar hankali saboda titi ne fitul kulta ce lafiyayya gudu ake na fitar hankali kar ka hango mota daga dan nesa wai kai tunanin wai har ka tsallaka billahi lazi yanzu nan za ganta kusa da kai ta make ka shi yasa Abuja an ka kalli rahotanni yanzu kai Google ka gani zaka ga adadin mutanen da ake kadewa a kowace rana Abuja yana da yawa saboda wasu sun saba tsallaka titi yanda saka yanzu kamar nan jahar Kano da kaza ga mutanen mun suna tsallaka titi yanda saka ga dama to wallahi in ka je Abuja kace zaka yi irin wannan tsallaka titin sai an make ka wallahi sai an make ka saboda gudu ba ruwan su da wai wai ai wani ga can zai tsallaka su yana ruwan su saboda gari ne da ya hada mutane kala kala akwai masu cin naman mutane a Abuja akwai masu cin naman kare akwai masu cin naman jaki akwai masu cin ba irin mabarnatan da babu a Abuja babu irin mutanen kirkin da babu a Abuja saboda haka ka zo ka ce wai kai zaka tsallaka titi in wannan mabarnatan ne ya taho yake toka mota shi zai tunanin ma wai mutun ne wannan sausauta masa shi baya kallon ka madan wani wane ne kai kurin saboda haka masu zuwa Abuja wajen tsallaka titi su rika kulawa saboda zancen gaskiya mu gungudu ake sai a buge ka a banza a wufi
7: assalamu alaikum
0: a gurguje da muke tare
7: ba da din fata alkari a gare ka kwarai da gaske
0: madalla
7: kai sai suna na taso a da mukare
0: madalla man taso
7: ana raji ku bangaren ku ne babu abin da zamu ce da ku sai Allah ya saka muku da alkari kuma an kuma na kasa abinda zamu kira akan su shine yi kokari sai aiki da abinda ake tunatar da mu a wannan kafa mai albarka musamman ma radio wato al'amarin ya kai tsira inda ba ka zato mantuwa tsakanin mu da al'umman nan ta kai mantuwa fa wato kun zaka ga kuna tare da shi kuna mu'amala tare da shi amma daga lokacin da ya zama shugaba ko jagoran ku wakilin ku a wani guri ya ta ba da irin rayuwar ta ku ba fata kwata ya manta da ita ballanta na yi kokari bana manta yanzu radio kaga hanga nan kusa da mu akwai hanyar mu tsayen ke daga shika ta to dalbin ke ta hada buda bypass har gwamna mun je mun gani dan majalisar mu na tarayya mun kira ya zo ya gani dan majalisar mu na jaha Kumbotso shi ma ya gani amma yanzu kaga wato abin har wata tunga damana bara muka zauna da su ga wannan damana ta dawo ga ta ita ma tana shirin karewa ba halin yanzu mutumin da yake wainarin yan lemo ya tashi ya zo gashi gashi ka sai ya yi zagaye sun ka gani kuma gurin nan nasu ne da yawan su daga ciki hanyar ta to kaga irin wannan al'amarin za ka ga kamar ma wata kwakwalwar ce gaban ta canka ba irin wacce suke da ita dama
0: gaskiya ne
7: dan haka shine abin da ya kamata masu zabe su gane wato abin nan fa yana hannun mu kar ka kalli jam'iyya ka yi kokari ka gane wane ne kike mu'amala ta kirki din kafin ya zama shugaba to sai ke amfani da wannan damar kowace jam'iyya ce ta kai da shi kowace ne ce sai ka yi kokari ku taru ku tunatar da junan ku sai ku dauke shi ku saka shi a matsayin shugaban ku ko wakilin ku amma in kuka tun je muka ce irin wannan al'amarin da wani ya fito da jam'iyya kaza ita ce za ta jagorance mu to mun dinga ganin irin wannan matsaloli kina ba radio Allah ya saka muku da Allah ya saka muku da alkhairi ta so a rimu kara sunana Allah shi lafiya
0: a gurguje da muke tare ba ka jin mu kai ko mun wannan layin injiniya sai kun zo kun gyara shi assalamu alaikum
8: wa alaikum assalam
0: yau a gurguje muna tare da kai to mun tare a gurguje ga Abdulrahman mun daure yana kira shi ma a gurguje
8: gaskiya yawanci mutanen mu a Kano gaskiya ba su da adalci wajen
0: gudun la ilaha illallah wannan zargi ne dai ko
8: ba ai dai to tunda lokacin malami ne kazo ai kaga abubuwan da to kuma game da manyan shugabannin mu ni fa gaba ɗaya yin gaba na arewa wallahi ba wanda na yashi wa
0: la ilaha illallah to ga Abdulrahman mun daure assalamu alaikum Salamu alaikum. Hello.
9: Hello.
0: Abdulrahman muna tare da kai.
9: Ah, Abdullahi ne ne kaman dawari.
0: To
9: Abdulrahman ya sauka Abdullahi ne rabi sa rinki kuwa.
0: To Abdullahi mun dawari muna tare da kai a gurguje.
9: To abubuwan dai sai dai mu daɗa wayo da al'umma kai kaman inda kuke yi kai ma Allah ya saka ma da alheri.
0: To amin.
9: Amma abin ya zama illa lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jiya na ga wani video ana raba wa mutane taliya katan suna kuka wai suna karba taliya katan masara katan. Bayan an share shekara uku kana cikin wahala da bala'i da musiba. Ga fatara ga rashin tsaro. Ga zalunci ga asibiti ba magani duk magana da matsalolin nan sun taru sun yi mana yawa mu yan Najeriya. Hello?
0: Hello, gaskiya muna tare da kai.
9: To, lallai inda kuke wayar da kai Ubangiji Allah ya saka muku da alheri, amma ya kamata yan Najeriya mu hankalta. Mu zaɓi mutane nagartattu waɗanda za su taya mana kiɗe daga cikin wuta.
0: To muna godiya.
9: Ubangiji Allah ya saka muku da alheri. Sunana Abdullahi Adamu Bishi Mallawari.
0: To madalla. To wani abu da nake ganin kamar su masu rike da madafin iko wasu kamar yadda ake zargin sun raina masu zaɓe shine ana ganin kamar gani suke yi ko da ƙuri'ar masu zaɓe ko ma babu ƙuri'ar zaɓe su sun san hanyoyin da za su bi su ci zaɓe. Ɗaya daga cikin zargin da ake musu shine ana zargin sai su haɗa kai da jami'an tsaro. In suka haɗa kai da jami'an tsaro to za su iya samun upper chance, ma'ana su samu damar da za su iya yin maguɗi. Wannan zargi ne ake yi. Zargi na biyu da ake musu, ana musu zargin sukan nemi su haɗa kai da hukumar zaɓe. Shi ma wannan zargi ne ake yi, domin da aikin da kake ba za ka fitar daga zargi ba, sai dai Allah ya fitar da kai. To amma dai kuma dai menene wasu daga cikin masu kaɗa ƙuri'a suna irin wannan zargin na cewar abin da ya sa wasu daga cikin masu riƙe da madafin iko suke raina ƙuri'un masu zaɓe, a wasu lokutan suke jan akalarsu a karkace su ja su a cikin kunya su ja su a cikin rairayi yanda suka ga dama, saboda gani suke kamar ko da masu zaɓe ko babu masu zaɓe su sun san hanyoyin da za su bi su ci zaɓe. Saboda haka ana zargin sai su nemi su haɗa kai da hukumar INEC, nan ma a yi abin da aka ga dama. Sannan akwai ɓangaren kotuna, shi ma ana zargin wannan ɓangaren, shi ma ana zargin yana baiwa ɓangaren masu madafin iko dama su ɗare a kan mulki ko da talaka naso ko da kuwa talaka baya so. Wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa aka yi ta ginda ayar tambaya a kan gine-ginen gidajen alƙalai da shugaban ƙasa ta hannun ministan birnin tarayya Abuja aka rika gina wa alƙalai na manyan kotunan tarayya a birnin tarayya Abuja. Idan ka je ka katafaren gidajen da wike ya rika gina wa alƙalan manyan kotunan tarayya Abuja za ka sha mamaki. Tun daga lokacin da aka fara gine-ginen nan na fara gina ita mun ce a kan me ɓangaren zartarwa zai rika gina wa alƙalai gidaje. Su alƙalan kekere ikun ba za a bata kuɗi, ita mai shari'a kenan chief justice ta ƙasa a ba su kuɗi wadatattu da za su je su rika aikinsu da kansu ba, a ce ɓangaren zartarwa ne zai zo ya rika gina musu gidaje. In yana gina musu gidaje yanzu wata damborowa ta haɗo da ɓangaren zartarwa da wani aka kai musu, me kake tunanin zai wanda ni na gina maka gida kake zaune na sa maka AC na sa maka ne maka banɗaki kamar masallaci? Saboda akwai wani sati biyu da ya gabata nan a Kano ya gaya ce na naje na ga wani gidansa, wallahi sai da nisan ti da na leƙa ban ɗakinsa, wallahi inda ka san wallahi ya fi wani masallacin kyau, masallatai da yawa a garin nan wallahi ban ɗakinsa ya fi wannan masallatan kyau. Kai baka ga alatin da aka zabga a ban ɗakinsa ba. Na ce nan masallaci ne, aka kwashe da dare aka ce ba masallaci ba ne. To irin waɗannan fa ake ya za ka yi tunanin abin. Saboda haka abubuwa irin waɗannan ana waɗannan zarge-zargen, saboda haka mu masu zaɓe sai sun tsaya tsayin daka kada gwiwarsa ta sage su ce ai ba za a yi mana adalci ba ko kaza kaza da sauransa. Su fito su dage su gwagwarme a kan ƙuri'unsu, a kan kuma abin da suke ganin shi ne zai kyautata rayuwarsu. Bari mu ɗaga kira kusan na ƙashe. Salamu alaikum.
10: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum
10: salam. Alhaji barka da safiya.
0: Barka dai, da wa muke tare?
10: Awal ai shugaban karamin kuki karamar hukumar Bebeji.
0: To muna tare da kai a gurguje.
10: To na gode. A zahirance duka abubuwan da kuke magana gaskiya, sai dai mu yi ta muku fatan alheri Ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi. Ni abin da na fuskanta ga mutanen nan sai in ga ba yi wa talakawa aiki ne a gabansu ba, suna fitowa ne domin su yi suna, domin za ka ga mutum kyakkyawan zato cewa zai maka adalci ka zaɓe shi ka ɓata lokaci ka sha rana ka sha yunwa a dinga ture ka a kan layi, wannan lokacin ma a kan layi ma mutane suke kwana. Amma sai a zo kuma ka zaɓi mutum da tunanin zai maka adalci, sai ya zo kuma ya juya baya kawai daga rana da izagaro har ya kai ga wannan yanayin ba zai ƙara dawowa ka gan shi ba,
0: sai
10: yi maka ma wani abu. Da fatan za ku tashi lafiya. A wani
0: kuma da Fatima Kabir Albaraka, sai naga kina daga mana hannu ko? To masauraran mu anan zamu gintse shirin na zaman imurna na yau wanda da ni da ku muka ci kwalla muka ci bado da haka madadin wadda ta sada ni da ku Fatima Kabir labaran ya kasai da ita kuma rundunar kishin jahar Kano RKK ma'ana Kano Patriotic Front KPF a bisa jagorancin General Ibrahim Sani ya kasai ni Rabi Sadoki kura nake cewa huta lafiya.

0: Marwa da kungiyar ta manyan kudade musamman Lamine Yamal Rapinha da dan wasa Pedri da sauransu. Tun bayan Lionel Messi ya ba kungiyar dan wasan da a lokacin yana kungiyar shine yake kawo kungiyar kaso 50 na kudin da take samu na shiga. Bayan Messi ya babba sauna ba sauna ta shiga tangal-tangal na rashin samun masu daukan nauyi masu zuba jari mai yawa, inda hukumar gasar La Liga ta charab ta sa idan ta kan kungiyar walakafa ta Barcelona kuma ta hana ta yin rijista daukar sabbin yan wasa. Yanzu Barcelona kuma yana daidaita a karkashin daraktan kungiyar Deco da kuma shugaban kungiyar Jan Laporta. To wannan kenan. A nan ma an bayyana cewa kungiyar walakafa ta River Plate za ta karbi kusan euro miliyan 5 daga cinikin dan wasa Enzo Fernandez zuwa Manchester City. An bayyana cewa kungiyar ta kasar Argentina za ta karbi kudi kusan euro miliyan 60 daga cinikin Enzo Fernandez daban-daban daga kungiyoyin da ya sauya a nahiyar Turai tun lokacin da ya bar club din nata a shekarar 2022. Babban ciniki kyakkyawan tagomashi ga kungiyar River Plate. So anan kuma a wani takaitaccen rahoton kasuwar sayar da sayar da yan wasa ta gasar Premier League ta kakar wasa ta bana, kungiyar da ta fi kashe kuɗi a kakar wasa ta bana a kasuwar bazaran nan ita ce Manchester City, ta kashe kuɗi har fan miliyan 772. Kungiyar da ta fi samun kuɗi daga sayar da yan wasa ita ce Chelsea, wadda ta samu fan miliyan 451. Mafi kyawun kuɗin da aka kashe fiye da abin da kungiya ta samu wajen sayar da yan wasa ita ce Liverpool, inda take da fan miliyan 218. Mafi karancin kuɗi da aka kashe fiye da abin da kungiya ta samu wajen sayar da yan wasa ita ce Chelsea, da rago kuɗin da ta samu kimanin fan miliyan 100 akan abin da ta kashe. Matsagaicin kuɗi da kungiya suka kashe shine euro miliyan 181. Kungiyar da ta fi kashe mafi karancin kuɗi ita ce Crystal Palace, wadda ta kashe mafi karancin kuɗi shine fan miliyan 51. Wannan kenan. Idan na dangana ga masu kiran waya da kuma sakonninmu, akwai sakonni da dama da aka turo kawai yanzu. Zan fara da sakon da aka turo inda to sakonnin da shigowa suke ta yi, wannan yana dannawa ga kuma masu kiran waya har an fara. To zan fara da sakon AK Malam Kura Kunshama. Amma kafin na je ga sakon naka AK Malam, to ga kiran waya. Assalamu alaikum.
1: Alaikum assalam wa rahmatullah.
0: Da wa muke tare?
1: Alira Buranka Rage Ibrahim Falungu, kai tsere kanan karamar hukumar Kunkuru da FC Barcelona.
0: To me Barcelona? Barcelona ta fita daga wani kangi da ake gani da tana ciki. Yaya kake ji a ranka?
1: Gaskiya da ma ni a wancan lokacin ni ban yadda da hibi su da cewa mun fada wannan girin mawuyacin halin da duniya take kallon.
0: Dalilinka? To dalilin ka na kin yadda
1: kawai wata siyasa ta harka kwallon kafa, akwai kungiyoyin da suke gun Barcelona wayansu makudan kudade. To a wani lokaci idan ta tabbata Barcelona tana da wannan damar da kudaden da dole ne hukuma sai ta saka su biya wannan, to biyan wannan kudin kuma zai kawo musu wani cikas da wayansu abubuwan da dama da hizma dole sai ta yi, to kuma zai gagare ta.
0: A'a, abinda tsarin Barcelona yake ba wai kudi ne Barcelona ba ta da shi a account ba, ka gane? Ko kai yanzu da kake kasuwanci, bayan kasuwancin ka da kake in ka samu kuɗi, ai akwai wanda kake dan saving ka ajiye. To ba sauna ko kuɗaɗen da take ajiyewa na riba da take samu, matsalar da ta fuskanta shine a lokacin Lionel Messi yana kungiyar kaso 50 cikin 100 na kuɗin da kungiyar take samu ta dalilin Messi ne da take samu. Akwai tallulluka da Messi yake ya sanya hannu, wanda sai Messi yana kungiyar ne kungiyar za ta samu wannan kuɗaɗen. Bayan Messi ya babba Barcelona, abubuwa suka dagule kungiyar saboda ya tafi da kaso 50 na kuɗin shigar kungiyar. To wannan shine babban kalubalen da Barcelona ta fuskanta. Ba za ta kashe kuɗin da yanzu in kana samun 1,000 kullun, ai ba zai yi ka kashe 2,000 kullun ba, ko ba haka ba? Sai ne ka kashe 500 ka rike 500. To haka hukumar La Liga ta sanya Barcelona. Bayan Messi ya tafi da zunzurutun kuɗi da kungiyar take samuwa, sai ya zama da misali Barcelona tana samun 200. To kuma 200 nan da take samu sai ne ta kashe 100 ta ban naira 100. To wannan shine to nasara ce kamar yadda ka faɗa. Yaya kake kallon Barcelona a kakar wasa ta bar a gani Real Madrid fa kakka manta fata a Kylian Mbappe, Vinicius da kuma Bellingham? Ban gane ba. yanzu Real Madrid kakkamanta a bana ita taitin kai ya dan wasa mafi tsada fa yan Diomande ai ba wannan yanzu akwai Manchester City ta sai chaki kaga ya ce an charka musu to shi wannan dan wasa dai sabo ne ya kamata ai uzuri a ga me ne yayi makoma sa za ta yi
1: to kafin shi ya sa ubin yan wasa a dai mu ba sabon dan wasa
0: bane eh
1: Jordan ba sabon dan wasa bane
0: eh
1: a tsiran cin kulakule da ake su ma har da su a gasar la liga wanda yafi ba da taimako a cikin
0: la to muna godiya kwarai da gaske to insha Allah muna godiya assalamu alaikum yau wadda wa muke tare
2: amma Hausa
0: mai Madrid yan Diomande ana cewa asara kudi ne haka ne
2: a'a za su ga asara in ma asara ce ma ba asara ba
0: ce ban gane ba to ka ba su amsar da za su gamsu mana
2: shine ai kira lokaci ai zai gwada musu ne ai akansu zai gwada musu asara ne ko ba asara ba
0: an ce fa duk tara dan nan da kuka saboda ku doke Barcelona El Clasico ne Barcelona an ce fa in suka ci ku faji kuke kaman ma kun rasa wani gabaɗaya ƙwarin gwiwa a kakar wasa sun fi ƙarfin ku kira to ai ka ce gashi ba ruwan kan sun doke ku kira kasa duda sun fi ƙarfin ku
2: ni ba na damuwa idan sun doke ma ai kamar yadda kai ka faɗa ni ba na damuwa dan ba
0: su su suka faɗa ba ni na faɗa ba yawa
2: ai ba ne kuma ne ba ai kallon ka fatin jika sai ba wani abu bane ba ai alera
0: gaskiya ne
2: kuma ka ga yanzu wannan har shi da mide mal da yake maganar ka sai ka na yi rubu ka ga wannan
0: to wannan line na kamar rasa kake nan amma yanzu a kira lame ya mal yaro yaron da ya daga zakaran duniya ne assalamu alaikum
3: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum assalam
3: alera kuma Arsenal sun yi hango mata da Chelsea Barcelona akan layi
0: to Chelsea Barcelona
3: yan madar suna yan wani fufuke to ai Barcelona ta fi karfin madari
0: ta yaya kenan ta yaya zan yadda Barcelona ta fi karfin madari
3: idan kai la'akari wasanni kusan 6 da aka yi a baya-bayan nan wasanni 5 mun samu nasara 1 ne suka samu nasara kaga duk wanda ya ma wannan dukan ya fi karfin ka idan a baya ka fi karfin sa to wannan kuma lokacin ya fi karfin ka
0: to magoya bariyar madar suna cewa idan kun yi akwai a hada final din gasar cin kofin zakarin lahiyar turai
3: duk sai yadda suke suna ganin su damun kauri ai dan mu suka yi ta kuma babu inda za ta je
0: to baka manta Barcelona fa kusan tun shekarar 2015 fa rabanku da final din kofin zakarin turai madar fa to mun rasa wannan line naka assalamu alaikum
4: wa alaikum assalam wa rahmatullahi
0: yawa da muke tare
4: yawa suna dan lami ne daga kwana dan gora
0: to dan lami daga kwana dan gora da fatan ba ku hada mana gora ba
4: a ba
0: za mu kwada mu gudun maka a cikin shirin to muna jin ka me gudun maka ya kake ganin Barcelona ya zama ciwon ido kenan to amma ai yan madar suna cewa yan madar suna cewa kofin zakarin nahiyar turai haramiyar sa duk da ka gudu salama
4: kaman ga karfaran da ya shigo cikin su haramiyar sa
0: wa kenan
4: wanda Ibaro ta suka dauka so biyu da su nena gurin da shi ne
0: to muna godiya da gudun moka kwarai da gaske assalamu alaikum
5: assalamu alaikum ayyara abba ba su kala Real Madrid
0: abba a ba su kala Real Madrid kaji yadda yan Barcelona suke muku wankin babban bargo
5: ai alera ba kakka ma ce musu daga tuto yana kiskin
0: eh ba su je
5: final din da karin nahiyar turai ba mutanen da tuto yana kiskin ka
0: kuma wasan kusa da na ƙarshe so ɗaya suka ji tun daga shekarar 2015 har zuwa yanzu wasan kusa da na ƙarshe na gasar zakarun turai so ɗaya suka ji kuma suka kasa lashe yofa ko
5: kuma mu ko ana yanzu fa burin dan bal an kawo shi za ta zo na fa
0: amma ake
5: faɗa na farko
0: wannan kai ka faɗa fa
5: mentalitin ma ba ɗaya bane, ka gane? Akwai abubuwan da su idan suka zo yanzu da suke magana akan Diamante. Ina ba magana a lairar duk duniya ba club din da zai sa kuɗi ya ɗauki Diamante da tsadan nan.
0: Amma an ce Barcelona kana tare da ni? An ce Barcelona din za ku ba fata su koya muku balsiki. Haka ne?
5: Barcelona ba ba ko su bane suke bin mu ba a duniya ba ba.
0: Me
5: su ba Barcelona ba kurin su fa Aston ne ba ni kuma kuri na ba duniya nake.
0: To ka san ai sai mutum ya ci gida da yaki sannan zai iya cin waje ba. Yaya
5: mutumin da ya ci waje da yaki kaga ba za ka mai gorin ya ji.
0: A kwallon kafa in dai baka ci gida ba. To ba za ka iya cin waje ba.
5: To misali me Barcelona suka fi ni a gidan.
0: To an ci ai sun ba mai gasar La Liga kusan sun ba mai gasar La Liga gashi sun dau biya je ne.
5: Guda nawa suke da ita dukkan kan dukkan nawa suke da ita nawa nake da ita.
0: An ce sannu ba ta hana zuwa.
5: To a bari ke an je sannan sai a fada.
0: To muna godiya kwarai da gaske.
5: Komai abba ba su kala.
0: To abba ba su kala muna godiya. Assalamu alaikum. Da muke tare?
6: Har bi awal eh shi kokarin kun ce Manchester United.
0: Manchester United to an ce fa kun zuciya kuma network ya dawo amma an ce filin wasan ku yana ta zubar ruwa bayan wani ruwa mawakon ruwan sama da aka yi an ce yan kallo ma ya tsaye suka tsaya
6: wannan gaskiya ne ai kada alamun nasara za ta tabbata kenan in Allah ya yarda
0: ruwa yana zuba a filin wasa
6: eh to in baka iya ba kawai a shaka
0: to an ce berayi ma suna ta zurga zurga Old Trafford ya abun yake ne wayya Manchester United ne Ronaldo a baya wasu furuci fa marasa dadi akan kungiyar ku an ce kungiyar ku fa yau in tai gaba ta lulu ta dawo kasa
6: kana ji
0: eh
6: in Allah ya yarda shi ai da fushi wani abu ne idan da ga shi har ikin da kalam ko nan kalaman amma mu kallon wannan kalaman nashi a matsayin wadanda za su zo dubun zumawa ba ba da dai kaka ai da muna na 18 na yi kira a gidajen radio na ce in Allah ya yarda sai na karkare wasa a na hudu ko a na uku
0: yanzu a kakar bana da nawa kake gani ya ku kare
6: ai premium ma zan daga can Allah ya yarda
0: ya ilahi to
6: in Allah ya yarda
0: to Allah kai mu karshen kaka
6: amin na godiya
0: to muna godiya kwarai da gaske to awwal muna godiya assalamu alaikum to wannan wani ya masa kutse wa alaikum assalam da muke tare
7: yawa ne rab tazlai na ne kace
0: to muna tare
7: kuma albuma ta sirri Barcelona magana shari'a sanna gerera kuma da su su amfani ne da wannan ganin su an kwace kofin da Barcelona ta samu da dukkanin wasu nasarori da dan wasa Lamine Yamal ya samu an danka musu to kuma sai gashi an zo an ba su kunya dan haka su dage su yi kokari ne ba Barcelona nasarori a wannan lokacin duba da suka kure suna san da kallon safo sai suna kungiya ba na tsana akwai wata kungiya da za su tinka kungiyar da wadannan yan wasa suke har da za su samu nasara a kansa kuma ina ce Lamine Yamal murna samu wannan gasa ta gurin dan wasan La Liga wanda sai ka mar ban manta ba kun zage tafi yake nan ina ce shi murna kuma muna masa fatan dauka wannan kofi da yake da murabi a Barcelona wato Champions League
0: to muna godiya kwarai da gaske da gudunmuwar da ake bamu akai-akai gashi kira ya shigo wannan ya shigo wannan ya katse wannan ya fado to anan aka ce masha Allah ugana ina ma fatan barka da safiya fatan kana cikin koshin lafiya Allah ya kare mana kai daga sharrin masu sharri naka har kullun AK mallam kura kun sha ma unguwa arewa to AK mallam gaskiya ina godiya da wannan addu'ar to assalamu alaikum
8: alera ni ma da layi na ne kadi da za gurguti
0: to
8: wannan maganar na girerar alera
0: eh
8: ko annan wasan da kallon safa alera zan iya rantsa ma akwai wasan da Barcelona kana gani ka san akwai sa'an diba
0: akwai budi a ciki
8: akwai budi sosai ba alera kin diba akwai wasan da kallon safa
0: ba yadda za a yi ba so ta ci madari biyar a ce ba budi ko
8: kago wannan tabbata da kake magana babu irin abin da mu gani ba akai
0: tambaye da na ma nace babu yadda za a yi ba so ta ci madari biyar a ce ba budi
8: wannan ba wani abu bane ba yi ina ga ma wannan ba kasa wannan ne tradi alera amma dai ba ta dora a wannan dan wasannin da ka fada wannan akwai wasannin da kana gani ka san buda musu ake alera kuma wannan
0: kana gani shari'a ba ta yi adalci ba
8: kenan har ga hanni kawai ta wuce alera amma wannan gindi a sun takar na yiyar turai wannan wannan yaron lame da man da na fada da suka ce na ce masa yaro wannan ita ce ya ta yi masa
0: to muna godiya kwarai da gaske kwallon kafa kenan yau tayi dadi gare ka gobe tayi dadi ga wurinka assalamu alaikum
9: wa alaikum salam
0: da muke tare
9: alera magana amu mai asalin gombe
0: to mai asalin an ce gaba ɗaya kun ishi kowa da surutu bayan dan kofin da kuka dauka
9: kowa da surutu domin bana muna tunanin Allah ya ce komai zamu mame duk wasu kofuna
0: to dama an ce ku bakin ku baya shiru balla sai ko kun dau furibiya
9: ai mu ko mu dauka wa mu baki mu baya domin mu yan asiya ko lokaci muna da kwantire
0: ku ko ba ku da nasara he kun yi zance
9: na
0: ko ba ku yi nasara ba he kun yi zance
9: a mu ko ni nasara ba mu ko lokaci muna da nasara da yadda muna ta da kwantire
0: to to ya kake gari bana asiran anano za su kare a furibiya ara lashawa za ku kenan
9: ai tun wanda muka karo da shi an ya duba da
0: mai city fa ta kashe makudan kudade fa
9: eh
0: mai city ta kashe makudan kudade
9: ah mu ba wai na abun ba duk wani wanda yake tunani ko ya ce an ba da kudi kudade to mu duk wanda sake mu karbe shi a wannan shekara to ba sai ya duba da
0: to muna godiya kwarai da gaske
9: sai ya
0: dadda da kudarsa muna godiya to muna to amu muna godiya kwarai da gaske assalamu alaikum assalamu alaikum to wannan laye mun rasa shi assalamu alaikum Assalamu alaikum.
10: Wa alaikum salam.
0: To muna tare da kai sai ka gurguje.
10: Kana magana da Kevin mai Barcelona.
0: To mai Barcelona yaya Barcelona ne? Ana gani fa ana iya zira muku kwallaye fa. Sai dai ko zuba kwallaye kuma daga baya.
10: Eh wannan ma wani alamun nasara ne.
0: Kana gani bayan ku ta rufe rufe ko kuma akwai sauran kalubale?
10: Eh bayan mu kalubale bai wuce guda ba.
0: Eh.
10: Musamu santa guda hala da bayan mu normal
0: ana gani fa idan kuka fuskantar yamma da Mbappe sai ya ruguza muku gaba ɗaya tasirin ku
10: ai Mbappe ban mai da shi wala dan kwallawa
0: a Mbappe din wanda yafi kowa zura kwallaye kofin duniya a ce ba mai da shi dan kwalla ba
10: a kuma ba galami ne wala shine wanda yafi kowa zura kwallaye a kananin shekaru ba
0: to haka ne abu
10: a hakan ma take
0: to muna godiya Allah kai mai alkilasu ko
10: ni ina musu jan kunne ne kafin na haɗu da su su da gyara
0: to Real Madrid din kenan ko Atalanta ko
10: a su Real Madrid
0: to muna godiya kwarai da gaske kai ne we to muna
10: godiya
0: to lokaci dai shi zai tabbata tunda yanzu aka fara kakar
10: Allah ya nuna
0: maka to muna godiya kai ne mai waya na ƙarshe assalamu
11: alaikum assalamu alaikum barka da wannan aiki
0: yau barka ne da muke tare to har da gona kenan gonar da ta kasa daukar zakarin turai to ai bara ma kun ce haka ana gani fa ba sole sai badin badada za ta dau champion din haka ne to zamu zuba ido mu gani ai lokaci shine alƙayi wane ƙwarin guya kake ji da kungiyarka ta Barcelona kawai yanzu a gurguje ƙwarin guyar da kake ji za ku iya daukar kofin turai to muna godiya kwarai da gaske da gudunmuwarka kai ne mai waya na ƙarshe to an dai rufe kasuwa sai dai a watan Janairu muna godiya da gudunmuwar taka kwarai da gaske to masu sauraro saboda yanayin lokacin namu a madadin wadda ta sada ni da ku Fatima Kabir Rabalan ya kasai ni Ali Rafs Ngwaku da na shirye-shiryen na gabatar nake cewa ku ci gaba da kasancewa da farin ciki al'umma rahama radio

wardar din albasa, ka titin dan kura, zura ko

Ahmarigi. Meet at the end of the day. Go to Zangwa FM.

0: cikin labarin nan muna wannan lokaci za ku ji cewa gwamnatin tarayya ta wajabta tantance matsayin manyan makarantu a Najeriya. Inda za ku ji cewa idan kuta tsaro ta ƙasa ta ce nan ba da jimawa ba za a shawo karshen tsaro. A gefe guda cibiyar kula da cututtuka ta jihar Kano ta ce mutane 32,000 sun kamu da cutar mashako. Daga sassan duniya shugaban Amurka Donald Trump ya ce baya son kulla wata yarjejeniya da Iran. Waɗannan har ma da ƙarin su sababbin labaran suna nan tafi ku biyo mu. Masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkanku da wannan rana ta Laraba. Sannun mu da sake kasancewa da ku ta cikin shirin labarai da rahotanni daga nan gidan rediyon Rama Frenchian al'umma. Wanda yau muke shirin ga watar biyu awwal na shekara ta 1448 bayan jirbiya halitta manzon tsira da Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa garin Madinatul Munawwara. Daidai kenan da 2 ga watan Satumbar shekara ta 2026. Kanin labarin yanzu da fari yanzu kuma sai gari zama domin jin cikakkun su da kidiki tare da ni Fatima Kabir labarin ya kasai. Gwamnatin tarayya ta wajabta tsarin tantance matsayin manyan makarantun Najeriya ga dukkan jami'o'i da kwalejojin fasaha kwalejojin koyar da ilimi a ƙasar nan. Wannan sabon tsari ya faɗaɗa shirye wanda baya fi mai da hankali kan jami'o'i kawai. Ministan ilimi Dr. Tijjani Alhausa ne ya bayyana hakan Abuja yayin wata ganawa da kwamitin ba da shawara kan matsayin jami'o'in Najeriya. An kuma sauya wa kwamitin suna zuwa kwamitin ba da shawara kan matsayin manyan makarantun Najeriya domin ya shafi jami'o'i da makarantun fasaha da kuma kwalejojin ilimi. Ministan ya ce faɗaɗa tsarin zai taimaka wajen inganta ilimi da kyautata gaskiya da riƙon amana da ayyukan makarantu da kuma damar manyan makarantun Najeriya na yin gogayya da sauran ƙasashe. Ana kuma gwamnatin tarayya ta ce nan ba da jimawa ba za a shawo kan matsalar rashin tsaro da ke addabar wasu sassan Najeriya. Karamin ministan tsaro na Najeriya Bello Mutawalli ne ya bayyana hakan a Kano, inda ya ce gwamnatin tarayya na ƙara ƙaimi wajen gudanar da ayyukan tsaro tare da tsara matakan da za su taimaka wajen dada ɗorewar zaman lafiya a faɗin ƙasar nan. Ministan ya bayyana hakan ranar Litinin a Kano yayin ziyarar jaje da kuma duba halin da ke ciki bayan harin da 'yan bindiga suka kai Ciromawa da ke ƙaramar rukumar garin Malan a ranar 29 ga watan Agusta har mutane uku suka mutu. Ya ce gwamnati na haɗa matakan tsaro na gaggawa da dabarun tsara ayyuka da kuma ƙara haɗin gwiwa da gwamnatocin jihohi domin tunkarar ƙalubalen tsaro. Mutawalli ya ce gwamnatin shugaban ƙasa Bola Tinubu ta himmatu wajen kawo ƙarshen rashin tsaro da kuma samar da yanayi mai aminci ga al'ummar Najeriya. Ya kuma bayyana cewa jami'an tsaro sun kaddamar da wani sumami na haɗin gwiwa bayan harin ƙasashen wato harin ƙarƙashin jagorancin kwamandan Birgidiya ta uku da ke Kano Birgidiya Janar Sakajimo. A cewar sa jami'an rundunar haɗin gwiwa da ke aiki daga sansanin hawan Kwano da kwarar Ɗangura sun shiga aikin wanda ya kai ga ceto wasu daga cikin mutanen da aka yi garkuwa da su a yankunan gadar 'yan kifi da marabar kwari a ƙaramar rukumar ta garin Malan. Gwamnatin tarayya ta sanar da shirin kafa cibiyar ƙirƙire-ƙirƙire ta fasaha a jihar Taraba domin baiwa matasan Najeriya damar samun ƙwarewa a fannin fasahar zamani da na'ura mai aiki da ƙwaƙwalwa. Ministan matasa Comrade Oyedele Olawande ne ya bayyana hakan a lokacin da ya karɓi wata tawaga daga hukumar bunƙasa matasa ta jihar Taraba ƙarƙashin jagorancin shugabanta Prince Kara Nonga a dukkan ma'aikatar da ke Abuja. Ministan ya ce gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu za ta kafa cibiyar domin ƙara tallafawa ƙoƙarin gwamnatin jihar Taraba ƙarƙashin jagorancin gwamna Abu Kefas wajen shirya matasa domin samun makoma mai kyau. Ya ce cibiyar za ta samar wa matasa damar koyon fasahar zamani da ƙwarewar da ake buƙata domin su samu damar shiga harkokin tattalin arzikin a zamanance a fannin sadarwa. Ministan ya ƙara da cewa cibiyar za ta mai da hankali wajen bai wa matasa ilimin da zai taimaka musu wajen samun gwaraba yanki da kuma bunƙasa sana'o'insu a fannin fasahar ta zamani. A wani labarin na daban kuwa hukumar yaƙi da safarar biladama ta ƙasa NAFTA ta nemi a gudanar da bincike kan wasu ƙungiyar hula da yake zargin masu safarar mutane na amfani da su a matsayin mafaka wajen shiga cikin al'ummomin da ke cikin mawuyacin hali tare da safarar yara. hukumar ta kuma bayyana cewa ta ceto yara 118 da yake zargin yin safarar su daga jirgin Nasarawa da Benue da kuma su joyi uku na yankin Arewa da Tsakiya. Shugaban sashen yan labarai da hulɗa da jama'a na hukumar Natu Benson Adekoye ne ya bayyana kan Abuja yayin wani taron haɗin gwiwa na masu magana da hukumomin tsare. Tanan kuma har yanzu wasu ma'aikatan jihar Kano na ci gaba da jiran albashin watan Agusta da ya gabata yayin da wasu 'yan fansho ke fuskantar matsalar karɓar kuɗaɗen fanshin su daga bankuna. Wasu daga cikin masu karɓar fanshin sun bayyana suna fuskantar matsalar samun kuɗaɗen su musamman waɗanda ke amfani da asusun Unity. A wani bincike kan halin da ake ciki, wakilin Murabi Sadoki Kura ya ziyarci reshen Unity Bank da ke kan titin Zurot a Kano domin jin ta bakin ma'aikatan da kuma waɗanda matsalar ta shafa. Kafin wakilin namu ya daga waya mutane hudu yan gida daya sun rasu bayan wani bene mai hawa uku ya ruguje a unguwar Fofogiwa da ke a Ilorin babban birnin jihar Takwara, wanda rahotanni suka ce masu aikin ceto sun gudanar da kokarin ceto waɗanda suka makale, inda aka samu nasarar fitar da wani yaro mai suna Fridaus da ransa. Daga bisani aka kawo injin tono ƙasa domin taimaka wajen kwashe baragwanzon ginin da kuma isa ga sauran mutanen da suka makale. Yanzu kuma muna tare da wakilin namu Rabiu Sadoki Kura. Assalamu alaikum. Na barka dai, muna tare da kai.
1: Kuma yanzu ya ga musu hikika domin suna kai albashin watan Agustan da muka fasa.
0: Na'am.
1: Da dama ba su samu albashin su ba. Yan bunto da dama suna karɓar makale ba su samu albashin su ba. Kuma na fahimci wannan matsala ba iya kan wannan bankin ka rubi da suka yi har bankin yuri ya kuma kai kan su kuma bankin sai a yuniyan ba ka ce ba bankin sun fi yaya ne ba kan da hanyar kuma ba su samu albashin su ba kan su ba.
0: Na'am. Na. Na. Masha Allah, Rabiu Sadoki Kura kenan daga bankin wato unity da aka canja mishi suna da kuma wasu ma'aikata daga bankin UBA da suke da matsalar samun albashi a nan titin Zurat. Anan kuma cibiyar kula da cututtuka ta jihar Kano ta bayyana cewa sama da mutane 32 ne aka tabbatar sun kamu da cutar mashako tun bayan barkewar cutar a jihar. Darakta janaral na cibiyar Muhammad Abbas ya bayyana cewa an samu jimillar mutane 39,536 da ake zargin sun kamu da cutar, daga cikinsu kuma an tabbatar da mutane 32,633. Ya ce cutar dai ta shafi dukkan ƙananan hukumomi 44 na jihar Kano. A cewar sa, mutane 1,744 sun mutu sakamakon cutar, yayin da kashi 14.5 cikin 100 na waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar aka kwantar da su a asibitoci. Daritan ya ce abin da ya fi dacewa a yanzu shine gudanar da gagarumin maikin rigakafin cutar tare da haɗin kan al'umma wajen sa ido da kuma gano masu kamuwa da cutar cikin gaggawa. Har yanzu yan Najeriya na ci gaba da zuba ido tare da jiran matakan da kwamitin shugaban kasa kan kafayen sandan jihohi yake ɗauka a ƙarƙashin jagorancin shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasa Femi Bajabiamila. Batun kafayen sandan jihohi na ci gaba da ɗaukar hankalin al'umma, musamman ganin yadda ake neman hanyoyin ƙarfafa tsaro da magance matsalolin rashin tsaro a sassan ƙasar nan. Kadai rahoton da wakilin namu Rabi Sarki Kura ya haɗa mana.
2: Na kundin tsarin mulkin Najeriya sun bayyana cewa akwai namijin aiki a gaban gwamnatin tarayya da kuma jihohi a yunkurin da ake na kafa 'yan sandan jihohi a kasar nan. Barista Bashir Muhammad gogaggen lauya ne kuma masanin kundin tsarin mulkin Najeriya.
3: Abubuwa ne da za a duba a gani ina za ka yi funding ɗinsu, ya za ka yi providing ɗinsu da uniform, ya za ka yi naming ɗinsu, kuma commissioner ne zai heading ɗinsu, idan commissioner ne zai heading ɗinsu menene hierarchy nansu, kuma ya za ka kafa musu police division. Akwai sanda na hira da wani DIG na je Abuja na je office ɗinsa, nake ce masa wai kwai dan sanda nawa ya kamata a samu a duk police station a Najeriya, yace 2,000. Yanzu in ka je police station kamar Badawa, kamar Fage, za ka je ka tara 'yan sandan ba su kai 60 ba.
2: Shi ma barista Sunusa Aliyu masanin kundin tsarin mulkin Najeriya ne ya ce idan za a kafa 'yan sanda a matakin jihohi a Najeriya ya zama wajibi a yi biyayya ga tanade-tanaden kundin tsarin mulki.
4: Si tsari mai kyau, a ba mutane haƙƙinsu a yi consultation hakan mai faɗi, a zo da tunani mai abin hakan, kuma a tabbatar kan cewa jihohi ma za su iya fandan ɗin harkar albashin 'yan sanda. Ka ba shi albashi lafiyayye da zai ishe shi ya samu nutsuwa da kwanciyar hankali a zuwa, dole sai an ba kundin su, kuma in ba su yi ba da yawa za a yi challenge ɗinsu a kotu.
2: To sai dai kuma wasu daga cikin 'yan ƙasa sun fara gindaya ayar tambaya da cewa manyan laifuka irin su kisan kai da fashi da makami da ta'addanci da kuma kula da zaɓuka wake da alhaki a kansu a tsakanin 'yan sandan jiha da na tarayya idan har aka kafa 'yan sandan jihohi. Ga barista Sunusa Aliyu.
4: Akwai amma laifin da fidar ne kawai kamata su duba shi, kamar immigration offense, abubuwa wanda ya shafi drugs haka, akwai irin kuma insurgency da ake fama da shi da terrorism offenses irin wannan haka.
5: Na
4: ta'addanci haka, cin amanar ƙasa. Wannan kaga duk offenses ne da ya shafi fidar gwamnati haka.
5: Kisan kai fa.
4: Kisan kai shine ke cewa both ta za su iya dubawa, fidar ma za su iya dubawa. Amma ya danganci abin da suka zo suka tsara, aka zo aka yi aka bayyana mutane.
5: Amma na san dai batun da ya shafi dabar siyasa da irin 'yan dabar nan tayo a ce jahaci za ta kalli wannan. To kuma tayo a nan gizo yake sakar domin yawancin 'yan siyasar nan suna da 'yan dabar nan na siyasa kamar yadda ake zargi.
4: That is the reason mutane suke sukan 'yan sandan jiha. Kada a ci zarafin mutane, ba gaira babu dalili.
2: Tunda dai har kwamitin da shugaban ƙasa ya kafa a bisa jagorancin shugaban ma'aikata na fadar shugaban ƙasa Femi Bajabiamila ya ɗaura ɗamarar tattara ra'ayin al'umma akan yadda za a yi kwaskwari ma ga dokar 'yan sanda ta shekarar 2020 wadda za a mika wa majalisa. Sai dai masana na ganin zaman da kwamitin ya yi a Abuja kamar kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba. Ga barista Sunusa Aliyu akan hakan.
4: Muna da 36 state a Najeriya, jihohi 36, kamata su je kowane state su zauna at least sati ɗaya a ji public opinion, saboda ba mutane haƙƙi da dama da opportunity fidda ra'ayinsu akan menene suke bukata, suna bukatar 'yan sandan jiha da kuma tsarin da ya kamata a bi. Amma ba kawai muke kana Abuja ka zauna kana shan shayi kawai ka iya tunanin ɗin wannan kwamitin kawai ka je ka miƙa wa shugaban ƙasa, za a kitso da kwarkwata gaskiya.
2: Rabi'u Sadauki Kura a labaran Rahama.
0: To yanzu kuma bari mu je ga rahoton namu da yake da jibi da tattalin arzikin ƙasa ta cikin wannan rahoto.
6: Gwamnatin tarayya ta ce tattalin arzikin Najeriya na samun tagomashi kuma yana kan hanyar cimma burin bunƙasa daraja hajoji da ƙasar nan take samarwa zuwa dala triliyan ɗaya nan da shekarar 2030 bayan da tattalin arzikin ya samu ci gaba sama da kashi 4 cikin 100 a zangon farko na uku na shekarar 2026. Ma'aikatar kuɗi ta tarayya ta bayyana hakan cikin wata sanarwa da ta fitar bayan da hukumar kididdiga ta kasa ta fitar da sabon rahoto. Ma'aikatar ta ce wannan ci gaban ya sanya tattalin arzikin Najeriya farkon rabin shekarar 2026 ya samu ƙarin bunƙasa fiye da makamancin lokacin na shekarar da ta gabata. Yayin da ake ƙara zafafa muhawara kan batun cire tallafin man fetur, fitaccen lauyan nan da ke rajin kare haƙƙin ɗan adam kuma babban lauyan Najeriya Femi Falana ya buƙaci gwamnatin tarayya da ta dakatar da gangar ɗayan man fetur 450,000 da take warewa a kullun domin amfanin cikin gida zuwa matatun man fetur na cikin ƙasar nan. Falana ya ce yin hakan zai iya taimakawa wajen rage farashin man fetur a Najeriya. Kazalika ya nuna rashin gamsuwa kan yadda ake ci gaba da shigo da man fetur daga kasashen waje, duk da cewa Najeriya na da danyen mai da kuma matatun mai da ke aiki a cikin kasar nan. Masu shigo da man fetur da 'yan kasuwan man fetur sun bayyana rashin gamsuwa da rahoton cewa matatar man Dangote na shirin dakatar da sayar da man fetur ga 'yan kasuwa da ke shigo da man fetur daga kasashen waje. Sun bayyana matakin ne a matsayin kokarin hana shigo da man fetur cikin Najeriya. 'Yan kasuwar sun kuma kalubalanci matatar Dangote da ta gabatar da hujjojin da ke tabbatar da cewa man fetur da ake shigowa da shi Najeriya bai kai matakin inganci da ake bukata ba. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa. Hafsat Lawan Sheka, Al-Labarin Rahma.
0: Labarai da rahotannin suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen namu na labarai da al'amuran da kullum na gidan rediyon Rama Prince Al-Umma mai yaɗa shirin nata akan mita 97.3 a kan zangon FM da ke da matsuguni a nan bayan dogon banki a gida mai lamba 125 tsakiyar birnin Kano da Aban Najeriya. Sa kuma ku iya kallon mu da sauraron mu kai tsaye ta gurbin adireshin mu da ke www.tramatv.com da shafukan mu na sada zumunta da suka haɗu da Facebook, YouTube, Instagram, TikTok da kuma X duk akan Rama Radio da kuma TV. A dakance mu nan gaba kaɗan muna da labaran za su ɗora.

0: To madalla barkamu da dawowa yanzu kuma labarin zai dora inda zamu je ga batun da yafi daukar hankali a dandalin namu na sada zumunta da mahawara dake a kan Facebook shine da ɗan kwanakin nan wasu yankunan jihar Kano musamman wasu kananan hukumomi dake kusa da iyakokin jihar nan suka fuskanci matsalolin tsaro da harare ɗan bindiga lamarin da ya fada sa rayuka da kuma ƙara fargaba tsakanin al'umma tambaye da yake muke buƙatar amsawa ita ce me ya kamata gwamnati da jami'an tsaro da al'umma su yi domin daƙile wannan matsala wannan abu ne ya fi damun jama'a to gari wasu daga cikin rayuwar naku daga dandalin namu na sada zumunta da muhawara dake a kan Facebook
1: Zamu fara karanto sakonnin rayuwar naku ne da sakon Abubakar Sale farko zamu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan matsala dole a dauki mataki guda biyu na farko addu'a da kuma sanya jami'an tsaro duka iyakokin jihar Kano wadanda za su dinga kula da shiga da fitar al'umma ba dare ba rana sai kuma na biyu a samar da jami'an tsaro na sirri wato masu leken asiri a cikin al'umma tare da jama'a da kuma ƙara kayan aikin jami'an tsaro irin su babura motoci da kayan kare kai wadanda dai bai kamata mu fade su a fili ba A ra'ayin Nasiru lokaci cewa mutane su kasance a ankare da duk wani motsin bakuwar fuska na biyu kuwa a baiwa jami'an tsaro bayanan sirri damar yin aikin da ya kamata na uku ɗaukar matakan kare kai kafin zuwan jami'an tsaron ita ma Fidosi Ibrahim Na'iba bayyana mana ra'ayinta ta kamar haka a gani na ƙara jami'an tsaro kaɗai ba zai magance matsalar ba gwamnati ta ƙarfafa bayanan sirri kayan aiki da sauran kai ɗauki yayin da al'umma ke da sai han bayane ga jami'an tsaro Shi kuwa Naziru Aliyu Ahmad cewa Allah ka amintar da mu da amincewarka Allah ka ba mu tsuwa ta ruhi da jiki albarkacin annabi da alqur'ani mu tashi mu aiki sai kuma mu roki taimakon Allah wannan shine kawai lissafi a ra'ayin Lawan Nuruddin Sani Zamu karkare sakonnin rayuwar naku ne da sakon Sultan Yahuza Gagarawa DKD na farko a bawa jami'an tsaro bayanan sirri na biyu kada wani ya bayar da bayanan sirrin wani na uku kowa ya zama jami'in tsaro tare da lura da bakuwar fuska na hudu ayi addu'a da mun neman mafita wajen Allah subhanahu wataala sai kuma na ƙarshe a dauki matakin kare kai iyakacin sakonnin rayuwar naku kenan na wannan lokaci kuna da damar ci gaba da bayyana rayuwarku a shafukan mu na sada zumunta da suke a Facebook wato Rahama TV da Rahama Radio domin karanto muku labaranmu na gaba Anas Lawan Dan Maliki a labaran Rahama
0: So kafin mu tsallaka zuwa ga sassan duniya barin fara Lagos zuwa ga fagen wasanni domin jin halin da duniyar kwallon take ciki tare da Bashir Al-Ali.
2: Hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta bayyana damuwa kan rikicin da ya dabbaibaye hukumar kwallon kafa ta Najeriya NFF. Inda ta baiwa hukumar da kuma gwamnatin tarayya wa'adin kwanaki 7 domin ta bayar da bayani kan dalilin da ya kai ga murabus din tsohon shugaban hukumar ta NFF Ibrahim Musa Gusau FIFA ta yi gargadin cewa Najeriya na iya fuskantar dakatarwa daga shiga wasannin kwallon kafa na ƙasa da ƙasa idan har bayanan da aka bayar ba su gamsar da Hukumar ba matakin na FIFA ya biyo bayan rahotanni da ke cewa murabus din Gusau na da alaka da umarni daga fadar shugaban kasa a wani bangare na matakan da ake dauka domin yin garan bawul ga tsarin gudanar da harkokin kwallon kafa a Najeriya A wani labarin kuma FIFA ta aike da sakon taya murna da yabo ga kaftin din kungiyar kwallon kafa ta kasar Argentina Lionel Messi bayan da ya tabbatar da cewa zai rataye takalminsa daga wakiltar kasar Argentina bayan shafe shekaru 20 yana wakiltar kasar Sanarwar dan wasan mai shekaru 39 ta zo ne mako kadan bayan rasuwar mahaifinsa George Messi lamarin da ya matukar shafar rayuwarsa Messi ya kasance dan wasan da yafi kowani dan wasa a tarihin wakiltar kasar Argentina a wasanni sannan kuma shine wanda yafi kowa zura kwallaye a tarihin kasar inda ya ci kwallaye 125 a wasanni 207. Bashir Alali a labarar rahama.
0: Alhamdulillah yanzu kuma bari mu tsallaka zuwa ga sassan duniya. A cikin sauyi shin da ruwa suka gabata rautani sun ce an kai hare-hare akan akalla tankokin danya mai biyu a mashigar ta Hormuz ta hanyar wasu makamai da ba gano ko suwa suka harba su ba. Wanda kamfanin jiranci labarai Reuters ya ce manyan tankokin danya mai guda biyu da ke wato dauke da man fetur na Saudiya sun fuskanci hare-haren makamai masu linzami da ba a san ko su waye suka harba ba a tazarar mintuna kaɗan da juna yayin da suke wucewa ta mashigar Hormuz a daren ranar Litinin. A cikin wata sanarwa da Marisas ta fitar ta ce waɗannan hare-hare da suka faru kusan a lokaci guda suna nuna ƙarin tsananta yanayin barazanar tsaro a yankin mashigar ta Oman. Bayan kifla sun nuna cewa tankokin biyu sun ɗora gangar ɗanyen mai miliyan biyu na Saudiya daga tashar Juyuma da ke kudancin gaɓar tekun Fasha a makon da ya gabata. Kamfanin mai na Saudiya wato Saudi Aramco ya kuma ɗora da sayar da mai ta mashigar Hormuz ne a wata Agusta da ya gabata bayan ya dakatar da wasu ayyuka a yankin a baya. A nan kuma cibiyar da ke kula da ayyukan sojojin Amurka ta sanar da cigaba da kai hare-hare kan wuraren dakarun rundunar juyin juya hali ta Iran. Cibiyar Amurka da ke yankin ta ce waɗannan hare-hare martani ne ga hare-haren da rundunar juyin juya halin ta Iran ta kai kan wasu jiragen ruwan kasuwanci a yankin Hormuz da kuma dakarun Amurka da aka girki a yankin. Kamfanin dillancin labarai na Fars ya rawaito cewa an ji fashewar wasu abubuwa a yankunan Konarak da Sabahar da Bandar Abbas da Sirik da kuma Kashim. Siriya cewar kamfanin dillancin labarai har yanzu rundunar juyin juya hali bata bayyana inda aka kai hare-haren ba. To duka nan muka kammala labarin namu na wannan lokaci sai dai kafin mu salama ga tashin mai munkanin su wanda tun da fari kun ji cewa gwamnatin tarayya ta ce nan ba da jimawa ba za ka karshen rashin tsaro a ƙasar nan. Yayin da kuka ji Najeriya ta nemi kungiyar ta ECOWAS ta ƙara tuntubar kasashen Sahel domin samun haɗin kai. A gefe guda babbar kotun tarayya ta gargaɗi lauyoyi kan shari'ar neman hana ta da takara a zaben shekarar 2027. Daga sassan duniya mun labarta muku cewa Amurka ta ce tana ci gaba da kai hare-hare kan wuraren dakarun Iran. Sakwai kamar ba wannan rana yana cewa mutum mafi ƙarfi a rayuwa ba wani ya iya ɗaukar mutane ba ne shi ne wanda yake neman halal da gaske kuma kame kansa daga roƙo. Ya Allah ka mana tsari daga ƙuncin rayuwa da talauci da kuma jinya mai wahalarwa. Amin. Labaran kenan a madadin sashen labarai da al'amurai da kullum na gidan rediyo Ramon French Kanuma da ma waɗanda suka tallafa domin ganin labaran ya iso gare ku musamman editan da tattara labaran kuma ya tashi Rabiu Sarauki Kura. Sunana Fatima Kabiru labaran ya kasai. Nake ce maɗi da ku a kashi na biyu na labarin namu wato shirin sharhin bayan labarai.

0: idan manoma sun sami girbi mai yawa kayan abinci kan yawaita a kasuwa kuma hakan na iya taimakawa wajen rage farashi sannan na biyu shine sufuri duk abin da manomi ya noma dole sai an kai shi kasuwa idan kudin mota yi tsada wannan yana iya shafar farashin kayan sai abu na uku shine tsaro idan manoma ba sa iya zuwa gonakin su cikin kwanciyar hankali samar da abinci zai iya raguwa na hudu shine yanayin kasuwa idan mutane suna neman wani abu da yawa amma kayan ba su wadata ba farashin zai iya karuwa baya ga haka abu na biyar shine kuma riba wato dillalai da 'yan kasuwa daga gona zuwa hannun mabukaci akwai matakai da dama to tambayar da ya kamata mu yi ita ce a wani mataki ne ake ƙara kuɗin da ya sa talaka suke sayin abinci da tsada yanzu kuma za mu zo ga ainihin batun domin idan muka ce farashin abinci ya sauka dole ne mu tambayi kanmu shin talaka ya ji sauƙin hakan domin akwai bambanci tsakanin farashin kaya ya sauka da kuma wato rayuwa ta yi sauƙi misali mutum zai iya cewa shinkafa ta dan sauka amma idan kuɗin sufuri ya ƙaru kuɗin makaranta ya ƙaru haya ta ƙaru kuɗin magani ya yi tsada to wannan mutum zai iya ci gaba da cewa ni ban ga wani sauƙi ba a abubuwan da suke faruwa saboda haka yana so ku yi tunani akan wannan me yasa idan farashin wani abu ya sauka ba lalle ne talaka ya ji sauƙin rayuwa ba shin matsalar ita ce farashin kaya ko kuma matsalar ita ce karancin abin da mutane suke iya samu wannan tambaya ce mai matukar muhimmanci sosai wanda masu sauraro za ku iya shigowa ta kan 0707795393 ko kuma 0081475777 waɗannan su ne laikan da ku iya shigowa da mama da taku good morning assalamu alaikum
1: assalamu alaikum warahmatullahi
0: na'am wa alaikum assalam warahmatullahi
1: masha Allah ba ta harke ya gari
0: Na'am muna tare da kai. To ga duka alama layin ya riga da ya katse fatan za sake shigowa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Na'am, assalamu alaikum, assalamu rahmatullah.
1: To kai dai sunana Umar bai.
0: Muna tare da kai. To ga duka alama dai muna ta fuskantar tangarɗar na'ura. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To shi ma dai wannan layin ya katse fatan da zai sake shigo. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Na'am, alaikum assalam wa rahmatullah. To muna tare da kai alamin autan matasa dan mutanen Katsina. Muna tare da kai. To line nashi shi ma dai ya riga da ya katse. Assalamu alaikum. Na'am, assalamu alaikum assalamu rahmatullah. Barka dai muna tare da kai.
1: Alhamdulillah. Usman Hassan sun yi mutu da akan layi.
0: Na'am, muna tare da kai.
1: Na fara bayar da gudunmawa duk wanda zai kuma layi saboda gaskiya fa ba ma ji ta waya idan mun kirawo amma mutum in ya ji maudu'i ya tafi kai zuwa ga maudu'in da aka tattauna duba da gaskiya ba a ji sai an dan gyara akan wannan.
0: Na'am.
1: Yanzu ba na ji amma dai tunda na san ga matsalar da take faruwa gudunmawa shine yana da kyau a ce mutanen mu da 'yan kasuwa da sauran al'umma da gwamnati su ji tsoron Allah san cewa dukkanin wani wanda yake a wannan ƙasa shin ko ya ka samu wata dama ko ta kasuwanci ko ta shugabanci to tabbas yana da kyau ya ji tsoron Allah ƙarin farashi da ake samu wani lokacin za ki ga cewa kayan sun ƙarfi mutum yana da tsohon kayan sai ki karya farashi idan kuma kayan suka ta matsalar man fetur nan da ake fama da ita sai a ce an ƙara kuɗi a kasuwar duniya kuma an rage mu a nan za mu ji labarin cewa an ƙara sai su ƙara amma in aka ji labarin ba sa ragewa. Na'am. Ji tsoron Allah an gyara sannan kuma kamar mu ƙananan 'yan kin ga jajiya ba su ina kasuwanci amma wallahi ban taɓa ƙara sisin kwabo na jirgin kaya sun ƙara kuɗi ba ce na siyo kaya mai tsada haka na siyo mai araha na siyo da tsada na siyar da tsada to amma wasu daga cikin 'yan kasuwa sun yi wannan ƙara-ƙara kuma ga shi nan shekara alhamdulillah na samu nasara ta fannoni da a rayuwata sakamakon kaɗan da muke bi da kuma albarka da Allah ya sa.

0: kuka ba to gaskiya kenan a muna kira ga yan kasuwa da su mana adalci mun zaka ga mutun yazo ya sai abu arfa kana ka bana manta wallahi malam Fatima wani ba Allah na dora masa dinar a watan 6 wallahi abin da faru kwaro ba ake auna kike ki yare ya dora masa bahu kuma bahu yana 40 amma 40 din sai ya tsira wannan bahu kawai a cikar masa kudin bahu zai biya amma kudin da kwano kin ga wannan zabe ci ne shi kawai kudin kwano kin ga gaskiya ba sai mana adalci ka sha ka sha ka ga to da fatan
1: to muna matsar godiya awal ishgo dan mutanen karban kuki da shuwa da kai ko kuma ba da taka gudumar a daidai wannan lokaci assalamu alaikum
2: na wa alaikum assalam wa rahmatullahi bala magani ba kanki da haka musa shin kallama gudun tangi zani a kan daji
1: muna tare da kai
2: na kuma na ji shi kansa wannan magani da ku
1: na
2: abubuwan da dama kafin na kai ga kamar hasashen da na dangi da dama tun kafin ita kan da mun ta mu haja gira ni kamar akwai abubuwan da na ga yanzu haka kamar lokacin su yayi sannan kuma abin da zai ba maki sai daga cewar rashin gishirin adolcin da suke kamar na tashi abin sai ba ki mamaki
1: na'am
2: kamar da dali na ji wani yana butun cewar masara ba ta tashi ba ko na kamar da tun gata dama da guri guri tunda idan na fara da kamar butun masara gani zai ga cewar bayan ne nake a yanki na kamar nan giza
1: na'am
2: kuma wasu kewayen gicin ko a shekaran jiya na auno masarar kuma a yanayin da na samu ita kanta masarar ta abin yayi matakar ba da mamaki kasantuwar a baya da ke zama da cewar ta san ko yanda ake cewar za ke samu rangwame to amma kuma sai zama da cewar a shekaran jiya da na ci ta abin shi da je na karya kara kamar tashi to dalilin da yake kawo tashi su kan irin wannan abu kamar irin su masara har ma shi kansa waken da zaki ga cewar gashi nan sabon sa ana ta kawo shi ka to amma kuma sai ga zaga ne cewar ya kasa sa kuwa har zuwa gero to akwai dalili da zuwa biyu wanda kamar hasashe na kai ga cin magan wannan abubuwa
1: na'am
2: farko girani a dan zaki ga cewar akwai shi kansa ana kawo su bai ba su ba amma wake a nan kasuwar mu ta gerawa da kika ana kawo shi ko wake ko gero ko ita kanta abin da shafa masarar da kika ana kawo su nan da nan zaki ga cewar sun kare sai kika cewar an riga da an bar tsohon wanda dama shi tsohon bai ya fitar da shi kansa da yake shirwa kuma idan an siye su nan tafiya da ba ma ki san gurin da yake tafiyar da su ba tsohon shi kuma ya ci gaba da ba yin tsada so wasu daga cikin yan kasuwa duk da ba wai da aka zama daya ba su ma da suka cewa idan aka kawo sabon waken ana yawan rubutun shi to wallahi sai kiga akwai wasu da dama daga cikin sai su idan aka kawo su ma sai su siya ba tare da cin sai da shi a daidai lokacin ba da yanzu haka nan malama gidani na ce ke na ce haka wanda zan ci anjima to amma kuma da na tambaye ta nake cewa yanayin waken yake da yake ina bai su haka yanayi na ce ya ake sai da shi to ainihin da ta faɗa min a shekaran jiya zuwa ya tashi sabida wancan lokacin da ta take faɗa min sabon waken tashi shi dubu kamar ɗaya dubu ko kwana mai kama da haka to amma yadda take ce min dubu biyu wai har su da haka ma ana ce ga waken shi kan su kwana mai kama da haka to zai ke cewar dama kuma hasashen da na riga ni faɗa za a iya samun sa tun a nan rahama video na sha faɗa kan yin hasashen cewar kamar noman da wasu ba shi ba suna ganin cewar kamar ai kaya suna yin araha to kuma sai nake cewar to mutum ya zama da cewar za a baro su gonakin saura ba tare da an yi su ba to kuma akwai fakewa da gudu wanda za su dinga fasowa idan abin ya zo sabo to za a dinga siye shi ana da na shi su kuma waɗanda suke buƙatar su siya don su sarrafa shi amfani da shi sai a siyan musu da kona mai kama da haka kuma abin da yake gudu din hajiya girani gashi kuma a yanzu haka yana faruwa a gaba ba wai hasashen fatan ya tsadan nake yi ba a nan gaba in dai gwamnati shigo ta kamar tallafa wajen ganin cewa an yi pricing control na su kansu wa'annan kayayyaki an kamar kafa wasu yan kasuwar doka to wallahi karan su ba tare da babbaka za su yi rani a nan gurin nan gaba abin da yake yafin haka tsada ba wai fata nake ba ko kuma ba wai kashin san jin daɗin hakan nake ba amma sai na ɗan karamin manomi kuma ni ma wani abu ina siya tun da ba wani abu da ake noma ko na mai kama da haka ba yana da kyau dole gwamnati ta shigo cikin harkar kasuwanci da ce da shirwa ba wai ta ba kowa ya dinga yin abin da ya ga dama a cikin kasuwa ba kowace kasuwa na fita da gabanin abin sira kunan kasuwa to gwamnati ta shigo ta haɗa kai da waɗannan abubuwan a dinga sani da a dinga yin fresh control ko da a ce an samu bambanci tun da aka ce wai daidai sai Allah turu bambancin da ake samu na ciyarwar

0: ne mai yawa ba amma gurin sai kika cewa ana ce a funera da yi ba ko wani gurin kuma kije ki tara ana ce da shi naira 1000 da wani abin to kin ga wannan abin yayi ne idan ma bambancin za a samu ana cewa 700 nan ana cewa 750 zuwa 800 kan ce ya bi amma gwamnati dan Allah ta taimaka ta shigo domin tallafawa talakawan da kike jagora ko dushi amma kaya yanzu haka gaskiya ba wai araha suke yi ba gaskiya dan tashi suke yi ba ana kawo su ake sayar da su da kuma wasu gurbatattun yan kasuwar da suke su ma ajiyewa ganin cewa ta kawo siyewa ake fatan ubangiji Allah ka rangwanta mana ya ba mu abin kuma da za mu siya a kuɗi mu sayi shin kallon mu da mutan da zafi rani sai nawa
1: to amin amin muna matukar godiya mun sashin kallon mu muryar mutan gisawa da shigowa da kai ka kuma ba da taka gudunmuwar adidi wannan lokaci assalamu alaikum assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
1: na'am assalamu alaikum assalamu rahmatullah lafiya alhamdulillah to muna tare da kai dan iya
2: bayani da dangane da abin da yake yi to hawa na farashin dan abin Allah shi kanan gaskiya magana ta Allah ni ba cin sabaya ba na kudin adis misali kana ta miliyan 10 na kudin 10 to hala inda abun an yi cikin abu da take da dalilan 10 ya da miliyan 8 misali kenan to amma ni abin da na fi duba da ke a dangane da abin da yake yi harkar tsada da kaya da yake faruwa a wannan lokaci ne da farko dai shi gaskiya da rokan da kasuwanci domin ta kawo cikin gari suke mana wanda suke a cikin gari suke amfani da ababen hawa gurin zuwa kasuwa da kuma ababen hawa gurin ɗauko wannan kayan a wajen da zuwa a kasuwa to misali ya yi zuwa kasuwa kawai misali a ce an samu wurin wani abu da ya shafi kayan masarufi dukkan su wato idan suka sun tsaka zuwa kusanta da kuɗin da ya mata kuɗin daga kasuwa daga doshi zuwa inda a cire kayan za ki ga wannan ragin da aka ya koma kan kayan sannan kuma abu na biyu da nake gani shi ma na cewa ba a iya gane kan yanayin doka da hawa na faranti shi ne ikan yanayin darajar kuɗin manera gaskiya ba da darajar da ya kamata mutum ya iya gano irin wannan abu ba misali musamman mutumin da yake aikin wata ko aikin leburanci aiki ne da ana biyan su misali kamar 3,000 lebura ne shi ma aikatan wajen ya biyan su 30,000 to yanzu 30,000 daga sannan ko 3,000 da ke ba leburan nan ba ta iya siya ma abu da ke siya ma a baya haka cikin gabbana su ke fahimtar ya doki ko da kwa ba ta maje Allah ubangiji ya kama da doki da rangwame a rayuwa ya mana arziki duniya da lahira lafiya da zaman lafiyar fashin gari
1: to amin wa alaikum assalam rahmatullah muna matukar godiya din iya tare da kofarin mai da shigowa da kai ka bada ta ka gudunmuwar radio wannan lokaci assalamu alaikum na barka dai kai tsira miki tare kuma daga yanzu barka dai muna tare da kai to dan mutanen bebeji muna tare da kai
3: hakikanin gaskiya abin da yake faruwa wannan rashin adalcin gaba ɗaya tsakanin mu ne muhimmi ne kuma gaba ɗayan mu al'umma a daina kai shi kai shugabanni gaba ɗaya mu kuma kowa cika jikan kayan sa gurin sa dai kawai ya sa da tsada na ganin cewa a rayuwa ta yi tsada shi ma yana zuwa abubuwan da ya siya to da za mu kuma mu karatun tana da gaba ɗayan mu saboda gawo junan mu kowa ka zo kan kayan sa ya sauƙaƙa to da tabbas hakan zai kawo wannan saukin rayuwa da muke ciki yanzu muna cikin tsadar rayuwa amma da kowa zai yi wa kansa karatun tana zuwa tsaya a mu imu da muke mu'amala yanzu bari in baki misali kamar kasuwanni na cikin gari ne kamar su dawano kasuwa hatsi za ki ga za ku sa rahoto a kana na farashin kayan masarufi ko kayan hatsin su kansu kayan abinci sai mu ji fara ba shi da wani bambanci kusan da yamma na kasuwa kawai to me yake kawo da su a kuma an ganin kasuwan ake zuwa a sai kayan abincin sannan aka fita sunan manyan kasuwanni da ke gari to kin ga wannan rashin adalci ne kawo haka tunda misali shi wanda zai tsara a kasuwar kawai ya zo ya kai cikin gari ya ce ya sama da kuɗin transport da ya yi ya fita farashi sa abincin sai dan fi tsada misali ya yi kuɗi to mu kuma na kawai da muke noma a cikin garuruwan mu me yasa mu farashin bai bambanta da na cikin gari ba
1: kuma
3: bangaren kayan abinci to kin ga wannan abun a duba ne shi ma dai wannan mai tabbas dole za a tausaya masa domin cewa shi ma ya ji ya sayo taki da tsada to duka dai abin idan muka duba a tsakanin mu ne magarin suke mu zan fara magance tsakanin mu kafin mu dubi shugabanni mu ce su ne ba sa mana halin cikin wani sami a tsakiya tsakanin mu wannan kira ne ga dukkan gare mu al'umma kowa yana ka bakun kayan sai ba zai sauƙaƙa to idan haka hakan za mu samu sauƙin rayuwa kuma shugabannin su ma insha Allah Allah zai ba mu nagari
1: ta amin amin
3: ina fata ubangiji Allah ya kawo mu sauƙin rayuwa Allah ubangiji ya tashi
1: To amina muna matsar godiya dan mutanen Bebeji da shigowa da kai ka kuma bada taka gudunmura daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum. Na barka dai kai da muke tare kuma daga ina.
4: Barka da Ismail Muhammad Umar Gombaja.
1: To muna tare da kai dan mutanen Gombaja.
4: Yau gaskiya dai magana kayan abinci ba mu sauki. Musamman shinkafa da muka fara amfani da ita kullum sai ga kaji farashin ta ma yana ƙara yana ƙaruwa.
1: Na'am.
4: Wake ne da ma sabo ko a miki da gaskiya na ga da zo da kai. Shi ma ya ƙara an ya ƙara farashin ma shi ya ƙara farashi yake.
1: Kuma ni ma ga wannan abin yana da alaka da tsadar mai kullum mai ƙara. Ko kuma ba da ta ka gudunmawar a tattaunawa da lokaci. Assalamu alaikum.
5: Assalamu alaikum.
1: Na'am, amma alaikum assalam wa rahmatullah.
5: Assalamu alaikum.
1: Muna tare da kai. To, kada ka rama nan ya riga da ya gatsi an samu wutan gardar na'ura. A wannan layin. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
5: Alaikum.
1: Na'am, barka dai kai tsaye da muke tare kuma daga ina.
5: Na tare da mun tare ke bana.
1: To muna tare da kai mun tare dan mutanen Jogana.
5: Ada alheri a gare ki da fatan kin muna lafiya.
1: To muna godiya lafiya alhamdulillah.
5: Bangaren kayan masu tsakani da Allah ya bangaren ke yi masara. Ina can sauki musamman ma gero da yake ya fara zuwa kasuwa.
1: Na
5: bangaren kayan provision kuma mai wani ne kaga wannan su ba magana sosai inda a da can an sai jawa an sai masara ma 2500 to amma yanzu dubun ma ba ta kaga ai sun yi ne za a jiya amma a yanzu abin da yake kata mutare da rai ba illa irin bangaren man fetur to kurin da zaka je a 3000 yanzu ya kai 10,000 sha wannan ne ke kawo matsalar rayuwa abubuwan da ya lalace ya sace shi uku ban kasar da ya zai din yi ko ba din yi wa zai ba mutane za su ji dadi Allah ya ji mu ga ya ji mu ga
1: to muna matsar godiya mun tare ta yi shugana da ba da gudunmawa ka da wannan lokaci masarar idan muna son da farashin abinci ya zama mai sauki ya kamata mu duba tushen matsalar ba wai kai mu ce a rage farashin abinci tambayar ita ce ya za a rage shi dole ne dai a tallafa manoma kuma dole a karfafawa su kansu manoman duka dole ne a inganta hanyoyin zuwa gonaki da kasuwanni dole ne a samu ingantattun wuraren ajiye kayan abinci dole ne a inganta tsaro domin manomi ya samu damar zuwa gonarsa kuma dole ne a rage abubuwan da suke ƙara kuɗin da kayan shi kansa abincin ke fi kafin su iso hannun mabuƙaci idan muka gyara waɗannan abubuwa za mu iya samun saukin da zai dore domin ba ma san farashin abu ya sauka na mako guda sannan ya sake tashi bayan wani lokaci abinda muke nema shine daidaitaccen farashin da talaka zai iya rayuwa da shi to masu rawayen da muke kawo ƙarshen shirin namu na yau akwai abu ɗaya da ya kamata mu fahimta farashin abinci ya sauka ko ya tashi ba abin ne da yafi muhimmanci ba abin da yafi muhimmanci shine yadda talaka yake rayuwa idan mutum yana samun kuɗin da zai iya ciyar da iyalinsa biyan kuɗin makaranta sufuri da sauran buƙatun yau da kullum wannan shine ainihin saukin rayuwa amma idan mutum yana kallon kayan abinci a kasuwa yana cewa kuɗi na bai isa ba tsarinsa akwai babban aiki a gaban gwamnati da al'umma saboda haka ba wai kawai mutum mai tambayi farashin abinci ya sauka ya kamata mu tambayi shin talaka yana jin saukin rayuwa wannan ita ce tambayar da na barko da ita masu sauraro sunana Fatima Kabila Bare ya kasu nake cewa ku ci gaba da kasancewa da Rama Radio Farci al'umma kuma mun gode da dukkan waɗanda suka kira mu suka aika da sakonni suka bayyana ra'ayinsu Allah ya kawo mana sauki a rayuwa ya albarkaci manoman mu ya ba yan kasuwar mu damar samun halal kuma ya sauƙaƙa wa al'ummar Kano da Najeriya baki daya sai mun sake haduwa da ku jama'a bisalam

0: To kafin mu shiga cikin shirin, ina miko muku goran gayyatar maulidin da zamu gabatar nafi halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda Fainusa Balarabe saba ki ta saba gabatarwa a duk shekara. A wannan karan ma zamu gabatar da wannan maulidi a ranar Alhamis mai zuwa 21 ga watan Rabi'ul Awwal, wanda daidai da 3 ga watan September shekara ta 2026. Kamar yadda muka saba gabatar da wannan maulidi, zamu gabatar da shi ne a makarantar Margayi Dr. Aminu Dan Tata Memorial Primary School. Za mu fara wannan maulidi daga karfe 12 na rana har zuwa abinda ya sawwaka. Wannan maulidi na mata ne kawai, da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya bada ikon halarta. Amin summa amin.
1: To madallah, a yau ma mun dauko muku karatun Ash-Shaykh Ubal Adaka, wanda yayi akan sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam, kashi na 32.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa sallallahu ala man la nabiyyu ba'dahu wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd. To kamar inda aka sani, abin da yasa muke fada, muke cewa ana kasin na awa 500 dan mu gode wa Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika
3: hadith
2: hadith, haka Allah yace da Annabi Muhammad
3: sallallahu alaihi
2: wasallam, yaje mai iraji ya dawo Allah yayi makyauta, yayi makyauta. Annabi ya shiru, sai Allah ya ce azantas ni'man nan da ni Allah na fada, mai jin dadi ya ji dadi, mai hasada mu kama shi. Eh mana, to haka ne, ko ba haka ba? To ka ji dalili. Shi isa ba ana yi dan alfahari ba, a'a, dan a gode wa Allah. An to hadisu bi ni'matullahi shukran, zantar da ni'imar da Allah yi maka, musamman ni'ima akan kaunar Annabi Muhammad
3: sallallahu alaihi wasallam.
2: Ah, ka zantar da ita godiya ga Allah
3: ne.
2: Wa tarku ha kufurun, ka ki fadan ma bijire wa Allah kai, ya Allah zai ma kyauta da Annabi Muhammad ba za ka gode masa ba? To yasa muke fada ba dan komai akai ba. Shi Annabi a haƙinsa ba ka isa ka sauki haƙin Annabi ba. Amma duk sanda Allah ya ma wani abu sai gode masa. Yanzu wannan haske yana kan Abdul Muttalib, shine kakan Annabi Muhammad
3: sallallahu alaihi wasallam,
2: kuma shi dan gwagwarmaya ne, kuma tauhidi ya cika jikinsa. Duk littafin da ka dauka in ne na tarihin gidansu Annabi ne
3: sallallahu alaihi
2: wasallam. In ka zo kan Abdul Muttalib, wallahi ba ka fara, ya san Allah a cikin kadaitawa, duk abun da zai tsaya ka ji. Da wancan magana ta kayar ta sai abar hata, sai izo yace da ubangijin Ka'aba, Allahu kai Allahu ne,
3: la ilaha illallah,
2: al-qaharu kai al-qaharu ne,
3: Allah
2: al-jabbaru kai al-jabbaru ne, al-mutakabbiru kai al-mutakabbiru ne. Yace ka isa mai karfi, ka isa mai rinjaye, yace kuma ka isa mai girma, ka isa mai kwata komai, kuma ka isa mai kiyaye kayanka, ka kiyaye dakinka. Gashi mun gani sun zo hadar al-maut, duk wanda izo gun su 100,000 nan ba wanda yake gida, wallahi sai da kamata. Yasa muka ce dakin ka, dakin ka, in ji Abdul Muttalib, in ka basu kai ka basu, ka fi karfin kowa, karin jayi kowa, kai kake tsara kowa. Yace Allah, in ka kiyaye naka ne to ka kiyaye, mu kuma ka kare mu, mun je mun dawo mun yi komai, ana so a kashe mu amma da baka yadda ba, kai ajiya a jikin mu, muka tafi gun mutuwa, muka dawo da rayuwar mu. Magana Abdul Muttalib, mushriki ne wannan magana, ina ruwan sama, ina ruwan sama da Allah ki mushriki, yasa ka ji na gaya ma su ba kafirai bane. Wallahi wannan shine lafazukansa, irin wannan suna da yawa. To wannan ta sa Abdul Muttalib ya zama maka ya buwaye ta, wajen maka ya buwaye ta. Duk wannan izo a duniyar zamanin, izo zuwari na lilbaitullahil haram, in dai ya zo ziyartar dakin Allah sai ya ce ku kuna ji na ko kakana ma haka yi, an gane. Yace wannan ya zo ziyartar dakin Allah ya zama bako na Allah, mu kuma mun fi cancantar mu sauki bakon Allah, domin mu ne gamu ga Ka'abas. Saboda haka duk wanda zai zo maka to gidansa yake zuwa. To wannan ta sa Abdul Muttalib ya tarar da mutanen maka sun huhu da maka, can an yi rami, nan an yi rami, can an yi rami, nan ma an yi rami. Me ake nema? Rijiyar Zamzam, domin an cike ta. Wani abu ne ya faru su Jurham, na ta faɗa akwai Jurham, shi ne ɗan gidan ya Arabu. ya arabu shine farkon balarabe a duniya wanda Allah ya diga ma kalmar larabci mutumin yaman ne shi yasa manzo Allah ya raba duniya uku yace duk inda kaga balarabe dan yaman ne duk inda kaga bature dan italiya ne dan rum ne duk inda kaga baki dan sudan ne sai dai kuma wannan yafi wannan wannan yafi wannan yare ifu da yare ha a zo kan kuwa
3: la lafiya
2: an gane ai to saboda haka wannan ta sa shi ma Abdul Muttalib ganin ana yin wannan sai ce to ni ma na shiga layin masu hako Zanzam sai ije nan gito na ije nan yana kwance sai ga wani gurabun wani hankaka tafkeke hankaka ya kai giwa ka taba ganin hankaka kamar giwa kato izo izo na kusa da Abdul Muttalib yana bacci sai ya ce ya kai Abdul Muttalib jagoran gabar da yamma kudu da arewa kana dauke da hasken da ba kamar sa a nan duniya da ba haske irin sa a lahira ba haske irin sa a can sama ta dai haƙi zuwa fadan la ilaha illallah
3: Muhammadur Rasulullah
2: Allah bai ajiye wani haske a wani guba fiye da nan inda kake kuma wannan rijiya ta kuci ta Allah ce amma wannan mai hasken rijiyar ta sace kuma shi mai hasken yana jikinka
3: la ilaha illallah
2: saboda haka wannan rijiya ta Zamzam ta gidanku ce kaga inda take sai je itono itono itono can Abdul Muttalib sai ga wani ruwa tsar tsar
3: tsar
2: yana ribi sama a mafarkin sai ce tashi ka je ka tono rijiyar ku Abdul Muttalib ina farka sai ya dauko diga mi iwala ya dauko tebur sai ya tawo ina towa sai mutanen Makka aka taro diga min su sai ya fasa iki zuwa to su duk ba nuna musu ba shi kuma an nuna masa sai suke cewa kai Abdul Muttalib wai kai ma torowa kake ba ka da aure ka je kai aure man kakka zama abtari in ka haifi da shi ne in ma ka tono wata kila mu zo mu tarayya da kai ba shikenan ba Abdul Muttalib sai ya aure ya auri mace sai ta haifa ma Haris wannan Haris an gane sai izo mai na tsananin sansa sunansa Haris dan Abdul Muttalib hatta kai ya girma sai ya ce dai kai zo ka raka nan gun sai ya dauko igiya sai a je ayo itaci to wannan kawai sai ya to da digan nan sai suka kuma cika suka kuma cika suka ce to ga Abdul Muttalib wannan fadan naka shikenan fa idan ma rijiyar nan wai ka tono ta ba ba kai saka rike ta kai daya ba dan danka daya rannan sun futa ya dawo da yaron gida sai yaron yi tafi daji aka ce shi da baban nasa Abdul Muttalib ya hukan wata bishiya sai ya rashe ya ballo da shi sai ya daki kafar sa ana zuwa gida ba sai rasu kaga bai da da mutanen Makka suka zo suka samar aka gama duk ta'aziyar da za a yi sai ake cewa da shi to gashi baka da da kuma wannan rijiya mun ga ka tsallafa mata rai sai ka tono ta tsakar dare yake fita to wancan hatifi da ya ga mai wannan sai ya dawo yana bacci a kwarin Makka ya Abdul Muttalib an ce ma rijiyar nan fa taka ce kakkai jinkirin tono ta tono zo mu je ka gani sai ga an kakan yana wata irin tafiya chap chap chap shi kuma yana bin sa sai da yaje kan rijiyar an kakan sai ya sa bakin sai ya tsatsaki mun itona itona sai ya ce zo kai kawai sai ya farka yana farka sai ta sai ya dauki digan nan ina zuwa da ido kigun so dan sai ta ce ruwa tsar in sama inda ya tsawa a wancan inda hankakan nan itono shi ma Abdul Muttalib sai ga ruwan nan yana rimi ina sama ina sai ya dandana igyara gun ya fadi da shi sai ya isa wannan digas sai ya mata kewayo duk inda ya kewa sai ya ga ya burme sai ya tono gwal a wajen wani gun sai ya tono azurfa sai ya dauko kan barewa na dinariya sai ya dauko kafa ta jaki amma ta gol irin katar duke mutanen Makka suka zo suka ce to ka tono ta dama mun san zaka tono ta wannan nacin da kake sai ka tono sai ya ce ai da marijiyar ta mace an ce baiwar da Allah ya a jikina Allah ba zai bari duk wanda yake nan Makka ko wajen Makka ya tono ta ba an gane ai ni din dai ni zan tono suka ce to ai sai ai tarayya da ita karshen ma'amala sai suka nemi su kwace wannan rijiyar kai suka kwace ma sai zama me ko suka kwace ya kamata a ce idan an sha wannan ruwa na rijiya a gidan Abdul Muttalib so uku su samu so daya to shi zai sha so daya su sha so uku ko bai da da dangi sai dangi yan uwa so da haka aka ce ka rabu da su bakin ka da to ran nan Abdul Muttalib ya je kwarin maka ya zauna sai ga wani hatifi ya same shi sai ce ya Abdul Muttalib tashi daga nan gangara kasa sai tashi daga nan sai gangara kasan wannan kwarin yana bacci sai ji wata guguwa hu tana dukan dama da hagu daga guguwa ta taho daga nesa in ta dauki dutse sai ta sama da shi in ta dauki bishiya ta sama kalli girman dutsen sa fa da ta dungume shi kawai sai ta sama da shi sai ta ce ah dutsen sama ne kin dauke mana shi sai ta wawo marwa ta sama da shi ta dauki dutsen aba kabar sin ta sama da shi sai ta dauka aba ta daga ta sama ita ba can sama ba ita ba kasa ba bishiyoyi gasa a sama tana gwara kansu gawo da duwatsu
3: dan Muhammad
2: an gane can ce ya ga wani irin abu ya fito wata irin sarka ta gol tana zuwa sai ta shiga jikin sa sai ga duk inda ta bi sai rinka jin gabansa tana yawo wannan sarka ce ba ta azurfa amma ta yi dama a jikin sa ta yi hagu ta yi sama ta yi kaza ta cika jikin sa sai ga an dawo da dutsen safa inda yake aka koma da Marwa aka dawo da Ka'aba aka dawo da sauran duwatsu dutsen abaka bai shin ya koma sai ya sabu nutsuwa sai ce haba har na ji dadi an dauke mana kayan tarihi sai ji a jikin sa ana cewa ai taron mu suka zo yi
3: la ilaha illallah
2: muna jikin ka
3: la ilaha illallah
2: mu kuma waɗannan da ka faɗa namu namu ne
3: la ilaha illallah
2: ashe hasken annabi Muhammad
3: sallallahu alaihi wasallam
2: yace can sai na ga wannan sarkar ta yi gefe guda hudu ɗaya gefen ya gabas ɗaya yamma ɗaya kudu ɗaya arewa sai wata ta tsuro daga tsakiya sai ta yi ƙarƙashin ƙasa sai na ga ice sai ya ga wato wannan reshen da i gabas na sarkar nan sai ya ga bishiya koriya shar na yamma ya koriya shar ice sai na ga wasu irin mutane ice tun da nake a rayuwata ni Abdul Muttalib ban taɓa ganin mutane irin waɗannan ba farare baƙaƙe kaga a lokacin ba baƙaƙe sai ka je Sudan ice farare baƙaƙe jajaye suka rinka saukowa suka rinka zuwa suka cika gabas suka cika yamma suka cika kudu suka cika arewa na arewan sai suka rabe gida uku suka yi gabas suka yi yamma suka dawo kudu ai arewa an gane sai ya zama nan ba kowa sai nan ya rinka baki yana baki yana baki yana baki can sai ya ji an ce masa ya Abdul Muttalib ka kusan ajiye hasken haske wannan muka ajiye a jikinka
3: dan Muhammad
2: ka kusan ajiye watan watanni wannan muka ajiye a jikinka
3: dan Muhammad
2: ka kusan ajiye taurarin taurari wannan muka ajiye a jikinka
3: dan Muhammad
2: ka kusan ajiye ranar ranaki wacce muka ajiye a jikinka
3: dan Muhammad
2: ka kusan ajiye rahama wacce rahama da muka ajiye a jikinka zaka ajiye aminci wannan muka amintar da shi a jikinka
3: dan Muhammad
2: zaka ajiye mana daraja wacce muka ajiye ta a jikinka zaka ajiye mana albarka wacce muka zazzaga ta a jikin ka ya Abdul Muttalib wannan da aka baka shi gabas da ka gani sun shiga wannan inuwa za su bi shi yamma da ka gani za su bi shi kudu da ka gani za su bi na arewan nan ba za su bi shi ba wannan duk bai bi wannan hasken na jikin ka ba agun Allah yana da sifa uku na farko munafiki ne na daya kafiri ne na biyu na uku fasiki ne kaga wannan guda uku su kadai ne ba za su bi annabi Muhammad ba can Abdul Muttalib da yaji an gama wannan sai an ce tashi ya Abdul Muttalib sai farka yana farkawa hankalinsa a tashi an gane ai sai ya ce to ya firkita sosai bayan tsorata sai ya ce to ni ya zanyi ban nuna irin mafarki ne ban taɓa ganin irin wannan mafarkin ba kawai sai ya ta aje samu kohal na zamanin da yake kamar su ne yan malamai Yahudawa ya zo ce kai na yi mafarki ku bani labari akan mafarki na ya tsaro musu mafarkin nan da na faɗa gaba ɗaya sai ran su ɓaci kaga tamma mahamuman ma'abusan suka gigice suka ɗimoce suka ɗaura fuska suka baƙin ciki ai sun san annabi Muhammadu
3: sallallahu alaihi wasallam
2: suka ce to wannan fa mafarkin da ku zo mu gana suka yi najawa suka ce wannan yara in dai mafarkin nan nasa gaskiya ne zai yafi annabin nan na ƙarshen zamani zai fita daga jikin sa wannan ahalin gabar da yamma kudu da arewa za su ba da gaskiya da shi kai ba ma nan duniya ba mutanen sama malaikun sama da abin da sama ta kunta sai sun yadda da wannan annabi wannan sarkar da ke sama ai ta baza mutanen sama ne gashi na yato
3: sallallahu alaihi wasallam
2: to ka ji ba algafatu mal annabi muhammadu
3: sallallahu alaihi
2: wasallam malaikun ba annabi ai ba rayuwa
3: ai
2: annabi ne rayuwa
3: sai
2: kai shi ne rayuwa Allah ai ba shi babu addini na sha ga yabo in ba shi ba addini in ba shi ba musulunci in ba shi ba ibada shi sa kullum muke cewa duk wanda zai faɗi wata magana akan annabi in ba mai girma ta daraja bace ka tashi karamu da shi
3: kenan
2: to ai wanda Allah bai da kamarsa bai da sama da shi bin irin sa ba
3: manzan Allah
2: bai kwatankwacin sa ba
3: manzan Allah
2: ya ajiye shi a matsayin duk abin da za a yi masa da shi duk abin da zai bayar sai dan shi zai bayar duk wata albarka ka sai ka je gun annabi zaka samu albarka
3: sallallahu
2: alaihi
3: wasallam
2: ka san ni ka san shi annabi annabi ga fadi ga zirfi ga tsawo ga
3: dadi
2: Allah subhanahu wataala da itara malaiku a sidratul muntaha me yace musu sai yace ku sheda kun ga wannan annabi ba wala ne wannan annabi jakada na ne wannan annabi ba a samun albarka sai an zo gunsa shi nabi albarka ta ba a samun daraja sai an zo gunsa Allah yake shi nabi daraja ta ba a samun arziki sai an zo gun wannan annabi shi nabi arziki na Allah ne fa yake ga mala'iku matsayin annabi
3: sallallahu alaihi wasallam
2: ba a samun aminci sai an zo gun wannan annabi ni na bashi aminci
3: sallan Allah
2: ba a samun ni'ima sai an zo gun wannan annabi shi nabi ni'ima
3: ta hannunsa
2: za a karbi ni'imas
3: manzan Allah
2: ba a samun rahama ta ni Allah sai an zo gunsa shi na danka rahamas ba a samun duk wani haske sai an zo gunsa hasken na ni na dauka na bashi an gane ba a samun jagoranci sai an zo gunsa ban yi jagora irin sa ba a sama ko a duniya an gane ba jagora kamar sa an gane ai yace kuma shi na dauka na bewa shugabancin ku mala'iku kun karba sarki ya tabbata ga Allah muna murna mun karba annabawa shi na bai jagorancin su manzanni shine jagorancin su
3: ba gaske
2: mutane shine jagorancin su abinda na kirkira ni Allah a fadata ban kaddara wani zai ja su ba in ba habibi rasulullah
3: sallallahu alaihi wasallam
2: Allah yake ga mala'ikun sidratul muntaha yace ku san matsayin sa a wajena idan ran sa ya baci na ya baci idan ya yarda da kai ni Allah na yarda da kai in ya baka abu ni Allah ne zan baka
3: mun gode
2: idan ya fushi ni Allah zan yi fushi
3: mun gode
2: ka ji matsayin annufa idan ya fito ce kaza to ni ne na faɗi magana in ka ce masa kaza ne to ni kaga yawa
3: la ilaha illallah
2: an gane ai idan kuma wannan annabi ya dauko ka ita da kai wani mala'ika ban ce ta bashi ba
3: la ilaha illallah
2: ko ce ma ina za ku ba su da wannan matsayin a gona shi kadai ne za ka toye ce ina za ka sai ka saurare shi annabi Muhammadu
3: sallallahu
2: alaihi wasallam rasulullah Allah yake ga mala'ikun sidratul muntaha yace dan kusan kadarin sa da girman sa da martabar sa da darajar sa da matsayin sa a gona ko matsayin sa sai nan gaba za ku san shi yace ba wannan isan matsayin wannan annabin nawa ba wala ne amma na boye matsayin sa yana gona wani abu da zaka faɗa Allah ce baka san shi ba ni na san shi ni na bashi matsayin kuma ni ne zan sanar da yanda yake
3: la ilaha illallah
2: shi sa na dauki duk abin da za a yi mini Allah nace sai da shi zan karba in ba shi ban karba ba
3: dole
2: kuma Allah yace shi sa da na tashi sai nace duk abin da aka yi ba zan karu ba amma gashi nan ku rike shi in kuna neman karuwa gashi nan ni ba na karuwa in ko mun ibada ba ruwa na da ita ban karu ba doka ku bi dama bai Allah yace wa man jahada fa inna ma yajahidu inna Allah la ganiyun
3: alalamin
2: Allah yace kai in ba kun taru kun yi ibadan nan ni kun yi kokari dan kanku ne ni mawadaci ne ga barin halitta kaf an gane in an ce halitta kaf wanne ne ba halitta Allah ba
3: babu halitta
2: sai Allah ce ni mawdaci ne anil alamin
3: la ilaha illallah
2: barin halittar malaiku kaf annabawa kaf duk malakutai na kaf na wadatu gabar su mu wani abu zikara albabu su amma ga habibi rasulullah
3: sallallahu alaihi wasallam
2: ku je ku rike mun shi me yasa kake ganin masana
3: na'am
2: da sun daga duniya sai su dauki annabi muhammad
3: sallallahu alaihi wasallam
2: wannan shine sirrin allah
3: la ilaha illallah
2: in ba wannan ba tafiya to da allah ala gafar ta malam me wannan matsayin ba za a rike shi ba to wa'annan malaman da suka tattauna suka gano cewa to wannan idan ya fito shine hatta ki safakil mushriki
3: shine
2: fatta fatta da duk wani addini shi da zai dasa wa Allah la ilaha illallah
3: Muhammadur rasulullah
2: shi fa tallanta ya karba tallata ta
3: la ilaha illallah mun
2: gode ya karbi tallan la ilaha illallah
3: Allah
2: ita tallata ta a bakin sa Allah kuma iya da ta a bakin bayin sa kuma in nuna musu annabin nan Allah ya hade kansa da shi Allah faɗa kansa yadda annabi annabi ai bawon Allah ne muna cewa Allah ne muna cewa dan Allah ne muna cewa dan uwan Allah ne muna cewa mataimaki abinda muke cewa bawon Allah ne amma Allah da ya kirkire shi ya ce shi kadai sa a gaba Allah bai taba dafa wani ba sai annabi Muhammad
3: sallallahu alaihi wasallam
2: ya taba dauka hannun sa ya dora akan wani bawon sa ba sai kan annabi Muhammad
3: sallallahu alaihi wasallam
2: ya annabi ya san man da hannun Allah yake ba ita ce kun bai kunu ba to ba ne santa sai annabi Muhammad shi kadai ne ya santa to me wannan matsayin algafar ta malam ba shi za a rike ya tsira ba shi sa ko kwandala kwandala in ka ce ga ta dan annabi Muhammad na rantsa da zatin Allah ba za ta hijabi ba a fadan la ilaha illallah
3: Muhammadur rasulullah
2: an gane ka ce dai ga ta na ita ne saboda girman annabi Muhammad Allah saboda darajar da ka bashi Allah saboda arzikin da kai masa wannan nayi ta ne shi yasa zamu zuwa ga annabi masu maulidi ku kashe kudi a maulidi za ku ga inda sakamakon Allah yake a gungu na rantsi da Allah shi yasa nace waɗanda ba san annabi Muhammad ba su bar masana annabi su faɗa annabi a ce girman nan da Allah ya tattaro ibe manzo Allah kai baka ganshi ba in baka ga wannan baka yi asara ba
3: duniya ga lahira
2: ba taɓe ba
3: an taɓe
2: subhanallah to duk taɓewa da asara da lalacewa ta tabbata ga wanda bai gano kadarin manzon Allah
3: sallallahu alaihi wasallam
2: kaga wa'ancan fa yahuda ne ba ba sai da annabi amma sun gano cewa wannan shine kaza din nan to wannan ta sa Abdul Muttalib an gane ya haƙori jiya ta Zamzam sai kuma kawai yana kwanci ha tibi ce bai ya Abdul Muttalib an maka baiwa an girmama ka kamata a ce kai aure kuma in kai auren nan kai ubangijin Ka'aba alƙawari ta shi kai masa kawai sai tashi yana ta ce to na gane ba inda ya tsaya sai Ka'aba yana zuwa Ka'aba Abdul Muttalib sai rike itacen Ka'aba ya kewaya so daya ya kewaya so biyu ya kewaya so da ya tsaya sai ji ana kewaya da shi shi uku yayi amma sai ji ana kewayo da shi kuma ya kasa tsayawa sai da karo hudu hudu ga uku lokaci nan
3: bakwai
2: iju ya ce wace kewa da sai ji an ce ni ne wai cewa da ice ni ne wane ne ni ne kai wasu ya ce
3: rasulullah
2: ya rantse da Allah tun annabi ina jikinsa yake jin magana annabi Muhammad Allah ba ta malam ka ji ba sai ce faɗa abin da zaka faɗa sai ya rike cin Ka'aba ya ce ya ubangijin Ka'aba ba mu san kowa ba sai kai kai kake da iko kai kake da mulki kai kake da isa kai kake halitta ka zabi wanda kake so ya ubangiji ga ka zabe mu ka zabi gidanmu saboda abin da ka jiki na Allah na haifi da ya mutu Allah idan ka bani ƴaƴa zalla maza guda goma Allah nema alƙawari ne nazari ne nazari in zari Allah zan yanka ma guda daya zan yi qurbani da shi zuwa gare ka to shi kuma Allah in kai man bakance ko ka ko lokacin jahiliya in kai sadda aka yi ko annabi sai da aka cika
3: ce
2: ga babi na Buhari da Muslim da Tirmidhi wani wanda yace ya rasulullahi nayi bakance zan je in Allah ya ban kaza zan je Baitul Muqaddas akan a kafa sai annabi ce to je ka adoki yace ka cika Allah amma alƙawarin sa je ka adoki ko a raƙumi
3: la ilaha illallah
2: ai kaga tun wancan lokacin akai sai da aka aiko annabi aka zo da magana sai ce to ka cika Allah alƙawarin sa amma ka je a doki ko ka je a raku wannan kuma afuwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ai saboda haka Abdulmuttalib da alƙawarin da yayi sai ya ji a bayan sa an ce mun isar saboda mu ma za a yi ma mun isar in ji annabi Muhammad saboda mu za a yi maka
3: manzon Allah
2: magana bata kare ba ba a rike annabi a lalaci ba a rike annabi a tabi ba a rike annabi a asara in ka rike manzon Allah to Allah ka rike in baka sani ba an gaya ma na rantsi da Allah Abdulmuttalib da ya taho daga nan ko duk bishiyar da ya gani sai ka ji ta bude baki As-salatu was-salamu alayka ya nabiyullah. As-salatu was-salamu alayka ya safiwatullah. As-salatu was-salamu alayka ya kiratullah. Har yazo gida abun yana mai yawo kina jin magana dama da shi, hagu da shi, gaba da shi, baya da shi. Har ba in ya fito ba haka yake hukuncin sa.
3: La ilaha illallah.
2: Ba dan ma Allah ya tsaye da shi ba kai?
3: La ilaha illallah.
2: Ka zo bishi akai ta neman salati.
3: La ilaha illallah.
2: Du tsaye neman salati.
3: La ilaha illallah.
2: Wani ba guduwa zai ba kuma in yi gudun yawa sai Allah ya tabe shi to annabi take yo ba shi ba in ya buta ba yatta ji wata zai sha ka gane a shi sa sai ya tsaya ce sai ta gaba salatin sannan ya gaba in dutse ne sai ya gaba salatin sannan ya gaba ya sa hannunsa haka a kunnan amma sai ji a cikin kokolonsa ana fada ai ba zai koya ba to kaji Abdulmuttalib izo ya auri mata guda bakwai a wata ruwaya guda shida ku kirga mu
3: na'am shi
2: ya auri Ni'matu
3: daya
2: akwai Samra'u
3: biyu
2: akwai Far'a'a aka ce Farwa'u an gane akwai Halatu akwai Hajara
3: biyar
2: akwai Fatimatu binta Amru wato wacce za ta haifa Abdullahi mahaifin Annabi Muhammad
3: sallallahu alaihi wasallam
2: an gane
3: na'am
2: wa'annan matan aka ce akwai Khaladatu kaga sun zama bakwai
3: na'am
2: aka ce akwai Sa'adatu
3: na'am
2: kaga sun zama bakwai kenan
3: na'am
2: to wa'annan matan gaba daya duk mujingine su
3: tare lafiya
2: mujingine matan Abdulmuttalib mu koma kan fadi mata ya Amru
3: na'am
2: akwai Sarhanatu Sarhanatu biloniya ce duk makama mai kudin ta ita ta haifi Fatima baba Abdullahi kuma babu Abu Talib
3: na'am
2: Abu Talib
3: na'am
2: babban nansa shine dalibi sunansa Abdul Manafi
3: na'am
2: sunansa asali na gaskiya an gane to wannan ta sa karshen mu'amala ya aure wayannan mata suka ba masa ƴaƴa guda 10
3: na'am
2: 11
3: na'am
2: akwai Haris dama na ce ya mutu
3: na'am
2: sai kuma sa Haris again
3: na'am
2: kaga bi kenan ya yi hujulu akwai makamu hudu kenan ko
3: na'am
4: na'am
2: sannan yaje ya haifa Abu Lahabin na cikin ta bai dadin nan
3: na'am
2: ya haifa Hamza
3: shida
2: kaga shida kenan
3: na'am
2: ya haifa Abbas
4: bakwai
2: kaga bakwai kenan
3: na'am
2: sannan ya haifi Dadaru
3: na'am
2: Daradu
3: na'am
2: kaga takwas
3: na'am
2: ya haifa Abu Dalibi
3: tara
2: dan auta
3: na'am
2: gol dinariya nu'u'i demon zabarjadi shine Abdullahi wanda zai haifa Annabi Muhammad kaga algabar ta malam wannan sune ƴaƴansa guda 10 11 sannan kuma sai ya haifi mata guda 7 kaga ƴaƴansa ga 11 ga 7
4: 18
2: wanda da bai da ko daya to shi yasa kake ganin gidansa Annabi zuwa ya faye ya bakance fa aka ba shi wayannan yayan suka zo suka zama matasa mu dauka suka girma suka zama wasu kuma Allah subhanahu wataala ya girma masu amma ba fa Abdullahi ba shi Abdullahi sai mun yi magana kan sa
3: ai
2: akwai magana kan sa akwai magana kan sa to sai dai Abdullahi shine ba yin manzon Allah to lokacin da ita wannan ta fa Abu Dalib ita ainihin fadi mata binta Amru kuma na ga muku tana da uwa ana ce mata Sarhanatu mata Amru din can an gane duk maka ba mai kudin ta a mata tana da rakumai tana da dawakai tana da shanu tana da kayan fata tana da dabino tana da cikui an gane tana da inibi tana da ruman tana da abubuwa kala kala ana zuwa gari gari gari kasuwanni daban-daban ana zuwa gunta ana karɓar bashi ana cinikayya da ita shi Abdul Muttalif kaga ga fasarar can da aka yi ma zai haifu wani da kaza da kaza da kaza to wannan hasken zai koma kansa wai Abdullahi ne to rannan Abdul Muttalif sai ije bayan dutsen Safa sai ji an ce ya Abdul Muttalif ga wani ruwa nan ka sha yana zuwa jikin dutsen fa sai ga ruwa garai garai kamar korama ba a taba ganin ruwan abun ba sai ya ji dai muka sha ya sa ruwa kan fato haka sai ya sha an gane da ya sha wannan ruwa saka ce dai muka ba takka ya diba ruwan haka kaga haka sai ga hannunsa ya cika da haske ashe wannan hasken sirrin hannun Annabi Muhammad
3: sallallahu alaihi wasallam
2: gane ya hana shi izuba ruwan ko gula daya kai shi Abdul Mutah haka rinka da hannun wai ga ruwan sai ga ruwan yana daskar ruwa yana hayaki hannunsa kamar kankara
3: la ilaha illallah
2: sai da ishige ce Fadima ta ce na amzo ikon Allah naje dutsen Safa sai naji an ce ga ruwa nan isha naje na debo na sha aka ce an ka miki ke ma gashi ta haka da hannunta izuba mata tana sha ina zuba mata tana sha sai da ta koshi sai ga ruwan kuma a hannunsa sai ji an jijjiga hannunsa sai ruwa ya bata
3: sallallahu alaihi
2: ashe mai fudda ruwa ta tafin yanya su ne Annabi Muhammad
3: sallallahu
2: alaihi salatu wassalam to kaji to wannan ta sa Abdul Muttalif dama yana yawan fita daji yaje bakin dawa izamansa shinan ma yafi zama to rannan kawai yaji ya zauna sai wasu mutane Yahuda su uku sai suka tsaface zaki ka san dai zaki ya tsaface shi aka tsaface shi guda ɗaya ne sai ya zama uku kawai Abdul Muttalif yana zauna haka haka kawai sai ga mutane sun yi ta bayansa sai yake motsa kuma wallahi a tarihi na rantse da zatin Allah Abdul Muttalif hasken manzon Allah da ya ratsa shi ta baya ina gani kamar ta gaban sa
3: inda
2: asalin Annabi Muhammad sallallahu alaihi
3: wasallam
2: haka shi ma yake yi Abdul Muttalif kawai yana haka sai ji motsi a bayansa sai yake waiwayawa sai rinka ganin su kamar a gaban sa sai ga mutane guda uku Yahudawa ga zaki tabbata

0: ka san shi ko ina shiga yake an gane tace to malam kai ne ka gano haka zaman ka da shi ko a bakin sa kaji sai ya ce na rantse da wannan ya saukar da Qur'ani ga wanda bai taba kariya ba shine manzon Allah baki na da bakin sa igiya ice la yu'minu ahadukum hatta akuna habbu ilayhi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in malam ɗayan ku baya cika sai ya kuso na an gane fiye da iyayensa kaji fa fiye da ƴaƴansa fiye da matansa ice wan nas ajma'in da dukkan tama mutane baki daya sai kaji annabi ya zauna a nan dinka fiye da su sannan kake da imani ma ashe imanin naka ma annabi ne baka sani ba kake cewa ku daina takaita karatu ku fada shi kaji imanin naka ma annabi Muhammadu ne in ba shi ba imani sai ta ce malam nagode Allah saka ma da alheri a nan ta zuki kaunar annabi a bakin Anas aka gama taro aka ta sai ta to gida tana munna tana tsalle me ta samu kaunar manzon Allah ta wata da yayyanta su hudu ga babanta a zaune babanta yace ke Farisa tace baba ina kika je tace babo wallahi wani ne izo daga birnin Madina daga wajen annabin nan da muke jin labarin sa ya zo mada da kaunar annabin nan baba ashe duk ma abubuwan nan da ake tai sai ka fi san wannan annabi fiye da kowa ka zo mai imani wanta sai ya ce to ke kin koyo kin tace wallahi na koyo kaurin annabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: abun sahabin annabi Muhammad sai ta ce baba ce na'am baba na'am wallahi baba inda nake kaunar annabin can ban taba ganin sa ba wallahi bana kaunar ka haka
1: Allah
2: tasha
0: yassa ce la ilaha illallah
1: muhammadur rasulullah
0: mace ce ba mace sai baban nata yace haka ne sai ƴan uwan wani ce ke baki da kunya ashe da kika je ma ba tarbiya ce koyo ba rashin kunya tace a'a wallahi na koyo kaunar manzon Allah yanzu kaga duk cikin ku ba wanda ke kaunar

0: Masauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkamu da warhaka, barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin Barka da Rana. Shirin Barka da Rana shiri ne da yake tabo batutuwa daban-daban domin yin taza da tsifa ganin an yi abin da ake kira da suna aiki da lura. Musamman abin da ya shafi harkar tafiyarwa da jagoranta al'umma. Da su kansu al'ummar ai musu nuni da abin da ya kamata su yi da kuma abin da ya kamata su yi takazantsar da shi. Sunana Shamsu Abdullahi Said Kademi, wanda ni zan jagoranci shirin a wannan rana, inda yau za mu tattauna da Dr. Abdulsalam Muhammad Kani, malami a kulejin ilimi ta Sa'adatu Rimi da ke nan jihar Kano, kuma shugaban cibiyar kiraye-kiraye kan da'a, sarrafa dukiyar gwamnati da kuma cigaban al'umma, wato FIDA. Dokta, muna yi maka barka da shigowa cikin wannan shiri mai albarka.
1: To, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: To, kamar yadda aka sani cewar tunda aka ji mana dokta, an san cewar an bude gangar siyasa, kuma 'yan siyasu daban-daban sun fara ayyana manufofinsu da abubuwan da za su yi wa al'umma, wanda ita kuma gwamnati take ganin cewar ita ma akwai abubuwan da ta yi wa al'umma wadda suke kare kansu. Kuma dukkan abubuwan da ake ta cece baki yanzu ba fara magana wasu abubuwa ba, ana magana siyasar tattalin arziki. Shi yasa muka nemo masanin tattalin arziki domin mu zame ta kaza da tsifa akan batutuwan da ake ta cece kuce tsakanin bangaren hamayya da kuma bangaren gwamnati. Batutuwan da aka mai da hankali akai siyasa ta dumine tun daga lokacin da shi tsohon mataimakin shugaban kasa kuma dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar ADC ya yi magana dawo da batun tallafin man fetur, wanda gwamnatin shugaba Tinubu ta cire shi kamar yadda kowa ya sani, ta ayyana cewar ya tafi gabaki ɗaya daga ranar da ya karɓi mulki a ranar 29 ga watan Mayu shekarar ta 2023 da ya karɓi mulki. Dokta, za mu fara da wannan batu na wannan ta cece kuce da ake ta yi akan batun da ya shafi tattalin arziki. Daga bisani za mu tsallako batun da ya shafi naira devaluation da kuma economic policies na abu na su wa'innan gwamnatocin ko kuma takarkarun da suke ganin cewa akwai abubuwan da za su fi mai da hankali. Mu fara da batun janye tallafin man fetur ɗin nan. An shekara uku gwamnati da janye tallafin man fetur a matsayin ku na masana tattalin arziki, kwalliya ta biya kuɗin sabulu?
1: To, hasbunallahu wa ni'mal wakil, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la tu'ahizni bima yaqulun wa ghfir li ma la ya'lamu. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa halil 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. To, ina ganin malam Shamsu ita wannan kalma ta janye tallafin man fetur da ake ta tattaunawa, na dai farko mun sha fada a wannan majalisi, idan aka ce tallafin man fetur ba wani abu ake son mutum ya gane ba. Ita Najeriya ƙasa ce da take haƙo ɗanyen mai yau kimanin shekaru 68 tun alab 1958 Najeriya ta soma haƙo mai tana fitar da shi waje tana siyarwa. To, ita Najeriya tana haƙo ɗanyen mai ta sayar da shi a kasuwannin duniya. Sannan kuma ana siyo tataccen mai a kawo shi Najeriya. To, nan waje yana da kyau mu sani cewa ba gwamnati ce take fita take siyo wannan tataccen man ba, 'yan kasuwa ne suke siyo shi. Kuma mu sani cewa shi tataccen man nan in an zubo shi a cikin jirgin da yake da kwan man, to ana ɗoro shi ne akan jirgin ruwa har ya zo bakin iyakar teku. To, dan in an kawo mai bakin iyakar teku, mu al'ummar ƙasa mu same shi cikin sauki, sai gwamnati ta ce na ɗauki nauyin biyan kuɗin dakon tataccen mai daga ɗoro shi akan jirgin ruwa zuwa bakin gaɓar teku. To, daga baya sai gwamnati saboda wasu dalilai wanda zamu ambaci kadan daga ciki taga cewa wannan abun ba mai dorewa bane. Daya daga cikin dalilan gwamnati ta koka kan cewa hanyoyi da kudaden samun kudin shigan Najeriya ya ja baya. Na biyu gwamnati ta koka akan cewa man da ya kamata a rika hakowa ba a iya hako shi saboda wannan masu fasa bututun mai da ake da su da yan policy da abubuwa da rashin tsaro da abubuwa masu kama da haka. Na uku gwamnati ta gano cewa matukar za ta ci gaba da biyan tallafin man fetur din nan to sai dai ai ta cin bashi ana biyan tallafin mai yin haka kuma ya saba wa doka domin ka kalli doka ta Fiscal Responsibility Act da ake da ita ta shekara ta 2007 ta yi tanajin cewa gwamnati ta ci bashi da yake da alaka da manya-manyan ayyuka amma duk bashin da yake da alaka da gudanar da gwamnati walwala da jin dadi biyan subsidy da makamantansu haramun ne a bisa tanajin doka. Sannan wata babban matsala da ita gwamnati ta hango, gwamnati sai ta hango cewa su waɗannan yan kasuwar da suke siyo tataccen mai to akwai baragurba a cikinsu, wani zai iya yi wa lita ɗaya shigo da shi sai ya haɗa baki da wani cewa lita 30 ya kawo sai a biya shi wannan kuɗin, wani zai kawo man bakin gabar teku bayan an biya shi tallafin man sai ya karkatar da man wasu ƙasashe da suke makotaka da Najeriya. Akwai binciken da ya nuna cewa ma wani sa'in idan jirgin ya kawo mai bakin gabar teku aka ɗeba wannan ma to kuma sai a zuba ruwa mai adadin wannan kwantitin a je a walanke ruwa a dawo a zuwan an sake kawo
0: wannan sabon ma
1: to waɗannan dalilan ne ya sa gwamnatoci a matakai daban-daban suka yi ta yunkurin janye tallafin man fetur. Kullum muna faɗa ita wannan gwamnati mai ci a yanzu kai mata adalci guda ɗaya, sanda ta zo ta tarar da cewa dama a shekarar da ta karɓi mulki shekara ta 2023 ba a saka tallafin mai a cikin kasafin kuɗi ba. Kaga za ka iya cewa a rubuce an janye subsidy su aiwatarwa suka yi. To sai mu shiga a gurguje maganar da kai cewa shin kwalliya ta biya kuɗin sabulu ko ba ta biya ba. To nan wajen kawai abu ne mai sauki. Sai ka ce ita wannan gwamnati mai ci a yanzu da ta janye tallafin man fetur mai alƙawarin da ta yi wa al'ummar Najeriya. Na ɗaya sun ce za mu yi amfani da kuɗaɗen nan mu gyara matatun mai guda hudu. Kaga nan sai kai tambaya shin an gyara matatun man guda hudu
0: tunda akalla an samu shekara uku
1: an gyara su ta jihar Kaduna tun ƙarshen watan Disamba na shekara ta 2024 aka ce za a gyara ba a gyara ba. Kaga anan sai ka ce alƙawarin da wannan gwamnati mai ci a yanzu ta yi wa 'yan Najeriya cewa za mu gyara matatun mai sai ka ce ba a cika ba. Alƙawari na biyu da wannan gwamnatin ta shi ne matuƙar aka janya tallafin man fetur to cin bashi da Najeriya take yi zai ragu. Sannan basussukan da Najeriya take biya za a ga an warware mafi yawancinsu. To nan idan ka kalli bashi cinsa da ɗuwaye a Najeriya kaga nan ba a cika wannan alƙawarin ba. Amma warware basussuka gwamnati tana iya ƙoƙarinta a wannan ɓangaren. Alƙawari na uku da wannan gwamnatin ta yi shi ne don mu rage wa 'yan Najeriya raɗaɗin janye tallafin man fetur za mu siyo motoci guda 300,000 masu cin mutane 20-20 a raba su a faɗin Najeriya don ɗalibai dattijai ma'aikata da sauransu a samu sauƙin sufuri na zirga-zirga. Misali in ni ɗalibi ne ina zuwa makaranta ina biyan 500 ina shiga a daidaita in an kawo 'yannan motocin to bai fi karɓa biyan 200 ba. A gurguje gwamnati ta yi alƙawarin cewa dukkanin ma'aikacin da yake karban mafi kankantar albashi to gwamnati ta ce za ta yafe musu haraji kimanin na shekara ɗaya shi ma wannan a iya sani na ba a gudanar da shi ba gwamnati ta yi alƙawarin ilimi lafiya ilimi alhamdulillah ga wannan tsarin na nalfan da aka kawo wannan dole za ka ce gwamnati ce wannan amma yana cikin alƙawarin da gwamnati ta yi cewa lalle za mu yi kokari mu inganta wutar lantarki zan iya tuna anan dinan ina da fefan bidiyo na shugaban ƙasa da yake cewa matukar ban samu mun ko wutar lantarki ba in na dawo da buƙatar neman shugabancin ƙasa kada ku zabe ni a takaice mallam Shamsu kawai abinda nake sanna ce shin kwalliya ta biya kuɗin sabulu ko ba ta biya ba wannan da ni da kai da masu sauraron mu kowane dan Najeriya za mu yi haduwa mu amsa wannan tambaya makasudin da ya janye tallafin man fetur so ake tattalin arzikin Najeriya a ga ya numfasa ya ake gane tattalin arziki ya numfasa talauci a ga yana raguwa ayyukan yi a ga suna samuwa a ga darajar kudin ƙasa ya daga a ga cewa abinda ake cewa hauhawa na farashin kayayyaki a ga ya sako ƙasa waɗannan su ne ma'aunai da ake amfani da su wajen gane cewa tattalin arzikin ƙasa ya numfasa ko bai numfasa ba amma ina ta faɗa dole kai wa ita gwamnati mai ci a yanzu adalci guda ɗaya tabbas sakamakon janye tallafin man fetur ya taimaka jihohi da ƙananan hukumomi da gwamnatin tarayya kuɗaɗen da suke samu ya ƙaru da sama da kaso 40 ayin ka duba daga watan jun na shekara ta 2023 zuwa watan disamba na shekarar da ta gabata in ka kalli kididdigar a iya tallafin mai an tara kimanin naira trillion 15.8 kaga anan kuɗaɗen gwamnati sun daɗu matuƙar gaske amma in ka bi jihohin da ƙananan hukumomi ka kalli kuɗin da aka antaya musu ka kalli ayyukan da aka yi za ka ce waɗannan ayyukan ba su daidai wa daida da kuɗaɗen da aka antaya musu ba kaga daidai yake da ka ce kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba kuma idan ka an zargi ɓangaren fadar shugaban ƙasa ko gwamnatin tarayya da cewa sun yi sakaci ko kuma sun kasa fitowa su yi bayanai akan kuɗaɗen tallafin man fetur ai ba su kaɗai ne za su yi ba ya kamata da jihohi da ƙananan hukumomi a ce a ga wannan din a ƙasa ta wannan matsalar ta cin gashin ƙananan hukumomi yana cikin alƙawarin da ita gwamnati ta yi yana cikin alƙawarin da ta yi kawai abu na ƙarshe da nake son akan matsalar subsidy ɗin da na baka dama na ji ko da wasu tambayoyi da zaka fito da su kwana-kwanan nan shi Alhaji Atiku Abubakar sai ya magana cewa matuƙar na zama shugaban ƙasa zai dawo da subsidy to ni nan tsokacin kawai da nake da shi a can baya ya ce ko me zai faru zai janye tallafi a can baya ya ce ko me zai faru zai sai da NNPC yanzu kuma ka ce in an zabe ka shugaban ƙasa zaka dawo da subsidy to anya al'umman Najeriya ba za su yi tunanin kawai wani salon neman ƙuri'un al'umman Najeriya bane ba wannan ɗaya kenan abu na biyu mu ƙaddara cewa gaske ne in ka zama shugaban ƙasa zaka dawo da subsidy to akwai tambayoyi sanda ku 'yan jarida ya gayyace ku gidansa na ɗauka a madadin al'umman Najeriya za ku ce wa excellency ɗan ƙai ƙarin haske shi tallafin da zaka dawo da shi ya yake domin yanzu idan mallam Shamsuddin ka ce ku da kuke kawo mai Najeriya zan shiga tsakanin ku da banki ya rika ba ku lamunin kuɗaɗe ku rika biyan subsidy aljihunku shi ma subsidy ne idan ka ce subsidy da zan dawo da shi da ana yi 100% yanzu zan dawo da na kaso 10 ne kuma wannan ba shine abin da ya dame ni ba wanda ku 'yan jarida muka so ku tambaye shi shin subsidy da zaka dawo da shi faɗa mana ina za a samu kuɗin bashi za a ciyo idan ka ce bashi za ka ciyo to ya halatta ka ci bashi ka biya subsidy idan kuma ka ce mana daga kuɗaɗen da Najeriya take samu za ka ɗiba ka biya subsidy to kana ganin in ka ɗibi kimanin trillion 4 ko 5 ko 6 a duk shekara ka biya subsidy kana ganin dan abin da zai saura din zai ishi a gudanar da kasa idan kuma ka ci a hanyar da zan bi na samu kudin subsidy zan fada da hanyoyin samun kudaden shiga nan ma sai ka amsa tambaya guda daya karin haraji za ka yi wa 'yan Najeriya Allah ya sa ka gane me nake fada saboda haka abin da muke fada ba mu da suka da maganar cewa zai dawo da subsidy amma fa ta Bahaushe a dawo da bakon nan ya sha kwai na farko fada mana a ina za a samu kudin biyan subsidy in ka ce bashi za ka ciyo to tambaya ta bi za ta taso
0: to anan gaban director da kai wannan magana
1: na'am
0: bayanin ka na farko kai maganar cewa subsidy ina an fi alakanta shi da kudin dauko mai din nan da kasashen duniya wanda aka tace a shigo da shi Najeriya a jirgin ruwa wato kil a biya kudin motoci ma wanda
1: baya wannan kudin motoci baya ci kawai fa shi subsidy ana dora shi ne akan mai tatacce da ake so shi daga ketare a doro shi a jigin ruwa zo iyaka teku
0: to yanzu a bayan sanda ake wannan kukan cewar
1: na'am
0: matashin Najeriya ba sa aiki ko daya
1: na'am
0: sannan kuma Najeriya ba ta da wata matata mai zaman kanta da take iya tace mai
1: na'am
0: wanda kuma Najeriya tana daga cikin kasashen da suke da danyen man nan wanda akwai wanda ma ba ma a fara ma tunanin hako shi ba ko wani abu makamancin wannan yanzu ga matatan mai ta Dangote ga buwa shi ma na gina tashi ga wasu suna da yunkurin cewa su zo su gina su matatan man fetur din ba ka ganin gwamnati ba zancen cewa a dauko ta dora kuɗi akan cewar harkar zirga-zirgar man fetur daga kasashen duniya ya zo Najeriya don a samu sauki a yanzu za ta iya samar da hanyar da ta samu rodo inan matatun man fetur din danyen mai wanda za su dace 'yan kasa kuma a samu sauki a kai
1: ka san nan malam Shamsu mu gane abu guda daya ni dai a matsayina ɗalibin ilimi har yanzu ban ga wata kasa da Allah ya yi mata arzikin mai kuma wai a ce ba ta da matatinta ba duk kasashen da suke mambobi ne na wannan kungiya da take hako danyen mai take fitar da shi waje ta siyar da muke cewa OPEC duka bisa daya bayan daya suna da matatin mai kuma suna aiki har waɗanda ma a harkar danyen man ba a maganar su suna da su yanzu Niger tana da matatin mai kullun tana iya tace ganga 20,000 Algeria bazan je maka wasu a Africa zan baka misali Algeria tana da guda 5 Misra tana da guda 8 kaga nan wajen sai mu gane cewa tambayar da ya kamata mu kai wa kawunan mu wai me yasa ita Najeriya
0: ta kasa
1: ka gane wanda idan kana maganar ajiyayyen danyen mai da ake da shi a ƙasa to Venezuela na 1 Saudiya na 2 Iran na 3 America na 9 ce mu ne na 11 hula daya ce tazaran Najeriya da America abin da ya shafi ajiyayyen danyen man da ma ba a soma hako shi ba so nan wajen abin nake fada mu gane cewa koda Najeriya ta ce za ta rika siyarwa Alhaji Ali Kwadangwata danyen mai da buwa da waye da waye wai dan a samu sauki ba abu ne mai yiwuwa ba saboda manyan dalilai guda 2 zuwa 3 na dai farko ka sani shi danyen mai da dala ake sai da shi ko da za ka ba mu naira sai dai ka ba mu naira da ta kamance ce ne a daraja na me
0: na dala
1: ɗaya kenan sannan na biyu ita Najeriya ba ta iya hako mai mai yawan da kai Alhaji Ali Kwadangwata za a ba gaba da yanzu kullun an hako din an bashi abin da za a bashi to dole sai ya fita ketare ya siyo wani ya hada ya tace sannan ka kamanta zai ma ai ka in ba kamanta ba gwamnatin nan me ci yanzu akwai sanda akai wani abu crude oil dollar swap din nan kaga a lokacin wai man ka ce ga misali man da za mu hako nan da watanni 6 mun siyar da shi har mun kalbi kudin so yana da kyau mu gane cewa mafita a cikin wannan mas'alar kamar yadda na faɗa a wasu kafafe da dama na gamsu cewa maganar dawo da tallafin mai to a dakatar da ita amma fa da sharadi guda daya matukar gwamnati ba za ki cika alƙawari da kikai a matakai daban ba to me yasa ba za ki dawo da subsidy din ba kamar shi kansa Alhaji Atiku Abubakar ina ta faɗa ni da makusancin sa ne ko da maybe ni ne su shalfakantun kwari da na ce your excellency mu a tunanin mu sharar da ya kamata mu baka maimakon ka cewa ɗan Najeriya in ka zama shugaban ƙasa zaka da da tallafin man fetur fada musu abin da yafi dacewa me abin da yafi dacewa ɗan Najeriya ni Alhaji Atiku Abubakar ku zabe ni matukar kuka zabe ni to ne muku alƙawarin abu guda daya duk wani alƙawari da gwamnati mai ci a yanzu tai akan janye tallafin man fetur ta gaza cikawa ni ku zabe ni zan cika na farko zan gyara muku matatin mai na biyu ba su sukan nan da ya kamata cin su ya ragu ne muku alƙawari cin bashi zai ragu matukar gaske wayancan motocin da suka ce za su siyo guda 3000 masu cin mutane 20-20 ni ne alƙawari yanzu kowace jiha zan sai mata wayannan motocin guda 3000 haka ka dauko ko ka ce kawai ni abinda zan yi duk alƙawarin da aka
0: yi suka
1: ka yadda yake da alaka da janye tallafin man fetur ne muku wannan alƙawarin amma yanzu ka ce matukar na zama shugaban ƙasa zan dawo da tallafin man fetur to gaskiya akwai tambayoyi da su yan amsa su ina za a samu kuɗin
0: to dakta mai dauki wannan batun da yake ake ganin cewa wasu irin kuma sanatattun arziki suna ganin cewa shi fa janye tallafin man fetur din ba shi yasa yan ƙasa suke shan wahala wajen siyan shi ba wajen siyan kayan masarufin yau da kullum darajar kuɗin mu da ya ragu matuƙa a ɗan shekarun da wannan gwamnati ta tana mulki kuma har yanzu darajar kuɗin ta ita koma inda take a baya ko ta dosha hanyar da take a baya shine abin da ya jefa su misali da a ce
1: na gane me kake son ka ce
0: sanda ake an jinga tallafin man fetur din da har yanzu da ɗin tana 400 da wani abu
1: na gane
0: da har yanzu dan ƙasa bai fara koka kamar yanda yake koka yanzu ba
1: na gane to shi nan kawai abin da zamu waye wa mutane da kai magana ce ta cewa wai me yasa kudin Najeriya darajar sa take ci gaba da yin ƙasa kaga na farko sai ka ce gazawan Najeriya wajen ta tabbata

0: ya zamanto abinda ake shigowa da shi ya gota abinda ke fitarwa kudin kasar ka ba zai daraja ba wanda abinda yake faruwa da Najeriya kenan Najeriya sunanmu ma a wajen Bature importing nation hatta tsinken sakace ana kawo shi Najeriya ana kawo mana nama duk wani abu da ka sani ana shigo da shi Najeriya to duk kasar da ya zamanto kusan komai ana shigo da shi to kudin kasar ka ba zai taba daraja ba dan kullun kana bulayin neman yadda zaka canza kudin ka zuwa kasashen waje ka je ka shigo da shi waje sannan na biyu abin da ya karasa darajar naira din kanta take ci gaba da faduwa shine yadda gwamnatin tarayya ta fito da wani tsari wai an ban naira ta je ta nema wa kanta daraja a kasuwar duniya wannan yana daya daga cikin dalilan da yasa darajar naira din yake ci gaba da faɗa kuma mu sani cewa wayannan abun guda biyun suna da alaka da juna da a ce da gwamnati ta janye tallafin man fetur mun zo mun gyara matatun manmu da muke da su kuma ka san ita waccar kungiya ta kasashe da suke hako mai suke siyarwa OPEC abinda ta tsara wa membobinta shine duk kasar da take member ce mun kayyade miki adadin danyen mai da zaki
1: hako
0: amma fa man da zaki tace ki amfani da shi in yana wuce fitar ki siyar ba mu kayyade miki ba duk yawan sa Allah ya sa an gane me nake fada
1: kamar yadda kasar za tana Najeriya tana amfani da ganga miliyan 1 a rana sai ta hako miliyan 5
0: ko sama da haka
1: a cikin gidanta
0: eh
1: ta siyar da su duk wannan ba sa cikin abin da OPEC za
0: ta baka kara saba ta siyar da wanda ta yi amfani da
1: na cikin gida
0: siyar da miliyan 4 ba wani matsala ita OPEC kawai ta kayyade danyen mai da za a hako akai kasuwar duniya a siya danyen mai saboda in yayi yawa darajar sa za ta kai sashi sa za kasashe irin su America su wai za ga su je can su siyo danyen mai su siyo a can su siyo a can su siyo a can dan su tace su siyarwa kasashe yanzu kaga gashi dazun nan nake gani an kulle yarjejeniya ma da America da Venezuela wani wasan kwaikwayo man Venezuela wai
1: kaso daya abinda suka rasa
0: daya kaso daya cikin hudu na America ne yadda ta ga dama za ta yi tasrifi da shi to kaga in ka kalli wayannan abubuwan wannan da yake abu ne da ya shafi siyasar duniya da makamantansa amma lalle mu sani cewa janye tallafin man fetur da gazawar gwamnati wajen ta gyara matatun mai da kuma gazawar gwamnati wajen ita matatan man Alhaji Aliko Dangote a sama mata da danyen man da take bukata 100% yana daya daga cikin ummul aba'isin karyewar darajar naira da kuma ci gaba da karyewar ta kuma na fada a ilimance in kana son kudin kasakka yayi daraja to daidai gwargwado ka himmatu wajen fitar da dangogi na abubuwa da dama zuwa ketare export kenan domin ka fitar ka siya dala za a baka to mu Najeriya fiye da kaso 96% na tattalin arzikin namu ya dogara ne akan danyen mai kuma danyen man nan in ka siya aka baka dala zaka yi amfani da wani kaso wajen siyo tataccen mai ko zaka yi amfani da wani kaso in san da ke biyan tallafin man fetur ne ka biya man fetur din ko zaka yi amfani da wani kaso wajen biyan bashi ko wasu abuwa ko zaka yi amfani da wani kaso wajen ka ce kai a shigo min da makamai ko kaza sai ga cewa idan an zo dalar da kake bukata ka ba wa yan kasuwa da ka ba da kaza babu wani lokacin sai dai mu shiga cikin wancan asusun namu na ketare abinda ake cewa foreign reserve sai dai mu shiga nan ayi wutsa kure kuma shi ma din zai ta yin kasa yana yin kasa za aka wani kadami da nan din ma ba lalle ka samu wadatacciyar dala din da kake bukata kai amfani da ita ba
1: to kai magana foreign reserve din nan yanzu gwamnati za ka ga tana dukan girji ba tana cewa foreign reserve din kullun kara sama yake ya kai ma mizanin da shekaru sama da 10 daban da ya kai irin wannan kadamin da ya kai na yanzu da yake kai a dan tsukukun shekara uku din nan su me amfanin asusun waje yana cika cikin gida kuma ana fama da yunwa
0: to shi na farko dai zaka ji an ce foreign reserve kaga asusun ketare wani sa'in Bahaushe yakan ce asusun gudun kota kwana na dai farko shi wannan foreign reserve din asusun ketare yana da nasa alfanu na farko idan kana fama da karancin kudaden waje

0: zaka iya zuwa ka debo a nan wajen ka zo kai abin da zaka yi. Na biyu, idan wannan reserve din naka yana karuwa, to wannan yana nuna wa masu zuba hannun jari cewa ku shigo kasan mu ku zuba hannun jarin ku, kudin ku ba zai salwanta ba. Wannan yawan na asusun ketaran yana nuna cewa tattalin arzikinka yana farfadowa, kuma ana kokari wajen yin canje-canjen da ya kamata ayi. Kawai inda gizon yake sakar, a inda aka ci gaba, kamata ya matukar asusun ketare na kasa yana habaka, to kamata ya kuma aga talauci yana kasa, ayyukan yi aga suna karuwa, aga walwala da jin dadi ya kara a fuskokin mutane, aga kudin kasa darajarsa ta dadu, aga tsaro ya bunkasa da abuwa masu kama da haka. Amma ita Najeriya za ga kawai kullun a baki ne ake fada maka alƙalima, ce ai fiye da shekara 10 ba a taba samu wani lokaci da asusun ƙetaren Najeriya ya habaka adadin kaza da kaza ba. To kuma amma ya akai wannan abun bai taimaka wajen talauci ya ragu ba, ayyukan yi sun da makamantansu. Kuma menene amfanin dukiyar da za a ce ga ta a tara a je, amma ƴaƴanka suna cikin wani hali, ƙasarka tana fama da fitintu. Yanzu dai duk dan Najeriya babu baka buƙatar a fito a ce maka ga halin da tsaro yake ciki. Duk dan Najeriya baka buƙatar wani yazo ya ce maka ai ga yadda ake sai da mai, yanzu ga yadda kake siyan sa a da, da dukkanin sauran matsaloli a matakai daban-daban da zaka yi su na.
1: To mutum da ake na wannan muna kan foreign reserve din da abin da doctor wasu suna ganin cewar cikarsa da batsewarsa shi zai sa tattalin arzikin dalarka ta sauka, ko kuma nirarka ta ƙara ƙarfi ta yi wani abin nan wanda zai baka damar ka gina tattalin arzikinka na ƙasa na naka na kanka. Har yau a yau din nan ana sayar da dala akan naira 1,000 a official price na CBN 1,327.50 da wani abu wanda ba zan iya tuna shi ba. Ya kake kallon wannan abubuwan da kuma me ya kamata a mai da hankali don ganin cewa an samu wannan sauki, domin ita dalar nan ana ganin ita ce ummul aba'isin halin da ake ciki a yanzu.
0: To kawai ni a mabambantan lokuta na sha faɗa cewa me zai hana gwamnatocin da ake da su a yanzu, har ma da ta gabace su mun ta faɗa, me yasa ba za su kwaikwayi tsarin da aka yi lokacin Obasanjo ba? Ka san wannan korar kamfanin nuwa Berudi change da suke yin canji da hana su rawar gaban hantsi ya ƙara haifar da matsala. Sannan ka kalli wannan matsalar ta dala ɗin, akwai tarin ɗimbin matsaloli irin wanda yake da jibi da matsalolin da ya shafi tallafin man fetur. Yanzu ga misali, bincike ya tabbatar da cewa dalar da CBN suke cewa ana buƙata a fa zahiri ba ita ake bukata ba. Bincike ya tabbatar da cewa akwai zargi mai ƙarfi na haɗin baki tsakanin jami'ai ko ma'aikatan babban bankin ƙasa da bankuna da abubuwa masu kama da haka. Shi yasa in ka kalla a lokacin Obasanjo waɗannan 'yan canjin ba a hana su yin canji ba, kawai abin da aka yi gwamnati ta bijiro da wani tsari. Ga misali, za a rika ba ku dalar nan akan 123, ko kuma mun ba ku dama ku rika sayar da ita 124.5 ko ina ne a kasuwar bayan fage, ko waye to tazarar naira 1.5. In aka samu mutum ya siyar a abin da ya fi haka, to ka aikata laifi, kuma za a ɗauki matakan da ya kamata a kanka. Kuma mu sani cewa duk duniya duk inda ka je ana da tsari na yadda ake gudanar da canjin kuɗaɗe. Sannan kamata ya yi kamar yadda ake koda a gwamnatin da ta gabata, duk ɗan kasuwa da ya zo yana buƙatar dala, matuƙar an tantance takardunsa an tabbatar da gaske ne, to kamata ya ɗauki wannan dalar kamar yadda ake yi a tura wa kamfanin da zai je ya siyo kaya. Kuma matuƙar kana son darajar naira ta yi a samu darajar ta, kuma wannan faman da ake na ƙarancin dala a samu raguwarsa, to akwai abubuwan da ya kamata gwamnati ta yi doka. Misali, duk wanda zai tafi abin da ya shafi medical abu ka tafi kasuwar bayan fage, wanda zai tafi kara, to da abubuwa masu kama da haka, lallai gwamnati sai ta tsaya ta yi tunanin hanyoyi da ya kamata a yi amfani da su wajen tabbatar da cewa an ƙarfafa tsarin yadda bankin ƙasa yake fitar da ita dala ɗin. Amma aka ce ka bar nashiwa ko a America ko gwamnatin America ba wai zuba ido ta yi ba, ta saki dala ta je ta nema kanta daraja. Gwamnati dole sai kin shigo, kamar yadda na faɗa a yi wani tsari su NBRD change ku zo ku yi harkokinku. Babban bankin ƙasa zai riƙa ba ku dala, kuma za a riƙa bibiyar ku a tabbatar da cewa ba a yi amfani da ku ba wajen ƙarfafa ta'addanci da abubuwa masu kama da, kuma ya zamanto cewa an samar da tazara wadda ta bai ɗaya cewa za mu riƙa ba ku ita akan 1,400, ku kuma ku sayar akan 1,450 a ce duk faɗin Najeriya. Wannan tsarin za a yi, wannan zai taimaka matuƙar gaskiya. Amma yana ta faɗa Malam Shamsuddin har abada kuɗin ƙasa ba zai yi daraja ba matuƙar aka ce wannan ƙasar ba ta tsaya da ƙafarta ba. Matuƙar wannan ƙasar komai shigo mata da shi ake yi, to wannan ƙasar tana cikin matsala. Na
1: Dokta, a baya, a shekarun baya,
0: na
1: batun wannan dala ɗin,
0: na
1: ɗan Najeriya yana da iko da zai ɗauki katinsa na banki na kowane iri. Ka je duk ƙasar da ka je, in ka je kai sayayya a shago, tunda yanzu magana ake da ana magana na ɗauko zunzurutun dala a ba mutum shi ne abin da yake ba gwamnati wahala. Ake cewa an rasa an abin nan, wanda yanzu duniya ta zo cewa katin ka za ka ɗauka kawai ka yawo da shi, wanda inda ka je za ka yi sayayya. Ni kaina a shekaru baya da suka wuce a gwamnatocin baya can da suka wuce, na sha zuwa tafiye-tafiye ka je da inda ka shiga, da kantin da ka shiga za ka ba da katin ka a cire kudin da za a cira, za a juya kudin ka daidai da farashin dala ka ana wannan abin nan. Me yasa irin wannan abubuwan Najeriya ta kasa amfani da su wajen magance matsalolin da take tunanin cewar wasu ne suke siye dalolin inda aka fito dalolin har yanzu take tsaya takardar dalar.
0: Kaga shi nan wajen kan mu ce me yasa Najeriya ta kasa amfani da su, sai dai mu ce me yasa aka dakatar da yin abin tun da ya gada ana yi. Kuma in ka kalla yana ɗaya daga cikin abin da ya ƙara haifar mana da ɗimbin tilin matsaloli. Kullum abin da muke faɗa Malam Shamsuddin, idan da ni da kai da ita ya zamanto ni da kai muna yin abin da yake na daidai, sai ita aka gano yin an bata zuwa take ta fito waje ta siyar ko kaza ko kaza, me yasa ba za a hukunta ta ba, me yasa ba za a dakile ta ba? Tabbas wannan kamar yadda ka faɗa tsari ne mai kyau, kuma ya amfanar da duk 'yan Najeriya da mu da muka je ɗalifta da waye. Ka hutar da kanka, baka bukata ka taɓi yawon nemo dala, kuma in ka nemo dalar nan ka je ƙasar nan sai ka canza ta zuwa yen
1: kudin ƙasar nan,
0: ko ka canza ta rufi idan wani ka gane ai, sai ka yi wannan canjen za ga ɓata lokaci ga caca kuɗi da za ka yi da abubuwa masu kama da. Ka kamata a ce gwamnati ta ɗauki matakan hukunta waɗanda suke yin wannan mummunar ɗabi'ar. Amma ba a ce kawai an yi doka kuma an yi kan mai uwa da bawa bi, kuma ya zamanto ce har yanzu ɗin akwai wasu shafaffu da mai wanda idan ka je bankuna za ga akwai 'yan tsirar waɗanda har yanzu suna ko dala nawa suke so za su same ta. Domin abin da zai baka mamaki, kullum ana ai ba dala ba dala, amma ban jin ka taɓa zuwa kasuwa canji ba a samu dala ba, ai ba a taɓa zuwa
1: ba.
0: So wannan idan ka kalla kawai ƙalubale ne da yake a wuyan gwamnati, lalle gwamnati ta yi tunanin yadda za a dawo da wannan tsarin. Kuma tsarin duniya ne gaba ɗaya, yanzu an tafi abin da ake cewa cashless society. Ƙauyanci ne mutum ya ɗebo kuɗi ya sa aljihunsa, ƙauyanci ne ka sai kaya ka ɗauko kuɗi ka ba duk duniya gaba ki ɗaya. Me sai da rake, in ka je India wannan rake da ake matsewa in ka siya ba zai karɓi kashi ba, zai ce maka ga abin da suke cewa QR code za ka haska
1: da wayanka
0: sai ka ce mai ya duba ka saka masa a kuɗinsa. Wannan shi ne abin da ake yi.
1: Sauraro, kuna sauraron shirin Barka da Rana wanda muke tattauna da Dr. Abdulsalam Mahmud Gani. Muke tattauna akan batun tattalin arziki, da musamman yanzu aka fara batun siyasar tattalin arziki. Dr. a guje duba da yanayin lokaci, mu kalli economic policies ɗin nan da ake wanda a kansa ake ganin su suka jefa mutane cikin wannan yanayi da ake ciki. Sun an ce kuma wannan duka policies din masana ne suka zauna suka shirya su, kuma kullun suna faɗan cewa yana haifar da ɗa mai ido, ana samun ci gaba, ana samun nasarori, ana ci gaba, wanda duk kusan wata ne ko watanni zaga akwai abin da masarar arziki suke da

0: monetary policy da wasu abubuwa su fitar da inda ya kamata a yi gyara da inda bai kamata a yi gyara ba a matsayin ku ne wanda kuke malamai a wannan fannin shin masanan suna kallon Najeriya kuma suna mata abin da ya kamata
1: to na dai farko na gamsu cewa gwamnatoci masu ci a yanzu a Najeriya sun zo da tsare-tsaren tattalin arziki shine economic policies din kuma wasu sun dace wasu basu dace ba kawai yawanci inda gizan yake saka gwamnati idan ta zo da wani tsari wani economic policy kuma na irin suna ta bashi to kamata ya kada a yi gaggawa wajen so mu aiwatar da wannan abu a tintubin masu ruwa da tsaki a wayar da kan al'umma ta irin wayannan kafafan naku in ya zamanto mutane sun fuskanta sun gane me ake son a yi to sai kuma a dora sannan mafi yawanci za ga wayannan economic policies din ka tsaya ka kalle su daya bayan daya za ga yawanci kamar daga ketare ne wasu kasashe suka irin wani amuhu kawai sai mu dauko sai mu ci za mu dabbaka a nan wajen ba tare da an tsaya an kalli nawa kudin da ake bukata abin da Bature yake cewa timeline yaushe ne za a aiwatar da abin kuma abin da ake cewa gwaji ai feasibility a ga shin zai yi ko ba zai ba za ga duk ba a yin wannan abin yanzu ka dauki wannan abin sabuwar doka haraji kaga yadda dai aka yi ta tsi amma je ka dauko tsarin harajin South Africa da wai da makamantansu zaka iya caka soce 79.9 na duk abin da yake a cikin dokar tamu ko dole sai dai ka ce wancan aka kalla ko wancan aka kwafo tunda sun rigaye mu fara aiwatarwa so idan ka kalla ni abin da nake faɗa matukar ba za mu tsaya in mun dauko wani tsari ko wasu policies wasu tsare-tsare da za mu amfani da su ba to mu zauna mu abin da ake cewa domestication ma'ana mu zauna mu dabbaka su su zama namu amma mu zauna mu ga ina da ina ne waɗannan abubuwan suka ci karo da samar da aikin yi da inganta rayuwar matasa da koya mun sana'o'i da dukkanin sauran abubuwa waɗanda ya kamata a ce a tsaya a kalla don tabbatar da cewa an yi abin da yake shine na daidai na
0: to doctor masanan nan da kuke wanda kuke masana fannin tattalin arziki kuna da dimbin yawa a kasar nan wasu kuna zaune a Najeriya kuna kallon yanda al'amura suke tafiya a Najeriya da yawa wasu kuma za ka ga rayuwarsu ma sai dai su shigo Najeriya ko sai da aka samu wata dama tukunna suke iya shigowa Najeriya danganin cewa sun sauke wannan damar da aka dora musu wanda in zaka tambaye su ba san ya rayuwar ƴan Najeriya take ba akwai ba ku a irin zama ne ku tattauna su wanda suke a harkokin rayuwa a ƙetare da ku da kuke abin nan ku domin ku fitar da wani abu wanda zai haifar da dami ido
1: to ka san ni kullun ina faɗa idan ka kalli ita gwamnati ni na gamsu 100% waɗanda suke a cikin gwamnati ministoci commissiononi da makamantansu duk gabaɗayansu masu ilimi ne aƙilai ne wasansu da dama ma sun fi mu cancanta sun fi mu gogewa da sanin makamar aiki kawai inda gizan yake sakar shin su kansu din ana ba su damar su ba da shawarwari in sun faɗi gaskiya yau gobe in sun dawo za a ba su dama harkar duk ta zama bambadanci harkar yaron ubangida harkar ciya mu muka kai ka mu za ka yi wa hidima da abubuwa masu
0: abinda muke so watakila sai amma baka abinda ake so ka yi kawai cewa za a wannan abin ake so ko zai yi kuma zai yi kuma yadda shi zai yi
1: yawa to waɗannan su ne matsalolin da ake fuskanta amma da a ce waɗannan tanaje-tanajen za a tsaya a kalli ita Najeriya a aiwatar da su 100% kuma a ce an sa timeline zuwa wa'adi kaza zuwa shekara kaza muna son mu ga kaza mu ga kaza mu ga kaza mu ga kaza amma ya zamanto cewa kawai an zo ana tafiya karazube to gaskiya nan ba zai taba haifar mana da dami ido ba
0: to yanzu duba da yanayin lokaci dole mu ga menene mafita akan wa'innan abubuwa guda uku da muke yanzu mun fara da abin nan na cikin minti daya menene mafita akan wannan jigin tallafin man fetur
1: to ni abin
0: da nake da su shugaba
1: ni abin da nake faɗa shine mu ƴan Najeriya gaskiya mu kawar da hankalin mu daga kan magana dawo da subsidy ko rashin dada shi kuma ba ina nufin kada a dada shi ba na farko shi Alhaji Atiku Abubakar muna jira mu gani kaga in ya zama shugaban kasa zamu ce kai alƙawarin dawo da mai da yake ne ita kuma wannan gwamnatin tunda ta ce ba za ta dawo da shi ba to abin da ya kamata yanzu mu yi shine mu kalubalanci gwamnatin wajen fito kimanin bayani kuntara trillion 15.8 zo ku yi mana bayani nawa aka ba juri nawa aka ba kananan hukumomi nawa kuɗi ba me kuka yi da wayannan kudaden waɗannan abubuwan sune abubuwan da ya kamata a ce a maida hankali akan su amma yanzu magana da dawo da
0: bayani sai su
1: kuma sai su buƙaci a damana da subsidy ai da abin da nake faɗa matukar ba za a cika duk wani alƙawari da aka yi na janye tallafin man fetur ba to abu mai sauki ka ce ga subsidy din na dawowa al'ummar Najeriya da shi in kuma za su iya cika alƙawarin to ya kamata a zo duk wani alƙawari da aka yi wa 'yan Najeriya sakamakon janye tallafin man fetur a cika shi kuma ina ta bada shara kamata yi alhaji a ci ku abokan maimakon a fito a yi magana cewa in na ci zan da da subsidy tunda baka faɗa mana ma nawa ne subsidy ba baka faɗa mana adadin litan man da Najeriya suke sha ba kai bayanin wani irin subsidy bane ba zai yi wa subsidy ma ka ce in an sauke man kun zo kun kala abinku da sojoji zan kala muku yawan 'yan sanda da sojoji don su raka ku shi ma subsidy ne saboda ne so lalle maimakon waɗannan abubuwan ni ina ganin kawai ya fito ko su fito su ce 'yan Najeriya matuƙar muka samu shugabancin ƙasa to za mu yi ƙoƙari wajen duk wani alƙawari da aka yi muku mu tsaya mu yi abin da ya kamata a ce mu yi
0: to wannan batun da ya shafi naira fa menene za a yi 'yan Najeriya su ga sauki akan batun naira
1: din to kawai dai nan mu lura da abu guda ɗaya na faɗa mana cewa ɗaya daga cikin babban dalilan da ya sa darajar naira take yin ƙasa shine saboda mu 'yan Najeriya muna yawaitar buƙatar dala kaga wani matakai kamata gwamnati dauka gwamnati inda zai yi tun yanzu a ce man nan muna tace shi in muna tace man nan kaga dalar da za a tafi nema a siyo ta taccen mai kullun
0: an gama da
1: kaga mun gama da
0: a samar da wutar lantarki wanda kamfanin nika
1: sannan na biyu wancan tsarin da aka yi lokacin Obasanjo mu yi kokari mu dabbaka irin wannan tsarin kada a ce wai an biyu da change an haramta waye ai ta matsanta musu a'a ku zo ai musu register a samar da wani tsarin wata na'ura ta zamani da za a rika bibiyar sa a ce bambancin kasuwar bayan fage da gwamnati naira ɗaya misali da ɗigo hudu ko waye kai ko a ina ne wannan tsarin ake son ka rika bi in aka yi wannan ina ganin zai taimaka a matukar gaske
0: to ina lokaci sai tun karo me yake yi duk da akwai wani masan tattalin arziki da ya fashi baki ya ce a taku inda gwamnati take ikirarin ta kara samu ma ya ce suna da idan ka dube shi a yanda naira ta lalace trillionin da ake cewa ana abin in ka dube shi a farashin dala da da sai kaga cewa ba wani karin kuɗi aka samu ba lagi wa ma aka samu
1: ko dai menene da indiya sun ce sun samu kuɗin kuma za mu kalli abin trillion din yanzu mun san me za ta yi trillion din da mun san me za ta yi amma dai mi wa mutane magana da abin da yake a ƙasa
0: a zahiri
1: Najeriya ta baki ministan kuɗi daga June shekara ta 2023 zuwa watan December na shekarar ta gabata ya ce sun tara trillion 15.8 ga yadda suka raba kuɗin ka kamata ya ƙananan hukumomi su sani cewa kudaden da ake kawo kananan hukumunku to suna da alaka da janye tallafin fili kuma ina ta faɗa kada ai ta zargin gwamnatin tarayya ita
0: da janye tallafin da local
1: government da kudaden da suke samu ya karu da kimanin kaso 41 so kaga su ma yadda alhaki ya rata a wuyan shugaban kasa su ma ya rata a wuyan su da kila ma wannan ne yasa kaga cewa mafi yawancin su ba sa tsayawa si abin da ya kamata a ce su yi
0: to dukkan muna godiya ba mu samu mun dauki waya ko guda ɗaya ba zuwa da yanayin lokaci amma da fatan nan gaba in wani abu ya ƙara fitowa za mu ƙara gayyata domin a zo a yi wa mutane fashin baki akan abin da ya shafi tattalin arziki
1: to Allah ya nuna mana
0: assalamu alaikum kun ji dai bayani daga bakin dakta kuma zaɓi ya rage gare ku nan da shekarar da zamu shiga za a je akwati kamata ku zaɓi 'yan siyasan da za su mai da hankali wajen samarwa da ƙasar nan matatun man fetur musamman tun da kan wakilci na wanda wakilai su za su iya tsayawa tsayin daka su ga cewa abin nan ya yiwu. ko dakta
1: haka ne gaskiya ne
0: tun da kan wakilci ya kamata ku mai da hankali ku sabbata kun zabo wakilin da za su tsaya
1: tun da kaga kaga yanzu matatun mai da aka ce za a gyara alhamdulillah shi sanatan da yake shugabantar abin dan Kano ne ya kamata watan ku gayyato
0: za mu ya kamata zo jawabi ya
1: ji da ake ne aka kwana sun je wajen da abuwa masu kamar
0: gaskiya ne ba sauraro duba da nan lokaci tilla sanan za mu daga a madadin Dr. Abdulsalam Muhammad Kani malam ya kulejin ilimin shi sa'adar tarihi kuma ya shugaban cibiyar kiraye-kiraye kan da'ar sarrafa dukiyar gwamnati da ci gaban al'umma wato FIDAC da Fatima Kabir labaran ya kasa da ta sada da ku suna na Shamsu Abdullahi Said Kadi muke cewa mu haɗa wani shirin da yadda Allah

0: kasan malamin su da wannan rana in tazo malam ai ba abun ba a cewa komai tunda ana yin komai lafiya gama lafiya eh sabanin yanzu da abubuwa da duk wasu bata gari suka yi wasu suka rata abubuwa eh to amma dai muna fatan Allah ya shirya mana kuma Allah ka sada mu da alkhairin da ke cikin wannan rana da kowace rana ma kuma to malamin su yau zamu fafata da mutanen waje ne kamar yanda muka saba za a iya faɗa musu lambobin da za su same mu kamar
1: to masu sauraron mu za ku same mu akan lambobin wayan mu na 0707 77 29 39 ko 0819 74 77 77.
0: Sai ne to malamin su kuma akwai dandalin mu na wasu kan biyo ta ciki su ba mu gudunma wasu kuma suka turo daga jerin sakon nima haka ka san kafofin suna da in baka samu tanan ba za ka samu tanan in baka samu tanan ba za ka samu tanan domin kowa yana so ya bada gudunma wasa to ba tare da bata lokaci ba malamin su sai mu fara daga layi
1: ga wani nan yana ta kira ina ji ko shine mai waya ta farko ne assalamu alaikum
2: Assalamu
1: alaikum
2: malam
1: Dine
2: da
1: mai
0: babban injin
2: dan
0: tawaka
2: barka da
1: aiki
2: The Majesty ko
1: ba shi bane shine wannan The Majesty
2: kuma muna taya wato dan auta na ku
1: Idris Kasim Hausa
2: kware da gaske ana ba da zaman lafiya
1: amin amin abun ganka a wajen ba to ai The Majesty
2: Ai daidai lokacin mu ma muna nan gadan kai ana daurin aure a cikin dangin mu.
1: Eh to masha Allah an yi addu'a.
2: Karatuwa na amanna shi da shi ka.
1: Eh to muna godiya.
0: To masha Allah. Masha Allah. Ai haya harisu ma jisu ne ta zaka zabi lamba ne?
2: Na farko.
0: Lamba ta farko yau zamu tafi bangaren karin magana.
1: Eh
0: ina gani yau shirin namu gabaki dai ta bangare na dai a hannu na hannu na dai da aka zai tafi yau. Kana tare da ni?
2: Eh.
0: Karin magana sai wasu aka saba yin ta yau da kullun. Da haka abubuwan ma dubba masu ya bane. Na farko aka ce waye a sa a baka ake so ka sanar. Na biyu aka ce ba girin-girin ba. Yawa, na uku aka ce mu za a san mu. Yawa, to da Allah, wannan tambayoyin guda biyu na baya suna da dan karin magana ne mai dan ba da labari. Ko zaka dan ba mu labari aka ce Asa abaka ya sauka
1: majesty ya sauka
0: to shi kira jike ya gama go
1: to shi kira kuma dai line
2: ne wa rahmatullahi wa barakatuh
0: ayya alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: to masha Allah alhamdulillah kuna ta ya bayyana lawaya da kuma shirin
0: kowa
2: yawa to
0: zaka zabi lamba yawa ka zabi lamba yawa to ita ma karin magana sai gata aka ce doyin shadda ake so ka karasa na biyu kuma ka sai tsuntsu ina cin kashi na uku kuma ka sai aikin kenan ake so ka karasa kawai kana ji na
2: ina jin ka
0: aka ce doyin shadda sai ake so ka karasa aka sai tsuntsu yana cin kashi aka sai aikin kenan ko ne karehi ake so eh ko ne ana so ka karasa ne karin magana ce
2: da su ko yana son kashi
0: now
2: banda ne
0: a to ai karasa za ka yi
2: to yana son kashi
0: eh eh ka karasa
2: banda balbela
0: a hawa ai ita ma dusi
1: banda barbela
2: eh ai shin kenan
0: yawa
1: da LRB
0: an gaya su je mage lilo yauwa kamar haka aka sai aikin kenan an gaya su je mage lilo aka sai dutsu yana cin kashi na aka ta dauyin shadda ba
2: ba a san dauyin shadda
0: ai damu wa yake san sa amma kuma ai baya nan abu ko
2: ba hana shiga ban
0: sai hana shiga ban dai shadda baya hana shiga ban daki eh aikin kenan an gaya su zai mage lilo da mun shi abin da ya saba yi kenan aka ce duk ungu yana cin kashi ake so ka karasa
2: ban da nasa
0: a'a nasa ma kan ina si
2: to wannan da tamika ba wanda ne ta
0: Muhammadu Samiga ya mika Muhammadu
1: Samiga ba ga shi ko ga shi kana magana ga shi ya shigo
0: Muhammadu Samiga daga zuwanka an baka tambaya aka saka

0: wacce tambaya ce
1: aka sai tsuntsu yana cin kashi
0: tsuntsu yana cin kashi amma banda da daddanku
1: bari mu kara samu sai aka sai tsuntsu to ko kuma malamin ku yawa bismillah kara sa
2: assalamu alaikum mai magana muktar Allah din tsuntsu yana cin kashi na unguli ne
1: ya fito fili kasa da yi wannan ya ce unguli ita ce muhe ita ce kashi ita ce waye amma kada ka rasa ga din tsuntsu
3: yana cin
1: kashi amma unguli ne ya fito fili unguli sai tai kaulin suna a cikin harkar aka sai da yin shadda bayan hana shiga ban daiki aka sai aikin kenan an gayyace zai mage lilo can baya akwai tambayar mu da muka so malam Yahaya Harisu ma sai dan karasa mana aka sai asa abaka ya fara ta me yasa aka faɗa haka Muhammadu sai ga ina zuwa danka aka sai ba girin ba ise temai me yasa aka faɗa haka aka sai mu za mu san mu zakara ya taka ga wannan haka yake amma dai wannan akwai dan karin bayani aka sai asa abaka
0: ya fara ta
1: zuwa kenan
0: wato inji
3: sai ka da nan ba saboda a jimuriyar ka
2: gana
0: sa abaka ya fi arata wato inji kura
1: da aka ya
0: ai ita kura daman tsacina na ya fi tsafe sarka tarata ya kaza wanda take nufi
1: inji kura ita ta aga
0: sa abaka
1: kura baka sai
0: sa abaka ya fi arata
1: kura baka sai ba
0: sa abaka ya fi arata ya
1: kura sai ta faɗa aka anya Muhammadu Usaini gara tana dai kaga a wani ya dan yi
0: to dai
1: to ai dayan kuma an su saka ba
0: ka ga ba faɗo
1: dai sai ba girin ba
0: na girin ba ta yi kuwa ce
1: ta dauka da ya ga ito to shi kuma zan da yawa shi kuma zan da malam ku ta aka sai
2: shi kuma wancan ai mahukaci ya
1: ta ba da sai
2: ta ba da sautu kasuwa a siyo mata a siyo mata sarka sai aka siyo mata nama
1: na'am
2: to shi ne da ta ba da sautu kai a siyo mata nama ko shi ne sai aka siyo mata sarka to shi ne da aka kawo mata shi ne sai take cewa a sa abaka ya fi arata tunda ita sarka ta bayar a siyo mata kuma sai aka kawo mata nama to daga kai ba za ta yi kyalewa ba sai ta cinye kayan ta ce to a sa abaka ya fi arata
1: gaskiya ne
0: to
1: wai tula da kalaya kuma zai ba mu bayanin sa
3: kalaya ai mu tura ne rubu da kalaya
1: haka wanda
3: ai mai babban inji ne kuma ta yi ba
1: wallahi raji ne ni ba kira ni ke zama na
4: bayani kare ku ni ba a bakin ka nake ji
1: haka ne
4: ba ni ba a bakin ka nake ji
3: wallahi wannan bayanin ne ko mai babban inji take ne
1: to ai tula da ya kira ba da kalaya ni da ba kira ni nake ji ya kamata rabi
3: to ba mu ji rabi sai ga mana ya kike ne
5: baba gale ne ya
1: waka da kamakin mai ta tafi daɗi bismillah tun da ga mu da kalaya ba mu je ba
5: to ni ai inda na je ji maganar tula ne ba tule ba
1: yauwa
5: tula mai rabu da kalaya ba akwai naji akwai kamar ruwaya guda biyu
1: na'am
5: akwai wani masani da naji shi Kabir shi ya taba hira da shi akan asalin ita salon maganar na tula bai rabu da kalaya ba kamar irin su jifan gafiyar baidin to su ma irin wannan ko a ce gobarar titi to abin a zahiri ya ba
1: karin magana ne mai bada
5: labari amma akwai inda ne na san asalin ita karin maganar wato abin ya faru ne a kasar Gombe akwai wata kabila da ake kiranta da suna tula
0: tula yaro ba ka da wani
5: to kabila ce to nan kabilar sarkin su ma ce masa ake mai tula maitula shi ne sarkin su to ana ce shi kalaye irin dan dokan nan ne yaron sarki ne wanda shi sarki ke sawa bai karba haraji ko wani abu makamancin wannan saboda haka to duk sanda kalaye ya fado kanka to ka shiga uku sai ka bada haraji in ka bada haraji kuma zaka ci bantan ka zaka za da su to saboda haka to ana nan sai aka samu sabani tsakanin tula shi mai tula kenan da kuma shi kalaye saboda haka kwana biyu kalaye bai rika bi yana damun mutane cewa su bada haraji ba saboda haka mutane sai zanto kamar an saka musu mara sun samu sauki sai ka cika da harkokin su ba a damun su da haraji kwatsam sai kuma aka ga kalaye ya dawo ina bin sai na damun su da karba haraji to duk wanda aka ga mu ko mata ko abin da sai ka dace ashe har yanzu tula bai rabu da kalaye ba to ga gaji ne sai ka ga to ya sai
1: ka samu wannan karwa wannan abu ne ai
0: sai magana jani ne
1: tsare to kaga ai wannan kaga ai an fahimtar da mutane amma wannan kuma kullun ana zama ta faɗa
3: da mu sauraro da shi a makon musamman
1: kullun ana ta faɗa da karwa to ga ma'anar kowa ka kawakin mai ita
4: ta gudani
1: ba mu sai ba mu arubakin sa mun cimma arbasa wayo da kawakin sa to madallan sai da fata
3: eh ha wataran mai ban injin sai mu yi tambaya akan wannan tulan da wala kala
1: yau eh har suke bijin mun su ba da yauwa to madalla to yike wani hin su mu jiwa yi kare shigowa
6: assalamu alaikum
1: alaikum assalam wa rahmatullah
6: barakan ku da rana barakan ku da aiki
3: yauwa kan kare dan mutan maskan
6: to kuna da rada baban nuka dan gaba san gurgurun na karama hukuma
1: ta mutanen tudun wada mutanen tudun wada dan kare
6: na yi wa dukkan ku fatan alkhairi da ku shigo lafiya Allah ya sa ta lafiya
1: to muna godiya
6: to nan ba ake dauka
1: ko kuma eh dan ba za ka dauka mana
6: to ba da lamba ta biyu
1: to lamba ta biyu ita ba karin magana sai ga ta kama haka Na makaranto su kowanne muna fada sai ka karasa mana. Kana jira? Aka ce sai wuya ya yadda. Na farko kenan. Aka ce da me kama
6: ake koda.
1: Da fama da tsiya.
6: Gara fama da arziki.
1: Gara fama da arziki haka yake. To shi din fa na farko sai wuya ya yadda.
6: Sai wuya ya yadda.
1: Eh.
6: Waya.
1: Wuya, wuya.
6: Sai wuya ya yadda ake daukan kaya.
1: Sai wuya ya yadda
6: ake daukan kaya.
1: A ko wani abu kawai ya dauki kaya, ana dauka kaya da hannu wai.
4: Akwai wani abu tsakani.
1: Ana dauka kaya a baya, ana dauka
6: kuma yana kana samun
1: da fa. Ana dauka kaya a kafada, ana dauka kaya a hannu, ana dauka kaya a baya.
3: To ya sauka.
1: Sai wuya ya yadda.
3: Ya sauka.
1: Ya sauka? To shikenan. Wani zai shigo ya kara samu wannan.
6: Assalamu alaikum warahmatullahi.
1: Amin wa alaikum assalam
6: warahmatullahi. Sai wuya ya yadda kai zai dauka.
1: Eh yake daukan kaya haka yake. Sai wuya ya yadda
6: kai. Kana tare da Alhaji Usman Yadi Maska jar Kaduna.
1: Yawa.
3: Ashe yanzu maskan ya shigo.
6: Yanzu ne na shigo, ai na shigo kana maska. Eh. Ina Muhammad Kabir.
3: Muhammad Kabir.
1: Muhammad Kabir.
3: Ya dan yi nuku
1: sai. Ya dan yi tataki.
6: Allah ya tamu da shi lafiya muna mai barka alkhairi a cikin da yake
4: amin
6: to wace za ban tambaya
1: ka eh wace karawa
6: to akwai ta takwas ne
1: eh akwai ta
6: to a ba mu ita
1: to ga ta kamar aka ce wannan gina ka kalmar mutum ana so ka karasa na biyun kuma wannan gina ka kalmar mutum ake so ka karasa na biyun kuma aka ce abin tsoro ta ukun kuma aka ce eh wannan ya isa wannan ya isa ake so ka karasa abin doro ake so ka karasa aka ce wannan ya gina ka kadama mutum
6: wanda ya gina ka kaza mutum
1: eh
6: kuma ka ce nan sun kuma wasan shi
1: ke dama ai mun san ka sani ya da ka muka tambaye ka
6: jami'a ta ku ba da tsoro gare ta a gidi dai haka sa ba man da
1: ka a ta ai kuma abu mai sauki ne yanzu aka ce wannan ya gina ka kadama mutum ya sauka to shike wannan tambayar kwantai sai ba wannan ya ansa ta za mu da ita
3: ga shafin namu
1: mai yauwa shafin namu da sakon
3: ina ga sa ciwa amsa suka bayar ba amma dai sun yi fatan alkhairi wannan yace salam ina taya mu murnar haihuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yi takuta lafiya mallam kabir da mallam babban mai babban inji da sauran yan uwa Allah ya tabbatar mana da alkhairi alkhairin sa a tashi lafiya daga Musa Hassan Ayagi shi ma wannan yace assalamu alaikum Allah ya maimaita mana Allah ya sa mu kyakkyawan karshe daga sani Allah ya siyar kurna tudun bojuwa shi ma wannan yace fatan alkhairi a gare ku muna tare da ku muna jin dadin wannan shiri daga Abba Ahuta kurna tudun Fulani ita ma wannan fatan alkhairi ne tace ina muku fatan alkhairi muna sauraron ku daga nan Naibawa daga Aisha Usman Naibawa sai wannan yace salam ina muku fatan alkhairi muna tare da ku a koda yaushe daga baban gida AA Naibawa layin gadar karfe
1: to malamin sai nan ma a dogar zata her ta mun gayar tambura shi waye ne muna fatan alkhairi akwai Aliyu Karanci mai dakwaro ankazi a Naiba bakin datsa shi ma ine muna fatan alkhairi tare da mu a malamin sa ahe mu shiga mu ci gaba da daukar lai
6: assalamu alaikum warahmatullahi
1: amin wa alaikum assalam warahmatullahi
6: barkan ku da mutunci barkan ku da aiki
1: yawa wannan
3: abban
1: salata
6: masha Allah fatan alkhairi a gare
1: ku yawa
6: kai da ya kuna gashi ai ba abban sanata auren mata din tuwa yake karamin hukumar madoban Najeriya
1: na'am
3: abban sanata
6: malamin yanzu ya da muna
3: wallahi alhamdulillah na rasa lambarka
6: wallahi jo ya tunan na kira sai a dauka
3: eh to shikenan
6: ya hidima ya yi
3: alhamdulillah lamba ta nola
6: ba ina malam kabiru
3: malam kabiru yana nan
6: ya ta kuta
3: alhamdulillah
1: Okay, like that.
6: What? Put it on car.
1: Hey, how come for that woman so injured?
6: I'm on number Jashida.
1: Lamba, the damn way those 20 bars are about back to the matter. You
6: know, I'm content to let them on hidden than that.
1: About a quantum? Hey, I'm going to tell you what you had. I could come across me so you can never.
6: To
1: abin ta jira da kawai. Ko ta kila ba ni. To ga taida ake ce haka. Na biyun kuma ka ce neman dalili.
6: Neman dalili.
1: Eh. Na biyun kuma ka ce yauwa ake so ka sa.
6: To aina aka taba haka.
1: Eh.
6: Neman dalili ga da wani mutum a kasuwa.
1: A'a.
6: Neman dalili.
1: Eh.
6: Kalan.
1: Dai da uwar miji a kasuwa na dalili ya samu ai.
3: Ya
1: samu dalili. Abban sanata.
3: Abban sanata ya
1: ce. Eh, to ga neman dalili ga da uwar miji a kasuwa. To ai anan ai dalili.
4: Kuma ina jin cewa ake ma san asani ne wannan.
1: Yawwa, ina ganin haka ne. An yi da muke tare. Malam Sagiri Shango.
6: Na'am, ina muku fatan.
3: Kuma muna maka Malam Sagiru.
6: Na'am. To a ga mun kwanta ne ko kuma da gida.
1: Eh, ina ka gari in ka ga ma kwanta ne to.
6: To a ga mun kwanta.
1: Haka ce wannan ya isa.
6: Yake yanka dai.
1: Shi yake yanka doki gaskiya ne sai ka isa. Haka ce wannan gina ka kalamin mutum.
6: Ya
1: kwanda gina-gida ya baka. Ya kwanda gina-gida ya baka. Abin tsoro.
6: Kura-rumbu.
1: Shikenan da Allah ya kwashe mai tambayar.
3: Shikenan ka kwashe su shangu.
1: Eh, ayi ka ne ka bude rumbun ka kaga kura. Ya ga abin tsoro ne ko? Kuma wannan gina ka. Ya dauki nauyin ka tun da karatu da waye da waye duk da al'amura na rayuwa ya gina ka ka zama mutum. Ya fi wannan gina-gida baka. Ha kawai a gina-gida baka. Da kuma wannan gina ka zama mutum ba mu maki a ginin da aka yi maka zama mutum
3: kai ma zaka
1: gina dukkan karfin wannan gida da wasu abubuwa da rayuwa zaka iya gina ma gida ka ba wani ko to da ka wannan gina ka zama mutum ya fi wannan ya gina gida ya baka kuma haka ne wannan
3: gari gaskiya ne haka ne ma
1: eh haka ne to amma da hinsu ai kare shi gowa
5: assalamu alaikum haka ne ne mutum mai mun
1: din eh sai da gura
3: assalamu alaikum salam
6: ya ba da su ne na dawo
1: kuma dai na
6: dukkan
1: da za a yi mun ba dai an riga
6: an fara
1: shi ba to shi kenan
6: zabuta
1: to aka ce naka shi yake bada kai
6: naka shi yake bada kai
1: eh
6: wato gaskiya ta shiga rami ta bar dilata awadi shine take cewa naka shi yake bada kai
1: to na biyun kuma kalaji ko aka ce duniya ba gaskiya
6: duniya ba gaskiya
1: eh
6: an bar sigara wanda ake amfani da shi wajen yin kadi to kuma duniya ba yarda duk an dauke amma shi kuma an bar shi sigara to
1: ka gyara kare wannan ba haka ake abin nan ba aka ce duniya ba gaskiya
6: duniya ba gaskiya
1: eh
6: ka
1: bar shi anan to shikenan zaka ji amsa tambayar nan gaba. ta malam MC masu sauraron kamun tana sauraron Rahama Radio Frequency Alumma Meters inda boko da dogon ku ta cikin shirin kacici kacici na'am waye shigo a ta cikin shirin kacici kacici a wannan rana ta Laraba a da muke fafata bi ga wata ne kuma malam malam MC
4: bi ga wata
1: a muke fafata cikin wannan shiri na kacici kacici kuma yau mun dauki bangaren karin magana ga Muhammadu Senegal da ya zike su da ya zike zai sai wani galagawa ga malamu kuta zanwan tagwai ga Mustafa dan Mufa ga kuma ogana mai gidana malam Hamsi
3: ne kuma ta kunde da dan karamin su ba ai ni ne dan
1: karamin su babban su
3: ai kai ne mai gidan namu
1: na to madalla malam Hamsi sun yi afukan namu fa na ga dan ya tawari ya
3: na ga su Muhammad Aminu eh Hassan na ibawa
1: yawa
3: kaman sun dan yi nukusani
1: eh
3: eh wala Allah ku ko line ne dan yi wannan ne
1: eh
3: to anan ma cewa aka ce fatan alkhairi kan to kuma yayi ku
1: ayyo ayyo alaikum assalamu warahmatullahi
6: barkan ku da yamma
1: yawa barka da shigowa
6: ina tare da Abdul Mashaura dan cancan daga bunkure kungiyar aidan Allah
1: kai wannan ikiya da wata wannan mashaura ɗan tantan da kungiyar aidan Allah ko
4: ta shiga ku
1: eh gaskiya ne ana ga gaskiya ne haka ne sai dai a riki ji
6: tawar tambaya ta bakwai
1: tambaya ta bakwai ga ta kamar haka
6: na'am
1: aka ce linzami da wuta ake so eh
6: baya farfuwa
1: a da wuta kuma ai na ga ne ba zai fusa rafuwa
6: linzami da wuta
1: eh
0: ko a gyara
6: kai wannan tambaya ta da wuta
3: kuma shi ne a canza wata?
1: A canza wata? To ai baka tsaya baka tsaya na karso ba da su ga baki daya ba.
6: To a karasa ina zaure ina tunda wata kai wata duka daya.
1: Kai wata duka daya ko? Ko te ma ko kai mata?
6: Sai wani ka da wani magani.
1: To hikena. Ai wannan fa sauki na tayi sa aka sai kwai a baka.
6: Ya mu dadi.
1: Sanin asali shi sanin asali
6: to
1: na wallahi tambaye nan duk ba ne wai su
3: sanin ma wani
1: kaga ka sai kai abaka sanin asali
0: dijero mai
1: ita eh
6: wannan kina bo
1: linzami linzami da wuta
0: jero mai ita a fada
1: a dai mun zo ta kunna bare su ka ta kunna ya soka
3: Muhammad Umar Gwamma Jafe yana jin ka fa ka san a shafin mu shi sarfe ba da wannan amsa
1: ya ba da amsa ko
3: eh yace linzami da wuta maganin bujirarren doki
1: maganin gagararren doki ko gagararren doki eh ai bujirarren doki ai duk ɗaya ne bujiriya da gagara ai duk ɗaya
3: daga Muhammad Umar Gwamma
1: Jafe aka sai kwaya baka
4: ina jin
1: eh
0: to assalamu alaikum sunana Muhammadu Hussein Galifulela kwai abaka yafuka za a akurki
1: yafuka za a akurki
0: to ga a jajjera mu wanda suka ka sani
1: aka ce sanin asali
0: shi yasa kare cin alli
1: kira Allah menene alli ne da Allah
0: wato shi alli wato idan masu kadi sun nisa ake da kashi ake konawa sai ka ga fari sani sai a ciccura shi to masu kadi sun shafa shi a yatsotsin sa a hannu sai ka ji sun ji dadi ne kadin
1: gaskiya ne
0: to shi ne alli to kuma da aka samu wani abu ya shi chok ya kamar zai ɗaya da alli ne kuma ake kira shi wani ta bali
1: to wato Muhammadu Senegal magana kaka take shi abin da yasa kace sanin asali kowa ya san kare tsakanin sa da kashi shi kuma allan nan
0: da kashi ake
1: ka san yanzu tun da can ma an samu cigaba da ne komai ake yadda shi a bola ba shi da amfani amma tattan ma an gano sewar kashi ba abun banza ba ne a yayin da aka yadda shi za a ɗauka a je a sarrafa shi ya koma wasu abubuwa akan kona shi ya fari a shirya shi a su suka san daina suke akan mai da shi wannan allan to shi wannan sanin asalin da kare ya yi ya san dai kashi ne na shi kuma da mun tsakanin kare da kashi ka san da mu abokanan juna ne to shi ne aka ce sanin asali
0: shi
1: yasa kare sun ali shi ne biyo shi duk da wannan sanadaran da aka samu yayi jikita daga shi amma bai hakura ba
0: abu biyu da suka kace da yayi ake jiki da kuma ali
1: yawa
0: jikin kai san jiki
1: eh zamu zo kansa ne Muhammadu Usaini gada a karamanta ana shirin ana sauraron shirin kasisi kasisi da radio Rahama Prince King al'umma mita 97.3 Zangon AF sunana Saida Ali wanda aka fi sani da Baba Inji tare da abokan gwagwarmaya kamar su Hamsu Maskon Kundila tare da Mustafa Zubair Danbafa da kuma
3: Mukutar
1: Zangon Tagwai da kuma Muhammadu Usaini Gala
3: Zaifa
1: Mustafa Danbafa kasan sunan nan kasan sunan yi suka yawa ne sai ka dace wani ranga ko gaba ko ka dauko gaba ka dare ita bayan ko ga eh da haka kaga mu sunan mu ke da sauki ai eh kawai guda biyu ne kawai shike da an gama yawa shike da kawai yawa
3: tai aka samu babban injinan ne
1: yau ga mutumin kafa biyu tana ango ango ka sha kanshi
3: ruska sun Hausa dan idi mai Allah
1: Ah, abi ya rako sanawa da wajen la.
4: Ka ji han muryar ta canza.
1: Na'am, muna tare da kai.
3: Ka ji fa han muryar ta canza.
1: Eh. Ko ba za ka yi mana magana ba ne?
3: Amma da kyar yake.
1: Na'am. Eh?
3: Ko amarya bata baka ka fito ba ne?
1: Muna jin ka. Kai ne dai ka ki daga mana murya domin mu ji wa yake tare da mu.
6: Bana Idris Kasim Hausa dan idi mai Allah dan.
1: To muna godiya amma fa gaskiya ba a jin ka sosai wallahi
6: to kana ji na yanzu
1: eh ana jin ka
6: nace ina so in yi ka godiya ga dukkan daukacin wadanda suka halarci wannan sha'ani wanda kuka hada mana
1: na'am
6: saka da alkhairi Allah ya kuɗuminci
1: amma
6: eh Hassan Naibawa da tawagar gaba ɗaya tun daga kan Abubakar Malam Kadir Abubakar Shishi da kai ne babban gidi da sauran al'umma duk dai na gan su Allah ubangiji ya saka da alkhairi su kwaro
1: eh
6: an yi zumunci an yi kara
1: ai abinda zaka sai gidan radio Rahama ga baki daya ranka ta kaudin sa ai ya je gurin nan ga baki daya
6: ai kan tashi nake fara magana amma gidan radio Rahama ai su suka yi uwa suka yi makarfiya akan amri ba ni da magana da zan gode
1: musu gaskiya ne
6: gidan da Allah ubangiji yanda suka Allah yi musu mutunci da Allah ya saka
1: Amin.
3: Idris Kasim Hausa.
6: Masu sauraron wannan shiri suna taya mana fatan alkhairi wasu suna kira.
1: Na'am.
6: Na alwanna Amin ya san na ga hatta kan kiyaye.
1: Kwarai da gaske. Ai hi Aminu eh Hassan ai har sai masallaci ma ya shiga ya dauko duk abubuwan da ake. Eh
3: Idris Kasim Hausa. Kana ji na? Wai me sirrin ne? Naji murya kamata canja.
1: Wallahi
3: ba ka san magana.
6: Ai ban san nayi lukutar ko da ke barin ka gane
1: now
6: shi ke da dai Allah ubangiji ya sa
1: dai ke muna godiya malai dai su
3: sai mun zocin taliya
1: to shi kira muna godiya kuma muna yi mafata da kare Allah ya kawo zaman lafiya Allah ya kawo karanta daki ake siya
4: amma ba ta rashin
1: sharaba nan da dan lokaci a ce mun kara dawowa
3: kuma wallahi fa kaga abinda zai fa musu fadan baffe ya fada wallahi kuma haka ne muryar sama gaba ɗaya ta canza
1: kaga yanzu gashi muna so sai so su ji waye yake magana amma dai mu dai muna
3: ji a gane ma da waye
1: ne mun san dai waye yake magana ba dai amma dai mu dai mun san waye yake magana amma masu sauraro ba
3: lalle ai mutaka ne shafa masa
1: to mutaka ne sarki
3: Iko
1: Allah. Gaskiya ne.
3: Yan saura engineer Najib da kuma engineer Zubairu.
1: Kwarai da gaske ana layi ne. To masha Allah ga wani sakon mu ya shigo daga Ummi Tauraruwa Jezawa. Muna godiya muna tare da ke. Akwai mu talatafi da su yanka fulatu da ke garu. Akwai Musa Garu, akwai Alhaji Hamisu da Malam Musa Naiba duka su ne wanda fatan alkhairi a daidai wannan lokaci na Malam Hamisu
6: Assalamu alaikum wa rahmatullah
1: Amin wa alaikum assalam wa rahmatullah
6: Auren mata ne kuma dawowa
1: To Malam auren mata
3: sanata
6: Ya wanda Allah mutsaye da shi mu ya gane sawa dan wannan alƙalin da nan mata dan goyen Hausa
1: Sagiri shangu
6: Eh ka je man na ce je wajen alƙalin da nan mata
1: To lalle wannan magana da kawai ta ni to ina jin ka ni dai bazan iya faɗa ba
6: da wannan

0: Gaza, abin cin azihu.
1: Sai bon goya lagi.
0: Eh.
1: Dan gare ki san wannan shiga.
0: Abin cin azihu.
1: Abin cin azihu.
0: Eh.
1: Nan azihu ne.
0: A'a,
2: na meme ake cewa.
1: Abin cin azihu.
0: Eh.
1: Kai.
0: Duk wani aka mare shi gaban surukan sa ya kasa ramawa.
1: Kawai
0: aljihu ka taba aljihu kawai yayi zaman kansa kawai haka yake ake yau da aljihu
1: abin cikin aljihu na jele ne
0: wanda maka da gidan jiya
3: kai wa shangu na da
0: to amma dai ka gyara magana akan shangu ba gaskiya
2: eh ai ya ma tafi
0: eh ka san Malam Hausi da Aminu A Hassan da shangu da malama Humaira M
2: Humaira Imam
0: Kundila da shago duk da yayin kusani
2: eh
0: ai wayannan tangoyi in kaga sun tsallake kansu ai he
3: da maman abba
0: da maman abba haka ne
2: gaskiya ne
0: to ai wayannan tangoyi basa kai wanda gwan dango
2: ana kokari
0: eh ana kokari gaskiya
3: me
0: ke da matsala eh gaskiya ne wallahi Hausi ta
2: Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
1: Assalamu
0: alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu
1: alaikum.
0: Assalamu alaikum. Bashir Yusuf Gandurwa ko? Karamar hukumar mun ji ba. Wace kenan?
1: Haka
0: fato yanzu. Wace kenan?
1: Ai ce abun cikin aljihu ko?
0: Eh aka ce.
1: To abun cikin aljihu na me riga ne?
0: Na me riga ne. To ka kasa mu tambayar shi daya fa aka ce wannan aka mare shi a gaban surukin sa ya kasa ramawa.
1: Eh.
0: Eh.
1: Ba shi da karfi ne gaskiya.
0: To ka dan yara wara. Yawa, don wasa ga. Eh, gaskiya ne ga gaya, kar mu sa gari. Tambaya ka. Aka ce lokaci to.
1: Ya fito da dadi.
0: Shin fudan fuska?
1: Ta fita ta warma,
0: Alhajjaki.
1: Alhajjaki.
0: Eh.
1: Dokan ka. Na
0: yawa shi gode wacce ce a hede ka zaba ai mun ka dauko ma kai ta iya ka ce mun ka zaba ma da kanmu amma an ka dauka da kanka
1: lambobin da suka rike akwai masu yawa koko da
0: yarda ka zaba lamba in an dauki ta zamu ce in an dauki ta zamu ce
1: an dauka lamba ta goma ba ni lamba ta goma
0: lamba ta goma ga ta
1: yawa
0: aka ce daren tuwo eh ake so ka na biyu kuma aka ce ba a fada wa mu ci tumu ai kan tumu yanzu lokacin sa ne yauwa aka ce ba a fada wa musu tumu
1: daren to
0: eh
1: to gaskiya ne na ji alamun sai na dan shirya amma ba dan je dawo in ya muku fata alheri ko da kwarin cikin wannan daure
0: to muna godiya ana talaga hannu a cikin dauren nan daren to
4: to assalamu alaikum wa rahmatullahi
1: wa barakatuh
0: na amiya alaikum assalamu alaikum da muke tare
1: daren shafi al-arji ne da
0: Malam Saddam
1: Na'am.
0: Na'am.
2: Daren tuwo.
1: Sai dai abun wata dai.
0: Sai dai a baka wata?

shirin na Surenya Kumbo. Muna fata mu haɗu da ni da masu sauraro mu tattauna akan wata matsala da take damun mu ko na ce wani abu da ake ta kokarin kawar da kai akan sa shine zawarci. Kamar yadda sanarwa ta gabata a kafar sada zumunta ta Facebook cewa za mu haɗu da ni da ku masu sauraro mu tattauna akan wannan matsala ko in ce mu tattauna akan wannan abu kafin insha Allah daga baya mu fara shigo da baki domin abin yana da fadi da yawa. Na san ba zai yi mu yi shi magama a sati 1 sati 2 ba. Ban san iya adadin lokacin da zai dauke mu ba duk da ba za mu ce sai mun fadi komai sai mun gamsar da kowa sai mun fadi duk abin da yake ciki ba. To amma za mu ari muryoyi na mata da yawa za kuma mu saka wasu muryoyin za mu tattauna da mata iyaye da waɗanda suka tsinci kansu a waɗannan matsaloli kuma insha Allah za mu gayyato iyaye maza su ma domin ku ji daga gare su. Amma kafin nan zan fara da dan tsokaci akan bukukuwan takuta ha da muke gabatarwa musamman a garin Kano wanda ya zama Kano gari ne mai albarka gari ne da ya zama zuciyar kasar baki ɗaya zuciyar Najeriya ce. Kuma alhamdulillah a garin Kano kusan anan ne ake yin bikin takuta ha wanda babu kamar sa babu irin sa a duk fadin duniya ma domin an ce an rawaito cewa kasashe da yawa suna yin taro na ranar haihuwar Annabi sallallahu alaihi wasallama amma ba a cika yi a ranar takuta ha ba amma a garin Kano abu ne mai tarihi mai dimbin tarihi wanda an dade ana yin ana gabatar da taruka a ranar takuta ha. To dan tsokacin da zan yi bai wuce a gare mu mata da kuma iyaye maza ba. Na farko zan kalli bangaren yara wanda ake sakin yara su fita ba wai yaran da ake fita da su ba yaran da aka fita da shi wannan daman kusan za a ce yana da kariya na wanda ya fita da shi din shi zai kula da kai kuman sa zai kula da di yanda zai su sa kafa yanda yaran nan ba zai wahala ba kuma ba zai bata ba. Amma yaran da ake saki su fita waɗannan sai abubuwa su canja kuma a zo ana neman yaro ya bata ko kuma yaro ya shiga cikin wahala ko ma ya samu rauni na karaya ko targade da sauransu. Na haka iyaye mata mun kula lokaci ne na murna da farin ciki wanda ko a gida za a iya yi ma yaro wanka ayi masa kwalliya in an samu sababbin kaya in ba a samu sabo ba a wanke masa kayan sa masu kyau a saka masa cikin ƴan uwansa ya hidimar sa ba sai an bar shi yayi nesa da gida ba. Mu kuma bangaren mu mata dan Allah dan Annabi mu kula mu daina daukan cewa duk wani taro musamman wanda aka danganta shi da addini mu dauka kamar cewa lokaci ne da zamu baje hajan mu ta fitsara ta rashin kunya da sauransu. Da yawa na san ana ta zumu din ranar ta zo dan a sada zumunci wasu kuma suna ta zumu din ranar ta zo dan a fita a kalli mawaka masu kasidu ne yaban Annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke kewaye gari. To idan abin ya tsaya iyanan zamu ce da kyau alhamdulillahi. To amma yanda kuma wasu suke juyar da al'amarin su fita cikin shigar da bata kamata ba su zo suna tarawa a tsakiyar titi wannan sai ya zama kamar irin abubuwan da wasu suke yi a tarukan siyasa wanda muke ta cewa tirra waɗannan abubuwan. To ya kamata duk sanda aka ce wannan abin an danganta shi da Annabi sallallahu alaihi wasallama to ya zama akwai girmamawa ta zahiri da batini wanda mutum zai nuna girman annabin a duka abin da zai gudanar. Wannan shine dan tsokacin da Surenya Kumbo yayi game da ranar takuta ha wanda ta riga ta gabata sai fatan Allah ya nuna mana tabbadin badada lafiya. To bari mu dawo kan abin da muka yi ce za mu tattauna yau shine abin da ya shafi rayuwar zawarci. Na san watakila da yawa za su ce to me yasa yau aka dauko topic din nan musamman maza watakila ma su ce to ai su suke jawo kansu su suke yadda auren su ya mutu su dawo gida. Yan uwana mata kuma na san za a ce kai masha Allah yau an dauko abin da ya kamata yau an susa mana inda yake mana gaigai. To bari ku ji har waɗanda suke jin ba ruwan su dan su ma fa da ruwan su kwarai kuwa kuna da ruwa domin idan kin tsallake watakila kina da ƴan uwa mata kanne ko kuma ma ƴaƴa wanda ba fata ake yi ba ba a san nan gaba yaya rayuwar su za ta kasance ba. Idan kuma kai namiji ne kana jin cewa ni ai ban taba sakin

0: tata ba kuma ba zan sake ta ba. To ai kana da kanni, kana da yaya, kana da yan uwa mata waɗanda wannan abu yanzu ya zama kusan ruwan dare. Ba wani wanda zai ci shi yafi karfin shi akan kansa ko wani nasa ya fada kan rayuwar zawarcin nan. Sai dai kawai mu ce wanda Allah ya kiyaye. To abin da yasa soran Yakumbu ya kallo wannan bangaren saboda yanda ake ta kukan lalacewar tarbiyyar mata kuma musamman waɗanda suke cikin rayuwar zawarcin nan. Kullun in aka tashi danganta mata da mugun abu za a ce ai bazawara ce, ai taki zaman aure, ai kaza, ai kaza, ai kaza. To gara mu kallo abin. Kuma tunda Allah ya sa soran Yakumba dama na mata ne, mu zo mu barje shi, mu baje shi, a tattauna shi, a kuma fito da abubuwan da suke waɗanda kamar zamu iya haɗa hannu gaba ɗayan mu al'umma, mu taimaki kanmu, mu taimaki junanmu, mu taimaki ƴan uwanmu mata waɗanda suke ciki da kuma waɗanda ba su riga sun shiga ciki ba. Da farko, menene zawarcin ma kanshi, kuma me yake jawo mace ta tashi daga misali a ce mata budurwa ko mata aure ta koma bazawara? Hanyoyin guda biyu ne, babu na uku. Ko dai a ce mijinta ya mutu ko kuma mijinta ya saki ta ga macen da aka yi wa aure kenan. Don haka wadda ba a yi wa aure ba, ba za ta taɓa shiga layin zawarci ba. Komai daɗewarta babu aure, tana nan a matsayinta na budurwa. Sai dai a ce ta daɗe ba ta yi aure ba, ta samu jinkirin yin aure da sauransu. To idan macen da ta yi aure ita ce ta ɗau hanya, ko in ce ta je kusa da zawarci, domin aurenta zai iya mutuwa ko kuma mijinta ya mutu, kun ga kenan abin ba za a kalle shi a matsayin laifi ba tun da farko. Domin Allah subhanahu wa ta'ala da ya halatta mana yin aure, ya kuma halatta yin sakin, ya yadda cewa idan akwai wata matsala ko larura da ta taso a cikin aure wadda aka rasa yadda za a yi da ita, to ana iya rabuwa, har ma aka faɗi tsarin da za a yi rabuwar a kansa. To kun ga kenan na farko shine mu daina kallon abin a matsayin mugun abu, ba mummuna bane idan har Allah ya halatta shi ya yadda da shi. Domin wataƙila da akwai muni a cikinsa, kamar yanda wal iyaz billah, kamar yanda aikata tsine yake, to da ba za a halatta shi ba, da kuma ba za a faɗi tsarin da ya kamata a ɗora shi a kai ba. Ɓangare na biyu shine ɓangaren wadda mijinta ya mutu, ita ma ta faɗa cikin zawarci. To nata yakan zo da sauƙi, domin ita ana ganin ai koyaya ma dai zaman yake, da daɗi ba daɗi, ai dai mutuwa ce ta raba, ba rabuwa suka yi ba. Don haka an fi danganta matsalar rashin haƙuri ga macen da rabuwar aure ce ta raba su da mijinta, ba wai mijin ne ya mutu ba. Wataƙila an fi ganinta a matsayin wadda bata rashin kyautawa ta ya fito fili, ko kuma a'a shi wanda ya sake ta rashin kyautawa sai ya fito fili. Ala ayi halin, abin da muke so mu mayar da hankali a kai shine rayuwar zawarcin. Abu na farko kuma da zamu kalla akan rayuwar zawarci shine menene iyaye suke shirya ma ƴaƴansu mata daga lokacin da aka ce misali an wa yarinya aure, to menene shirin da ake yi mata na gaba? Domin kamar yanda muka sani, ita rayuwar mace ba a taɓa daina hidima da ita har sai ranar komawa ta ga Ubangiji. Idan iyayenta sun aurar da ita, to za a ce ta yanzu ta fita daga hannunsu, hidima da ɗawainiyarta sun koma hannun mijinta. Tafi, in an zo ga shekarun tsufa za a ce to hidimarta da ɗawainiyarta sun koma hannun ƴaƴanta. Har kuma in ma duk ta rasa waɗannan, ba miji, ba iyaye, ba ƴaƴa, aka ce to mutanen da take rayuwa a cikinsu, ko kuma mahukunta, wataƙila shugabanni al'umma, su ne za su ci gaba da kula da ita. Kar dai a batta a kan kanta, kar a bar mace a ce ita ce za ta dinga kula da kanta. Kun ga tun daga farko kenan dama an yi wa mace gatan da ya nuna cewa ba a so a batta ta rayu ita kadai. To idan mace ta fada rayuwar zawarci fa, yanzu an mata aure, ta bar hannun iyayenta, ta koma hannun miji, sai yau Allah ya sa mijin nan ya fadi ya mutu ko kuma suka rabu da mijin abin da ake sa rai shine za ta dawo hannun iyayenta to idan ta dawo hannun iyayenta din nan kenan iyayenta za su ci gaba da kula da ita bayan mijinta ya rasu ko bayan sun rabu da mijinta wannan kuma shine abin da Bature yake ce ma critical condition da mata suke samun kansu a ciki wato lokaci mai tsanani ko mai wahala a rayuwar zawarci wanda har ta kai matsayin da dama can ana kyamar abin to kuma su ma matan da kansu yanzu suna kyamar rayuwar zawarcin saboda tsoron yadda za su fuskance ta watakila ta san yadda ta bar gidan iyayen nata to ba ta so ta dawo za a ci gaba da maimaita abin da ta bari ne watakila yanayin rayuwar yau da gobe watakila kuma mu'amalolin yau da gobe da ita da sauran yan uwanta da sauran su watakila kuma wata mace tana tunanin yanzu ta je ta samu rayuwar jin dadi da kwanciyar hankali miji ya fadi ya mutu ko a miji ya sake ta to yanzu ina ta kama ta riga ta saba da wata rayuwa wadda ta fita gidan iyayenta to yanzu kuma ba wannan rayuwar ta kubuce mata to ya za a yi ta surviving ya za a yi ta ci gaba da rayuwa irin wannan rayuwar da ta faro soran yakumba yayi duba sosai akan wannan matsala ko in ce akan rayuwar zawarci wanda ni dai a gudunmawar da na bayar har na rubuta littafi wanda ban rubuta shi da sunan zawarci din ba amma a cikin sa na faɗa abubuwa da yawa da kuma matsaloli da yawa da mata suke fuskanta da kuma yadda shawarwari daga da na bawa iyaye da su matan da suka tsinci kansu a rayuwar zawarcin har ma da sauran al'ummar da suke kewaye da su na san kuma masu sauraro yanzu kun fara tunanin Tom wannan matsalar daga ina take farawa kuma da yaya za a gyara ta matsala ta farko ita ce idan mun ce yanzu za mu hana ko kuma za mu dakatar da mutuwar aure wanda shi ma ba abu ne mai yiwuwa ba akwai yanayin da in ka ji kai da kanka zaka ga rabuwar ita ce tafi alkhairi saboda cutarwar da take tsakani kuma maslaha ta ki samuwa dan haka gara a rabu watakila in an rabu kowa zai je ya sami wani abokin rayuwar wanda zai samu abin da yake so a gurin wani daban ba wannan da suke zaune tare ba idan mun ce watakila za a iya dakili ya waitar mace-macen aure to yaya za mu yi da mutuwa da ita kuma take zuwa wanda kusan za mu ce kowa zaman jiranta yake yi ko an shirya ko ba a shirya ba in lokaci yayi kawai dole mutun zai tafi kuma a yanda lissafi ko kuma a yanda dabi'a take nunawa mafiya yawancin lokuta an fi samun rasuwar miji yaban matarsa maza sun fi saurin mutuwa akan mata to idan aka ce miji ya fadi ya mutu yaya za a yi in mun tattaro hankalin mu sai mu ga dai to ai lallai mace tana buƙatar mafita a wannan lokacin to yaya a lokacin ne zamu neman mata mafitar ko kuma a zamu neman mata mafita ne tun kafin wannan lokacin ya zo tunda mun san dole a cikin biyun nan dai zai faru na farko bari mu koma kan iyaye ko yaushe su ne kashin bayan komai kuma kusan su suke daukan kaso mafi tsoka na gyaruwa al'amari ko lalacewarsa dole ne a matsayinka na uba idan ka haifi ƴaƴa mata ko kuma kana da ƴa mace kai mata aure yanda kake shirya ma rayuwarta na tayi karatu tayi aure to lalle ne ka dinga shirya ma kanka cewa wata rana fa innan tawa za ta iya dawowa hannuna ko dai su rabu da mijinta ko kuma mijinta ya mutu ya batta to a wannan lokacin iyaye ba su da wani zabi na illa su ƙara karbar ƴaƴansu su dawo hannunsu domin dama nasu ne dole ne iyaye su wannan kar ma ka raba iyaye su dinga raba ɗaya biyu ko kuma su dinga ji cewa ai in nayi mata aure na huta. A'a, hutun nan bai zo ba. Akwai wani tunanin a gaba. Unless idan watakila idan iyayen su suka riga ɗan mutuwa, to wannan wani abu ne daban. Dole na san tana da ƴan uwa ko ba shakikai ba tana da dangin uwa da dangin uba waɗanda dai su ne za su ci gaba da kula da wannan ɗawainiyar tata. Wannan bangaren iyaye kenan. Sai kuma su bangaren mazajen da ake aure. Lallai ne idan ka auri mace ko kuma matan kafin ka auri mace kai tabbatar kai duk abin da ya kamata. Ba wai bukatar ka ta yin auren kadai zaka sa a gaba ka kalla ba. Kai duk abin da ya kamata na ka sa ka ji a ranka cewa ka gamsar da kanka ka auri irin macen da kake so, irin macen da kake fatan ka zauna da ita. Kuma ta cika ko da ba da gaba daya ba, to ta cika wasu sharuɗa da ka'idodi na yanda za ku zo ku ji dadin zama tare. Sannan ka dora gidanka tun da farko, kar soyayya ko jin shauƙin da dadin amarci ya sa ka saki jiki har abubuwa su fi karfin ka. Ka dora gidanka akan tarbiyya da kuma tsari wanda ka san kai ne kake son shi, kuma zaka ji dadin zama da matarka akan wannan, kuma tsarin da bai cutar da ita ba kai ma baka cutar da kanka ba. Sannan ku yi tsari a rayuwarku kai da ita wanda za ku dora tarbiyyar ƴaƴanku a kai, tunda in kun zo kun fara rayuwa ku biyu tafi za ku tara al'umma ne kuma. Babu daɗi ko kaɗan a ce sai bayan kun yi aure kun fara haifar kun fara tara ziyara da mace sai kuma a ce ai an ga zaman nan ba zai yi ba, gara kawai na sake ta. Ka hango wata wadda kake jin ita waccan din za ta zo ta yi maka abin da wannan ba ta yi maka ba. Ga kuma yara an fara tarawa, shikenan an fara walagigi. Ya an fara tunanin wane ne zai kula da su. A mahaifiyarsu ce za ta tafi da su, ta je ta ci gaba da kula da su. A ni ne zan rike su, wata uwar ta zo ta rike min ƴaƴan da ba ita ta haifa ba. A ni ba zan yi in je in kaiwa iyayena su rike min. Duk dai ya kamata mutum ya yi dogon lissafi da nazari kafin ma yayi auren saboda gudun wannan matsalolin rabuwar auren da ake fama da su. Sannan sai bangaren mace wanda ita kuma ko in ce mun kuma zan ba mu shawara da cewa kar gaggawar sanyin aure ya sa ki auri duk wanda ya zo miki. Watakila za ki ga cewa ƙawayena duk sun yi aure ko kuma shekaruna sun tafi a gurin aikinmu, ni kaɗai ce ba ni da aure wanda har ta haifi ƴaƴa kaza. Kowa da ƙaddarar rayuwarsa, kowa da yadda Allah ya tsara masa. Yanda ba ku zo duniya rana ɗaya lokaci ɗaya ba, to haka nan ƙaddarar rayuwarku ba za ta taɓa zama iri ɗaya ba. Kafin a haife mu gaba ɗaya an tsara mana rayuwa an tsara mana duk abin da zai faru da mu, wanda kamar mu in mun zo duniya bi muke yi kamar karatun littafi, mu buɗe wannan shafi mu rufe, mu buɗo wannan mu rufe. Ba mu da wani iko ko iyawa akan rayuwarmu sai abin da addu'a ta canja daga ƙaddaranmu. Don haka kar gaggawar aure ko sanyin auren ya sa ki je ki auri wanda kina ganin matsala ƙiri-ƙiri ga ta kin ganta. Ki rantsa ido ki ce wai ai in kin aure shi za ki canja shi, ko za ki iya juya wannan al'amarin, ko a za ki amfani da wasu hanyoyi gurɓatattun hanyoyi da ba su kamata ba don ki zauna da wannan mutum. A'a, ki nutsu ki yi addu'a ki sani cewa wannan aure da za ki rayuwarki da za ki ɗauka kamar kin ɗauki kanki ne ka cukan kin maida gurin wanin nan kuma wanda ba iyayenku ɗaya ba, ba environment ɗaya kuka taso ba, babu wani abin da ya haɗa ku sai aure. Yanzu ne za ku zo ku yi zaman fahimtar juna, ya zama ke ki zama shi bukatunsa su hau kan naki, ki haƙura da abubuwa da yawa saboda shi, ki masa biyayya, ki kwantar da kai, ki yi duk wani abu da ya kamata don neman aljannarki. To kin ga wannan abin dama ba mai sauki ba ne, ba abu ne da za ka yi same shi kana bacci ba, ba kuma abu ne da zai zo maka ta ruwan sanyi kawai kaya aure kin yi aure ke babban abin da kika shirya mu auren shine ki je ki ta binka tararen wuta ki ta dora girki ai plate kaza dishes kaza yau kin yi abu kaza gobe za a girka abu kaza kayan sawa ga na wanda zaki sa da safe ga na rana ga na dare ga no aure dai ya girmu wannan rayuwa ce wata iriyar rayuwa wadda sai wanda ya shiga ciki shine zai santa zaki iya tsara rayuwar da kike so ki yi da ke da mijinki ko kuma rayuwar da kike so ki yi a gidan auren ki rana ɗaya kina zuwa gidan wannan plan da kika je da shi gaba ɗaya ya rushe ki je ki tarar da wani abu sabo wanda shi ma sai kin zauna kin sake masa wani sabon tsari to amma a wannan gaba ki sani ba wani abu da zaki dauka naki sai abin da kika je kika tarar sai kuma abin da mijinki yake so gaba ta gaba da zan dauka ita ce hakuri hakurin nan zai zama tun daga kan iyaye zuwa kan miji da kuma matar domin a mafi yawan lokuta ana ganin rashin hakurin nan shine yake haifar da rabuwar auren watakila da an hakura da abin da ya haifar da matsalar tun ya wuce an ci gaba da zama kuma zaki ga na san masu sauraro za su yadda da ni idan nace hakurin kashi kashi ne iri iri ne hawa hawa ne kowane mutum akwai abin da yake iya hakuri da shi ba a ce in an ce ayi hakuri ba wai ana nufin ma'aurata su je su yi hakuri na gani kashi ne hakurin da zai zama illa ga rayuwarsu ba hakurin da zai cutar da su hakurin da zai cutar ma da ibada auren ba a'a akwai kowa akwai iya abin da yake iya hakuri da shi za a samu wasu ma'auratan suna hakuri da kazanta juna miji ya san matarsa kaza ma ce amma haka nan ya hakura yana zaune da ita da kazantarta wata kuma matar tana hakuri da mijinta saboda irin mutun ne mara iya magana duk abin da yazo bakinsa zai kwaba mata zai ci mutuncinta ko a gaban wani ne ta riga ta san wannan halin sa ne kuma tana iya hakuri da shi to amma in ka je wani gidan kuma sai ka tarar da babu abin da yake haddasa fituna a nan gidan sai kazanta shi mai gidan baya son kazanta baya kaunarta ita kuma matar gidan kaza ma ce dan haka kullun in an ji ana rigima to akan kazanta ne wannan kazantar za ta iya sanadiyar wannan auren saboda shi ba zai iya hakuri da kazanta ba shi yasa nace hakurin iri iri ne kowa akwai iya abin da yake iya hakuri da shi dan haka da farko su ma'auratan ya kamata su fahimci abokin kowa ya fahimci wane ne abokin zaman sa wane ne abokin rayuwarsa wani irin mutum Allah ya hada shi da shi kuma wani irin hakuri nake da shi ni abubuwa nawa zan iya hakuri da su ko kuma wadanne irin abubuwa zan iya hakuri da su a zaman mu na aure shi ma kuma mai gidan wani irin abubuwa yake hakuri da su a kaina wanda na san iyakar hakurinsa kenan to akwai kuma abubuwan da kwatkwata mutum ba zai iya hakura da su ba to anan ne matsalar take tasowa lalle ya kamata duk abin da ka fahimci wannan shine yake haddasa mana fituna tsakanina da matata saboda ba ta son wannan abin akan wannan abin ana kure hakurinta to ya kamata miji ya san ya kokari ya kiyaye wannan abin kar ya dinga zaman musu matsala ke ma kuma mace wanda ake ganin ma bangaren mu shine ko yaushe yafi zama abin kula a bangaren hakuri idan har kin tabbatar mijinki ba shi da hakuri akan abu kaza ana kura hakurinsa akan matsala kaza to lalle ki kiyayi wannan matsalar kar ki yadda wannan abin ya dinga faruwa har ma yazo ya haifan muku da matsalar da za ku iya rabuwa idan muka dauki matsalar hakurin nan da kuma yanda ake kallon abubuwa ko kuma in ce yanda ake gudanar da rayuwar auren sai mu ga ko da shi kansa abin da ba za a iya hakuri da shi din ba ko kuma ake kura hakurin a kansa rashin tattaunawa tsakanin ma'aurata tana bayar da gudunmawa mai karfi wajen lalacewar zamantakewa domin wani lokacin da yawa abin da miji baya so ko da yawan abin da mace bata so bata sanin ita macen bata sanin cewa mijinta baya san abu kaza sai lokacin da matsala ta faru wata kila ya kai ta ƙara gurin iyayenta a lokacin za ta ji labari cewa abu kaza da kaza da kaza su ne matsalolin da suka sa na rabu da wanci sai a sannan mace za ta ce a'a to ai ni da shi bai taba faɗa mun baya san abu kaza ba balle ma har na kiyaye kuma bamu taba tattaunawa da shi irin wannan ba na san da yawa masu sauraro yanzu za su ce kwarai kuwa wannan matsalar rashin tattaunawar ba karaman matsala bace a zamantakewar aure duk abin da ka san tunda zamani aka zo yin sa ba na ƙara ba kuma zamani da tun a farko na faɗa kuna da bambancin inda kuka taso inda kuka yi rayuwa da yanda aka yi muku tarbiyya da yanda kuka yi kuke kallon rayuwar kanta sai kuma kuka zo kuka hadu kuka ce yanzu kun zo kun yadda kuna so ku rayu tare to lalle ko za a samu abubuwa da yawa na matsaloli wanda zai zama dole za ku dinga samun sabani a tsakaninku da juna to idan wannan sabanin ya fara shigowa abin da ya kamata ku yi shine sai ku zauna ku tattauna tsakaninku to wance ni fa abu kaza din nan da kike yi ba na san sa kuma ka nuna iya bacin ranka ko iya fushinka ne yanda ba ka san wannan abin yanda in dai mace tana son zama da kai tana son ku zauna lafiya dole za ta kiyaye bacin ranka kuma za ta kiyaye aikata wannan abu haka ke ma mace in kika zaunar da mijinki kuka yi magana ta fahimta ke da shi akan wata matsala ko kuma wani abu da yake yi wanda baya yi miki dadi ba kiya jin dadin sa to na tabbata zai dau mataki na gyarawa in dai yana son zama da ke din kuma ba ya kudiri a ransa ne cewa yana so lalle sai kun rabu ba to za ku iya samun fahimtar juna zaman ku ya dore a cigaba da zama lafiya dan haka kafin ma a zo kan maganar rabuwar auren kun ga mun dan fara tabu yaya shi zaman auren ya kamata ya kasance duk da dai muna yin abin ne a takaice ba wai yanda zamu tabo komai da komai ba wata kila a daidai wannan gabar ma bari na dan sarara ne bude layin waya mu hadu mu tattauna da ku masu sauraro tunda na faɗa muku shirin ba yau zai kare ba farawa muka idan yanzu dai kun ji iya abin da nayi magana akai kuma a iya nan din nake so idan an kira waya mu tsayar da maganar mu akai kafin mu ji kan matsalolin zawarcin da kuma yanda su mata suke tsintar kansu musamman waɗanda Allah ya jarbace su da fadawa rayuwar zawarcin nan. Za ku iya samun mu a lambobin wayar da ko in ce a lambar wayar da kuka saba samun mu wadda yawa 0707-77-29-39. Zan maimaita 0707-77-29-39. To ga wani layi har ya fara bugawa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Yawwa kuna ji na? Assalamu alaikum. Lafiya lau ina gajiya.
1: Lafiya lau na Ummi Sani daga Yan Shana.
0: Ummi Sani daga Yan Shana. Yau. Masha Allah. To kina jin ma a soran Yakumbo?
1: Eh wallahi na ji cewa ku kuma wani abubuwan da kuka ga ya matsala ce babba ba karama ba wallahi wasu abubuwan za ki ga musamman rayuwar aure wani namijin ba hakuri wata kuma bangaren macen ne ba hakuri in namijin ya ce na yi na fi son abu kaza sai ki ga ita macen ta dage a lalle ai ba ka ta sa ni ba wallahi ba zan ma ba. To wasu abubuwan irin wannan abubuwan yana faruwa ba su saboda dole mu mata
0: ya mai ya mai da hankali
1: idan namiji yace ba na son abu kaza to kiyaye
0: gaskiya ne gaskiya ne dan wani lokacin muna da girman kan kin bada hakurin ma
1: eh gaskiya
0: muna ganin kamar in muka bada hakuri ai mun rikito. Gaskiya ne, gaskiya ne. Haka. Gaskiya ne malama Ummi.
1: Idan har sun tar da ke yake wallahi wannan sai kin ga Allah ya saka ni.
0: Sosai ma kuwa, sosai ma kuwa.
1: Idan har ke kuma kike tutar da shi wallahi kina.
0: Shi ma Ubangiji zai masa sakayya
1: kwarai.
0: Kwarai da gaske, kwarai ma kuwa.
1: Wallahi, nagode.
0: Mun gode kwarai, mun gode kwarai malama Ummi. Mun gode da gudunmawarki a soran Yakumbo. Madalla. Ma sauraro kun ji mu da malama Ummi. To ga wani layin yana shigowa. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam.
0: Yawwa barka da yamma.
2: Ina magana da Adamu Abdul Wahab Jalil. Ga Allah.
0: Malam Adamu Abdul Wahab. Ga ka a soran Yakumbo. Na'am, maybe da radio a kusa da kai ko? Yawwa, karatu tana dan shigowa.
2: To gaskiya idan ce wannan abu da kuke tantauna a kai.
0: Na'am.
2: Allah ya albarka, Allah ya saka.
0: Amin.
2: Domin mu maza kuma ya dalai.
0: Haka.
2: Mata ma kuma suna dalai.
0: Kwarai da gaske.
2: Yawwa, kai kana tare da mace, idan ka faɗa mata gaskiya wani lokacin akan gaskiya sai ku bada. Wannan mijin kuma matar ce za ta faɗi gaskiya. Kuma akan ta faɗi gaskiya shi ma sai a bada.
0: Haka.
2: To don haka ni ma ina goyon bayan ku sake jan kunni. Ku sake faɗakarwa akan haƙuri da juna.
0: Na'am.
2: Amma kin yi magana akan kazanta.
0: Na'am.
2: Magana ta gaskiya mataki na farko abin da ke kawowa mutuwar aure wani lokacin. Kazanta.
0: Haka.
2: Yawwa kuma a ɓangaren ku akwai abu guda ɗaya da ke damun maza. Wata matar za ta hikima iya hikima amma za ta raina maka.
0: Haka.
2: Kuma ha'ido shi ma iya hikima a ɓangaren kirki za ka iya yi amma kuma ka zo ka ji kirkin bayan da ka fuskanta kirki.
0: Babu daɗi.
2: Ba ta kokarin tafi da kan kunya akwai abokai a gunbaki a gun ƴan uwa.
0: Haka.
2: Domin gyara abin da ke iya kirki.
0: Ba ƙaramin siye zuciyar namiji yake ba. Sosai ma kuwa.
2: Kuma tsafta ma tana sa tana karbuwa.
0: Kwarai da gaske.
2: Amma kuma su wa'yansu mazan su suke jawa kazanta.
0: Haka.
2: Baka sai mace abin da za ta yi kwalliya da gyara jikin ta
0: ba. Yawwa.
2: Kana so ka ga ta yi kwalliya to da ya za ta yi.
0: Yawwa, na ji daɗin wannan lafazi kuma Allah ya sa kai ne ka faɗa. Kuma suna sauraron ka.
2: In kana da laifi ka faɗa, in wani ma yana da laifi ka faɗa, shi ne gaskiya.
0: Gaskiya ne.
2: Yawwa, kar ka jirga guri ɗaya domin ba tare aka zama aka zama ɗaya ba. Mu mazan
0: ai. Sosai ma dole mu dinga adalci in ana son gyara. To amin. Madalla mun gode kwarai. Allah ya saka da alkhairi. To jama'a kuna ji da yadda ake ta bada gudunmawa. Ga wanda ya magana tsafta da rashin iya girki sai kuma ya kunkushi maza da cewa wasu ba sa suyo kayan tsaftan ne. Kuma ba sa yin cefane yadda ya kamata. Dan haka in mutum bai cefane yadda ya kamata ba kaga ba zai samu abinci irin wanda yake so ba. Assalamu alaikum. Yawwa da muke magana. Masha Allah Malam Umar. Ya aiki.
3: Alhamdulillah.
0: Adalla.
3: Nadira dun wannan mudin da aka dauko.
0: Na'am.
3: Wannan cewa an gyara da mun cewa ta wala kai ya. Magana da take faruwa.
0: Na'am.
3: To a gidan da kai abin farko da ya fara bige ne bayan shi mudin da aka dauko ga tattara ayan uwa da take rawaya. Ta farko da take rawaya kuma shi na mutum kowanne sai ya fadi laifin bangaren sa.
0: Haka.
3: Wannan abu ne yayi matukar a kayatar da ni sannan kuma zan so a ce duk wanda zai kirawa ko a bayana to insha Allah ya fara kawo matsalolin da suke damun bangaren sa. Domin yan uwa da suke saurare su gyara.
0: Haka.
3: Ni kuma gaba ta kashe da kika dauko a cikin wannan shirin shine ya fi kayatar da ni kuma shine nake ganin mai da hankali a kai.
0: Na'am.
3: Wannan tattauna tsakanin ma'aurata.
0: Na'am.
3: Saboda yana cikin tattara mata tana yi wa mijinta kazanta haka.
0: Kuma
3: ya kasance baya son wannan kazanta ta ma dai kazanta ba da jiya ba ce wata ake so.
0: Haka.
3: To ta yaya zai yi mata bayani kin ga sai an zauna an tattauna.
0: Gaskiya ne.
3: To wani zubin yayin gyaran ma akwai Su ba shi ba za su gyara to ai akwai shi da jaji ne da ita a shigo a yaya.
0: Kwarai kuwa. Ba ta cin mutunci ba. Na'am.
3: To shi ne, kan zafi ma zaka gyara a kan abu, sai kuma ka wata faɗa.
0: Eh.
3: To ai ta ma ba ta da don wannan faɗa ba.
0: Gaskiya ba za ma ta fahimci wani gyara kake so ka yi mata ba. Gaskiya ne.
3: To amma ka ga gyara kuma kai ma ka shigo da fara.
0: An kuma maimakon ai gyara sai ai barna.
3: To ita ma tana hausa ma. In ga sai kai kana bar ko na mutane kun ta ita ma kai ma kuma kai ma tana ji a cikin wannan nan mutane kun ta ji kai ma kuma kai ma zaune ne.
0: Gaskiya ne. Alan Umar.
3: In ga wannan shi ma na cikin matsalolin mu ma da dole idan akai ba daidai ba su san mu kamar mu ne na jagorori da gida.
0: Kwarai kuwa ku ne.
3: Ya kamata a ji kamar zaba shi ba sai kamar ya ya ya ai idan muka yi bari da mu kiran muke ba wai fada fada fada a'a kin ci ke mamara na ci Allah Allah ka kai bari
0: haka
3: kuma mun samu cewa daga iyaye mu ko kuma ince mun gani da aka tsaya da wani gidi da aka gani aka gyara shi ci mamara na ci an fi samu gyara
0: haka
3: ke da wanda aka yi a wani aka ta hanya fada
0: kwarai da gaske
3: yawa saboda lokacin da muke wani fada wani ma ta yi wa fada gidi ta ga mun ya ci haka
0: kwarai gaskiya ne Malam Umar mun gode kwarai da gudunmawarka a soran a cikin shirin soran Yakumbo muna fata kuma masu saurare suna biye da mu sun ji irin shawarwarin da Malam Umar ya bayar wanda koda shi kansa addinin musulunci din an gina shi ne akan ayanin da take cewa bil hikmatu wal mau'izatil hasana ba yanda za a yi mutun yayi kuskure ko dan ganin matarka ce tana kasa da kai tana karkashin ikonka ka zo kai amfani da kalmomi na cin mutunci ko kalmomi na tozarci ko kalmomi na kaskanci kuma ka ce wai za ta karbi wannan gyaran daga gare ka abu mafi dadi ma da farko shine mu koyi yanda za mu dinga sanar da abokan zaman mu kuskuren da suke aikatawa tun da farko kar ma a bari abin yayi nisa kar a bari ya zama babba tun da farkon lokacin da mutum ya fara aikata abin da kai kaga bai yi maka daidai ba to ka zaunar da shi cikin hira cikin hikima cikin kalmomi masu sauki ka fahimtar da shi cewa abin nan da kake yi kuskure ne ko abin nan da kike yi kuskure ne ba na jin dadin sa maimakon ya gyara mana zama to zai lalata mana zama ne na tabbata bin waɗannan hanyoyin zai fi sauƙaƙa mana abu a ce akan a ce ai ta fushi ai ta fada har kuma a je matsayin da za a ji yau an gaji da zama da juna ana so a rabu ga wani akan layi assalamu alaikum hello assalamu alaikum yau wa ki dan daga murya ka dan naji muryar ta ki kasa to na rasa wannan layi duk da dai dama ba na jin ta sosai kuma na ji kamar mace ce ma mai kira assalamu alaikum
4: wa alaikum assalam wa rahmatullah
0: yauwa barkan mu da yamma
4: masha Allah malama ina muku fata
0: a kai na gode kwarai masha Allah malam bashir ka ji ma soran Yakumbo
4: wallahi da ni ne kwa soran Yakumbo ani duk sati ina jin wannan shirin
0: masha Allah
4: kuma an mutu dan ba samu layi bane bari ma na ji ake dan
0: shi eh Allah sarki mun gode kwarai ka ji me muke tattaunawa yau
4: kin dauko abu mai matukar amfani amma ni abin da nake ta tambaye kenan shine wai me yasa wannan mace-mace aure sai kika ba a san wa sauran kabilu sai a kabila Bauchi
0: gaskiya dai kuma ba su ma suna da irin nasu matsalolin
4: suna da masu matsalolin
0: dan ba wani aure da ba shi da matsala watakila yanda suke tsaro rayuwar su din ne ba irin yanda mu muke yi ba mu da mun juya ya kawai sai mu ce mun yi saki sai a gudu
4: shi abin da yake bani mamaki shi wani sau hakuri suka ji mune ko kuma sun san kai misali ne shi mun ba mu da tsari ne kuma ya za a yi misala
0: gaskiyar magana ba mu da tsari
4: yau idan aka ce an aje tarela guda da yi ma aka ce a ciko da tazara wasu ma ba za su samu wurin da za su ci gaba
0: kwarai da gaske kwarai da gaske wallahi
4: a'a kuma ki duba da lokacin iyayen mu da kakannin mu sai auren shekara 70 ana zaune tare ba ta koyon ci ba
0: kuma ana ta hakurin su ma suna da matsalolin da suke fuskanta sun yi hakuri
4: wannan soyayya bane ba wani ma zan ci gaba ya garin ma ya tafi a makaranta a lokacin yana dawo ya ce ga dakin mata kaza
0: kwarai
4: kwarai ko amma duk da an daura kuma ana soyayya kamar ahadin juna amma da an yi auren yana ga auren da azanci shi da mai mutu
0: subhanallah
4: kuma an yi soyayya kamar ta fitar hankali ni sai yanzu to yana matsalan to ni dai gaskiya ina ga inda ana so a rage wannan matsalan musamman wani arewacin Najeriya tun da yake ga galibin mu da wasu fulani ne da kusan yaren mu da addinin ba dai
0: haka
4: to kamata ce ko na tace mai tsarin da yake toka irin ba sai yadda kamar addinin da kai aure sai ka ji ka ga duk da gwajin lafiya to musamman wannan kan ya ci an ware hukumar hisba to wanda zai aure sai ya ji hukumar hisba an tantance shi
0: haka
4: amma kan sa jibi ce wata kila ma dan ba ku mutum trainer na zaman da kewa auren ma sai da zaka zauna da mutum ko kuma ke ga da zaki zauna da mutum
0: gaskiya ne
4: a
0: wannan gaba Malam Bashir bari in dan maka wani tsokaci kadan kaga da ba mu da santoci da ake budewa na bayar da training akan aure amma yanzu alhamdulillah ana da su ana bude santoci wanda zaka ga ana cewa a zo a kawo yara a koyar da su yanda za su zamantakewar aure to amma abin takeici sai kaga mata ne suke zuwa mata ake kawowa maza ba sa zuwa saboda ban san dalili ba mace kaga sai an kai ta wata kila mace tana jin kunyar ma ta ce ma iyayenta ta shiga makarantar training din aure dole iyaye ne suke kai su amma su kuma mazan yawa su kuma mazan kaga su za su kai kansu to makarantun nan gaba daya ba za ka tarar da namiji ko daya ba mata ne su za su je a koya musu tsafta a koya musu girki a koya musu kula da gida a koya musu hanyoyin yanda za su kula da mijin a zauna lafiya to abin takeicin shine da yawa da muke tattaunawa da irin waɗanda muke wannan ayyukan da su za su faɗa maka matsalolin da ake kawo musu ko kuma ma'auratan da suke zuwa gurin su don neman sulhu ko wani abu zaka samu mace ma tafi na mijin ilimin addini kaga tun anan an samu matsala
4: a wannan haka ne a yanzu idan kika lura ma kwa makarantar Islamiya da aka ce za a yi dalibai
0: Na
4: ko makarantar da nan da an gaya ce na za a yaye daliban mata su kusan 88
0: na'am
4: amma gaba ɗaya maza kwaya uku ne a ciki
0: to ka gani to babu ma ilimin addinin balle kuma ilimin zamantakewar auren wanda lallai wannan magana da kai Allah ya sa hukumomi suna jin mutun da mun yi ta a gidan radio lallai ya kamata a bata kulawa shine yanda ake yin makarantun islamiyyu to a bude makarantun koyar da zamantakewa aure kuma a tilasta wa duk namijin da zai yi aure sai ya je yayi zauna a wannan makaranta koda na wata uku ne ya nemo certificate ya kawo tukunna kafin a yadda a bashi aure
4: yawa a ce a certificate ɗinka ga certificate ɗinka na kuma ka je hukumar su a dantance ka sanna
0: gaskiya ne
4: ka ida cewa duk wanda mai zai saki ba yadda kawai kai ne ta ka saki ba sai ka je hukumar ka ka ka fara sharar da in ka ji a cancan ta saki ka san biyo su ba da dama hukumar
0: haka
4: amma har ga Allah ina tausaya mata kware da gaskiya wallahi har ga Allah suka fi shiga wahala saboda za a bu mace ya 12-13 an saki ta shi kuma da mace zai tsalle kiwa falati ta dawaina wata kila mu a gidan haya kin ga yadda goma gidan da yaya goma ina za ta kai zan gidan haya kuma an kore ta
0: gaskiya ne
4: to gaskiya kamata ne kuma kin ga irin wannan yaran ya mace ta kare ba da laifi a tara ya goma 15 misali in maza ne ko wannan yaran wanda control din su zai wahala ku yanta
0: sosai
4: kin ga kuma idan suka zo suka shiga suka an kuma damuwa cikin al'umma kin ga ne gaba ɗaya dai kowa ne za ta cuta daga kuma ta hannu al'umma kowa zai cuta ya kamata gaskiya dai hukumomin gaskiya kamata su zasu ji wannan abu ya kamata ne wanda zai sakin lafiya ya ji hukumar ba sai an tantance shi da tabbatar da sakin majalisar ta gwamnati
0: mun gode kwarai Malam Bashir mun gode da gudunmawarka amin to ma sauraro kun ji mu da gudunmawar Malam Bashir wanda mun yi magana guda biyu da shi na farko shine yanda za a bude kara bude waɗannan makarantu na koyar da zamantakewa aure kuma a tilasta wa maza da mama ta muna zuwa to a tilasta wa maza duk wanda zai yi aure ya je ya fara nemo certificate ya zauna a aji a koya masa zaman auren yanda zai zauna da matar kafin a daura masa aure na biyu kuma shine iyaye da hukumomi su shigo cikin matsalolin aure kamar yanda ake yi da za a ga idan mutum zai saki matarsa sai ya je gurin iyayensa ya faɗa musu ga dalilin da yasa yake so ya rabu da ita kuma na tabbata babu iyayen da kawai in dan su yazo ya ce ai zan saki matata saboda dalili kaza za su ce masa eh je kaka saki ta a matsayin su na iyaye manya za a zauna idan abin ya kai ya kawo za a ce to bari a je gurin iyayenta a zauna da iyayenta a zauna da ita haka dai yanda dai za a gujewa wannan rabuwar to amma yanzu abin takeici zai tura iyayensa su nemo masa aure, zai tura iyaye su karbo masa auren, amma in ya tashi sakin ta shi da ita a daki kawai zai ce ya sake ta kuma ta saku. Sai ma wai iyayen mijin su dinga nuna cewa ai kamar yarinyar nan ba ta da tarbiyya, ai ga abin da dan su yazo ya ce musu shikenan tunda yayi hukunci ai daman shi yake zaune da ita, mu ba mu za mu zauna masa da ita ba. Na haka dole ne sai iyaye sun shigo an hada an daƙile faruwar waɗannan matsaloli wanda ga su nan yanzu kusan a gidan kowa. Ga wani layi yana bugawa. Amma ban sani ba ko ina da sauran lokaci da yawa zan iya daga waya. To, da din daga wannan tunda ya riga ya shigo daga kansa sai mu rufe insha Allah. Assalamu alaikum.
5: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: A gurguje lokaci na ya zo ƙarshe da wa nake magana?
5: To malama barka ne mace Abubakar Sale Shekani a layi.
0: Masha Allah Abubakar ya aiki.
5: Masama alhamdulillah Allah ya saka
0: da kai. Amin amin.
5: Duk da lokaci ya kuri malama ni kan da kallon da zan yi sai dai barin ya gurguje shine kallon shi zawarce.
0: Na'am.
5: Ba yadda aka yi auren ya rabu ba.
0: Na'am.
5: Sai dai saboda kin ga kamashin kuɗi kin faɗa akwai kaddara.
0: Na'am.
5: Akwai dai kaddara kuma ta kasu kala kala, wata kaddara zaki kaman ta mutuwa ce.
0: Na'am.
5: Wata kuma ta rashin fahimta ce.
0: Haka.
5: Wata kuma ta san rai ce. Wata kuma ta biyewa waɗanna faɗa ce, kawa ce, aboki ne, duk dai kowa yana kaman jinjiniya.
0: Haka.
5: Abin da kalubalen da ke so da al'umma su fahimta shi ne idan macen ta fito duk abin ma da ya sa ta auren ya rabu dai ta dawo gidansu. Kalubale fa daga gida yake farawa. A gida ba ta da takati. In ta fito waje maimakon a yi mata kallon mutunci sai na sabanin haka. Ba maganar kyautatawa, ba maganar magana mai kyau, ko da a ce mutum ne yake kafin hukuncin uku suka zo neman auren ta. Wala za ki ga ita ba wannan ya san me ya fito da ita daga gida.
0: Haka.
5: Amma mutum uku da za su zo neman auren ta mutum biyu za ki ji ba su zo mata da magana mai kyau ba.
0: Kwarai kuwa.
5: To kin ga wannan kadai ya kamata a ce al'umma sun canza wani abu, ko ma mai fito da mace addini ya halatta maka ka yi bincike.
0: Haka.
5: In ka ga abin da ya fito da ita za ka iya sai ka yi. Idan ka ga abin da ba za ka iya ba ne to kawai ka kauce, amma bai ka halatta ka je mata da mummunan magana ba.
0: Gaskiya ne.
5: Domin idan ka yi tasiri a kanta ko da kuɗi ko da magana ko da wani abu makamancin haka, ka lalata mata rayuwa. Ubangiji ba zai kyale ka ba. Kuma ka tuce da ka tuce ahalinta da dukkan zuri'ar da ta fi darabu.
0: Sosai mako.
5: Sannan sai a kuma da malama kin ga mutane aka rabin. Ya kamata kamar yana jinin mu yi tana dan mana a dinga rabuwar mutunci.
0: Sosai.
5: Wani zaki ga mutane me in ka rabu da mace da tsara a cikin ku na miji ne ko mace wallahi ba a rabu ba.
0: Gaskiya ne.
5: Mutuncin juna duk a wannan lokacin bai taso ba domin akwai ran da za a taso a haɗu. In an haɗu kuma kin ga wannan mutuncin da aka yi mutum zai zamto kuma maimakon a dinga kallon juna da mutunci sai a dinga kallon juna da kunya. Kunya ko ba wai kunya ba ce. Kyautatawa kunya ce ta kawai ganin
0: an ci mutuncin juna. Mun gode kwarai Malam Abubakar. Malam Abubakar ma ya zo da shawarwari masu kyau kuma duk da dai a gurguje alma alhamdulillah abubuwan da ya faɗa duka abin dubawa ne. Idan mace aurenta ya mutu ta dawo gida to kai da kake na waje masu zuwa da yi musu tayi ba wai an baka dama ne kawai ka je kai tayi wa mace maganganun banza ko kuma kai ce mata wasu abubuwa da basu dace ba na cewa ai wannan ba zawara ce tunda ta ki zama ta fito to shikenan ta je ta gani ga mu nan tana ta ganin mu a gari ba. Kowa yana da gudunmawar da zai bayar wajen ingantuwar zamantakewa aure da kuma inganta rayuwar mata zawara wannan da suka tsinci kansu a cikin wannan kaddara. Soran Yakumbo ya nemi ku fatan alkhairi kuma insha Allah wannan shiri fara shi mukai. Ina fata watakila gaba ɗaya watan nan na September ya tafi akan wannan topic din. In Allah ya nufa zuwa wani satin zan zo da baki waɗanda za mu haɗu mu tattauna tare da su. Nemi ku fatan alkhairi. Assalamu alaikum.

mita 97.3 zanguna FM Rahma Radio farin cikin al'umma. Kafin wannan lokaci an saurari wato maimaicin shirin nan na karatun ishirinia wanda yazo muku daga nan dakin yadi shirye-shiryen Rahma Radio farin cikin al'umma wanda agogon muke nuni da karfe 6 saura mintuna 2 da misalin karfe 6 zamu kawo muku maimaicin shirin lafiya babbar ni'ima tare da Abbas Salisu Soren Dinki shirin da zai kai mu har misalin karfe 7 lokaci da zamu kawo muku shirin nan na sabuwar Kano karfe 7 da rabi kuma lokaci ne da zamu leka sashen labarai da lamuran yau da kullum domin kawo muku labarai da rahotanni yayin da karfe 8 na wannan dare zamu kawo muku shirin karkada kunnuwa ku sha labari da misalin karfe 8 da rabi idan Allah ya kai mu muna tafi a cikin shirin nan na harshen ka alƙalin ka da fatan masu sauraro za su ci gaba da kasancewa tare da farin cikin al'umma.

0: Masu kallo da kuma masu sauraro, barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na lafiya babbar ni'ima. Shirin lafiya babbar ni'ima shiri ne da ke yin tsokaci gami da tambihi game da hanyoyin da ya kamata al'umma a bi domin a yi wa kai rigakafi daga kamuwa daga nau'in cututtukan da ka iya kama bil'adama, wanda ta cikinsa muke gayyatar masana da ƙwararru a fannin kula da lafiyar al'umma sukan shigo wannan zaure namu na Rahma Talabijin, Rahma Radio, muke kuma tattaunawa da su kan yadda larura take, yadda ake kamuwa da ita, da ma matakan da idan mutum ya kamu da irin wannan larura ya kamata ya ɗauka domin a gudu tare, a tsira tare. Shiri ne da hukumar gudanarwa ta wannan kafa ke ɗaukar nauyin kawo muku shi a dukkanin mako a kuma daidai wannan lokaci. Kuma ga waɗanda suka kasance da mu a shirinmu da ya gabata, ƙwararren likitan namu a fannin kula da lafiyar iyaye mata a asibitin koyarwa na marigayi Malam Aminu Kano, Dr. Mahmud Kawu Magashi, ya ƙarƙare mana bayani akan maudu'in da muka ɗauki kusan makonni uku muna kawo muku akan abin da yake haddasa ƙaruwa da wasu daga cikin masu juna biyu ke yi a lokacin da suka zo haihuwa, da ma abubuwan da suke haddasa irin wannan yanayi, da ma matakan da ya kamata iyaye mata hususan masu juna biyun da lokacin da ya kamata su haihu ya kawo jiki ya kamata su ɗauka domin a samu sauƙin matsalar da take haddasa wannan ƙaruwa da sukan yi. Daga bisani kun ji dakta ya mana bayani akan wasu daga cikin dalilan da jawo jami'an kula da lafiya hususan masu karɓar haihuwa ungozomomi kenan ke ƙarawa mai juna biyun da ta zo haihuwa hanyar da za ta samar da fitar da abin da ke cikinta cikin sauƙi ba tare da sa samu waccan matsala ta ƙaruwa ba tare da an shirya ba, wanda kuma kun ji irin haɗari ko illar da take jawowa ga iyaye mata hususan ma waɗanda suka zo haihuwa a lokacin. Alhamdulillahi a daidai wannan lokaci ma ina saki mana lale marhabin da gabatar mana da dakta wanda ya tuni ya shigo wannan zaure namu kuma ya shirya tsaf da muke sa ran za mu kawo muku wani sabon shiri na lafiya babbar ni'ima. Don haka a madadin ku masu kallo da kuma masu sauraro da ma hukumar gudanarwa ta wannan gida, ku ne wa dakta Mahmud Kawu Magashi Lale, marhabin da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci.
1: Masu kallo da sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Amin wa alaikum assalamu wa rahmatullah. To insha Allah da yake mun karkare wannan maudu'i guda ɗaya ko biyu da muka kawo akan abin da yake haddasa ƙaruwa da kuma abubuwan da yake jawowa jami'an kula da lafiya ko ungozomomi ke ƙara wa mace hanyar da za ta samu damar haihuwa ba tare da samun tangarɗa ba, wanda za ta faɗa wancan rukuni na ƙaruwa da ba a shirya mata ba. Za mu dawo gare ku domin la'alla akwai wanda ke da wata tambaya ko neman ƙarin haske akan wani abu da ya shige muku duhu, hususan da ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata, wanda za mu ɗauki tambayoyin da kuke aiko mana ko dai a hanyar aiko da saƙon karta kwana, wato SMS text message, ko kuma a dandalinmu na sada zumunta social media WhatsApp kenan, rubutaccen saƙo ko kuma saƙo na murya dangane da abin da ya shige muku duhu da ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata, wanda duka za ku iya samun yin damar haka ne ta hanyar yin amfani da lambar waya ta 0806-26-55555, wato 0806-26-55555 ita ce lambar da za ku iya turo da saƙonku na karta kwana, wato SMS text message, ko kuma a dandalinmu na sada zumunta a social media WhatsApp kenan, ko rubutacce ko na murya a taƙaice domin yi wa likita tambaya hususan abin da yake ya shige muku duhu domin ku ji amsar abin da kuke neman ƙarin haske. Ba tare da na ja mu da nisa ba, bari kai tsaye mu fara da ɗaukar wannan saƙo da ke gabanmu. dake cewa assalamu alaikum ne wal likita fatan alkhairi dala likita tambaya ta ita ce sai nayi wata hudu bana al'ada da kyar na samu na haihu wato haihuwar fari dan ya rasu shekara biyu to yanzu kuma idan nayi sa al'adar ta zo sai ta tazuba ba tsayawa har sai na je asibiti an ban magani kuma ina yawan ciwon mara dan Allah likita me ya kamata ne
1: to ai da kamata idan kin je asibiti ba kawai a baki magani ne na zubar jinin ba da ya kamata kuma a binciko dalilin da yasa hakan domin kin ga daga bayanin ki bakin al'ada sai ba watanni masu yawa wannan kuma ya nuna alamta kin ga dalilin da ya jawo kika ga kin dadi kafin Allah cikin ikon sai baki dama ki samu ciki kuma yanzu kin ga rasa wani cikin kuma yanzu kin tashi al'adan nan kamar da kika faɗa kina ɗaukar lokaci kuma sai ki je kawai sai a baki magani kin ga wataƙila maganin kawai da ake baki na al'ada ta tsaya ne wanda kuma ki yanzu abin da ya kamata a duba al'amarin ki duk da bata gaya mana zuwa tsawon shekara nawa bane da a ne abin da ya jawo hakan shi ya kamata a maganta sannan kuma idan kin jima da wancan haihuwar to kin kuma sai ya zama na cewar kuma duk abin da za a yi miki to sai kuma a hada da batun cewar gashi tunda kika haihu har yanzu kike haihu ma'ana in kin dade din kenan tunda kin nuna cewar wancan ma kin dade kafin ki samu juna biyu to wannan haka da ya kamata yi saboda haka shawara ta shine idan inda kike zuwa karamin asibiti ne to ki tafi babban asibiti kuma in kin je ki yi cikakken bayanin abin da ya faru kafin ki samu cikin ki na farko da kuma abin da ya biyo bayan samun cikin naki na farko domin wannan zai taimaka matuƙa gaya wajen gano menene takikan matsalaki
0: ita kuma wannan cewa take yi don Allah likita yara na biyu sai na samu ciki a bayan mahaifa aka cire mun amma har yanzu tsawon shekaru biyar kenan ban kuma samun wani cikin ba kuma na je asibiti an mun HSG amma idan aka zuba wannan ruwan maganin a mahaifa sai ya dawo don Allah likita ko me yake jawo haka
1: to da farko dai ko ya dawo ko ke biki ga ya dawo ba ina ga wannan ba shine abin da zai ma'ana bayyana menene matsalar ba shi dai gwajin da aka baki na HSG so tunda dai tuni an riga an miki kin samu ciki a bayan mahaifa an cire hannun mahaifa daya to kokari suke su fahimci ragowar ɗayan da ya rage kalau yake abu da yake ba na bi toshi ba to wannan shine babban abin damuwa ba wai dawowar sinadarin ba idan sakamakon ya nuna cewar ɗaya hannun mahaifar abu da yake to kin ga kuma sai a nemi wani dalili ne ya ja miki wannan jinkirin na shekara shida idan kuwa ya nuna cewar wannan ɗin shi a toshe yake to ke shine babban damuwa ke tunda misali dama can ɗaya ɓangaren a toshe yake tunda babu ma hannun mahaifa dungulmi ne ya rage yanzu kin ga wannan shi ma to shi ke ba mu waki bane dan kin ga wannan sinadarin ya dawo domin me ai da ma dan san da aka tura sinadarin baya nufin 100% babu abin da zai dawo inda da ma ai karfin tura shi ne yake sa har ya shiga wadannan makardadan hannayen mahaifar kuma in an zo daukan hoton sai zama ya haska hannayen cikin mahaifar tunda za a iya fahimtar ciwar abu da yake ko ba abu da yake ba dan haka yanzu ke da muke ba dawowar sinadarin ba da muke shine me sakamakon gwajin da aka yi miki kuma kamar yadda ta faɗa cewar dawowa yake kamar an yi mata sama da sau ɗaya kenan haka to wanda ya kamata ki sakamakon ya kamata ki damu da shi a'a sakamakon nan ya nuna hannun mahaifan nan abu da yake wa abu da yake shikenan da rago guda ɗayan nan zaki ci gaba da haifafan ki illa shekara shida kin ga kuma tafiya ta yi nisa ya kamata a bincika to me jawo rashin samun juna biyu in kwace aka ce shi ba to shi ne to kin ga kenan ga dalili domin wacce ta taɓa samun ciki a bayan mahaifa kamar yadda muka shana ta tana da hadarin iya sake samun ciki a bayan mahaifa sannan kuma wacce ta samun ciki a bayan mahaifa daga cikin matsalolin da kan iya biyo baya ana iya samun ya zama na kayan cikin a daidai inda mahaifa take sun daddankare to idan ya zama na ya dankare da hannun mahaifar kuma a lankwashe ko a lauyi ko a murɗe to shi wadi yana iya jawo ya zama da cewar a ga ko kuma jinkirin irin wannan samun juna biyu saboda me babu hanyar da kwaikwayon za su haɗu saboda haka alayi halin abin da zan baki shawara shi ne gwajin da aka yi miki me aka ce idan ma inda kika je su guda su iya miki cikakken bayani to kike ba asibiti da sakamakon ki a yi miki cikakken bayani me ya biyo bayan gwajin da aka yi miki wannan shi zai bada haske ga wanda ne ya kamata a yi.
0: To ita kuma wannan cewa take yi, ina muku fatan alkhairi dan Allah likita, me yake kawo tashin zuciya ko da mutum bai ci komai ba, sannan wane magani ya kamata mu nema?
1: To ai ba mu shina ba ko kina da ciki kuma
0: shi ne ba da abin da
1: idan kina da ciki ke tashin zuciya ai ba abin mamaki bane dama musamman in yaron ciki ne zaki ne wani tashin zuciya kuma wani yana da alaka da cikin ne da wani sinadarai da sakamakon samun cikin suke samuwa a jikinki wanda suke ja miki tashin zuciya, shi yasa ai wasu banda tashin zuciya kuma za su yi amai ma yanzu kuma watakila abin da ya musa tashin zuciya kuma yana da alaka da yawanci abubuwan da aka gani a ciki wanda wasu za su ce za ka ga suna yawan tsattar da yau ka rasa dalilin da zai sa su tsattar da yau domin da can da ba su da ciki haɗi kayan su suke ba su ma san ya taru ba saboda tashin zuciya ji ya wuce taru a baki a ta tsattar da shi. Wannan yana da alaka da ciki ne idan ciki ne da ke amma idan ba ciki ne da ke wannan ba tambayar mu ba ce ina ga watakila sai ki je asibiti zan abinci amma ciki ne ki gane musamman farkon ciki tashin zuciya ba wani bakon abu bane abu ne wanda dama yana daga cikin abubuwan da yawanci mata suka yi ko ka da shi lokacin da suke da juna biyu.
0: Wannan kuma cewa take assalamu alaikum ina wa likita fatan alkhairi likita wata na tara da aure ina fama da ciwon mara duk sanda zan yi al'ada sannan ƙaiƙayi yana damuna da fitar da kwaruruwa ina jin motsi a mara ta naje asibiti an yi min sukanin an ce PID ne na sha magani ban daina ji ba naje wani asibitin aka yi sukanin aka ce simple ovarian ne na sha magani ban daina ji ba na koma wani asibitin shi ma suka ce complex ovarian aka ce ba sai an yi aiki ba na sha magani ta faɗi sunan maganin amma har yanzu ban daina ji ba dan Allah likita ina son in zo in same ka dan Allah a taimaka min nagode.
1: To ai ba za ki daina ji ba saboda abin da ake yi na cuta daban magani daban shi irin wannan jin motsin ba za ki daina ji ba sai har ran da Allah ubangiji ya nufa kika kin samu ciki tunda kina son ki samu ciki
0: sare da ciki
1: yau wannan sare da cin da akan ci kan ja yawa shi da kin dauki hankalinki daga batun tunda ta ce mutum ta tara ko
0: ta tara
1: kin ga ta tara har yanzu kina da dama duk da bata faɗi shekarunta ba wannan kana mu ce a ku ta mun yanta ne da isa ta damu sosai amma har yanzu kina da dama kin ga ki cika shi wata 12 ba kamar da muka sha lana ta dai akwai hikima da kuma ilimi a cikin shi cewar wannan shekara ɗaya musamman ga waɗanda shekarun su ba jawai suka yi inda za a ce a'a ya kamata a yi maza a yi wani abu ba amma alayya halin in kin ci gaba da haka to za ki ci gaba da yin irin abin da muke kira doctor's shopping ma'ana ki zama ki yau daga wajen wannan sai wajen wannan
0: ya shi ta je wajen asibiti guda
1: shi ne kuma ya danganta da waɗanda suka ganke mu wasu watakila su zira ganin tunda watakila biya wanda kike a asibitin da ke zuwa na kuɗi ne kin ga mutum da in kin je kin ga dole za su duba ki za su yi dole sai kin biya su bakin ta za su yi miki ba kin ga za ki ta wannan wahala kenan da abin da ya fi kamata idan wata tara ne sai ki haƙura ki jira har ki kai lokacin da za a ce a'a yanzu kuma ya kamata a fara bincika misali yanzu a wannan wata ukun da ya rage miki kina haka za ki iya samun ciki scanning din kuma da kike magana kin ga yau an ce miki PID wanda mun sha nana ta ba a ganin PID a scanning to amma wanda suka ganki suka ce PID kuma suka baki magani shi ke nan wannan ta wuce an dawo kin ga an ce simple cyst wanda shi ma simple cyst mun sha fada a nan gurin ha kawai simple cyst ba murɗewa ba ko wani abu ba a bada magani da kansa yake motsiya sannan an dawo kin ga an ce complex cyst wanda shi kamar yadda muka faɗa complex cyst lalle sai an nemo yadda za a rabu da shi inda complex ne da gaske to amma saboda irin wannan yan tsarin scanning din yanzu ko ce aka ce complex cyst ko mu asibiti sai mun yi taka tsantsan musamman in daga waje aka zo mana da hoton kuma gurin da aka yi hoton ba wani ingantaccen wuri ba ne domin kamar yadda muka sha nana tawa su kansu ɗakunan waje ga jannan fa akwai waɗanda ingantattu ne in aka ce sakamako ya fito daga gurin za ka iya samun nutsuwa amma wannan mataci barkatan da kowa yake buɗewa wasu ma ko karatun abin da ya shafi abin ba su je sun yi ba to shi ne babban haɗarin da muke ciki saboda haka abin da zan baki shawara shi ne ki tafi babban asibiti in kin je duki wannan bayanin kuma in duk kina da scanning da kika yi ki tafi da su wannan wata kila zai taimaka na fahimci ne ke cike amma dai zahirin gaskiya an biyo dan motsi kike ta wannan scanning din motsi ba wani abu ne kwadayin ki samu ciki ne kuma da zarar kin samu cikin zaki ne motsin ki rasa kuma a yanzu duk da bamu san shekarun ki ba ya yi wuri matsacewar ki dan me sai har ki samu ciki ba domin me kaman da muka faɗa ai ne kina gargo watanni uku bayan sun ci kanki ga ki samu ciki wannan to kina iya kuma ki fara dalibar hanyar da zaki abu na anan ina son dan ƙara wani bayani kadan da yawa mata sukan zama abin tausayi ta bangaren irin wannan wasu matsalar su ba kuɗi ba ce suna da kuɗin da za su kashi amma komai kuɗin mutum ya fi son inda in ya je aka gan shi zai ji a'a an ce ga matsala kaza kuma ga mafita game da matsalar ko kuma a'a mun fahimci abu kaza ga shi sai an yi guji kaza mu tantance to amma yau ka je nan ba a idar ba ka tafi nan nan ma ba a gama ba ka tafi nan to abinda kuma wannan zai jawo shi ne a tsautsayin irin haka wani lokacin wani yana iya jefa kansa a inda ma za a cutar da shi misali wata rana wani abokin aiki ya ce ga mata abokinsa tana da ciki a bayan mahaifa sun je wani asibiti ga shi an ce za a yi masa aiki ya faɗo dubban kuɗin da aka ce za a yi aiki sai yake cewa da Allah yana so ta zo asibiti a duba aka duba na farko daga bayaninta babu alamar ciki
2: a ita bayanin
1: yauwa bayaninta da aka ɗauka na fatar baki ba alamar ciki domin kaga dai ciki ko a bayan mahaifa yana da alamu dai da mai ciki ba tsalle ba batan wata ko kaɗan hasali daga sanda ta al'ada zuwa wannan lokacin da ake magana da ita ko sati uku ba ta yi ba to mu ɗauka ma ai haka tana iya faruwa domin wasu sukan iya sun samu cikin amma watakila suka ga ɗan jini kaɗan wanda wani lokacin ma cikin yake barazana zai biya su sai su kirga shi a al'ada to na biyu shine duk alamu da mai ciki ta kan ji babu to duk da haka ma ka ɗauka ma zai iya ba da aka zo aka yi hoton scanning din babu wani alamar ciki ina son ba da wannan misalin bayani ne don mutane mu san irin hadarin da muke ciki saboda haka abin da ya biyo baya sai muka ce duk da haka ai gwajin ciki inda ko ciki a bayan mahaifa yake in aka yi gwajin ciki za a iya ganin alama aka yi gwaji babu alama kuma haka muka tabbatar maka da to ba ciki ne da ke ba wani abu dama kuma shi babban abin da ya dame shi ma ta kwana tana kuka saboda an ce za a yi mata aiki kuma babu wani ciwon mara babu kuma sai muka roƙi a ba mu wannan hoton scanning din mu je gurin da aka yi babban abin takaici shi ne da muka je gurin da aka yi shi na ɗaya dai mai gurin bai cancanta ya scanning ba domin shi bai karanta abin da ya shafi scanning ba
2: a
1: karatunsa na biyu da farko da da ya nemi ya yi kamar burga ko waye aka nuna masa to ga halin da ake ci kaza kaza sai fito fili ya faɗa ya ce wani yaransa ne da yake masa hidima a wajen yaron nasa ko secondary bai gama ba
2: shi ya scan
1: ko secondary bai gama ma'ana kamar irin yaran da suka yi watsi da karatu ne abin nan wai shi ya mata scan kuma da bakin sa yake faɗa
2: shi mai gurin
1: wai yaron sa ne da yake barin sa abin nan shi ne da ta zo yayi mata yana koya masa aiki muka tambaye shi to kuma shi yanzu yaron a wani mataki yake na karatu sai ce ai bai ma gama secondary to kuma kake koya masa yau yi musu scan din saboda ka shi ya gama yi mata jagwalgwalansa sai ya kwafo domin yaron ba zai ma iya rubuta abin da aka rubuta a ciki ba sai ya kwafo sakamakon wata ko kuma wani da suka taɓa rubuta kawai don ƙara sunan ta yi mata to abin da nake so in fito da shi a nan mutane su gane haɗarin da ke ciki shi ne yanzu ƙaddara da aka ba da sakamakon nan an je an yanka ta kawai da sunan za a yi mata aiki ka ga yanzu misali wanda suka bude suka gabu suka koma ba ka ga ba za a ce ba za a biya su ba dole a biya su a tun sun yi aikin su
2: haka
1: sun bude amma ba su ga koma ba dole a biya su sannan na biyu sakamakon bude wannan matsalar da hakan ka iya faruwa ko kuma ka iya biyo bayan sakamakon bude ta a mayar arfe din ka ga shi ma wata matsala ce wanda kuma ka ga ta bangaren tattalin arziki an yi asara kuma sannan an sa mata damuwa da matsala domin me dole ta kwanta a asibiti ko da mudewa akai aka mayar aka rufe dole ta kwanta a asibiti tana ci wannan damo ciwon an mata aiki to wannan shine babban hadarin da muke ciki wanda kuma ina ga kawai hanya ɗaya da za a yi warware wannan shine akwai buƙatar hukuma ta shigo ciki wajen tsaftace harkar domin shi mara lafiya idan ya ji ko wani alama ko wani abu ko kuma ya je wani guri aka ce ije hoton scan ko baba hoton scan ko wani irin gwaji ma ba kowa ne san cewa nan gurin ba fa ƙwararru ba ne nan ne ƙwararru ba kowa ne san ba hasali wasu munna ma za su dinga yin sai ga an buɗe gurin su kana a kusa da su su ce shikenan mun huta tafiya ne nisa to kaga a nan gurin dai matsala kenan na biyu sai kuma mutanen mu su ma sun daina wannan al'adar ta su ina zazzabi bara in shiga yi min gwaji sai a ce kana da malaria da typhoid typhoid din haka ji an ce typhoid kamar wani aunawa haka da wani ko cokali ko nawa sai ai yana malaria ce da ni da typhoid ko kuma malaria ce da ni typhoid irin wannan shiga ɗakunan gwajin da ka a irin ƙasashen mu ne kawai ake yin haka shi yasa zaka ko a nan din yanzu inda ake da ƙwararru ɗakunan gwaje-gwajen idan ka je sai a ce na takarda ka ta likita wanda ya ce ka zo kai gwaji saboda ai shi ma ne maka gwajin yana son ma'ana ya dan samu wani bayani daga gurin likita na dalilin da yasa ya turo ka
2: kuma na san ko nje na ji kamar kuna cewa ita kanta ko shi kansa wannan scanning din ba wai kurin mutumin da ya yi wani bangare ko ya karanci wani abin daban ne ba a'a akwai waɗanda su ƙwarewar su anan
1: ƙwarai da gaske akwai waɗanda ƙwararru ne anan ƙwararru ne anan saboda ai abin da yasa din kenan shi isa wanda shi ne ƙwarewa ko ya dora saboda an dora mace kawai abin yin scanning ana ganin tunda dama abin nan inuwa ce domin me ai in ba ilimi ta za ka iya gane nan gurin abu kaza ne ko nan mahaifa ce nan ɗa ne a cikin mahaifa ai sai da ilimi tunda inuwa ce kamar inuwa haka za ka gani shi duk yanzu akwai injinan scanning din sababbi amma Allah na tuba na san irin waɗannan guraren a manyan wurare ma wasu ba su da shi ballantana su irin wannan gurare akwai injinan scanning sabbi amma ko su sai in ka iya wancan mai inuwar sannan za ka iya fahimtar irin wannan din wanda za a ga dan kamar hotonsa zahiri yana duniya akwai irin wannan injinan scanning amma ko shi kanka samu wannan hoton sai ka iya yin scanning din da ake yi wannan din namu na gargajiya ya fito maka da komai sannan kuma za ka bawo injin umarni ya canja maka shi ya fito maka da yaro ta yadda za a iya ganin yaro a san kamanninsa ma tun kan ya zo duniya a san waye shi ya yake da sauransu to amma ko da wannan ne sai suna da ƙwarewar wancan za su iya wannan ballantana haka kawai abin nan inuwa ce na gaya maka faɗe daga cikin abubuwan da aka yi mace tana iya zuwa ta kwanta hajiya cikin wata nawa in ta ce misali wata biyar sai kawai akwai ko scan ɗin wata biyar wanda yake a internet na computer kawai sai a makala mata shi sa wani lokacin sai ka ga hoton scanning mace sai ta zo da hoton scanning amma bayanin da ke ciki bayanin hoton scanning din mafitsarin namiji ne to ƙwarai da gaske mun taɓa ganin wannan aka gama duk bayanin da kuma amma a ƙarshen bayanin sai aka ce ai mafitsara ta kumbura enlarged prostate to kaga irin wannan duk yana nuna rashin ƙwarewa da rashin gogewa domin wanda aka hore shi ya san yaya tsarin yake ai ba zai yadda wani sakamako ya fita ba tare da ya tantance me yayi a rubuce ba to wannan gaskiya akwai wannan hadarin shi yasa na dauki wannan na dan yi bayani akai cewa ya kamata su marasa lafiya su gane ba kai zaka yanke hukuncin ina jin ciwon mara baranje a miskanin ina zazzabi baranje a gwajin malaria ba zai fi kyau ka fara ganin likita idan likitan ya ganka ya ce yi gwaji kaza shi yana da manufarsa ta cewar a yi gwaji kaza to sai ka tafi ka je a yi maka gwajin in aka yi maka gwajin ka zo to kuma wannan da abin da ya biyo baya kuma wannan shi ne abin da ya kamata a yi
2: to wannan kamar doctor tunda ka yi magana akan hukumomi zan iya cewa kalubalen ya tafi ga akwai hukuma da take da suna FEMA wadda ita aikinta shine sanya ido wurin asibitoci da wuraren gwaje-gwaje da wuraren shan magani
1: masu zaman kansu
2: waɗanda su suke musamman al'umma yawanci suke zuwa domin a musu irin waɗannan gwaje-gwajen wanda kamata ya ce suna zuwa suna tantance irin waɗannan wuraren waɗanda ba su cancanta ba bai kamata a ce sun basu sun ci gaba da yi. Tunda dama babban aikin da aka kafa su kenan. Gudun kada al'umma su ringa fada cikin haɗari. Tunda mutanen mu ba kowa ne yake da gaskiya da zai tsaya tsakani da Allah abin da ya kamata yayi, yayi shi wanda bai kamata ba ya ce ba aikin sa bane. To kalubale ne ga ita kanta wannan hukuma da na san akwai shugabanninta waɗanda kuma su dama abin da aka ɗora musu alhakin su yi kenan su bididdigi tunda gwamnati na da faɗi ta yi wa shi gwamna ba lallai ne san da haka.
1: Gwamnati da gaske wannan to wai shi ne wai hikimar kamun nan da ake naɗa mataimaka da kamun nan yau zai wace ko ina
2: haka tunda ko ɗaukan mataki aka cewa za a yi gwamnati ce ta ɗauka tunda gwamna ne suke wakilta don haka aiki ya same ku ya kamata a shiga lungu da saƙo hukumar FEMA a sa ido saboda ceto rayuka da kuma dukiyoyin ma mutane daga haɗarin da za su iya faɗawa a hannun waɗanda bai kamata a ce sun je domin cutar da su da sunan waya suna yi mutane irin waɗannan gwaje-gwaje ba. Masu kallo da kuma masu sauraro shirin lafiya babbar ni'ima ne ke zuwar muku daga Rahama Talabijin Rahama Radio wanda kamar yadda kuka ji tun da fara a wannan mako bayan mun kammala ɗaukar maudu'inmu mun ba ku dama domin wataƙila mu ɗan shiga saƙonninku da kuke turowa wanda na san da yawa daga ciki waɗanda suke bibiya akwai saƙonninsu da suka turo to insha Allah lokacin da za mu ɗan ba ku ko mako ɗaya biyu uku haka mu duba saƙonnin naku kafin mu shiga maudu'i na gaba wanda kuma kun ji wasu daga cikin saƙonnin da muka fara karantowa ga waɗanda suka turo kuma za ku ma ku iya yin amfani da wannan dama wajen turo da naku saƙonnin ko dai saƙon karta kwana da ake kira na SMS text message ko kuma a dandalinmu na sada zumunta a WhatsApp ko rubutacce ko kuma saƙo na murya domin yi wa likita tambaya hususan dangane da wani abu da ya shige muku duhu da ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata. Kashin farko kenan kuka kalla kuma kuka ji a cikin wannan shiri ba tare da kuma jamu da nisa ba. Bari mu shiga kashi na biyu. Daka bari mu je ga saƙo na gaba da yake cewa dan Allah likita shekara ta uku da aure ba ni da ciki kuma al'ada ta ta neman wasa me ya kamata na yi?
1: Ba abin da ya kamata ki shine ya kamata ki je asibiti domin a nan ne za a tantance na farko al'ada tana wasa kika ce wani irin wasa ne kuma sannan wannan wasan da al'ada take yana da alaƙa da rashin samun juna biyu ko kuwa yana da alaƙa ko me ya kamata a yi ko kuma me ya jawo me tartibin abin da ya jawo wasan al'ada so wannan shi ne abin da zai taimaka wajen ganin cewar kin san me kike ciki ko me ya kamata ki
2: to doctor na mance watan akwai dan abin da ta rubuto wanda ban sani ba ko ba buƙatar sai ka ƙara bayani dangane da abin da ta ce warwaye tana fitar da wani farin ruwa kuma tana jin kaikayi a gabanta.
1: Wannan shi ma kuma kin ga yana alamta miki wani daga cikin nau'ika na ciwon sanyi wanda ya kamata ko da ma ba wancan maganan na bincin watanni tara da kika yi ko kina jin motsi ba ya kamata ki je asibiti ko da misali ma baki da matsalar wai jinkirin ko a yanda kike gani kamar kin yi jinkirin sannan kuma ki gane cewar kina fitar da farin ruwa kina jin kaikayi ba ke za ki yanke wa kanki hukunci cewar shi ne abin da ya ja har yanzu ki samu juna biyu ba sai in kin je asibiti ne an tantance za a iya fahimtar wannan yana da alaƙa tunda kamar yadda na faɗa mata wata tara ma ba ta yi jinkiri ba tunda sharaɗin da ake buƙata kafin a ce akwai jinkirin samun juna biyu kamar yadda muka sha nana tawa idan mu'amala ta aure tana kuwa akai akai kuma sannan watanni 12 ba tare da yin amfani da wata hanya da za ta hana samun juna biyu ba. Mun sha yin bayani akan wannan na gaba ba sun sake bayani ba to amma muka duba ta ɓangaren watannin ki nake yanzu kina da saura
2: wannan saƙon cewa take yi assalamu alaikum ina yi wa likita fatan alhairi likita na yi tazara ta shekaru uku amma yanzu ina son na yi allura ta shekaru uku shin dan Allah likita babu matsala?
1: Babu matsala duk yanzu ki faɗa mana ma wace tazara kika yi misali a kin yi tazaran ne ta shekaru uku ko kike so ki dora ko ko a kin yi tazara ta shekaru uku kin haihu kuma yanzu kike so ki ta shekaru uku saboda ka ba wani batun matsala misali abin da yasa dai mu muka fi son mu ma idan za ka yi a ilmantar da kai ka san kowace hanya ko ko musamman hanyar da ka zaɓa ya zama ka fahimce ta ka fahimci ya take aiki ka fahimci kuma wane irin abubuwa hanyar ta kan zo da su tunda kamar yadda muka sha nanatawa babu wata hanyar da za ta yi aikin da ake bukata 100% ba tare da wani abu da kuma wata kida za a ga ba shi ake so ba. To kin ga yanzu misali in kin san allura kin san ya take kin san to sai ki gini bisa wannan ilimin. Ma'ana bisa kin ilmantu kin san me ce allura kin san me ka iya biyo bayan yin amfani da allura to sai ki fara allura ki. Amma da ka kawai misali saboda yanzu kaga ba ta gaya mana wace hanya ta yi ba misali zamu iya bada misali da wannan. Amma bara mu bada misali misali a ce sun ki kika sa shekara uku kuma kin yi amfani da tsinken nan lafiya lafiya. Ba wani abu da ya dame ki har wataƙila misali in cirewa kika cire kuma bayan nan kin haihu ne yanzu kuma kike so ki sake ɗora in kuma a so kike ci gaba. To ya kamata ki san to ita kuma allura ne bambancinta da tsinke. Dan kai zo kuma da kin fara allura ki fara korafin a to kuma ya naga al'ada tana wasa ko ya naga kaza. To wannan shine abin da ya kamata ki yi. Amma yanzu kawai ni daga nan in ce miki da matsala ko ba matsala. A'a ki san menene abin da ka iya biyo bayan amfani da hanya kaza. To sai ki zabi. Zabin naki da kika yi to wannan kin ga ko me kika gani. To ba za ki damu ba saboda za ki ce ai dama an gaya min kaza.
2: Wannan kuma cewa take yi dan Allah likita matsala ta ita ce na haihu shekara ɗaya kenan amma na yi doguwar naƙuda har ma bebin ta koma har yanzu ban samu wani juna biyun ba kuma na yi ovarian cyst amma na warke me ya kamata na yi latta.
1: To ovarian cyst din da ba ko da warke ba wannan ba lallai ya shafi yiwuwar ki samu juna biyu ba amma gashi kin faɗa zahiri abin da ya faru. Dogon naƙuda da har ta sa ɗaya koma ka san wannan ita ma wani babban haɗari ne da ka iya jawo wahalar samun juna biyu. Shawara ta shine ki je asibiti amma kuma anan ban yanke hukuncin cewar eh wannan shine matsalar ba. Ki kokari ki je asibiti amma dai ga wacce ta samu irin wannan ko dogon naƙuda har aka ce ɗaya rasu kuma ta ga ta samu jinkirin samun juna biyu abu na farko da za mu fara duba shine me ya faru a wancan cikin. Hasali duk macen ma da aka ce ta taɓa haihuwa sai kuma yiwuwar samun juna biyun ya gagara to abu na farko da za a fara duba shine cikinta na ƙarshe ko da ɓari ne ya ƙare da tana da matsalar kafin sanin da ba ta samu wannan cikin ba. To tunda ta samu wannan cikin to matsalar ta fara ne daga samun wannan cikin saboda haka yanzu abin da ya kamace ki kenan. Wannan kuma bayanin da kika yana da kyau yana da muhimmanci sosai a san cewa a kin fa yi doguwar naƙuda ɗaya koma domin wannan zai ba da haske wajen kai tsaye a tunkarin abin da ake zargin nan ne matsalar take. Ta ɓangaren gwaje-gwaje kuma da ɗaukan mataki.
2: To ita kuma wannan cewa take yi assalamu alaikum likita a ranar da na gama al'ada ta marata take fara ciwo kuma a ranar nake gane a ɓangaren da zan fidda ƙwai sai na yi sati biyu ina ciwon mara kuma idan lokacin fidda ƙwan ya yi sai mama na ya cika kamar lokacin al'adata. Kuma bayan fidda ƙwan ba zan daina ciwon mara ba har lokacin da al'adar za ta dawo. Dan Allah likita ko shi ne ya hana ni ɗaukar juna biyu? Nagode.
1: Larurar ciwon maran da yake zuwa da zarar mace ta fidda ƙwai har zuwa lokacin da za ta sake fara al'ada gaskiya wannan larura ce mai zaman kanta. Kuma mun taɓa yin bayani a kanta sanda muka yi bayani a kan matsalolin al'ada. Wani abu da muke kira PMDD a taƙaice a yaren likitanci. Za a ga daga sanda mace ta fidda ƙwai to daga sannan kuma take shiga matsanancin ciwon mara haka zai tafi sai sanda ta fara al'ada sannan kuma sai ya sauka. Saboda haka ba abin mamaki bane din in har kin fahimci haka domin dama bisa ka'ida kamar wannan ita larurar ba kawai da mace ta zo ta yi bayani ne ake tabbatar da ita sai bayan an yi amfani da wani kamar ɗan littafi haka da muke kiransa COP a taƙaice ma'ana calendar of premenstrual experience. Yawanci akan bada wannan ne saboda mace za ta dinga ma'ana sa alama na dukkanin alamomin abubuwan da take ji daga ran da ta fara jin su. To duk masu irin wannan da ba za su fara jin matsalar ba sai bayan sun fidda ƙwai har zuwa lokacin kuma da al'ada ta zo kuma sannan sai su daina ji. Yawanci su ne da suke faduwa a wannan aji. Saboda haka abin da zan baki shawara ki tafi babban asibiti kuma ki kokarin ganin likitan gaini kuma ki yi kokarin yin cikakken bayani domin wannan bayanin kin sauke wa likita abubuwa da dama illa kawai kokarin tabbatarwa nan tabbatar kuma akwai matakin da ya kamata a dauka.
2: To ita kuma wannan cewa take ina yi wa likita fatan alkhairi dan Allah likita me yake kawo wa mata larurar jijjiga wadda muke kira jijib, to ban san dai me take nufi ba.
1: Me wata gina wani sabon sunan ne suka sa jijiga.
2: Bayan sun haihu kuma in ya samu mace a tsakiyar dare a can karkara da babu asibiti a kusa, wani irin taimako ya kamata a bata kafin zuwa asibiti? Allah ya maida daktar gida.
1: To kaji su a karkarar su ne kaga suka samu ta suna jijib din. Ina ga saboda yanda mai jijiga take wannan karkarwa shi ne suka samu mata suna daga wannan din jijib din da
2: suke. To shi ne sai mata jijib.

0: sibi suna hawan jini a ciki, talaka suna yi, masu kuɗi suna yi. Saboda haka ba wai matsala ku ce kaɗai ta karkara ba, matsala ce ta karkara da birni. Illa kamar yadda ta faɗa, babban matsalar shi ne in abin ya fara a karkara babban haɗari ne. Yayin da a nan cikin duniya akwai titunan da in an gani ko ma ba a neme za su asibitin, an gani za a yi maza a tafi asibiti. To su can wani lokacin inda za a fito da mara lafiyan ma, sai ga taƙin ba wani taƙi ba ne mai nisa, amma saboda babu hanyar da za a samu a fito da mara lafiyar a kan kari, ko sai a amalanke, ko sai a jaki, duk irin wannan. Sannan kuma da kuma matsalar karkara da shi wani lokacin ma irin wannan jijigar, su yadda ma cewar ma ciwon asibiti ne. Kuma akasari za su ce ai aljanu ne suka taɓa ta. Shi yasa za su ta yi musu tuƙaƙe, su ta yi musu turare na magunguna da sunan ciwar ai aljanu ne kaɓa ta. Don haka a nan abin da zan gaya miki shi ne, ba wani gudunmuwa ko kuma wani taimakon farko da ya wuce mai jijiga kai maka ɗauki ta kai ta asibiti.
1: Shine kurum
0: kwarai da gaske. Ai duk wani abu da zaka faɗa ma, ka ba da damar a ce a zauna kenan. Ai ka kai ta asibiti mafi kusa shine babban gudunmuwa ka.
1: Kuma din nisa ko kuma
0: ai da matar da take zuba jini da matar da take jijjiga, ba ka cewa wai a zauna ai wani taimakon farko a ina.
1: Wai misali a hanya kafin a ƙara.
0: A hanyar shine to kaga an yi yanda za a ɓata tsari kenan. Domin ƙarin lokaci ƙarin illa. Ita yawan wannan jijjigar yawan rauni ga kwakwalwarta, yawan wannan jijjigar yawan rauni ga dukkanin jikin ta. An tuna san da muka yi magana akan illolin jijjiga, kusan ta taɓa kowane sashi na jiki. Mun ga masu jijjiga da suka ƙare da matsala a kwakwalwarsu, mun ga masu jijjiga da suka daina gani, mun ga masu jijjiga da suka datse harshensu, mun ga masu jijjiga da suka samu matsalar zuciya, mun ga masu jijjiga da suka samu matsalar koda ta dindindin fahimtun sai dai a dinga wankin koda. Mun ga masu jijjiga da suka kare sakamakon buge, saboda ka san ko ba wai sai a karkara ba, yawancin mutanenmu akwai masu tunanin wannan ai aljini ne maki ta a matsa daga kusa daga gurin kakka kwasa. Na ga mai jijjigar da ta ƙone da man da take suyar abu da safi, ta ƙona mata fuska gaba ɗaya. Mai jijjiga ta faɗa rijiya saboda tana jijjiga ko ya matsa kusa da ita saboda tunaninsu aljini ne. Dan haka ki gane ba wani taimakon farko da zaki bata da yuci ki nemi asibiti mafi kusa ki kaita. Kar wani ya zauna ma wanda baya tsoron ne ko a ce a kira wani shine mai iskokai ko wance ita ce mai iskokai ta zo ta danne ta. Ni ka san ana irin wannan. Tana buge-buge a ce to a danne ta. A'a. Abu mafi kyau dauke ta ku tafi asibiti. Shine taimakon farko da zaki iya fara mata. Kuma a nan baran amfani da wannan damar. Sa cokali a baki. Ba daidai ba ne. Zura muciya a baki, musamman in ga wacce take naƙuda ce, wai ta ga wacce take naƙuda su a tunaninsu ma, banda jijjigar da take muciyan nan za ta sa ta yi yunƙuri don ta turo ɗa. Yin turare ba daidai ba ne. Ku kulle ta a ɗaki tana ta jijjiga, kuna ta yi mata tuƙaƙen turare da sunan wai jijjiga ta tafi, ba daidai ba ne. Saboda haka a gane don watakila abin da take so ta ji kenan irin waɗannan taimakon farko. Babban taimakon farko ku ɗauke ta ku tafi asibiti mafi kusa.
1: Kana wannan jijjiga.
0: Kwarai da gaske.
1: Ai in so san. Misali datse harshe tunda wani lokacin ka ce har wata ma takan iya.
0: To ai kuma sakan wannan cokalin kuma ya rau cutar da su da yawa, wasu sun rasa haƙoransu ma ta irin wannan. Ya za ka ɗauki ƙarfi ko ka ɗauki muciya ka sa wa mutum kuma yana wannan yanayin na jijjiga. Tunda ba su isa su dai su kauda harshen nan ko su sami hudu, wanda wanda ya sa haɗin yatsa sanin gurin sai ta gutsire shi. Tunda a san da take wannan jijigar ba ta san me take tona ba, to kuma ya za ka ɗauki ƙarfe ka soka mata baki. Wasu haƙoransu sun zube, wasu kuma sun haɗa da harshen da cokalin duk sun durtse shi gaba ɗaya. Saboda haka ba abu ne mai kyau ba irin wannan a zira cokali, ba abu ne mai kyau ba irin wannan a zira muciya. Ko kuma a bar mace wai ta yi mata turare da suna abin nan. Hawan jinin nan kuma wani watakila an faɗa zai ce to ai tunda watakila wasu ba su bibi shirinmu na baya ba. Wani zai ce to ai ba ta da hawan jini, ko kuma ai yarinya ce. In an saurare ni abin da nace hawan jini a ciki. Wani Allah ko dama tana da hawan jini kuma ta zo ta samu cikin kuma ya ƙaru ta azara, ko kuma ba ta ma da hawan jini amma a cikin ta samu wannan. Saboda kamar yadda ta faɗa din nan wannan tsakar daren, da yawa da yawa mata sun rasa ransu ta haka. Za ka ga yarinya ce ma cikin farko wata ta je ta yi awanta

0: dawo sai ta ce ciwon kai, sai ta ji ana sha paracetamol. To daga wannan shan paracetamol din kuma wataƙila sai dai jijjiga. Duk mai juna biyun da cikinta ya kai wata shida zuwa sama, ta ce tana ciwon kai ba a ɗaukan wannan da wasa. Mai juna biyu wata ciki, wata biyu, wata uku, don ta ce tana ciwon kai. Wannan wani lokacin ko shi ba mun ce wai kar a yi wani abu ne, amma shi wannan yana iya zama ɗaya daga cikin alamu na cikin. Amma mai juna biyun da ciki ya yi nisa, ta raba, ta wuce, a ce ta kai wata biyar zuwa sama, to bai kamata ta kukan ciwon kai a kau da kai ba. Domin yana iya zama jininta ne ya hau, kuma hawan jinin yana iya zuwa cikin ƙanƙanin lokaci, kuma yayi tsananin da zai iya bayuwa ga akai ga jijjiga. Domin ita jijjiga ba wani abu bane, ai illar da hawan jinin yake wa sassan jiki, to shine ga kwakwalwa, ko ya sa shanyewa ɓarin jiki, ko kuma ya sa ai jijjiga. Saboda haka shi isa a guraren da za ka ga manyan asibitocin mu, su kafin a kai ga matakin jijjiga, matan ana matakin share fagen jijjiga suke ɗaukan mataki, shine abin da ake cewa severe pre-eclampsia. Saboda haka ba ki da wani gudunmawa farko da zaki wuce ta wuce kima, zaki ɗauke ta ko kai ta asibiti mafi kusa.
1: Ita kuma wannan saƙon nata cewa ita yake yi da fatan Allah ya ƙara wa likita lafiya da nisan kwana, Allah kuma ya saka muku da aljanna, amin. Wato sati uku ne zagayowar al'adata. Ban yi sati biyu ba mai gidana ya dawo daga tafiya. To ina jira in gan shi a sati na uku, sai na ga shiru. Bayan sati sai na yi PT test, sai na ga positive. Shin fidda kwan yana canzawa ne likita? Na gode.
0: To a nan tunda abinda ba mu tabbatar ba, sati ukun ki daga sanda kika gama, ka san wasu su daga sanda suke gama suke lissafi. To amma kowanne ba za mu fayyace shi. Mu ɗauka sati uku ma daga ranar da kika fara ne, daidai kika lissafa, ma'ana in kika fara yau ɗaya ga wata, ran 21 ga wata, ma za ki sake fara wata. Kaga wannan sati uku kenan, to kina kina fidda kwai a kwana na bakwai kenan. To mai gidanki ya zo a sati na biyu. Kin gani? To a wannan lokacin sati na biyu ba mu san kwana nawa, ma'ana daga sanda kika fara al'ada ba, amma misali dai a sati na biyu ya zo, ma'ana ba dai bayan kin fidda kwai. To za ki samu ciki. Mu ɗauka kuma a'a, banda kwanakin zubar da jinin, kuma sai kike sati uku. Mu ɗau kaddara kwanakin zubar da jinin ki wataƙila bai wuce kwana huɗu zuwa bakwai ba misali. Kaga in ka hada da wancan sati uku, kaga sati huɗu kenan. To kin ga mai gidanki ya zo, idan daga ran da kika fara ne, ma'ana daga ran da kika fara kuma kin hada da kwanakin zubar jinin, kin ga mai gidanki ya zo sati na biyu. To kin ga kuma in kuma ka ƙara kwana huɗu akan kwana 21, kin ga kwana 25 ke. In muka ƙara kwana bakwai akan kwana 21, ko kwana 28 kenan. Kin ga kwana 25 ne za ki iya fidda kwai, idan kwana 25 ne za ki iya fidda kwai a kwana na 11. In kwana 28 ne za ki iya fidda kwai a kwana na 14. Ma'ana dai daga ran da kika fidda kwai, bayan kwana 14 za ki saki fara al'ada. To sai ki duba ki gani, duk da bamu san kamar yadda na faɗa ba, mu tantance ita natan wanne sati uku, wanne sati uku na tsayin kwanakin kiwon al'ada, ko sati uku daga ran da kika gama jini. To kin ga kowanne ne kika duba, sai ki duba ki gani. To daga nan za ki iya gane cewa a'a, ai abin da yasa kika samu ciki saboda kwana kaza ne da fidda kwanki, ko kuma ya zo ne ranan ma da kika fidda kwanki, ko ya zo ne kwana ɗaya bayan kin fidda kwanki, ko ya zo ne rana ta biyu da fidda kwanki. Tunda kwai mun faɗa cewa yana iya rayuwa har awa 48 a cikin mace, a cikin mahaifan mace, hannun mahaifan mace. Awa 48 nan kuma yawanci abin da yasa yawanci ban fiye san fassara shi da kwana ba, yana iya zama daga sanda kika fitar da daddare ne. Misali, to in gari ya waye, ai kaga in ba a kai dare ba, kaga ba kwana ɗaya ba kenan. To in wani garin ya waye, in ba kai dare ba, ba kwana biyu. To saboda haka wata sisirin gina a tuwaya ma ya kai kwana uku kenan. In saboda lissafin awanni muke, ba lissafin kwanan ba.
1: To bari mu ji kwannan saƙon ko zai jiyo na murya.
2: Assalamu alaikum warahmatullah. Ita ne maka fatan alkhairi, dan Allah tambaya ta, menene yake kawo mutum ya samu ciki sai a ce bargurban ciki? Allah me yake haifar da haka? Dan gode.
0: To bargurban ciki shi ma mun yi maudu'i na jin wajen sati hudu ma muka yi akai, musamman saboda alakarsa da wannan ciwon dajin da kan kama mahaifa da ake cewa choriocarcinoma. Shi dai bargurban ciki ba wani abu ne wanda ke kike da tasiri a kansa ba, na kici a ai kaza ne kika yi ko wani abu barburmu ciki yana iya faruwa ta dayan hanyoyi guda uku akwai wanda kwanne ya mutu kamar yanzu da muke magana mutu akwai wai ya mutu amma kuma sai kwan da namiji ya kenkeshe shi wannan yana iya zama wani nau'i na barburmu ciki da muke ce masa complete mall ko kuma yana iya zama ya zama na ciwar kwai lafiyayye ne amma kuma kwaya kwaye guda biyu na namiji sai suka kenkeshe shi anan na bisan da na faɗi wannan na kan so ne bayani domin wani sai ya ce ayo sai a samu tagwaye kenan a'a shi samun tagwaye kan biyo bayan kwai ɗaya na mace kwai ɗaya na namiji ya kenkeshe shi sai kuma daga baya su rabu biyu wannan shine wanda ake samun irin tagwayen nan da ake cewa baka iya bambance
1: hasan da sai
0: kogo da kogo ko kuma mace ta fidda kwai biyu a lokaci guda hagu da dama kowa yana ta fidda kwai saboda haka sai ya zama ko kwayakwayen ɗa namiji daban-daban su je su kenkeshe shi kuma wannan shine zaka iya samun hasana da usaini ko hasan da usaina yau wannan zaka ga su ba lalle sai sun zama kamannin su ɗaya ba ko da kamannin su ɗaya sai ka iya samun wani namiji wani mace wancan ko zaka ga in mata ne mata ne in maza ne maza ne to a wannan din ma ana iya samun matan kuma a samu mazan amma ba lalle su zama sun yi kamanni da juna kamar wannan ba shi ko na bar gurbin ciki kwan ɗa namiji biyu ikin kishi kwai ɗaya to wannan ma ana iya samun bar gurbin ciki saboda haka ba wani abu ne wanda wai zaki iya kike da tasiri akan wai ki hana faruwarsa ko kuma ki wani abu na yanda ba zai faru ba amma shi ba abin da ake so in an tana lokacin mun yi magana ne akan matsalolin ciki a farko-farkon samun ciki shi ne muke magana akan bari muke magana akan ciki a bayan mahaifa muke magana akan bargurbin ciki to babbar hanya ki ta kariya idan irin haka ta faru shi ne idan ya zama da kina zuwa asibiti da wuri in kin samu ciki domin shi ma bargurbin ciki yana zuwa da irin nasa alamomi akan ga a wasu lokuta kuma wannan ba ya tsaya ne kawai ga bargurbin ciki ba amma za ki ga idan ma in kin samu ciki kina amai to wannan aman ya wuce ka'ida yawwa ana ganin irin wannan sannan a wasu sai ka ga cikin da bai kusaci sha biyu ba da watakila bai kamata a ga ya ɗaga ba sai a ga suna su ya ɗaga ya danganta da nau'in bargurbin ciki kuma bargurbin ciki kamar yadda na faɗa ɗin zaka su kashi biyu akwai wanda tsurar ma'ana totuwar mahaifar ce kawai za ta yi ta ƙaruwa ta yi ta yaɗuwa tana ƙara girma shi zai sa a ci da cikin ya ɗaga akwai kuma wanda muke ce masa facial mole wanda ga jikin ɗan daban amma ita kuma totuwar mahaifar tana ta haɓaka waɗannan duk suna daga ciki saboda haka ba dai yanzu mu ce duk sai kuma muke bayani ba amma dai kin ji abin da kan iya jawo bargurbin ciki saboda ba wani abu ne wanda kike da wani tasiri akan samuwar sa ko rashin samuwar sa ba amma tasirin ki shine idan ke mu abuce zuwa asibiti ce da zarar kin samu ciki wajen tantancewa domin ana iya a fahimci abin tun cikin yana karami kuma a dauki matakin da ya dace ba sai tafiya ta nisa ba
1: to bari mu dauki sako na karshe da ke cewa dan Allah likita ka bani shawara akan abubuwan da ya kamata na ina da ficus kuma Allah bai sa naji shirin da aka yi a baya ba a taimaka min dan Allah
0: to ai ba zai kuma mu koma baya ba domin ita wannan larura ta ficus ai kaga sai da muka dauki wajen sati ina jin uku muna bayani akan ta ina shawara gare ki kawai shine ki daure ki je asibiti yawo ki daure ki je asibiti ko mu shira ba ma kina da aure ba ki da aure ko ma menene dai in kika je asibiti anan da a tattauna batun me ya kamata a yi miki ta bangaren lura da ke da kuma shawarwarin da ya kamata a baki amma yanzu ba zai mutu koma da baya ko mu ce sai mun sake magana akan MOS ba
1: wannan da ta yi tsayi bari dai mu bari sai Allah ya kai mu mako na gaba daga menene abin da za a yi karkare
0: to ina ga muna da ragowar sakonnin wanda muna iya kara musu mako na gaba
1: to
0: sai mu dora akan daukar sakonnin da fatan Allah wai ya kai mu mako na gaba lafiya
1: to amin ya Allah masu kallo da kuma masu sauraro yadda ta kaya kenan a wannan shiri na lafiya babbar ni'ima da a wannan mako muka dawo gare ku da muke daukar sakonnin ku da kuka aika mana akan abubuwan da suka shige muku duhu hususan da ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata kuma kun ji irin amsoshin da dakta ya bayar akan abubuwan da kuka yi masa tambaya dangane da hususan abin da ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata. Za ku iya ci gaba da turo da saƙonnin naku a shirinmu na gaba, za mu ci gaba da dubawa domin a ba ku amsar abin da kuke bukata hususan akan lambar waya ta 0806-6-2-5-5-5-5. Rubutaccen saƙo na SMS text message, wato saƙon karta kwana kenan, ko kuma a dandalin na sada zumunta a social media, wato WhatsApp kenan, ko na murya, ko kuma saƙo na rubutu, amma dai duka a takaice domin ku ji amsar abin da kuke bukata. A madadin likitan namu Dr. Muhammad Kawu Magashi na asibitin koyarwa na marigayi Malam Aminu Kano da ke jimurin shigowa domin yi muku bayani akan abin da ya shike muku duhu hususan da ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata, hususan hukumar gudanarwa ta wannan gida da ke daukar nauyin kawo muku wannan shiri, musamman ma jami'an da ke jimurin ganin shirin ya zo muku. Abbas Salisu Soran ɗin ke mana fatan alkhairi, da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin koshin lafiya. Sai Allah ya kai mu mako na gaba domin jin mu a wani sabon shiri na lafiya. Babbar ni'ima. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: To madalla za mu dura da jawabin kwamishinan ma'aikatar kasa ta jihar Kano Alhaji Abdul Jabbar Muhammad Umar, wanda ya bayyana irin nagartattun matakan da gwamnatin mai girma Alhaji Abubakar Yusuf ta dauka domin kawo ƙarshen matsalar gaba daya, da kuma irin tsarin da gwamnati ta yi a wurin domin inganta ci gaban al'umma.
1: Yau mun sanar da kawo ƙarshen matsala da ta addabi jami'ar Bayero da kuma al'ummar Riman Zakara haɗe da jama'ar daga sassan wannan jiha da ma wajen jiha da suka kashe kuɗi suka sai kadarori a wannan ƙasa, wanda mun sani cewa tun 1980 gwamnati ta mallakawa jami'ar Bayero. Saboda wasu dalilai da suka haifar da rikice-rikicen da aka samu, wanda idan ban manta ba a shekarar 2025 har ya kai ga asarar rayuka a lokacin da wajen mutum uku suka rasu sakamakon yunkuri da aka yi na dawo da jami'ar Bayero wannan fili nata. Tuna wancan lokacin mai girma gwamna, bayan ya yi tattaki ya je ta'aziya na wannan rashe-rashen da aka yi da kuma jajantawa al'ummar wannan yanki, akwai alkawarikan da ya dauka, musamman ma alkawari da ya yi na tabbatarwa da 'yan gargajiyar garin cewa ba wanda za a tasa daga waɗannan garurrukan nasu. A sakamakon wannan, mai girma gwamna ya kafa ƙwarya-ƙwarya kwamiti wanda ya ƙunshi jami'an gwamnati, shugabanci daga wakilan wannan al'umma, ƙaramar hukuma da kuma iyayenmu masu ƙasa, shugabannin gargajiya wanda suka taka rawa, mahimmiyar rawa wajen gabatowa da gwamnati shawarwari da ake tunanin a lokacin zai warware wannan takaddama na shekaru 50 da aka yi dauki ba dadi ana yi. To alhamdulillahi, wannan ƙwarya-ƙwaryar kwamitin ta samu nasara, domin a cikin ayyukanta ta tabbatar da cewa jama'ar waɗannan garurruka, musamman gargajiya irin su Zango, Katsalle da sauransu, alkawarin da aka yi musu na cewa ba za su bar mahallinsu ba, wannan an tabbatar da shi. Illa iyaka dabaru da aka yi na ganin cewa manyan garurruka, bayan manyan garurrukan sun tsaya, garurrukan da suka watsu sun tashi, an dawo da su cikin tsararren birnin da gwamnatin jihar Kano ta tsara. Wannan birni an yi mai lakami da sabon garin Riman Zakara. Kuɗin musamman ginin da suka zuba, ko bulo ɗaya ka zuba a lokacin da aka yi tattaki, aka je aka ɗauki daya, an tabbatar da cewa an rubuta, kuma an yi musu kiyasun kuɗi, kuma a yau za mu dawo da wato biyan su kuɗaɗensu na diya. Fatanmu shi ne wannan takarda da aka baka, za ka yi amfani da kuɗin da aka baka aka biya ka, ka zo ka gina sabon mahallinka a cikin wannan tsararren birni. Wannan birni an fitar da tituna, an fitar da makarantu, an fitar da masallatai har da ma masallacin juma'a, an fitar da police station, an fitar da wajen wasanni, an fitar da makabarta da sauran abebadan more rayuwa.
0: Daga ƙarshe, kwamishinan na ma'aikatar ƙasa Alhaji Abdul Jabbar Muhammad Umar ya bayyana bambancin takardar gwamnati da ta awin igiya, ya kuma yi jinjina ga jami'ar Bayero bisa haɗin kan da suka bayar wajen samar da maslaha akan wannan daddaddan rikici na rimin zakara. Ya kuma karkare dibo mai girma gwamna Alhaji Abubakar Yusuf akan wannan namijin kokari.
1: Saboda a dokokin tsarin ƙasa wannan takarda bata inganta ba, amma wannan takarda da aka ba ku daga gwamnati ita ce ingantacciyar takarda. Saboda haka da wanda yake nan, da wanda yake gida, da wanda ya ji celar da aka yi, da wanda bai ji ba, a fita a gaya musu su garzayo, su ba da katinansu a tantance su, su zo su karɓi haƙƙinsu. Wanda yake gida yake ikirarin cewa ba a bashi haƙƙinsa ba, indai ya tabbatar da cewa yana da mallaki ya garzayo ya taho. Kana da kati ba ka da kati, indai ka tabbatar da cewa da gaske kana da mallaki kana da haƙƙi, garzayo ma'aikatar ƙasa, muna da yadda zamu yi, ko an baka kati ko ba a baka kati ba, a gaskata wannan ikirarin da ka yi, kuma ka zo a tantance ka a baka haƙƙinka. Wannan alƙawari ne da mai girma gwamna ya ɗauka, kuma da muke saukewa a matsayin ma'aikatan gwamnatin jihar Kano. Abu mai mahimmanci da zan faɗa a nan shi ne dole mu yaba wa jami'ar Bayero, domin da bata ɗauke kai ba ko bata ɗauke ido ba, ina tabbatar muku wannan matsaya da aka cimma yau ba zai yiwu ba. Mun tabbatarwa da duniya cewa wannan ƙasa a dokance ƙasa ce ta jami'ar Bayero, babu tantama. Gwamnati ce wannan, ba gwamnatin mayaudara ba ce, ba kuma a san mai girma gwamna da faɗin abin da ba haka ba. Wannan shi ne gaskiyar al'amari. Duk da mun tabbatarwa da duniya cewa akwai 'yan gargajiya wanda ita kanta jami'ar Bayero ta gaza gabatar da hujja cewa an biya kakanninsu, wanda ko da gwamnati ta zo makomar waɗannan mutane an sani, kuma mun tabbatar musu cewa wannan mutum 800 da wani abu za a tabbatar da cewa an fitar musu da haƙƙinsu. Kamar yadda na faɗa a Turanci, akwai rukunan mutane daban-daban wanda aka zo aka je ƙasar jami'ar Bayero aka yayyanka aka siyan musu da filotai, wasu kuma a matsayin gonaki. Waɗannan mutanen mun daɗa faɗa cewa a matsayinmu na gwamnati mun tabbatar da cewa an siyan musu ne ba bisa sani ba, domin idan da sun san wata ran za a zo a ce takardar su ba inganci, wallahi alazim ba za su sai wannan takarda ba.
2: Ga niyyar filoti na gwamnati ta bani, Allah ya saka da alkhairi.
1: Ka daura gini a kai?
2: Eh, na yi gini, na fara gini.
1: A iya kiyasin ka nawa ka kashe?
2: A iya kiyasin yana gini na kashe wajen 400,000.
1: Nawa gwamnati ta tura maka?
2: Ta tura min naira 500,000.
1: Yau ka samu diyar filoti?
3: Haka ne.
1: Eh, haka ne, na samu diyar filoti.
2: Nuna diyar.
1: Na samu diyar filoti ga diya ta nan. Wata mai girma gwamna.
2: Ka daura bulo da siminti?
3: Na daura bulo da siminti.
1: Kimanin nawa ka kashe?
3: Kimanin 330,000.
1: Nawa gwamnati ta biya ka?
3: Gwamnati ta biya ne 675,000.
1: In Allah ya yarda, kowa zai ga kuɗin shi. Duk wanda bai gani ba, ka je banki ya tabbatar. Idan baka gani ba, ka garzayo ma'aikatar ƙasa, za mu tabbatar ma ko kana cikin wannan rukuni da za a biya ko kana cikin na gaba, insha Allah.

Gwamnatin Tarayya ta kudura aniyar samar da ayyukan yi miliyan 1 nan da shekarar 2030. Hedkwatar tsaron Najeriya ta buƙaci da a daina biyan kuɗin fansa ga 'yan ta'adda da 'yan bindiga. Ministan kuɗi ya ce Najeriya na kan hanyar cimma tattalin arzikin dala triliyan 1. Daga kasashen ƙetare tankokin mai biyu sun kama da wuta bayan sun taka nakiyoyin ruwa a mashigar Hormuz.

0: Vision. Akwai sanda na hira da wani DIG na je Abuja ne je office din sa. Nake ce masa wai ko dan sanda nawa ya kamata a samu a duk police station a Najeriya? Yace 2000. Yanzu in kaje police station kamar Badawa, kamar Fage, zaka je ka tura yan sanda ba su kai 60 ba.
1: Shi ma barista Sunusa Aliyu, masanin kundin tsarin mulkin Najeriya ne, ya ce idan za a kafa yan sanda a matakin jihohi a Najeriya, ya zama wajibi a yi biyayya ga tanadan kundin tsarin mulki.
2: Si tsari mai kyau, a ba mutane haƙƙin su a yi consultation hakan mai faɗi, a zo da tunani mai abin hakan, kuma a tabbatar kan cewa jihohin ma za su efan dandan harka albashin yan sanda, ka bashi albashi lafiye da zai ishe shi ya samu nutsuwa da kwanciyar hankali a zuwa, dole sai an ba kundin su, kuma in ba su yi ba da yawa za a yi challenging din su a kotu.
1: To sai dai kuma wasu daga cikin yan ƙasa sun fara gindaya ayar tambaya da cewa manyan laifuka irin su kisan kai da fashi da makami da ta'addanci da kuma kula da zaɓuka wake da alhaki a kansu a tsakanin yan sandan jiha da na tarayya idan har aka kafa yan sandan jihohi. Ga barista Sunusa Aliyu.
2: Akwai amma laifin da federal ne kawai kamata su duba shi, kamar immigration offense, abubuwa wanda ya shafi drugs haka, akwai irin kuma insurgency da ake fama da shi da terrorism offenses irin wannan.
3: Amma na ta'addanci.
2: Na ta'addanci haka, cin amanar ƙasa. Wannan kaga duk offenses ne da ya shafi federal government haka.
3: Kisan kai fa.
2: Kisan kai shine ke cewa both state za su iya dubawa, federal ma za su iya dubawa. Amma ya danganci abin da suka zo suka tsara, aka zo aka yi aka bayyana mutane.
3: Amma na san dai batun da ya shafi dabar siyasa da irin ƴan dabar nan tayo a ce jahaci za ta kalli wannan. To kuma tayo a nan gizo yake sakar domin yawancin ƴan siyasar nan suna da ƴan dabar nan na siyasa kamar yadda ake zargi.
2: That is the reason mutane suke sukan ƴan sandan jiha. Kada a ci zarafin mutane ba gaira babu dalili.
1: Tunda dai har kwamitin da shugaban ƙasa ya kafa a bisa jagorancin shugaban ma'aikata na fadar shugaban ƙasa Femi Bajabiya Mila ya ɗaura ɗamarar tattara ra'ayin al'umma akan yadda za a yi kwaskwari ma ga dokar ƴan sanda ta shekarar 2020 wadda za a mika wa majalisa. Sai dai masana na ganin zaman da kwamitin ya yi a Abuja kamar kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba. Ga barista Sunusa Aliyu akan hakan.
2: Muna da 36 state a Najeriya, jihohi 36, kamata su je kowane state su zauna at least sati ɗaya a ji public opinion, saboda ba mutane haƙƙi da dama da opportunity fidda ra'ayinsu akan menene suke bukata. Suna bukatar yan sandan jiha da kuma tsarin da ya kamata a bi. Amma ba kawai muke kana Abuja ka zauna kana shan shayi kawai ka iya tunanin ƴan wannan kwamitin kawai ka je ka miƙa shugaban ƙasa, za a kitso da kwarkwata gaskiya.
1: Rabi'u Sadauki Kura a labaran Rahama.
4: Tuma da Lange da Rabi'u Sadauki Kura da wannan rahoto. Idan muka je ga rahoton mu na tattalin arzikin ƙasa kuwa, kasuwar hada-hadar kudaden ƙetare ta Najeriya ta samu gagarumin karuwa a makon da ya gabata, inda darajar kudaden ƙasashen ƙetare da aka yi hada-hada da su ya haura dala biliyan 5 a karon farko a shekarar 2026. Bayanai daga kasuwar hada-hadar kudade ta ƙasa sun nuna cewa jimillar hada-hadar kuɗin ya ƙaru da kashi 155 cikin 100, inda ta kai dala biliyan 5 daga dala biliyan 1.96 da aka samu a makon da ya gabata. Domin jin ƙarin wasu rahotanni da suka shafi tattalin arziki, ga wakiliyarmu Hafsat Launshika.
5: Gwamnatin tarayya ta ce tattalin arzikin Najeriya na samun tagomashi kuma yana kan hanyar cimma burin bunƙasa daraja hajoji da ƙasar nan take samarwa zuwa dala triliyan ɗaya nan da shekarar 2030, bayan da tattalin arzikin ya samu ci gaba sama da kashi 4 cikin 100 a zangon farko na uku na shekarar 2026. Ma'aikatar kuɗi ta tarayya ce ta bayyana hakan cikin wata sanarwa da ta fitar bayan da hukumar ƙididdiga ta ƙasa ta fitar da sabon rahoto. Ma'aikatar ta ce wannan ci gaban ya sanya tattalin arzikin Najeriya farkon rabin shekarar 2026 ya samu ƙarin bunƙasa fiye da makamancin lokacin na shekarar da ta gabata. Yayin da ake ƙara zafafa muhawara kan batun cire tallafin man fetur, fitaccen lauyan nan da ke rajin kare haƙƙin ɗan adam kuma babban lauyan Najeriya Femi Falana ya buƙaci gwamnatin tarayya da ta dakatar da gangar ɗayan man fetur 450,000 da take warewa a kullun domin amfanin cikin gida zuwa matatun man fetur na cikin ƙasar nan. Falana ya ce yin hakan zai iya taimakawa wajen rage farashin man fetur a Najeriya. Kazalika ya nuna rashin gamsuwa kan yadda ake ci gaba da shigo da man fetur daga ƙasashen waje, duk da cewa Najeriya

0: Alhaji, me kuma ya kawo mu nan?
1: Ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
0: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
1: Ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka ta fara kantin Basir Store.
0: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
1: Kware ku uwar gida. Basir Store na da ingantaccen doya ga masu sakwara, sai garin rogo ga masu yin teba. Kayan hadin miya ba a bar Basir Store a baya ba, domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ogun, tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa.
0: Kace mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
1: Uwar gida, ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba. Muna da kayan shayin goruba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
0: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan.
1: Basir Store na na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal, ko masallacin gwani Umar duka unguwar ta Darmanawa. Haka zalika, za ku iya samun Alhaji Basir Store a kan lambar wayarsa kamar haka: 0803640485, ko 0808720522.
0: Masha Allah, daga ta fara kantin Basir Store.

0: Za ku iya samun Famous Laundry a unguwar Gandun Albasa kan titin Dankura Zurat ko akan lambar waya kamar haka 0800 675 8 5 9.
1: Hajiya an sha hidiman biki fa ya ko dakin yar baba
2: ai sai je na je kai dakin amarya fa yayi kyau dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tin yanda aka gungaje ta da katifar uniform
1: ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma kara lafiya
2: har da lafiya mai gida
1: kwarai kuwa domin bayan ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta ƴan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
2: to ni ma mai gida fa gaskiya
1: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
2: ina godiya mai gida
1: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a fadin kasar nan
3: Barkanmu da dawowa. Kafin mu tsunduma cikin shirin za ku iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo wato www.rahamatv.com. Mai sauraro zo mu bude shirin da jin koken al'umar garin Gani da ke karamar hukumar Sumaila a nan jihar Kano inda suka roki gwamnatin jihar Kano da dan majalisar Sumaila da su taimaka su yi musu wata hanya da suka ce idan aka yi ruwa ba sa iya shige da fice har sai ruwan ya dauke ga dai yadda suka yi korafin da bakin su
4: ko sunana Bahar Abdulrazak Musa daga karamar hukumar Sumaila a cikin mazabar Gediya amma abin da yake tafi da mu shine wakili akan wata hanya ta so daga Gediya zuwa mazabar Gani wanda hanyar gaskiya tana ba mu da sosai abin da yake da mu hanya shine gaskiya hanyar ta lalace sosai sosai sannan kuma da wasu rafuka wurin wanda suka hana mu sufuri musamman idan lokacin kaka yayi ko kuma da damuna zuwa kasuwanni zuwa asibiti aka sakamakon ina da matsalar hanya ko da a ce kana da mara lafiya idan aka ce rafin nan ya kawo ba da mun haurawa wannan hanya gaskiya mun dole muna kai kuka zuwa ga mahukunta ko kuma wallahi har yanzu haka mun sumarwa
3: sun kara da cewar hatta asibitin da za su kai mara lafiya likitan baya iya zuwa idan an yi ruwa saboda rashin hanya
5: Sunana Al-Hassan Musa Muhammad haifaffen cikin mazabar Gediya cikin karamar hukumar Sumaila muna samun matsaloli da dama a cikin asibitinmu na mazabar Gediya wanda ya kama da kan rashin ma'aikata asibitin gaba ɗaya da kuma kayan aiki ma gaba ɗayan asibitin kamar yadda mai girma gwamna ya umarce al'umma da a dakatar da ƙarin ruwa da ƙarin jini a chemist to mu a chemist kwata-kwata da ba a ƙarin ruwa da ƙarin jini amma asibitin babu kayan aiki sannan kuma malamin asibitin guda ɗaya ne daga ƙwaryar Sumaila ke tasowa itaso izo mazabar Gediya dan an daga ci an danna ruwa to fa sai sati ba zo cikin asibitin nan ba ya tashi asibiti ma ba mu asibiti a garin sannan kuma ɗan gari sai ka tashi za su je makwabtan mazaba kamar irin Gani nan ma katar rafiya tare mu wanda dole an age samu marasa lafiya wasu karasa wasu kuma dole sai da hakura a jinya sai dai ruwa ya huce a zo a ai fito da mashinan da marasa lafiyan da aure wannan abu gaskiya ci mana tuwa ƙwarya so sai dan haka muna kira ga mahukunta mazabar Gediya babbar mazaba ce wanda ta karo gani wajen tilin ƙuri'u da goyen bayan wannan gwamnati amma abun mamaki gaba ɗaya a cikin Sumaila mazabu 11 ya iya ce ko tafin aiki na wannan lokaci ba ta da shi
3: da fatan za a kawo musu dauki duba da halin da suke ciki Allah ya kyauta To anan kuma wasu daga cikin ma'aikatan jihar Kano ne da ƴan fansho suka yi da fifi a gaban bankin Unity da ke kan titin gidan zu inda bankin ya yi auren zobe ya koma Providus Bank. A ziyarar gani da ido da Rabi'u Sadoki Kure ya kai harabar bankin ya tarar da ma'aikata sun yi da fifi mai kama daga ƙoshi ga kwanan yunwa a saboda yadda bankin ya gaza ba su damar cire albashinsu. Ga dai Usman Ibrahim datta dauke da cikakken rahoto game da lamarin.
6: Wasu daga cikin ma'aikatan gwamnati a nan jihar Kano da masu karɓar kuɗin fansho sun koka kan batsorin da suke fuskanta wajen samun damar amfani da kuɗaɗen da ke cikin asusunsu na Unity Bank. A cikin wani rahoto da Rabi'u Sadoki Kure ya tattaro waɗanda abin ya shafa sun bayyana irin ƙalubalen da suke fuskanta wajen cire kuɗaɗensu ko gudanar da wasu hada-hadar kuɗi.
7: Dalali Ibrahim.
8: Kai dan pension ne ko ma'aikata?
7: Dan pension ne. Mun zo an sai gobe. Zo mu na nawa na biya transfer na zo nan. Tafiya da dawa 6,000. Nawa ne pension dina? 20,000 ne kacal. To kai zuwa uku nawa ka tsanta? Me kace me ka ba iyalinka? In saboda Allah.
8: To me bukata ka yanzu?
7: Ni bukata ta gode ko ta biya mu ko ta canja mana banki kawai.
6: A ce wasu matsalan na haifar musu da matsin lamba. Musamman ganin cewa wasu daga cikinsu suna dogaro da albashi ko kuɗin fanshu wajen biyan bukatun yau da kullum.
9: Ya zama bankin matsala. Ni yau sama da sati uku kenan ina neman kuɗi babu ma a bankin.
8: Kai ma'aikacin gwamnati ne ko menene?
9: Ma'aikacin gwamnati ne. Albashi na ya shiga tun sati biyu ma da suka wuce. Amma in cire kuɗin ma in samu in yi matsala babu shi.
8: To garin yaya?
9: To ga sunan sun ce wai canza banki ne ko canza suna ne ko menene gashi nan. Wannan duka dai na gaya maka babu ma wata cikakken hujja na wani abin nan na wani matsin wanda za a gaya maka ita ce matsalar da ta sa.
8: Yanzu na ji ana ba ku wata farar takarda ana ta sai dai ko ku cire 20,000. Ragowa kuma ku yi hakuri ku sake dawo.
9: Ina ma kuɗin da za a cira din? Ai babu su din ma. Da ma akwai kuɗin ne ma da ai ba za ka iske mutane a nan ba.
6: Wasu daga cikin kwastomomin sun bayyana rashin jin daɗin su kan yadda lamarin ke tafiya. Inda suka ce idan har suka samu damar cire kuɗaɗen da ke cikin asusunsu ba za su sake amfani da bankin ba.
9: Mu wannan bankin burinmu kawai ya ɗan sassaita kawai mu cire kuɗinmu mu rufe account ɗinmu.
8: To ko Unity ya rushe ne ya rushe da kuɗinku?
9: Unity in ma ya rushe da kuɗinmu Allah na tuba kawai mu babu komai sai mi Allah ya isa mu koma mu buɗe wani awal wurin.
10: Maryam Umar, wannan banki cikin yardar Allah barinsa kurin za a yi mu je mu canza tunda wannan da wahalar da muke yi ta isa kuma ba tartibiyar magana.
6: Wasu daga cikin ma'aikatan gwamnatin da masu karɓar kuɗin fansho ɗin sun buƙaci bankin da ya ɗauki matakin gaggawa wajen magance matsalar tare da tabbatar da cewa kwastomomi sun samu damar yin amfani da kuɗaɗen da ke cikin asusunsu cikin sauƙi.
11: Ni retired military officer ne. To wannan abin da ake yi ko da za a yi canjin banki kamata yi a ce wata uku baya a yi canji a sanar da mutane cewar an canza account number naka a bada tsoho a basu duk da su za su tattara su ajiye a wajensu. Lokacin da ya kamata su yi comments din canji sai a kirawo ka idan ka zo a nuna maka sabon account naka da tsohon account naka. Amma abin da aka yi yanzu ba daidai bane an zalunci mutane kuma wallahi Allah ya isa.
6: A bangare guda ana kira ga bankin da ya ƙarin haske kan dalilin wannan matsala tare da bayyana matakan da yake ɗauka domin warware ƙorafe-ƙorafen kwastomominsa. Usman Ibrahim Datti, ku karkaɗe kunnuwanku ku sha labari.
3: Shin ko hakan na nufin bankin Unity ya kusa rugujewa da kuɗaɗen al'umma ne? Wasu daga cikin ma'aikatan sun buƙaci gwamnatin jihar Kano da ta kwashe su daga bankin kar ya zamanto an saki maciji a ciyawa. Da fatan gwamnatin jihar Kano za ta duba lamarin. Yanzu kuma sai rahoton nan naku na sanin asali, inda a yau za ku ji asalin samuwar unguwar Geza da ke ƙaramar hukumar Kumbutsa da ke nan jihar Kano. Ga dai tattaunawar Salisu Husaini Usman da Dr. Sa'idu Bello game da asalin sunan unguwar.
12: Sunana ta Sa'idu Bello, sunana tsayina na wazirin maganin gargajiya na local government Kumbutsa. Daga nan kuma na yi ritaya na koma kuma ɗan madamin sarkin Bakan Kano. Ya matsayinsa na ke yanzu an yi ne mai wani mugamin mata mugamin baya gabana zaman gaskiya kawai da zaman lafiya ke gabana.
13: To ga ita wannan unguwa unguwar Geza. Amma kafin nan kana da kimanin shekara nawa yanzu a raye a duniya?
12: To shekaran da zan kai kamar zan kai 60 dai naji.
13: Da wani abu ga ita wannan unguwa unguwar Geza ya aka samu sunan wannan unguwa?
12: Yadda ka samu unguwar Geza wato unguwar Gezan da ka sani Gezan wanda aka yanko ta kasan kaman ungwanin da aka yanka a wani gurin a mai da madadin su. To shi daga Geza yake. Akwai unguwar Geza Kano ya kasani. Akwai unguwar Geza. Akwai Geza Kano ta saka ce unguwar Geza. Ita kuma da aka yanko ta saka ba da sakamakon unguwar Geza. Ita ta canji wancan sunan. Aka ba su awon gwamnati aka auna musu da kai masu ka zauna wajen da ke jeji ne wajen. Jeji ne ba gidaje sai irin daidai haka.
13: Ainihin ita unguwar Geza din da a ina take ita?
12: Tsakanin Shagari Kwatas da Rafin Kuka da Takuntawa da Tudun Maliki fili gwanaki ne aka ba su sai gida ya daidai wanda ba a rasa ba.
13: Wai me Geza din?
12: Geza wani itatuwa ne suna nan kamar yadda ka san dai kamar Sabara da waye unguwa Geza itatuwa ne sunan itatuwa ne aka sa.
13: Itace ne
12: Geza. Itace ne Geza. Ana ebo su ana daka ana haɗa magunguna da su Gezan nan da ka sani kuma suna yadda duk inda ka je daji za ka samu Geza insha Allah.
13: A wannan lokacin a gurin Geza ce ta yawa a gurin kenan aka sa unguwar Geza?
12: Ai ita na gaya maka ba wai Gezan ne a wajen ba. unguwar da aka taso kamar sabar gandu wannan ai daga gandun aka taso ta ita ma aka kafa ta sabar gandu
13: wato da akwai wata unguwar kenan unguwar Geza din kenan
12: a unguwar Geza babu ita
13: ba wani gun take
12: a wani gurin take ga yagota
13: eh aina take to da
12: a cikin gari Geza eh ko ya san Geza ga tambaya to daga Geza aka ebota aka kafa ta na sai ta unguwar Geza kuma ta an shi wancan sunan uwar
3: da fatan za ku biyo mu a shirin mu na gaba domin jin mu dauke da asalin sunan wata unguwar kafin shirin ya ci gaba kuma bari mu karbi talla
14: Hagiga ina masu bukatar su kawo ƙarshen wahala su yi walwala a cikin rayuwa to tabbas kana bukatar ka kife kanka tifar a wala dan haka ina iyayen angwaye masu bukatar saka ango da amarya cikin annuri da ƙara dankon soyayya juna ba shakka kuna bukatar ka tifa a wala mai albarka domin dai an gure a daga tunani an bata hankalin dare wajen bujiro da katifar a wala mai albarka da nufin zama dandalin dausa in gagije gajiyar jiki da samu sawaba da queen a wala mai lakabin haihuwa goma sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na 'yan makaranta da sauransu domin katifin awala mai albarka tana da laushi tun bullubus ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki a daura aure da katifin awala kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci hakika mallakar katifar awala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah domin ba tsarin wahala a katifin awala domin garin bayani kamfanin katifar awala nana akwanar zainawa kan titin Hadeja bayan gidan mammaje petroleum a garamar hukumar Gezawa a Kano ko kuma a tuntube su ta lambar waya 081-06-58-336 ko kuma 070-87-95-2051
15: gaskiya na gaji da shuka dusa a ce kullum mutum sai dai ya dinga kashe kuɗi baya ganin sakamako magana nake ta makarantar yara kinshi kai ne an baka shawara ka canza musu makaranta amma haƙi to in na canza musu makaranta in kai su da Fatih Success International Academy mana domin kuwa a Fatih Success International Academy za a koya wa yaranka karatu ba cege bare ojore class makarantar da ta hada da day and boarding tun daga matakin nursery primary da junior secondary har da senior secondary ga kuma Islamiya tare da tahfizul Qur'an inda yaranka za su haddace alqur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogaggun malamai to kin ga dole mu dinga yaki ba da admission sai nan a Na'ibawa a Rufus Sa'adatu Rimi College Zaria Road Kano za ku iya tuntubar directorin makarantar Alhaji Wada AA Rano ko Dr. Isa Bala akan lambar waya kamar haka 0803261112 hakkin mu ne mu kula da ilimin yaran mu
16: a madadin Sayyid Fainusa Sawaba ke farin cikin gayyatan ƴan uwa musulmai zuwa wajen maulidin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ta saba gudanarwa duk shekara a ranar Alhamis 21 ga watan Rabi'u Awwal 3 ga watan 9 shekara ta 2026 da misalin karfe 12 na rana zuwa abin da ya sawwaka gangamin taron zai gudana ne a harabar makarantar Dr. Aminu Dantata Memorial Primary School kan titin Koki wannan na matsayin goran gayyata ga wanda kati bai isa gare su ba daga Hajiya kuma Sayyida Fainusa Sawaba Allah ya bada ikon halarta amin summa amin

0: To barkanmu da dawowa. Yanzu kuma bari mu garzaya shalkwatar hukumar ƴan sandan jihar Kano inda kakakin rundunar CSP Abdullahi Kiyawa yake bayyana irin abubuwan al'ajabi da mamaki da suke gani yayin da suke kama masu laifi. Gardai na cika ku da zance bari na bar ku da Fatima Yunus Musa.
1: A wata ganawa da yi da manema labarai CSP Haruna Kiyawa ya bayyana yadda al'ummar jihar Kano suke ba su haɗin kai tare da bayyana irin abin ban dariya da mamaki da yake gani daga wasu masu aikata laifuka a lokacin da ake yi musu tambayoyi.
2: Akwai matashi da muka kama shi anan, da aka kama shi sai muke masa tambayoyi, kai meye sana'arka? To da bakin sa yace wai shi sana'ar sa waka ce. Waka? Yace shin to kai mana wakar mu ji. Da ya fara rera wata waka ta bege, wai shin ina zan ganki yar budurwa? To su kansu sauraron masu laifi da aka kawo da suka jiro wannan wakar ba abu gaba ɗaya dariya ba su.
1: Ya kuma ƙara da cewar a cikin abubuwan al'ajabi da mamaki da suke gani sun taba kama wani mutum da ya ikirarin cewar shi aljani ne.
2: Akwai wani da muka yazo ya kawo mana ƙara, ya kawo mana ƙarar aljanu, wanda bayan ya kawo wannan ƙarar aljanu mai girma kuma shi ne ɗan sanda ya bada umarnin a je a kamo duk wani aljanin da inda da gaske ne aljanin ne, wanda da aka je muka kamo wani. To tunda ya ce aljani ne da muka je mun ɗauka aljanin muka kama, sai da muka kama shi mun ce kai gaya mana gaskiya kai mutum ne ko aljani? Ce gaskiya fa shi fa ba aljani bane mutum ne, amma abin da yake musu ya fuskanci mutane suna da son kuɗi, saboda haka in ya ga alamun kana da son kuɗi sai ya ce to za ka yi kuɗi, saboda haka ka je ka kawo, sai ya canja murya irin muryan nan ta aljanu, ka ji ana yin ta ƙasa-ƙasa, a ce ka je ka kawo cinyar sa ne, ka kawo ƙwaryar nono, haka ya ta karɓar abubuwa yana ci yana karɓar kayayyaki. Da sunan wai shi aljani ne, da muka kamo aljanin nan da muka ce to wai kai gaskiya yanzu mutum ne ko aljani? Da kansa ya ce shi fa gaskiya ba aljani bane mutum ne.
1: Sannan kuma ya gode wa mutanen Kano na irin haɗin kan da suke ba su wajen gudanar da ayyukansu.
2: To irin wannan abubuwan za ka ga al'ummar jihar Kano na daban ne, suna taimakawa na tabbatar da tsaro da zaman lafiya, kuma ba sa ɓoye nasu. In dai kai nasu ne kuma kai mai laifi ne ba za su ɓoye ka ba, su da kansu za su yi ma jama'a assalamu alaikum, su kamo su yi kukan kura su kawo, kuma duk wani abu da aka kawo musu na tsaro suna karba. Musamman idan muna da wani sabon operation irin su operation kankace kobo pop ada, irin operation kukan kura, duka za ga mutane suna karba, suna ganewa, kuma suna bin yadda muke so ai, kuma alhamdulillah yana ƙara mana alaka. Wata babbar alaka da ƴan sandan jihar Kano suka yi fice suka zama suna da bambanci da sauran jihohi shine abin da ya hada da haɗin gwiwa da sauran jami'an tsaro.
1: To ai dama masu iya magana na cewa kowa ya tuwo ya san yadda ake haɗiye shi. Fatima Yunus Musa, ku karkaɗa kunnuwanku ku sha labari.
0: To Fati, Allah ya shirya mana matasanmu shirin addini. Kafin shirin ya ɗora, bari mu karɓi talla.
3: Kai cancaɗi mai gida, a ina ka samo wannan atamfar? Ka san ban taɓa ganin irin wannan design ɗin ba.
4: Ke dai bari, to kalli wannan.
3: Amma wannan swissless ɗin ya ga kemi, wannan shi zan saka ranar fitar biki. Kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya?
4: Wannan kayan ki kwantar da hankalinki, a Wase Investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau.
3: Ai kwana ga zahiri, domin ko ban taɓa ganin irin wannan design ɗin ba.
4: Kin ga suna da atamfofi na kece reni, ga less swissless, Holland sufa, gezna, abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu ɗaukar hankali.
3: Ba shakka, to a ina za mu samu Wase Investment?
4: Suna nan a dab da filin parkin Wase House kusa da Access Bank, ko kuma gidan Fauziya, ko kuma dukkanin rassansu da ke cikin kasuwar kantin kwari.

0: ce wayin an saka musu malal wai ba za su iya dake kansu ba wannan labarin kanzan kurege ne in na rantse ma wallahi malal abbas ba zan yi kafara ba babu wata karamar hukuma a Najeriya a su 774 in dai ka saka musu mala 100% ba fa wani abu bane ba duk wata kudin su na kasa ya tafi wajen su kundin tsarin mulkin Najeriya ce kuma kowace jiha a kowane wata ke dau wani kaso na kudin da kika tara na shigar cikin gida IGR ki raba musu kaso 10 ne ma ko kuma kananan hukumomi ku je ku duba a kundin tsarin mulkin Najeriya ko dokokin samun kudaden shiga a kalla kuna da hanyoyi guda 21 na samun kudaden shiga a ce kananan hukumomin nan wannan biyan da ake musu waye na hadakar ayyuka da jiha duk su ce mun fita daga wannan abin duk wani tallafi da gwamnatin tarayya take turo wa kananan hukumomi ta karkashin jihohi a ce an daina wannan kai tsaye ya zo wajen su wani counter funding da
1: amma a cikin fa irin waɗannan kananan hukumomin akwai irin su tarauni da shauran su an ce ba sa iya rike kansu da abin da za a turo musu daga can akushin gwamnati
0: shine nake ce maka ita gwamnatin jihar Kano duk wata tana daukan kaso 10 na IGR talaba musu ba a dauka to in aka yi musu wannan sai ka ce ita tarauni shin shugaban karamar hukumar da ma'aikatan ba ku ji kunya ba ku ce ba kwa iya rike kanku duk kasuwannin nan da suke a cikin tarauni duk gidajen man nan duk hanyoyin samun kudaden nan da kuke da su da makamantan su
1: amma ya zaka yadda shugabannin kananan hukumomin da a jihar Kano suke cewa su sun gamsu da yadda ake yi na wannan karo-karo din tsakanin su da gwamnatin jiha suna ganin yafi zama daidai a tafiyar da
0: mulki kalla yan amshin shata ne
1: wai kana nufin ba wai dan abinda yake faruwa bane ba suka fada
0: zama shugabanni ba wallahi in dai akai abin yadda ya kamata wallahi kananan hukumomi 774 wallahi malam abbas babu karamar hukuma da ba za ta rike kanta ba abu uku kacal ya ishe su raban gwamnatin tarayya na biyu jiha duwata ko nawa kika tara a IGR kika so 10 ki basu na uku ku je ku tabbatar da duk wani haƙƙin ku na hanyoyin samun kudaden shiga kun killace wannan abin kun yi tasrifi da shi ta hanyar da ya kamata komai zai tafi yadda ya kamata ma'aikatan nan na bogi marasa amfani kai ka san gaba ɗaya wannan karamar hukumar ma'aikata 100 take bukata an zo an kawo ma'aikata guda 200 me yasa ba za ku tsaya ku yi abin da yake na daidai ba saboda haka a nan wajen ina tare da Alhaji Atiku Abubakar 100% kuma an ga mai masa aikin gabaki daya kamar ka zo ana bal ne ka yanke kowa ka ajiye mun bal daga ni sai raga gwamnatin tarayya ta je kotu ta gama mai komai kawai yanzu abin da yake gaban sa yana zuwa fa umarni zai bayar yanzu ko shugaban kasar Najeriya yana so umarni zai bayar a fara tura musu kudaden
2: Dr. Abdulsalam Muhammad Kani kenan shugaban cibiyar kiraye-kiraye kan da'ar sarrafa kudaden gwamnati da cigaban al'umma ta fida su kuwa mabiya gwamnatin jam'iyyar APC irin su ambasada Mansur Haruna Dandago shigowa yayi yana nusar da al'umma cewa kodan irin alkhairan da shugaban kasa Bola Tinubu ke kawo wa al'umma to babu abin da zai hana su tallata shi a wannan zabe da ke tafi
3: Babu shakka mai girma shugaban kasar mu Asuwaji Bola Ahmed Tinubu ya rike mana Najeriya cikin mutunci da girma ya tsaya tsayin daka tattalin arzikin Najeriya ya yaukaka dole mu godewa Asuwaji kuma dole mu tallan Asuwaji a irin alkhairin da ya kawo wa Najeriya babu shakka mu jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf ya umarce mu mu fada wa al'umma su zaba Asuwaji su goya masa baya su yi masa addu'a duba da alkhairan da ya kawo jihar Kano da kasa baki daya na biyu mai girma zaben gwamnati jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf muna alfahari da shi dan kishin kasa yana yin duk abin da zai iya wajen kyautata wa rayuwar al'umma yadda mai girma kwamishinan ruwa yake bakin gwargwadon kokarin sauke nauyin mai girma gwamna wannan mu a forum din mu da muka yi zamu tallata mai girma gwamna zamu yi abin didda zamu iya wajen tabbatar zaben mai girma kwamishinan ruwa M Dairu yayi bakin gwargwadon kokarin sauke nauyin sa da gyara matatun ruwan nan da suke a jihar Kano wannan aiki da mai girma M Dairu yayi abu ne da zamu yi alfahari da shi abin da zamu gode wa mai girma kwamishina kuma guri an samu ruwa sannan dole ka gode mai girma injiniya Abjabbar Umar Garko bisa yadda yake kokari wajen ganin cewar ya zamanantar da Kano kamar da mai girma gwamna ya bashi umarni mai girma kwamishina abin da kake abin alfahari ne abin a gode maka ne kuma yadda ka fitar da mai girma gwamna kunya a rimin zakara ka tara al'umma ka fada musu ga abin da ka bayar ka kira mutum ka ce da shi nawa ya kashe ya kuma fada abin da ya gani a cikin alat din sa wannan abin da kai mai girma kwamishina ya fitar da mai girma gwamna kunya kuma al'ummar jihar Kano sun fahimce ka sun ga gaskiyar ka irin wannan tsarin muke so a jihar Kano a yi shi warisan lillahi mutanen rimin zakara mai girma kwamishina yayi abin da ya kamata mai girma gwamna yayi abin da ya kamata roƙon da muke ubangiji Allah ya taimakawa wannan tsarin Allah ya fitar da mai girma gwamna

0: maza gumbar dutse masu saurare barkanmu da wannan lokaci barkanmu da kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na maza gumbar dutse shirin da yake farauto muku mafarauta maharba masunta da dukkanin jarumai da suke shura ta fannoni daban-daban ba don koyon sai dan nishadantar da ku wanda cikin yadda Allah yau ma dai zamu ƙara kasancewa da ku kamar yadda kuka ji mu wancan mako muna tare da Samaila Boshi magayakin baka magayakin magani wanda kuma muke tattauna da shi musamman a wancan makon kun ji me yanda muka dauko musamman kan menene jiji rabaraban jiji da kuma yadda ake samun wato bambancin jiji tsakanin jaha zuwa wata jaha wanda muka cewa ma cikin yadda Allah zamu dora kuma za ku jeyo da me zamu tattauna Samaila magayaki muna maka barka da zuwa cikin wannan shiri na mazagun
1: to masha Allah
0: to cikin yadda Allah tunda an taba menene jejin wanda kowa ya sani farauta bata yuwa sai da jiji haka zalika jiji baya yuwa sai da farauta to za mu nutso ne mu ga wai shin me cici ita kanta farautar me ake tanada kafin a fara farauta wasu abubuwa ne wanda suke da alaka da ita kanta farautar da rabarabanta irin salon farautar da yake wanda kuma za ku ji daga bakin mai ita Samaila yau abinda za mu tattauna musamman kan abinda ya danganci menene farauta a janibi na farauta
1: akan
0: menene farauta
1: bismillahirrahmanirrahim sallallahu alaihi wa sallam bin kabin alhamdulillah wa qadna ila ma amil min aulin min annahu ba'un mansura to masha Allah da Allah subhanahu wa ta'ala ya raya mu da rai da lafiya ya kuma yaddan mu kuma haduwa a wannan sati domin mu ci gaba da tattauna akan abin da ya shafi farauta daji dabbobi nau'in farauta to masha Allah kamar inda ka tambaye ni cewa me ce ma farauta tukunna to farauta wata aba ce wacce ba a yin ta sai a daji to wancan sati mun dan yi kadan daga cikin rabaraban daji dan kadan ne yau kuma za mu dora akan me ma farautar to ita farauta wata aba ce wacce dukkan wani dan adam tasowa ya tsinci kansa igan shi da ita dalili tun lokacin da Allah subhanahu wataala ya halicci dan adam ai kaga a lokacin ba halicci mutum a cikin gida ko a office ko a kan mota ko a kan kaza ba da haka Allah ya halicci shi ne akan doran kasa kuma a lokacin kasan nan akwai tudu akwai gangare akwai kwazazzabai akwai dukkan wani abu to a lokacin bishi dan adam ba yana ta ma cewa a rigar da zai sa yake nema ba a kudin da zai aljihunsa yake nema ba a ina tunanin wata mota ko wani abu da ya danganci wani abu na alato a fagabniyarsa a rayuwa ta abin da ma zai ci tukunna yake yi zai kai bakinsa wannan farauta na abin da zai kai bakinsa ba wai iya nama yake nufi ba akwai abubuwa mabumbuka kasa ma'ana misali akwai irin su doyar daji ta daji akwai irin su dankali duk wani nau'i da mutum yake tunani wanda a yanzu a zamanance ake samun sa to dama can tun fil a ga akwai shi Allah kuma ya halicce shi ne domin me domin wannan mutum din da ya halitta domin wannan daraja da ya masa kuma dan adam baya yin abu sai da makoyi amma Allah yakan yi wani abu yakan kinsawa mutum wannan darajar tasa yadda zai yi dabara har ya kashe abinda zai ci ko abinda zai sha ko makamantan wannan ba kuma iya farautar nama abinda zai ci ba hadda abinda ya shafi ruwa domin ba ko ina ruwan yake zauna ba bacin wani sai ya ci ya sha din ma tukunna zai fara fafutukar ina zai je nemi ruwa to akwai abin da fa ba wai ruwa ne haka mutum zai dauka ya sha ba a daga cikin wansu tsirai ne Allah ya yi wannan abin ruwa yawa wanda shi zai fasa ya sha wannan ruwa idan ya sha zai samu gamsuwa tamkar da ya ji ya samu ruwa kamar akogi to duk akwai irin waɗannan akwai kuma daga cikin irin abin da idan dan adam ya ci zai samu jin koshi a jikinsa misali a ce ka samu tuwo mai kyau ka ci ya sha mun shanu ga waji kaga zaka samu to lokacin da kaci wannan zaka ji ruwa kake bukata to a irin waɗannan abubuwan da Allah ya yi su mabumbuka ƙasa in kace zan sali in kace doya zaka bukaci ruwa to akwai doya ta daji akwai dankali akwai dukkan wasu abubuwa yawa kuma sannan akwai waɗansu abubuwa na ƴaƴan itatuwa wanda Allah ya yi su a daji dan adam yake amfani da su to fa dukkan wannan abun fa ba wai a wajen da mutum yake bane wani sai ya tashi ya neme su a lokutan to duk suna cikin dangi na farauta to amma aka ce farauta mutane sun fi gane farauta ta nama sannan a farautan nan ta nama fa anan ne dan adam har ya gane cewa idan ya kashe dabba mai kwarin fata har ya cire ta yayi warki
0: da fatar
1: har yayi jaka har yayi kaza kuma a jikin dabban ne wata dabba din dan adam ya kashe yake iya samun damar da zai samu kashin ta yayi wuka yayi tsini har ya goge ta ce kaifi har ya samu itace ya daura da jikin fata har ya samu abin da zai cike abu sannan kuma alo a farautar ano na jinsin waje kamar da muka kara baraban daji akwai inda wani gurin kuma abubuwa ne na ruwa so kuma inda Allah ya halicci dan adam din abubuwa ne na ruwa a waɗannan abubuwan ruwan kuma zai dinga farauta abin da zai ci zai farauci kifi zai farauci kada zai farauci abubuwa to a waɗannan haɗa-haɗan da Allah ya so kuma ya haɗa alaƙar wancan dan adam da wancan dan adam duba a dalilin farauta waɗannan sun kama kifi waɗancan sun kama mugun dawa ko sun kama biri ko sun kama wani abu wani ana maganar lokutan da ma za a ce ko da dai akwai addini amma bai yawa ba ko kuma a ce a lokutan ma dai babu shi tunda aka ɗauko farauta ba ce mai dogon tarihi misali sai nan bangaren a ce su ruwa Allah ya ba su sun kashe kifi in waɗancan kuma sun kashe nama kamar gada ko jinsin irin waɗannan to sukan yi misali a tsakaninsu yawa kamar a da inda wani zai noma gero wani ya noma misali dankali a yi canje yawa ba kuɗi ba ne yawa wannan zai ba da abinci iri kaza wannan zai ba da kaza duk daga haka ne to saboda haka ita farauta tana da faɗi to amma bari mu dawo kan farauta tunda wanda mutane suka fi saninta yawa ita farauta aba ce ta nishadi kuma aba ce ta jarumta domin wago ba zai dauki kaba ya ga daji ba in kuma zai shiga sai da me sai da wanda suka san dajin yawa domin shi daji yana da matakai kala kuma ba a yin farauta haka kai tsaye gaskiya sai da tambaya yawa sai da tambaya domin akwai tambaya ta daji domin misali kaga akwai dabbobi wanda Allah subhanahu wataala ya ba su tsawon rai waɗanda kuma wannan dabbobi suna da wasu irin abubuwa a jikinsu irin nasu na daɗewar da suka yi wani jinsi na abin da ya shafi aljani ko iska ko wani abin da ya ga jikinsu ko kuma a'a mutum ma ba wai sai ta aljanin ba wata dabbar ta kansa ifirgita dan ko a yanzu a gida wani zai iya kaga da irin gidajen mu akwai soro za a samu soro ɗaya soro biyu soro uku yawa a yarinta in ka wuce soro na ɗaya ka ji tsoron soro na biyu wani zai a ce soron gidan su wani ai ana jin kaza ko in ya ji ana taɓa masa kai ko ana kaza sai ga gidan ya zama abin tsoro a lokutan to saboda haka akwai abin da mutum zai iya kashe naman ya ga yadda zai tunda dan adam baya sanin wani abu na rayuwa lokacin da ya ga halaka yawa domin shi kuma daji duk irin shirin ka ba wai ka shiga ba ne kana tun duk irin shirin da za ka yi akwai abin da in ya taso maka ai ba za ma ka gane akwai asirin ba ko akwai shirin ai sai ka ga tashin hankalin shi ne ma za ka fahimta sannan ko mutum ba zai yunkurin cewa ya tafi farauta don kaza ba yawa misali na tafi farauta don tunanina zan iya cimma kaza a'a duk da ka baya ne da dabaru da abubuwa har aka gane cewa za a iya kashe dabba kaza mai sauki ce za a iya kashe dabbar kaza ba ta da sauki kuma a dabbobin da ake farauta kaga ai ya danganta akwai masu kumba akwai masu kofato akwai masu farci misali
0: kumba da farci
1: akwai bambanci yanzu kamar kare ai kaga farce ne da shi kamar kyarkeci farce ne da shi ka gane ma'ana abin da nake nufi su faratansa a waje suke kamar damusa ai kaga kumba ce a ciki take me yasa ake cewa daginta idan ta kama kasa yanzu idan da sabu kaga in aka yi ruwa inda duk dabba ta yi yawo masu kumba za ka ga amma ba za ka faratanta ba amma kuma gafiya fa ita kaga farce ne dai ta idan ta kama sai an gani an san sawun gafiya ne
2: kamar dai a saukake kamar magi
1: kaga aidu tana dangin su sai damusa su zaki da makamantan su su ne masu kumba masu kofato kuma ga su nan irin su akuya ne su su doki su tinkiya su mazo da makamantan su to kaga waɗannan jinsi ne yawa sannan kuma kamar yadda muke faɗa ita farautar ya danganta yanzu duk dai wanda ya farauta tsawon adadin mu ce shekaran mu misali a ce mun yi adadin shekara kaza muna farauta to akwai wanda sun yi ta fiye da kafin mu shi yasa muke alfahari da Bauchi in dai mutum ya farauta kuma ya santa ya kuma san wahalar farauta to Bauchi ce da dadinta da komai nata ta tattara komai zaka tadda mutum Allah ya masa tsawon shekaru ya shekara 80 70 amma in zai baka labarin farauta zai baka labarin Bauchi domin ne ita dukkan wannan jinsi na nama ta ajiye shi a da banda zamani ya zo mata tunda kaga Bauchi akwai yankin da yankare ya shiga akwai yankin da jejina na wasu gurare suka hada yawa to so da haka kuma ita tana da kogi a tsakaninta shi kuma kogi yana hada kasa da kasa kafahinta akwai kogin da he shekara zai dauko ruwan wancan ya kawo wancan dauko ruwan ce kawo wancan to so da haka ita farauta abace wacce tun fil azal dukkan dan adam a haka shigo ita raddaita yawa to kuma yanzu kaga ana farauta ne a yanayi a yanzu ya ma farautar take to kaga na farko jejinan ma sun yi nisa sannan na biyu kuma su kansu wa ma zaka ba ma tukunna ku yi farauta ita ma wani abu ne mai zaman kansa a da in wani yana farauta ta yi a gidansu ya tara ana yi sai ya dauka ta yi a cikin unguwarsu zai ga idan mahaifinsa bai mawa baki kanin mahaifinsa ina yi wancan nayi sai kaga waje ya zama kaza idan dan wannan unguwar yana yi misali sai aure dan wancan unguwar to alaka ta hadu dama jinsi ne na farauta kuma ita farauta ba wai an ware wani jinsin dan adam bane daga cikin dan adam a'a akwai masinci akwai wanzami akwai makeri akwai dukkan masu sana'o'i na da ga suna yin farauta kamar yadda muka dauko ainihin tushen farauta ita ce dama tushen abin yi daga baya ta raraba har ka gane cewa tsoro kaza an shuka zai iya bada irin yanayin bishiya kaza kuma an koyi waɗannan dabaru ne daga wajen dabbobi duk abin da dabba za ta ci to ba mai cutarwa bane in dai za ta ci haka kuma idan ta shiga wani yanayi na jinya mai jinya rai lafiya akwai abin da za ta ci ka fahimta yawa yanzu akwai dabbar misali da zaka iya cin namanta misali ya danganta da irin yadda wani kaga yanzu misali kamar kullun ana maganar mafarauta an ce tunku me kai yaro makasa an saka razani da tsoratarwa ta tare da shi dalili saboda me wannan kirarin da aka yi masa yawa za a ce an yanka tunku ko an zuba a tukunya yana motsi yana kaza ina wani abu to ajiye tunku zo ga damu akwai wanda ya taba ganin tunku ba amma yanzu da yake zamani ya zo kuma ga wayoyi nan da abubuwa na zamani za a ga tunku a ga yanayin sa to kaga yanzu misali kamar wannan abin da ne magana damu duk wanda isan damu aka yanka ya dinga motsi to kaga wani anan ya ce aljanu ne a jikinsa kaza kaza yawa kaga abu ne wanda kusan haka ne yawa to saboda haka akwai abubuwa da yawa wanda cewa a kamar da kai tambayar ya ma farautar take to idan kuma aka ce shi ma farauci yayi ga daji fa ko me ya samu zai farauce shi ne yawa a dalilin kamar da muka dauko wannan farautar anan kuma ake gamuwa da za a ce wane yayi gamu kowa ne yayi kaza kowa ne yayi kaza kamar idan muka zo kan rabe-rabe na abin da ya shafi kamar a wancan sati mukan ce eh haka ne amma ai kamar maharbi akwai ma abin da yake nama kaza yake harba yawa wancan za a ce kaza yake harba amma idan tunda mun dauko ne a dunkula farauta to ita farauta kawai komai mafarauci in ya samu nama ne tunda ka inda ka fito ka ga bushiya amma farauci ne zaka sa kai ka a jaka ka fahimta daga inda ka fito ka tadda gafiya zaka sai a jaka daga inda ka fito kaga kaza da haka shikenan to duk abin da aka samu ya zama a cikin samu ne na farauta yanzu misali kaga ko mu in ba mi zamani na lokutan da cancan ba ai mun tsinci wani abu a cikin Bauchi ai kaga muna shan abin da muke ce mata talauniya ko a ce dafara wata abace mai yadu wacce duk wanda nake maganar nan wanda ya sani a lokutan da muke farauta akwai inda idan ruwa ya kare mana ko kuma ruwan ma da ka dauka saboda tafiya yayi zafi in ma ka sha kishi ne zaka tadda mukan samu wannan dafara a sara ta ana tsotsa amma ba zaka sha ta bane idan kana tunanin kashe kishi kaza ana tunanin gaba za a iya tadda ruwa to ai lokacin da ruwa ya kare maka zata in ka sha zata iya ka yau zata taimaka amma kuma in ka sha da yawa zai iya ka maka jiri da abubuwa da makamantan su to akwai abubuwan da muke dan ciccira ake dan ciccira ka fahimta har ya ka inda ruwa yake to saboda haka ita dai farauta kamar yadda kai tambaya mun dan dauko na baka dan daga ciki mun dan fade shi abin da ya shafi ya ma farauta take yauwa
2: to ina ganin kafin mu shiga ita rabarban farauta da wata gaba da kai magana wadda take da muhimmanci na cewa maharbi masinci makeri duk suna shiga farauta
1: yauwa
2: kaga nan gaba za mu so mu ji duk waɗannan nau'ikan wani zai ce me alakar makeri da farauta
1: da farauta
2: da jeji
1: da jeji
2: alakar masinci
1: masinci kowan zani
2: kowari kuyau kowan zani daga shi kaga zaka yi mana bayanin abin da yake hada ala waɗannan sana'o'i da farauta
1: da farauta
2: kun sannan mutumin da zai fara farauta
1: yauwa
2: wanci a can dada muke farauta menene wanda yake nuna shine cikamakin farauta idan ka tana da su
1: haka yake kai tambaya me ma'ana kamar inda dazan dauko ta gaba kadan da nake cewa kai ne ka taso zaka yi farauta ko kuma wani tsinta kansa yake yi cewa ma kawai yana farauta domin ta yi a gidansu kawai tasowa ya gani yauwa wani kuma abokantakarsa da wani ce ta jawo yake yin farauta to farauta magana ta gaskiya tana da wani abu wanda dole ma misali yakan nuna cewa dole ma sai da su a farauta na farko kaga abubuwan yanzu sun canza a da na farko an ce kai zakai in an ce ka bari zaka bari ina daga ciki wannan yikayin ka bari shi zai jawo wanda zaka iya bi a baya zai iya hada magani ko da ba ya ce baka maganin kaza bane baka ka sha domin ne ai zai dauke ka koyi ga jeji kuma jejin nan kamar inda muka kawo dancan dabbobi za a iya gamuwa da su ko da yaushe idan zali yanzu kamar a lokacin kamar jawo je ka ce sai kaga ina farauta yaron ka ina sha'awa sai ka yadda da ni yaron yake bi na baka taba kyara ta ba akan yana bi tunda a da babu kyara tunda ba a kawo abin da ya shafi rigingimu da ba abubuwa ba babu duk waɗannan akwai auratayya akwai abubuwa dukka a tsakankanin waɗannan yanayi na sana'o ai da ka bayani aka wawar sana'a har ayi kaza ka fahimta yauwa to saboda haka kaga ku in zan fita da wannan yaron ai kaga dole sai nayi me sai ne masa shiri daidai gurgudu ka fahimta kaga mataki na farko shine biyayya da ladabi zai fara bada wannan sannan na farko kuma dole wanda zai farauta zai tanaji abubuwa wani idan mafarauci ne da dama ya taso kare ne ai kaga wani zai rene karansa zai kuma gyara karansa zai yi karansa dukkan abin da ya kamata yi masa
2: shi ma karansa ya amma shiri
1: sai amma shiri domin zai iya gamuwa da wata dabba kamar goggo kamar maciji ya matsartuwa kuma goggo goggon biri misali akwai goggon birin da in ya daka karnuka sama da nawa zai musu fata-fata a lokaci guda ka fahimta to kaga duk irin waɗannan wani abu ne wanda sai an sami cikakken shiri da kuma amincewar na farko kamar iyaye da sauransu tunda a da din ai ina ganin ka tsinci wani lokuta na kada ce wacce unguwar ana farauta wacce ana farauta zaka ga abin sha'awa idan aka fito kana kin mutum kaga jarumai kuma kowa zai so abin kuma zai farin ciki to kaga mataki na farko tukunna tunda ka gidan kuma za a ce Allah ya maka Allah ya kai ku lafiya da ku lafiya mu a lokacin da muke wannan wallahi komai na ma shirye yake a jaka yake a tanaji ana cewa an sa gungunta jaka zaka dauka ka ce da gida to tafiya ta zo ce Allah ya tsare Allah ya dare ku lafiya ba za a yi zargin wanda ya tafi da kai ba abokananku kuma a tsakaninku ko da yake yanzu rayuwar ta zama kamar wata iri tunda kaga a da zaka shiga hatsarirka abubuwa ai ba za ma a kawo tunanin wani abu ma zai same ka ba to ba wani abu bane albarkar waɗancan iyayen da kuma iyayen gidanka akwai iyayen da suka yi akwai iyayen gida ka fahimta yau shi ne aka an ce wanan wane kowa ne ya jirgin wane to saboda haka na farko mataki yauwa a da gaskiya akwai yauwa akwai biyayya wanda ɗayan biyu ko gada kai ko haye kai shi zaka ya ce ni ba dan gado bane haye ne wani ya ce a ni waye ne in tsini ne yafi kaya zaka ta jin dai kalamai na waɗansu abubuwan da aka ji mafarautar ne da aka gane wannan gado ye wannan shiga'i wani kuma a tarihin da ya masa shin ka gaji farauta ne ya ce a wallahi dalilin wani isa nake farauta zai bada kuma zaka ji idan ya bada tarihin zaka ji abin sha'awa a lokacin iyayensa ba su kyamace shi ba ba su kyamace wancan da suke farautar ba domin ne a lokacin za a zo da namun ba dan a siyar ba za a yi bandansa za a rarraba al'umma abin sha'awa ne za a ga kun fita daga cikin ungoku a jarumin unguwa kuke kowa zai so ku abin sha'awa za ku saka binjimomi irin nada ga shaya shaya wata riga ce mai kadawa ka fahimta to kaga duk wani abu ne yawa wani a lokacin za a ga sanda kere a hannunsa wani gora wani barandami da kokara wani abubuwa da ya shiga ga jaka ga hula kana ganin mutum mafarauci abin sha'awa malam to kaga alama ce ta cewa eh ga mafarauci tun a da talatala har yanzu alhamdulillah in ka kallaci mafarauta ne kauye wanda kauyen yi dan yinsa da birni zaka ga akwai wannan al'adar kuma akwai biyayya idan sarkin dawansa na gaba kai saka shiga gaba idan ana taba sarkin dawansa kai azar babbi ka ce maza ka daga nuka ce zaka yi iyu kai kirari ba idan kuka shiga daji karanka ikama idan karawanci ikama ana mutunci su zai ce wani kama naman nan mika asuwa ne ko kuma kai ba za ka yi irin kunkuni ba ba za ka yi ba saboda ne shine sakamakon wacce biyayya ta farko da ka jira fada ka fahimta sannan kuma idan misali ma ku ne ku kama naman kuna tare a zuga sai a ce a kai a yanka wasu wani tunda ai ba ta naman ake ba wani zumunci ne fa yake kulluwa anan auratayya abubuwa take shiga to misali sai muka hadu gayya sai mu ce anan ne sai in ce da kai kawo misali jawoji ai a garin mu mu ma akwai wani daji ya kamata ku zo a hadu to da haka da haka yawa daga dama farauta ne a ce an sa a waje kaza a me a waje janku ai ku regu ne ai ku zamu zo me a waje janku a zo maye ne to kaji ba shine irin wannan farauta da muke yi ta da ake cewa sharani ta nanci ta irin haka ne sai a ce unguwar garin kauyen suwa ne ai akwai kaza a waje to shine sai a shirya ho mota yi ne daya sai a je ko a yi ne biyu misali ka fahimta to duk irin waɗannan abubuwan ne to daga nan ne sai a ce ai gari kaza kuma akwai irin su gada wani bai san gada ba zai ce bari je ga gada eh za a ce akwai mazo zai ce bari je ga mazo to anan sai a hada shi ne musabbabin farautar kwana ka fahimta to kaga ƴan wancan garin eh a hadu idan haka hadu zaka ga da mutunta juna da faranta juna ko da za a samu sabani ana samu to amma daga nan da nan an gyara sabanin eh an gyara sabanin kuma wanda a lokutan duk wanda yake farauta ta gaske zaka ba mara kunya bane a cikin gari ai shi abin kunya ne ya zama mara kunya a cikin gari a ai shi zaka same kai ko karan mafarauci in ka kalla nada kai ko haushi in ya dabi zai bari ai na farauta ne ana cewa kai bari zai bari
2: wato akwai bambancin tsakanin karan gida da karan
1: a akwai bambanci da yawa ma so da shi ai training kai masa yanzu kamar a hankula an muka zo rabe-rabe ne abin da ya shafi kamar yadda wancan sati muka ce akwai maharbi amma shi wannan maharbi yana amfani ne da mai dakare da bindiga akwai da in yi haka haka zai yi in yi haka haka zai yi akwai Allah ya ji kansa ana ce masa Isa anan shekawa wanda suka taba accident na mafarauci ne Isa wanda akwai su baban gidansu Isa a lokacin balan manta ba saboda duk a lokacin muna wannan zugar ta ba ga ba ta farauta ce ba mai nisa to akwai wani kare Isa mai gonjo akwai wani karensa da ruwa yawa kaga lokaci guda ne shi awa karen dalili kaga ni bindiga nake dauka muka fita bangaren arewan nan abin da ya shafi inda muke dan samu yan zoma yana haka inda wancan satin nake cewa kamar idan bangaren gefen Niger da makamantan su karen a haka ina jin ya same shi amma sai ika zance idan na daga bindiga sai zo inda nake karshe a wannan yinin karen kusa da ni ya dawo ka fahimta to kaga ta yi a inda yake an fare masa horo irin wannan
2: to amfani da bindiga
1: yawa durwa ne wani karansa durwa tabbas a lokutan to kaga ya danganta da horon da aka yi masa da abin da aka nuna masa akwai karen da aka harbin zai kalli inda za ka yi kana yi zai fita a guje wallahi a lokacin idan na harbi tsuntsaye ne karen haka zai tafi wajen
2: sai ya
1: dauko sai na so karen mutuka a lokacin kaga ni ban taba je kare dan farauta bai dai nakan ajiye shi a da haka a gida amma mun kaga bindiga muke dauka to so daga kaga duk irin wannan alamomi ne na bambancin zaka gane wancan kare da wancan kare yawa sannan kuma akwai wanda a shi bindiga ce zunzurutu yawa akwai wanda shi kuma a idan aka hada a farautar kamar yadda ne magana a wancan satin zaka cewa tarko zai shi kuma mai tarko kaga misali akan samu takaddama ce mai harbi da mai tarko eh gaskiya dole a samu haka kai kaje ka dan kana jira shi kuma wani ya gani ya harbi kaga dama ba zai zo ba yawa akwai da kuma idan ya zuba wani ashifta yake zuba irin ta tsuntsaye tunda kaga akwai yace in aka zuba za ta kawo mazo kuma ta kawo kureji yawa akwai kuma abubuwa da yawa da za su kawo kawo manyan dabbobi kamar yadda muka yi magana masu kumba masu kofoto da makamantan su to so da haka
2: sanci kamar ka ma shiga tafiya ta gaba musamman kan abin da ya danganci rabe-raben ita farauta ka fara magana sharani ka fara kuma dan rusan noma
1: yawa ta tarko haka
2: da kuma to
1: mashiga
2: mashiga rabe-raben ita farauta
1: haka yake
2: da kuma yanda masu kallo ce masu saurare za su fahimci
1: bambancin
2: tsakanin wannan da wacce da wannan da kuma alaka su duka ga
1: kuma to alhamdulillah a rabe-rabe kamar yadda muka yi magana akwai mai tarko akwai mai bindiga akwai mai kare da bindiga akwai ko mai kare kawai akwai mai kere akwai da su kiraye kawai suke dauka Allah ya musu hannu da kuma tambaye da suke kansu duk dabba da za ta gibita kere wato a jeji ake sararsa idan aka je sai a dan duba ko gwan daddawa ko dai itatuwa dai ga sanan da baka rasa su a daji kala-kala ba to zaka dan sassare su yan madidaita wanda aka iya rike su kai jifa ko ma kuma daban tunda akwai program din na bidiyo zaka ai na zazo da waɗannan yawa su rozo su waye duka yawa to so da haka akwai mai kere akwai amma dan suna ga keren nasu kamar homa ce yawa amma dole akwai kere yau zaka rike kamar homa guda daya sai ka kere ka iya sare kere kamar guda biyar ma so da wani in kai jifa ɗayan biyu ko ka samu naman ko baka samu ba wani keren ya tafi ka fahimta ya tafi keren to so da haka kaga a wannan tafiyar da in ma ka dauki naman in ma me to kaga akwai rago wadan sa hannunka yawa shi da shi yake farauta kuma zaka same su kuma ba inda zaka ga wadannan sai mun shiga Bauchi na su kere kuma su a ka'ida mai kere shi ba kamar mai bindiga ne in ya buge na sani in ya buge to na sani
2: shi kiran ana mai shaida ne na gano
1: ai ba to ai jama'a ce da yawa shaida kadai ga yinin nayi jifa na wantsalar da zoma amma kuma wani ma idan zomo i wantsale i kuma wantsale wato ya ba hannunka
2: saboda me
1: eh ai do yita dokoki ne da yawa a cikin farauta
2: to suma
1: eh yawa dokoki ne da yawa
2: zamu je dokoki
1: yawa to so da haka kaga sai kuma idan misali kaga kamar wannan kenan sai kuma wanda idan ganci kamar kare zunzurutu to su ya ga karnuka ne da su zaratan karnuka ka fahimta wanda zaka same shi da kare biyar wani kare uku wani kare hudu to a zuban sai ga sun hada karnuka saboda 40 so da haka zai wahala nama yawa yawa to so da ai waɗansu ma zaka ba su da yawa amma yawan karnukan su abin zai baka sha'awa to kaga ko yaya in dabba ta yi kansu ai kaga zai wahala ba samu abin zuba a jaka ba
2: shi shirin kare shi ne za ka ga wani sa'in a jikin kare kaga ana ta daddora musu wasu abubuwa
1: akwai ado akwai goto wani abu da ake sa masa ibaza akwai kuma abin da ake cewa gagarabuli za ka ganshi wani tufka-tufka ne na fata saboda to ai da kamar da na gaya maka din idan kamar a farautar Bauchi saboda akan gamu da goggo akan gamu da kura da to irin wannan idan ka shirya a karanka shi wannan gagarabul ba lakani ba ne shi lakani zaka ba wa karanka kamar yadda aka ci ka sha haka zaka ba shi ka ba shi maganin kumba ka ba shi maganin kofato domin me ai akwai gadar da zai je ta harbe shi ka fahimta wannan kofatan nata ai zai je mazo zai je igwanki to ai in suka ji wahala suna harbi kamar inda doki misali a gari ga doki nan yaya wani zuban in ka je jikin sa
2: harbi yake
1: to haka su ma za su daki kare kare wani ya taya daga aiki wani kuma ai ta fama da shi ka fahimci wannan bangaren to so da haka kaga masu wannan rukuni na karnuka su ma za ka ga zunzurutun kawai karnuka ne mafi yawan su kuma zaka samu mutum su ma da yan kerayen su ko homa domin wani karen idan ya turmushe naman bai karasa ba za su karasa da homa wannan homa din shi kere jifa yake da shi ita ko homa an karike ita ma ana jifa ka fahimta to amma ya danganta dai da mutane suke mu'amala da shi da kuma abin zai zo maka
2: wacce ce mai kama da mai girbi
1: ita ce wannan homa ce na zo da ita to so da haka kaga wannan bangare kenan to idan muka da kuma bangaren mai tarko shi mai tarko gaskiya ba zuga yake ba yi fitarsa yake yi
2: shi ba abin
1: ije iba hanyoyin da dabba take
2: nisa to shi ba abin ayiri
1: eh to misali in ya ba ayiri zai dana tarko ne kuma ga masu karnuka masu kaza ai kaga ba zai so ba shi da daddare zai je dana tarkonsa wani ana yin magarba wani bayan isha wani kaza sai ya bi ya ga sawaye sai je dana tarkunansa wani ana cewa a salati zai je duk ka kamo abin da ya kamo izo da shi shi ne abin da ka samu naman muhaddaransa kaga mai tarko kenan yawa wani kuma da yamma zai je i duba lokacin da makware ko zabi ko wani abu na daji suke kai kawo izuba dan asawu ake ganewa ka fahimta asawaye ake daukan wadannan abubuwa sai a gane dabba kaza na kiwa waje kaza wani ma in ya ga yanzu misali kaga mai tarko ba ina yin wannan abu bajan goma a samu tsuntsu yin abin da yake so a dan rufe idanun sa to ai a dabbobin ma ana yi
2: saboda masu dan bana bakwai yanzu ake
1: jawo
2: kace jangwama
1: yanzu misali bari misali da hazibiya mutane su ganewa a da mutane suna siyan tarakuna lokacin akwai ragowa dan fili kaga za a samu hazibiya tana sauka sai mutun yaje sa sai a same ta dan dinke mata idan dinanta to eh a sa a jan to ita kuma yar uwarta in ta gane ya tayi me sai ta zo yawa idan ka kama ka cire ka sa to kaga duk wannan kaga so daga kuma sannan shi tarko kala akwai su ganjar akwai zuwa irin wanda za ka ji kai tsaye wanda kamar na gafiya akwai wanda ma in aka duna shi wulwulawa yake ida ki dabba akwai wanda zarge sai yake kamar wanda tsare yake su ma shaku da makamantan su kaga duk waɗannan jinsin masu tarko to kaga yanzu wannan zai bi masu farautar gayya ne ba zai bi ba yawa
2: na tana mu mun dan yi ta irin
1: yawa
2: galan din mai
1: kafa yes yes
2: eh sai a danya
1: eh to kaga barma kenan wannan barma ta gafiya da muzuru yawa to kaga idan mun zo wannan kenan to kuma idan mun to bangaren abin da ya shafi mai daukan bindiga tunda ne ba za mu magana baka ba ita ba baka tana cikin tarihi na baya can tunda yanzu kaga ba kowa ma yake da yadda zai iya dauki ma bakar har ya ba abin da yake so ba sai dai kaga yanci wadansu ba su suka san yadda ma zasu yi da ita misali sai bindiga to ita kuma bindiga kaga wata abaci wacce na farko da ake harbi da ita tunda daga baka sai aka tafi bindiga to ita ma kanta tana da kalubale mai yawa
2: ita baka
1: a bindiga eh bindiga tunda kaga ai da ka baka aka tawo bindiga kafai to tana da kalubale da yawa me kalubalenta ai kaga yanzu idan babu biyayya babu bi a hankula ya za ai ma ka gane ya za ka yi amfani da ita bindiga baushe ta harbi bare ta kai ga irin double bar ruwan kwanta sunan mu bindiga da muka sani haka ce baushe me ma'anar baushen ai mai daukan wannan bindiga ko wadansu a ce harbaru ga ko ba ka bane to ita ce wannan to ita kuma kaga sai ka bi za ma ka gani ai ba hakurin zaka je ka sai abu ka zuba mata te ba kaga akwai toka to kan nan sai an daka ta sai ka gane awanta sai an kwatanta maka yatsan da zaka zuba ciki sai an nuna maka toshiya sai an nuna maka zuba yaya sai an ƙara nuna maka toshiya ka bayinta sai ka gane yin wannan ɗayan biyu ya danganta akwai mai allura akwai mai cap sai an ma koya maka ya za ka yi cap ɗin sannan sai ma an koya maka saitin ka fahimta sannan kuma sai ka fahimci ma tukunna mai ma tukunna ma za ka yi ba a abin da ka zuba zai iya kashe zai iya huda dabba kaza domin dabbar daji kamar irin su mazo ma bai da kamar mazo ma bai da ƙarfin fata sosai kamar irin su gunki da makamantansu da irin yawo da waɗannan to kaga sai an ma nuna maka datsi zaka sa a yanyan a ya ma zaka dura ya ma zaka yi kaza
2: kaga ne ko menene
1: eh Boris ma mu kaga lokutan ba mu fiye san Boris saboda Boris ai yana ina da san tsina watsewa in ma Boris din ne an fi samun irin waɗanda a da mukan je wajen masu makakanikawa su Boris ne su noti ne su waye ka fahimta haka za ka ga mutum da kamar inda yara yanzu suke yawo da mayan karfi kaga duniya na kwance a lokacin akwai karafuna da za a sa saboda wani naman zai ka sa masa datsi domin ya fasa abin da ake so a jiki kaga wani zai harbi abin da ya danganci zuciya ne ta fasa kuhu duka dabbar da aka yi mata za ta faɗi yawa dandan ka harbi dabba a kafa ko an guda ta iya ja to idan mai matsala ce kamar inda za mu zo gaba abin da ya shafi hatsarin irin su bauna su waɗannan abubuwa yawa yanzu ga da sai a kai wawa in ba ta daku ba in ta harbi ne ta fasa ciki
2: a gurin
1: kwarai mako ai tana da karfi ka samu fa'in ka me dinta ne kafar za ga inda mutane suke yin irin ki din nan na makulli a jikinsa za ga karfinta da sauransu to zai kaga abubuwa ne wanda ba zai a shiga daji ba sai da me sai da shiri shiri kuma baya tabbatuwa sai da me sai da biyayya yawa tunda a da hakuri kokarin yaro za a gani da makamantansa a ce kaza yawa ka fahimta to duk irin waɗannan idan muka zo za ka ji su daki a hankula to alhamdulillah dai kamar yadda kai maganar abin da ya shafi rabarabansu to daidai gurgudu to sai kuma kamar da kai magana cewa me yasa kamar za a ce makeri na farauta to ka manta wancan tushen ai shi daji kamar yadda na faɗa a wancan lokacin ya haɗa komai duk abin da yake nema yana cikin daji to aina aka samu zinarin aina aka samu karfan tamar aina aka samu kaza aina aka gano itace me kaza kaza ina kaza duk a dajin ne aina aka gano ayin duk anan ne Allah ya kayansa kuma har yanzu albarkacin abubuwan ake ci to so ga ka makeri da kai magana yanzu misali idan aka ba a tarihi misali ai zaka ga a wata bishiyar bawanta za a daddaka a saki ta zama me ayi riga yan shara ko ana nan a gane ayi kaza a yana da kake gani yana ta gizo akwai rinkin da in muka shiga na nitsi Allah sai kai mamakin ta
2: yana
1: to kaga ai da waɗannan a tarihi ake yin me ake saka
2: yana gizo
1: siliki abubuwa kwarai ma kuwa akwai rinkin da in ka shiga in ka ganta sai a hankula
2: kafin a zo ban gana
1: yawwa misali to ai ko auduga kaga duk a daji ce da makamantan su to so zaka kaga misali a waɗannan rabe-raben da Allah ya yi bawa wani zai kimsa masa wancan sana'a zai wancan a ga karfe ina narkuwa ya ganshi a daji ga wani abu sai Allah ya baya ba sai da zai narka har ya iya yin me wuka da shi har ya yi kaza har ya yi kaza kaga duk misalai ne da Allah ya yi ban mu a daji sannan ya kimsa mana hikinkimu ne da kowa zai zama kaza ka fahimta to so da kai ne zaka gane a to waɗancan tambayoyin da kai na wancan bangaren suna ga su kaza yanzu baka san akwai malamai masu farauta ba
2: na sani
1: yawa to kai zaka muno sai ya gama shan tilawarsa sai mu haɗu da shi a Bauchi yanzu ai ta shedu kwata ce
2: wanda na yi mamaki ma
1: yawa
2: har a irin wanda ake
1: ganin sosai ma kuwa eh
2: da ake cewa
1: sosai ma kuwa
2: wanda zaka ga yanzu akwai farfesa da na sani
1: yawa
2: matsayin farfesa amma
1: haka ne
2: ya ce min da asabar da Lahadi yana zuwa
1: ah to da kake wannan maganar mafi yawan mutanen mu wanda suke aikin damara ai zaga daga baya batun sun yi retire sun da hayyacin su me suke yi zaka daji suke kowa zai farauta zaka farauta ce suke yi kaga ai kaga muka marantai irin waɗannan su da kada ganin su da suna da hali zaka gan su da abubuwan su na kayan harbi na zamani
2: kenan ita farauta ba a retire kanta
1: ai retire ɗaya dai in ka kasa mikewa Allah ya ji kan baballa na innan mutanen sheka kaga dai ka duba ga Allah ya isa masa lalura amma akwai me akwai zuciya a cikin abokanan mu ina wallahi akwai lokacin da in naje bana iya karasa wajensa mutum ne mai zuciya kowa ya san wannan

0: to muna godiya dan mutum dan kare
1: maka Allah kai ba ku ga lafiya
0: amin ya rabbi
1: dan Allah bai wanda rabbi da nake kura
0: to zai zo insha Allah
1: Allah
0: ya yi amin amin assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa rahmatullah to malam bashir muna tare da kai to muna godiya
1: Allah ya kawo
0: amin ya rabbi Allahumma amin assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: to barka dai
1: Masha Allah
0: magana abba garbawa rubutu ne kafin gare da
1: Allah
0: to masha Allah
1: dan mutar
0: Rono
1: abba garba
0: to yana jin ka
2: to masha Allah
0: mm
1: eh
0: ya ake yi da wani an kama nama na wannan kunyen ne ku kuma ya ake da nama
2: eh kamar inda muke fada idan kamar bauchi ce kaga wawa ce wawa ma'ana karfin ka ne zai baka sai dai kamar inda
0: bauchi gaba ɗaya
2: ai jarumta ce yawa sai dai idan buge shi kai da kiranka ko karanka an gani gashi nan ya kama ka fahimta to shine amma idan kamar abin da ya danganci kamar nasarawar lafiya da makamantan su kaga aljihu hude ne shi wannan idan aka kama za a dawo matari a rarraba a bayar yawa idan kuma azugakku ne kuka kama ta dama azugakku ce yawa shine ai kamar wancan satin duk an kula dai zamu zo in an aka yi wawa kuka yi bangabanga kuka saka a jaka ai kenan ta zama taku ai jarumta kenan eh amma kuma in wani abu da zai fito daga jikin sa a rike ai kaga za a yi ta wannan gwagwarmayar duk an kula zamu zo a takaice idan ya zugakku ne kuka rufa nama ku kama kaga baki alaikum amma idan ika zance abin ya zo da hatsaniya shine a ce bai gama shiga ba wani ya rike ko kuma a'a karan wancan ya sa baki karan wancan ya sa baki to ɗayan biyu ne ya yi samu matsala sai dai idan da manya a wajen maza-maza sai a yi idan da matsala sai a tsaga idan kuma rabon sai an sha wahalar wani ne man zai ce su kuma ba za a tsaga namun ba to haka sai an yi ne sai an sha wahala eh to so da haka idan ka ji dai ɗan da kaɗan daga cikin dai abin
0: assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah wa alaikum assalam to
2: Don wa abu ta ne ke yi yanzu misali ko baban ladanatina ai kaga wani abu ne da ba za mu mantawa kuma farauta ne ta hada jinin mu muka shaku tun muna matasa yawa kuma sannan idan na tuna shi wani zubin akwai anan mai kwangi wata shekara wata kura da muka kashe ai ya taba ba da labarin ma yawa to kaga duk wannan wani abu ne wanda abubuwa dai da yawa a farauta sai iya abin da ka tuna ko abin da wani abu ma ka manta wani ne zai fadi so da haka suna da yawa daidai gurgurdo dai insha Allah
0: Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.
1: Barka dare malam.
0: Barka dare. Alhamdulillah.
1: Masha Allah, kai tunan na bishin sai da wani da kuke ganin ba kuma da kin kudi.
0: To masha Allah.
1: Eh wannan ta kuma da gaba ta wayana.
0: Mm. Yau kuma an riga ka.
1: Barka da.
0: Eh to yana jin ka.
1: Alas, ada di, ah, di sana, di sana.
0: farauta magaki samala bosh to barai ga to muna godiya ka san mun cikaran wannan tambayar ya duba shafin Rahama television
2: gaskiya
0: Facebook ma zai ga
2: shi
0: dan mun ƙara mai taci
2: cikakken
0: hutan kirki
2: ci ga na kare
0: ga wanda suka bambanta
2: amma to amma duk da haka dai ai za ai wannan shi kaga kare yana da kaloli da yawa a ce duru a ce bagi a ce bairi a ce kaza a ce kaza amma shi kirkeci kala ɗaya ne yawa shi kala ɗaya ne tunda shi kaga babban shi ma a ce durwa kai tsaye kawai kuma shi kaga abu ne wanda yake da kunnuwa kuma ina da babban kai kuma kerkeci ai bambancinsa da kare yana da yawa domin shi abu ne wanda duk a cikin ma dabbobi ba wanda ya fi shan jini kerkeci tunda kaga yana kashe kura amma kuma ka zo wani kunci kuma na ubangiji idan kare ya horu kuma kerkeci yana shayinsa kerkeci jinsin kare ne da kare a jeji Allah ya yi shi ba a san kuma abinda Allah zai ba ka fahimta a da za ka kariya guda ɗaya ko kare guda ɗaya sai addaba hanyar unguwa a tasowa a da ta cancan katina yawwa ta so da haka da kare da kerkeci kusan duk jinsi ɗaya ne sai dai shi kerkeci kusan kalarsa iri ɗaya ne kuma shi kerkeci yana yawo ne a cikin zuga bai fiye yawo kamar inda kare zai tafi shi kaɗai shi ne shi kerkeci kusan a cikin dangi yake yawo so da duk abin da ya je kansa zai wahala bai kashe shi ba to shi ne bambanci
0: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: To barka dai.
1: Barka da dare tare da abokan mu fata da kai ne.
0: To muna godiya Aminu da kanai ba. Nayi daidai.
1: Gaskiya ne. To tambaya ta da abokan mu. Kamar kake jin nan da yayi magana a kai.
0: Kai
1: ne kamar yadda ake faɗa kirke shine namiji kura.
2: To masha Allah yawa kamar kerkeci da kai magana ba shi da alaka da abin da kai tambaya cewa shine namijin kura kura daban kerkeci daban
0: shi ya sunan namijin kura
2: ai to ai akwai waɗanda ma a bincike suke magana zai iya haihuwa wannan shekara a mace wata shekara ya juye ita kura Allah ya mata waɗansu abubuwa ne sai ita za ta iya wani jinin tunda a yadda ake a yadda take tana da jinsi kusan guda biyu ai tana da bambanci kura shi ba kerkeci sak ɗaya ne ai kura wato wata abaci a cikin dabba so da haka ba namijin kura ba ne kerkeci daban jinsin kura daban sannan kuma da ya magana abin da ya shafi obajana duk a hankula za mu zo ai a wancan kisa muka yi rabe-raben daji me yasa muka yi magana kudu aka ce kudu kurmi mai danshi duk ya tafi can yawwa su akwai mafarautan da suke tafiya can ba don komai ba kamar yadda muka yi magana masu yin fata-fata su sana'arsu ne za ga 'yan gari kaza 'yan gari kaza ba su da sana'a su farauta a farautar nan naman da za su samu a nan za a gyara shi a nan za a dinga siyarwa a nan za a yi noma a nan za a yi dukkan wani abu na iyali to kaga kamar sun ɗauko tarihin mutanen da can kenan yawa wanda dama kuma ko a daɗin idan nama ya ƙare ana tashi a tafi wani ɓangare ka fahimta in naman can ya ƙare yanzu kamar in muka ɗauki tarihinmu irin su Rano misali irin su gaya irin su nan abin da ya shafi dutsen dala dutsuwa tarihi ai za a ce musabbabin me farauta musabbabin kaza to so da haka shi can waje ne wanda ba wai ana yanzu misali kamar mutanen mu masu zama a can ai waɗansu akan shirya mota ɗaya mota biyu sai a je sai ga an kashe nama diya kusan ma farauta za su yi muku tunda kamar ku baƙi ne to akwai ko masu zama musamman a can to anan ne zaka samu wannan masu bindiga da karan tunda wata tafiya dole sai dai akwai kare akwai bindiga yawa to kaji yadda abin yake eh ita ba ai mata irin gayya tafi kai tsiye a ce za a yi wannan abu
3: wa alaikum assalam wa rahmatullah
1: ya yi tare da
3: babban babo ne ko fata alkhairi yo kwatan hanya kai sai sharuka
1: Allah ya biya gidan da ke goto kuma Allah ya sare na
3: ni dai na ni da
1: kaje ce baka da
3: ni dai lissafi na yau shekara ka guda rabin da ka bugoya kuma ka san
1: haka ya ba ne mu da tare
3: to masha Allah
1: ya aiki
3: alhamdulillah
1: masha Allah to ni tambayar da zan yi wa babban bako ita ce da dai shi afa ne wannan kirki ci din shine dabban da aka ce kawai da ya danta sai an kama ka ba tare da ko da kai wani yunkurin kai mai hari ko da ba ko shine ko sayaki Allah ya maida shi gida lafiya
2: eh to ai du kusan jinsi ɗaya ne abinda kullun yawwa abinda kullun ake so mutane su gane ya danganta da sunan da wancan zai kirawo da wancan zai kirawo kirkeci shine wanda idan ya tashi afka maka zai lokaci guda ba kamar kura ba kura za ta danga danyen kon gaba kon baya yawwa ai yasa shi a cikin jinsi ba wanda ifi shi shan jini kai tsaye
0: shi
2: kirkeci ai waɗanda zai ce kirkeci zai ce siyaki wanda zai ce kaza ka fahimta duk jinsi ɗaya ne to amma ya danganta kamar jinsin irin ƙasar da shi wannan dabba take yanzu kamar kura ai akwai kura dutse za ka ganta mai gashi a jikinta za ka ga cewa hatta zaki ko na wata kan iya masa kwaci
0: kura
2: sosai ma kuwa eh akwai kura za ka ganta mai kaga kamar da ban sani ba ko yanzu a gidan zai akwai tare da mata farar kura shi yanzu ke cewa farar kura to wannan farar kurar ba karama a babace to kuma za ka ga a gidan su da akwai sayaki a gidan shi ma saboda ya danganta da irin halittun wajen ka gani tunda kaga ina jin siyakin gidan zu ai bai kai wannan durwa-durwar wanda mutane za su ganshi ana sakawa ba yawa yanzu da mutane za su duba irin kamar yadda kai magana program dinmu na bidiyo ai mun fojan wata hudu ma akan iya dabbobi kawai da ake nunnuna su ga wannan ga yawa
0: akan karki
2: ana ta maimaiti ana ta nunnunawa a lokuta eh to so da haka gaskiya shi abu ne mai afkawa dan adam kuma ba ma dan adam ba in dai abin da yake da jini ne zai afka masa kuma zai kashe shi yawa kai tsaye
3: to wannan insha Allah sai sakon muna mika gaisuwa wajen babban boshi da ka sarkin wasa
2: to masha Allah
3: sarkin wasan masarautar karaye da shi wannan Abdurrauf Lalu Tora Lalu
2: to wannan amsa wannan godiya kuma Allah ya ƙara zumunci
3: amin ya rabbi to ina ganin bura mu da waya ta karshe sai mu ɗaga assalamu alaikum
1: alaikum assalam
3: to kai ne mai waya na karshe
1: eh dan tudun kaya ne
3: to dan tudun kaya
1: to Allah ta bai ran boke ya taba farauta da
3: dai ya taba farauta da to
2: to ba mun taba farauta na jallaba sai mun haɗu shi a nan gidan radio sai kuma wajen sha'ani na harkar sallah da makamantan su yawa
3: masha Allah
2: eh
3: ba saurare gashi mun kan mun shiga lokacin mu na gaba ma za mu rufe labulan shirin musamman a wannan rana insha Allah ku biyo mu sati mai zuwa da yadda Allah inda za ku ji mu dauke da wani sabon shirin ga ayar rakiya nan muna tare da su
4: tare da Rufai Zango
3: to Rufai Zango da kuma Malam Ashiru Malam Ashiru Haruna da tararan mazagunba dutse to da ma wanda da lokaci ba zai bari lissafi sunan su ba ni da na jagorancin zaradin Munir Jawji nake muku fatan alkari da fatan za a ci gaba da kasancewa da ramin radio farin cikin al'umma sai mun sadu a mako na gaba insha Allah inda za ku ji mu musamman kan abin da ya danganci ka'idojin ita kanta farautar da ma wasu abubuwa da za ku ƙara ji tare da Samaila Boshi magayakin baka magayakin magani.

0: masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh barkanku da jama'an kasance da mu ta cikin wannan shiri na musamman cin da zai zo muku daga nan tsaka gidan siyasar sanata Suleiman Abdulrahman Kawu Sumaila OFR tuntun da ke wakiltar al'ummar kudancin Kano a zauren masa dattawa ta goma a wannan shiri dai sanata Suleiman Abdulrahman Kawu Sumaila OFR ya tattauna batutuwa ko in ce ya tsefe batutuwa da suka shafi wato sabuwar kwamitin yakin neman zaben shugaban kasa Bola Ahmed Asuwaju Tinubu wada abokin sa kuma aminin sa abokin aikin sa sanata Abdulaziz Yari zai jagoranta a jam'iyyar APC a cikin wannan shiri distinguished sanatan yayi mace fadi babba fadi yaro yayi fadin ƴaƴan kadanya dangane da waɗanda suke wa jam'iyyar tasu ta APC manaƙisa daga sama kuwa ƙasa distinguished sanatan kuma kazalika ya nazarci hanyoyin da yake ganin jam'iyyar su ta APC za ta yi gyare-gyare domin kada take kido da furfata a kakar zaben da ake tunkara. Sanata Suleiman Abdulrahman Kawu Sumaila OFR yayi wannan tattaunawa ce a gani da yayi da ƴan jaridu a nan Kano. Sunana Abbas Adam Abbas ne ke cewa distungu sanata bismillah.
1: To a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah muna ƙara godiya Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan lokaci muna ƙara salati da sallamawa ga kowa. Na ƙara jajantawa da nuna alhini da rashin jin daɗi na ga abubuwa da suke faruwa a wasu sassa na Najeriya musamman a arewacin Najeriya da kuma sake roƙo da bawa jama'a haƙuri na yanda muka samu kai a matsayin wakilai da shugabanni. Bayan haka muna ƙara godiya kuma ga Allah saboda irin abubuwa da muke kallon nasarori da muka samu daga farawa zuwa yanzu. Wanda in Allah ya so ya yarda time ko kuma lokaci a takaice ne zai iya tabbatar da irin nasarorin da muka samu kuma muna sake roƙon mutane masu adalci sake zuba ido su bincika su duba su ga irin nasarorin da muka samu. To alhamdulillah kai tsaye kamar yadda ka faɗa an kafa kwamitin yakin neman zaɓe ba wai na Asuwaju Bola Ahmed Tinubu ne kawai ba na jam'iyyar APC a matakin ƙasa. Domin a wannan rana da za a zaɓa Asuwaju Bola Ahmed Tinubu rana ce da za a zaɓi sanata a kuma zaɓi 'yan majalisar tarayya. Da haka muna da ta cewa domin muna ballot tare da Asuwaju. Campaign ɗinmu a haɗe yake da nasa a constituency ɗinsa Najeriya amma yana da constituency kuma guda 109 wacce ita ce ta haɗu ta yi Najeriya da kuma 360. Bayan mun ga wannan abun alkhairi da ya samu shi wannan ɗan kwana mu sanata Abdulaziz Yari shi ne kamar yadda ka gani na aika masa da takardar taya murna domin a yadda da kai za ka iya jagorancin wani al'amari domin samun nasara a abun a taya ka murna ne domin an ga ƙoƙarinka in ma da wasu ba su fahimce ka ba alhamdulillah yau an fahimce ka an janyo ka zo ka ja tawagar wannan yakin neman zaɓen wannan ba ƙaramin al'amari ba ne a shi a kansa da kuma mu a kanmu. Ɗan uwa abokin aiki jagoranmu wanda muke ta wannan gwagwarmaya tare da shi. Na biyu na aika da abubuwa guda biyar a takaice wanda nake kallon ba wai taya shi murna kawai ba. To ya kamata mu kallo masa ɗaya ɓangarorin mu kallo musu kuma mu kallo wa kanmu abubuwa ni a gani na guda biyar.
2: Waɗanne ɓangarori ne waɗannan?
1: To da farko dai na yi kira ga shi Abdulaziz Yari Abubakar da 'yan kwamitinsa da mu da muka shiga zaɓe cewa mu gaya wa kanmu gaskiya mu kalli halin da Najeriya take ciki. Akwai abubuwa ƙwarara guda uku wanda dole maganganunmu sai sun nuna a jikinmu mun san wannan abin yana faruwa. Akwai challenges na tsaro wanda mutane suna rasa rayuwarsu kuma wasu suna cikin wani irin yanayi na rashin jin daɗi na barin garuruwansu. Akwai abin tausayawa ga zama a cikin tsoro a ɓangarori da dama a ƙarƙashin jagorancinmu wanda kuma kasan kundin tsarin mulkin ƙasa ya nuna cewa ita gwamnati manufarta ta farko shine samar da tsare rayukan al'umma da dukiyoyinsu da mutuncinsu sannan abubuwa na more rayuwa ya biyo baya. To mutane ba za su gamsu ba matuƙar ba su ga ko ina an zauna lafiya ba za su gamsu ba matuƙar ba su yaba a zahiri sun fito sun ga ƙoƙarin da muke yi ba. To duk ƙoƙarin da muke yi ya kamata mu tausaya a irin maganganunmu irin zagayawar da za mu yi a yaƙin neman zaɓenmu da irin yadda za mu ringa nuna cewa jam'iyyarmu jam'iyyar gwamnati ce
2: ya kamata a matsayinmu na ƴan siyasa mutane jagorori shi shugaba kamar likita yake dole kana jin tausayin mutun sanda kake yi masa kokarin yi masa magani amma atake kuma kana sake rufa idan ka wajen kokarin samar masa da magani kaga a wannan bangare dole ne mu yi shi da tausayawa dole ne mu yi da girmama mutane
3: yakin
2: neman zaben kafin ma a ƙara so can
3: amma kafin ka ci gaba wani zai mamaki ya ga sanata Abraman Kawo Sumaila jigo a APC kuma dan takarar sanata a Kano ta Kudu ka fito kana irin wannan maganganu kana jaddada cewa lalle lalle akwai matsaloli har ma a tausasa harshe wajen yakin neman zabe baka ga wani zai ce ka yayi muku zani a kasuwa
2: babu wani abu ai magana ce ta mugaya wa kanmu gaskiya kuma duk wanda yake bin maganganu na haka ne dole za ka faɗe su da dadi ba dadi kuma an ki maganar da muka faɗa daga baya za a zo a yadda da ita shi na Dawud Al-Aziz din ba mu zo mun dage akan a bashi shugaban majalisa ba zai iya yin amfani shekara hudu yau ko shekara uku da rubi yau gashi an dawo an ce zo ka jagoranci mu harkar jam'iyyar APC din wanda wata kullu da an yadda da abin da muka yi tun wancan lokacin da muka tsaya tsayin daka da yanzu ma ba a fado cikin irin wannan abin ba saboda haka kowaye kake tare da shi iya kayan da zaka iya yi ka gaya masa gaskiya
3: to yanzu ya za ku tunkari wannan zabe ganin matsin rayuwa dinnan kai ma ka jaddada
2: cewa akwai matsin rayuwa akwai maganar tattalin arziki kenan in ka tattara matsin rayuwa bayan wannan akwai magana ta tsaro din kamar yadda nake gaya ma akwai tension na rashin kwanciyar hankali ma'ana maganar kudu da arewa dole ne tunda sa mu aka yi ko kuma sa su aka yi su nuna kwarewar su wajen yadda za su fito da mutane kokarin da gwamnati ta yi na zahiri
3: amma kai me ra'ayinka akan waɗannan mambobin committee wasu suna su kansu da cewa wasu akwai zarge-zarge na mutuncin hanci da rashawa abubuwa kala-kala daban-daban ana ta zarge-zargen su mambobin wannan kwamiti
2: gaskiyar magana da yawa a cikin mambobin kwamitin nan su ne ƙwarai da gaske yan jam'iyyarmu ne amma kowa zai amsa sunan ubansa kowa yana komawa gida a zaɓo shi ya taho kuma dukkanin irin wayannan abubuwan mun zo mun faɗa a zaman asiri mun faɗa a zaman fili mun faɗa a wajen yan jaridu idan muna so dolan doliya abu na farko abin da yasa na rubuta wannan takarda shine da kuma wannan dalili na farko na duba na ga yawan waɗanda suke cikin wannan committee sun taimaka kwarai da gaske wajen tsinduma gwamnatin APC da tsinduma gwamnatin Asiwaju cikin matsalar da ake kallanta da shi wanda ni na dan samu zama da Asiwaju akan abubuwa da dama kuma naga inda yake da damuwa naga kuma yanda yake kokari in dai magana ta gaskiya ta zo wajen sa zai yi kokarin warware ta
3: ina ne yake da damuwar tunda ka zauna da shi
2: misali nayi kuduri a majalisa wanda nake kallon yanda ƴan ƙasa suka karɓi wannan kudurin kuma naga yanda shi ya tunkari wannan kudurin zan iya gaya maka guda uku kwarara da farko nayi kuduri akan maganar rufe border Niger lokacin da muka rufe border Niger kafin in ma magana rufe border Niger baran dauko ma daga yakin Niger lokacin da muka zo kowa yana ta yin magana akan kar ayi yaki da Niger gwamnati tana mu da muka nuna bamu yadda ba inda ka san wasu wanda ma ba ƴan Najeriya ba ko makiya haka aka dauke mu amma da muka dage muka yi magana a majalisa muka yi hira da ƴan jaridu kuma abin ba zai yi ba sai majalisa ta goyi baya ai gashi nan Asiwajin da kansa iyadda yace an fasa na biyu lokacin da aka rufe border Niger gwamnati Niger ta ce ta rufe border Niger nayi kuduri a cikin majalisar ƙasa nayi kira a gare shi ne bude wannan border saboda matsaloli da suke karuwa a arewacin Najeriya jiha guda bakwai ta yi iyaka da Niger mu kuma kasuwan Niger ce Kano saboda haka yayi gaggawar bude wannan border don samun sauki an faɗa kai tsaye shugaban ƙasa ya bude border ina so ka saurare ni kai tsaye ya ga wannan maganar ya yadda cewa abin yana damun al'umma ya bude border a wannan lokacin record yana nan yanzu ƴan adawa sun dauko maganar bude border din Allah ya sa mu mun yi maganar shi kuma ya bude din kaga kenan yana iya saurarawa amma wasu daga cikin waɗanda suke wannan committee yakin neman zaben sune umul aba'isin din su kanmu dan ma me za mu yi magana na uku harkar local government kowa ya san tasirin local government a tattalin arzikin kasar nan jami'an tsaro sun yi magana daga jami'o'i an faɗi amfanin local government common man da ke gida ya faɗi tasirin local government musamman a arewacin Najeriya abubuwa sun lalace mun tsinduma cikin harkar tsaron nan ne dan harkokin yanda ake tafi da kananan hukumomi a Najeriya abun mamaki da nayi kudurina manya-manyan mutane a majalisa suka goyi bayan wannan kudirin nawa ana kaiwa shugaban kasa shugaban kasa yace ya goyi baya ya ma tafi kotu bayan kwana 14 Supreme Court waɗanda suke cikin committee yakin neman zaben nan su ne ummul abaisin din kin yadda a bawa kananan hukumomi haƙin su wanda dukkanin bala'i da yake faruwa kananan a arewacin Najeriya kashi 60 cikin 100 ya samo asali ne daga tauyewa kananan hukumomi haƙin su in ka dauka daga ilimi ka dauka daga lafiya ka dauka daga tsaro ka dauka daga ci gaban matasa ma yadda za su zama su ma sun shiga cikin system dan sun yi councilor sun yi vice chairman sun yi chairman sun fara koyon mulki su zo su zama wasu abu kaman Shehu Shagari yayi councilor yayi chairman yayi minister daga nan yazo ya zama shugaban Najeriya an hana wa matasa wannan dream din amma shugaban kasa Supreme Court yaje yayi abu yayi wato yau waɗannan mutanen su ne za su tafi kuma su sai da shugaban kasa to kaga ya zama wajibi mu kira su san kalmar da za su iya gaya wa mutane
3: to amma ana ganin kamar ana zargin ku ɗan majalisar nan a matsayin ku ne waɗanda za ku rika taka bangaren zartarwa burki na ta dawo kan hanya ba a yin abin da ya kamata
2: kwarai da gaske
3: shi yasa ma aka fada wannan halin
2: kwarai da gaske haƙƙi a presidentialism of government majalisa tana da kima majalisa tana da damar da za ta takawa shugaban kasa burki amma a idanka ta kai ta kawo ana yi mana barazanar kora ma daga cikin
3: wa yake muku barazana
2: shugabannin majalisa kuma ƴan majalisa suka goya musu baya wanda kuma su irin waɗannan din suka zo su yanzu su ne za su yi yaƙi neman zaben shugaba a Siwaju
3: amma kamar da suwaye da suwaye ka san su
2: ni ba sai na ambata ba amma idan wani ya zo shi yayi magana zan fito in ba da sunaye saurara akan wannan ina so ka tuna dukkanin matsalar da kake gani ba wacce ba mu dauko mun yi magana kafin mu hakura mu koma mu ce to shikenan bari mu je mu yi kokari mu ga me abin da za mu iya samuwa mutanen mu domin mu jam'iyyar siyasa muka shiga muka tsaya zabe aka zabe mu muke wakiltar al'umma ba ƴan civil society bane ko prejo group kungiyoyi waɗanda su kawai yi za su yi opposition ba tare da an ce baka zo kai mana hanya ba baka ba mu ruwan sha ba baka ba mu ilimi ba a'a mu ana zatan wani abu daga wajenka dan haka duk wayannan matsalolin da ake kuka da su ko ake cewa majalisa ta zama ran shishata ina so ka gaya min takun da aka dauko da bamu ja hankalin majalisa a zaman cikin gida da zaman waje ba asali ma abin da muka fi murna shugaba a Siwajin ya fi goyon bayan mu a cikin al'amura da yawa wanda da abin da aka yi mana shi kuma daga gefe ya kira mu ya ba mu hakuri ya janyo mu ya ce ya yarda da kuma ina magana da muke kafin aka tafi a kansu al'amura zai tafi daidai amma kamar idan za ka tafi haka shi wannan kwamitin ba a masa garan bawal ko gyaran fuska ba na wannan yaƙi ne masa me zai ce ka gabar ka ba na zaton wai sai ka zo ka yi masa a garan bawul ko wani gyaran fuska ba wannan shi ne muhimmi ba amma su kallo zahiri ni na bada shawarori na guda biyar kuma ina so ka dauko kowace daya idan muka taho ka ringa yi min tambaya a kanta su tsaya akan wannan shawarwari da sauran shawarwari na kwararru su yadda kuma wannan kasar ba wai kasa ce irin yadda ake cewa banana republic ba ka gane su canza tunaninsu su canza mu'amalolinsu su canza kaiwa da kawowarsu abinda ƴan kasa ba su gane ba su yi musu jawabi accountability ake magana zancen nuna ƙarfi abinda paragraph na farko ko point na farko yake tafiya kenan wallahi mutane ba za su yadda ba mun kawo ta era yanzu digital era kana yi wa mutane magana ga wayoyi nan a hannunsu suna googling suna ɗaukowa zahirin magana in ta jiya ka faɗa ko kuma abu bai daidai ba in a constitution ka faɗa su ɗauko in ka ce ka yi magana su ɗauko su karyata ka saboda haka magana ta gaskiya ƙarshen tika-tik mun dawo lokacin da za mu tunkari al'umma ka gane dole sai mun san yadda za mu yi musu magana dole sai mun san yadda za mu tunkare su dole sai mun justifying mun yi accounting din matakai da matsaya da muka dauka wajen kare jam'iyya ko gare Najeriya ko kuma aikin shugaban kasa ba aikin shugaban kasa bane aikin mu ne ko kuma waɗanda suke cikin wayannan committee taka da mu da muke ciki
3: amma senator baka fargaba a kalli wannan maganganu naka a matsayin kamar ba shawara kake barawa ba su kake ka kunce APC zani
2: wanda kunce APC zani ni ne zan kunce zan tsaya zabe a cikin jam'iyyar APC za a zabe ni tare da Asiwaji Bola Ahmed Tinubu shine sun ce zani ai tunda na fara a haka nake ka dauko abubuwa da dama shi kansa Asiwaji ya sani ko a kwanakin nan a cikin majalisar an fito an yi magana zama man ma na asiri na fito na yi magana an zo wani dalili yasa an watsa magana kuma nace yayi gaskiya ne ni ne nayi na gaya wa su shugabannin na gaya wa ƴan majalisa kuma maganar da muka faɗa da yawa suka kiyarda aka bar mu mu biyu ko mu uku a cikin majalisa da wannan maganar har wasu suke ganin mu ɗan neman tashin hankali ne muka ja muka yi shiru ka gane ko yau ita ce take cin ɗan majalisa saboda haka dole sai ka dauki magana yadda zaka zo kai justifying situation na gaskiya ka nuna wa mutane cewa yes wannan abin da ke faruwa yana faruwa ga dalilin da ya faru ga kokarin da muka yi kuma cikin yardar Ubangiji a ringa samar da time limit na cewa in an kawo ga wannan matsaya wannan abu zai yi ka sake duba ta biyu ka gani dalili na ko shawara ta biyu zaka ga yanda kowace take fasara ta farko ta uku take fasara ta biyu ta uku take fasara ta uku ta biyar take fasara zan sai kai yi ga baki daya kowace
3: a shawara ta biyu da ka bayar shine batun engaging mutane su waɗanda su ne za su zabe ku me kake nufi da wannan
2: to abinda nake sake gani wata babbar matsala ita ce wato system din namu mun yi nisa har mun samar da gap tsakanin yan ƙasa da mu ba ma kokarin shiga da connecting da su grassroots din magana ta gaskiya saboda gwamnati da tunanin yanda muke wato mun kasa saukaka zuciyarmu dan majalisa yana zaton shi dan majalisa ne ya isa shi gwamna yana zaton gwamna ne ya isa ba ma da kowa zai iya magana ba ya manta da yanda aka yi yazo sanata yana tunanin cewa shi sanata ne yau duniya tamu ce jam'iyyar mu ce da shugaban kasa an samu cut off the grassroots ba kowa ne yake iya daukar kafarsa simple garin su ma ya je garin su ya ini ko ya shiga cikin mazabin sa iyawo sai ka ɗebo jami'an tsaro an zo an tattare ka ba za a iya karasa a gurinka ba in an yi magana kawai da kuɗi za ka aika
3: amma watakila suna yi distinguish ko?
2: ko ai ban ce gabaki ɗaya ba ai na ce dole mafiya yin jaye dole sai mun ɗauki wannan mu fito da zahirin yanayi yanda muka samu kanmu a ciki mu buɗe ƙofofinmu mu saurari mutane ka gane ko? Ni engaging in grassroots su ƴan media ka gane wanda su ne group mai kwari a cikin demokradiyya mu basu su zo su tambaye mu mu gaya musu abin da muka yi da abin da muke yi su ƴan civil society mu yi engagement da su kungiyoyi na gama kai da ayyukan gayya sauran mutane duk mu je mu yi mu'amala da mutane openly a fili ba tare da wannan oye-oye da nuna isa da mafiyarin jayen mu suke yi ba wanda baka isa ka je inda suke ba ba ina gaya maka ba wai ordinary mutumin da zai je ya jefa ƙuri'a ba wallahi ina tabbatar maka sanata da yawa a cikin sanatocinmu ba su da access da wasu daga cikin waɗannan jagororin da za su zo su yi yakin neman zaɓe sanata bai isa ya buga wa ko gwamna sanata fa
3: a
2: waɗannan jihohi da yawa wurare gaya ma nake yi gaya maka nake yi wanda wannan abin za fi a shiga zaɓe da shugaban ƙasa ko minista baka isa kai mai magana ya saurari abin da kake gaya masa ba wanda sai da shugaban ƙasa ya ci zaɓe shi kuma izo ya zama minista din ku da za a zaɓa tare da shugaban ƙasa ba ku da iko a kansa kana kallo ake kiran su ku zo majalisa ku ba da account na abubuwan yanda kuka yi su ki zuwa he su yi wa shugabanni magana dole a bar su a yi ta rigima wayannan abubuwan ba karamin illa ba ne ita demokradiyya good governance wato tana tafiya ne da accountability in kana shugaban ma'aikata aka kira ka zo ka yi wa mutane jawabi ka fito ka zo ka yi wa mutane jawabi yanzu barin gaya maka masu matsayin gwamnatin tarayya daga jihar mu ta Kano muna da sama da guda 54 daya bayan daya tun daga kan ministoci zuwa ƙasa wanda Asiwaji Bola Ahmed Tinubu ya yi wa mutanen Kano
3: fiye da 50
2: akwai bukata na a samu connection
3: amma kai a matsayinka na misali abin da ake cewa rankin sanata misali rankin dan majalisa tun da kai majalisa a baya ga kuma sanata yanzu ka taba engaging wannan mutanen masu shugabannin nan misali a zo da wani tsari
2: a daidai ina iya yi musu ina da iya musu musamman daga lokacin da muka shiga wasu ana yi musu suna responding in kai musu magana za su yanzu kamar ni minista ta yanki na duk sanda muke so duk wani abu da aka ce za a yi zaka ganta ta fito an zo an yi tare da ita zaka ganta a gida ta je ta ko kwanakin nan da muka je garin su ga ta nan a ƙauyen su ta je ofar ta abu amma matsalar da ake samu mafiya rinjaye na mutanen jagororin yakin neman zaben wallahi ba kowa ya isa yi magana da su ba kuna can ba ɗaya da su billahi lazi baka isa ka iya buga waya kwana 21 su ɗauka ba wannan fa su za su sai da shugaban ƙasar da za a zaɓi sanata ko memba na house of representative tare da su duk fa masu political appointment ɗin nan ran wannan zaɓen ƴan kallo ne ɗan majalisar tarayya da sanata sune wanda za su iya taimakawa shugaban kasa taimako na karshe domin da yawa su aka sani to a cikin mu mu kanmu ina gaya maka mu kanmu a cikin mu da wasu wanda suke kallon kansu Qurayshawa ne ba ma su isa su sako da kansu kasa su yi hudda da mutane ba kullun abin da suke kallo ai tunda yau muna da mulki tunda da tarin kudi a hannun mu shikenan an ka gaya wa mutane ga abin da asuwaji ga abin da asuwaji yayi shikenan mu ne muka nada hukumar zabe shikenan mu ne da yan sanda shikenan mu ne da sojoji shikenan mu ne da gwamnatin Central Bank sun manta Goodluck Jonathan shine da Central Bank ya nada godo MPLA shi ya nada shugaban sojoji shi ya nada shugaban hukumar zabe shi ya nada shugaban kaza shi ya nada shugaban kaza constituency Najeriya nan non constituency tace muka fito muka ce no ba mu yadda ba dolan duniya sai da ya ya fada a zabe kuma haka muka tashi muka gaya ma Obasanjo ba mu yadda ta zarce ba ƴan Najeriya duk damar da kuɗi da ƙarfi da iko da yake da shi dole sai da muryoyin ƴan Najeriya suka yi fice amma kai a matsayin ka na wani an nada ka gani kake yi kawai ma kai wai mutane su yi hudda da kai alfarma ce saboda haka kana so ne shiru su je su dauke musu zinduma mu arami sai mun zo mu fara falatar lumuni wa lumu an fusa ku kai ka janyo mana wannan da ya janyo mana saboda haka dole sai mun fada in ka ji haushi mun fada mu ma je kaka soke mu mu zo mu ware mu kare kanmu kai ma kuma za mu sake sukan ka da sunan ka dan yanzu a umuman muka yi laysa bi ma'rifatul haqqi huwa mushkilun walakin qawluha wa fi'luha
4: matsalar da gwamnatin asuwaji da APC take da shi a Najeriya shine rashin zamewa connected with the grassroots da mutane ba ma su yadda da
2: yawa mutane mutane bane gani suke yi kawai kumfaye kunne saboda suna da gwamnati
3: amma ai suna cewa sun yi musu ayyuka
2: shine daga lokacin da ka ziga kanka cewa wai wannan aikin shi zai kwace ka daga lokacin zaka hadu da hukunci irin na Karuna domin ya ce shi basirar sa ce tarin kudin sa ne zai tsirar da shi mutane suna ta munna suna alfahari da fatan su zama kaman Karuna rana guda kasa ta kispe shi abin ya kasa yi masa tasiri saboda haka dole a wannan nabin shine abin da nake mai ba mu zama connected da reality mu zama connected da grassroots mu zama connected da mutane
3: akwai shawara ta uku da ka aika wannan committee shine batun kiyaye ka'idojin wannan zabe me kake nufi me ja hankalinka
2: wato nayi amfani da wani theory a cikin political science da kuma security da sociology ka gane ko aggression and prostration theory wato sanda mutane suke cikin damuwa ka fahimta ko da tashin hankali dan kadan suke nema me neman kuka ne in ka jefe shi da kashin awaki saboda haka ya zama wajibi a wajen yakin neman zaben mu akwai dokoki na kasa akwai dokoki na zabe mu kiyaye su karya dokokin kasa da karya dokokin zabe yawo da makami bawa yara kwaya cin mutuncin mutane danna opposition da karfin tsiya duk irin waɗannan abubuwan daga lokacin da ka kai mutane bango suka rasa inda za su je to fa dawowa za su yi duk garuruwan nan namu a arewacin Najeriya kewaye yake da ƴan bindiga sun kokuya in aka fara rigima a cikin gari inda nan ne da zaman lafiyar to fa ka buda ba mu da jami'an tsaron da za su shigo su zo su kwaci mutanen garin domin jami'an tsaron suna jin haushi su ƴan sanda suna kallon pension su gashi nan an kasa gyara musu ka gane ko sojoji suna kukan albashin su kowa yana kukan irin wannan saboda haka abu mafi muhimmanci da wannan committee na yakin neman zabe zai yi shine ya tsare dokokin kasa da dokokin zabe da kuma girmama dan adam ta yanda wata fitina ba za ta zo ta faru ba muna da fitina ta insurgency muna da fitina ta Boko Haram muna da fitina ta damuwa na rashin aiki na matasa kaga lokacin da aka ce ana kokarin yin zanga-zanga ta matasa muna da fitina ta kabilanci wanda ba karamin bala'i bane dama waccan kabilar haushi suke ji dan kabilar su bai samu takarar house of rep ba ko sanatan su bai samu takarar house of rep ana fara rigima za su zo su fito muna da rigima ta addini kaga da yanda kwanan nan muka ringa yarfewa kasashen duniya suna so su afka mana akan rigimar addini to dolan doliya sai mun tsaya tsayin daka maganar da zamu fada wacce ba za ta iya provoking wannan addinin ba a coci maganar mu ta zama lafiyayya a masallatai malamai ya zamana soyayyar ku da dan takara ya zama na yin ta za ku yi akan ka'ida ta tsarin mulki da ka'ida da dokokin kasa sai a zauna lafiya. Amma matukar aka ce an samu problem dama lokutan guda uku ne in zabe ya taho, akwai pre election, akwai election day, akwai post election. Wayannan abubuwa ana jajin election ne ya zama free and fair idan wayannan abubuwan da an ci nasara kwarai da gaske. Lokacin yakin neman zabe idan kuka yadda kuka fara yaki yawo da makamai da sauransu ana fadace-fadace to kun bawa kofa ɗan ta'adda su shigo cikin garuruwa dan ba a san waye ɗan ta'adda waye ba ɗan ta'adda ba. Idan ranar zabe aka yi abin da ba shikenan ba aka mutane suka kufulo dan za a cutar ko a zalunce su to fa abin da gari da sun ji wayancan mutane sun ji gari ba lafiya ba za fa su afko. In suka afko jami'an tsaron mu ba mu da su da yawan da za su iya kare mu kuma dama zuciyar mai tsumma kamar yadda aka ce ko kuma mai neman kuka ne in ka jefe shi da kashin awaki kasar zai ta zama. Shi yasa nake kallon ya zame mana wajibi mu ruling party mu yi stikin mu tsaya akan rule of law.
3: Amma distinguish yayin da kake wannan kiraye-kirayen akwai wasu daga cikinku ƴan jam'iyyarku yadda ake ganin su a kafofin sada zumunta suna faɗar maganganu na cewa mu za mu ci zaɓe ko an so ko kada a so mu muke da jami'an tsaro muke da waye da waye suna jaddada cewa duk yanda za a yi sai sun ci zaɓen nan suna faɗar maganganu yadda suka gada ba ka ga kamar
2: bilalazi duk wanda ya faɗi wannan duk wanda ya faɗi wannan indai a kusa da ni yake dama zan in ba zan iya kurasa daga cikin harkata ba to na san wannan babban makina ne domin ni ma da kujerar wani na karɓa wata ƙilla wanda na karɓa ya fi ni daɗewa a kan kujerar shi a siwaju gabaki ɗaya a wannan magana da ya fito ya faɗa a jihar Ogun cewa lokacinsa ne ai ta nuna a zahiri cewa gwamnatin wannan lokacin ba tare da shi take ba sai da ta yi canjin kuɗi saboda shi sai da ta yi kaza saboda shi sai da ta yi kaza saboda shi sai da ta yi kaza saboda shi amma Allah subhanahu wata'ala ya ce a'a shi ne fa qulillahumul malikal mulk ya bashi. Saboda haka yanzu wanda kaje yana cewa za a yi amfani da jami'an tsaro, za a yi amfani da mai ke da suna hukumar zabe, za a yi amfani da kuɗi da wannan zai kai a bari billahi lazi yaudar kansa yake.
3: Amma kana gani kai ma kanka
2: ina kallo wanda zan iya wannan maganar ne masa domin ni an ya ido na naga yanda aka ringa cika baki a 2003 a Kano 2003 yau shekara 23 naga irin wannan yanda cika bakin ya kasa yin tasiri mutane suka fito furana guda suka zo suka zabe mu shekara 23 da suka fice kaga ba sabi ne mu ba. Naga abun da ya faru akan Jonathan kafin Jonathan naga ya ma naga na Obasanjo akan tazarce din Obasanjo naga bala'in da muka hadu da shi da duka da satia gas da kora da bada kuɗi da barazana da dauri dukkanin wayannan yan adawar da suke har shi shugaban kasar tare da shi akai tai mana ta san da muke tare da shi aka zo ana dukan mu ana samu na tiyaga shi wanda
3: sai kai ne ganau kenan
2: ni ganau ne saboda haka wanda bi ya gaya maka wani mulki zai yi karfi ko dan yana cikin gidan gwamnati gwamna nawa ne ya fito daga gidan gwamnati yana ji yana gani da wanda suka fito suna kuka.
3: To akwai shawara ta hudu da ka bayar cikin waɗannan wannan takarda kana cewa ayi tawassuli da irin ayyuka da shi shugaban kasa ya baza a cikin ƙasa da sauransu
2: a kuma kokarin sanar da mutane
3: me kake nufi?
2: To a misali duk halin da ake ciki yes akwai matsaloli akwai challenges akwai abubuwa da yawa kowa da yake kallon yau na isa a cikin wancan gwamnatin to ko wannan gwamnati da APC ya fito ya gaya wa mutane abin da da babu shi akwai shi yayi wa mutane jawabi. Malam Zaharuddin mun zauna a Coronation Hall da mutanen Kano ta Kudu duk sarakunan mu uku suna nan da manya-manyan mutane da dattawa da limamai da malamai da kowa da kowa wata kungiya ta gayyace ni zo ka yi wa mutane jawabi tunda ka faɗi irin wannan magana na fito na tsaya awa biyu da rabi na ina cewa ga abin da nayi kai a garin ku ne na kallo wancan a garin su ne na kallo wancan a garin su ne abin nan da Asiwaju yayi mana kun sani cewa a 2022 daga gaya zuwa Wudil zuwa bayan garin Gaya mutum 83 ne suka mutu saboda hanya ba a gyara ta ba shekara 10 akai ana neman a gyara wannan hanyar amma ni nayi kuduri a majalisa na kaiwa shugaban kasa a Siwaju shugaban kasa ya sa an bibiyi aikin daga baya an soke aikin an bada aikin yanzu abin ya zama tarihi babu wanda zai ce hanya babu kyau irin wayannan abubuwan ko kuma harkar noman rani a Kano ta Kudu duk Najeriya Kano ta Kudu ita ce ta daya a harkar noman rani domin damadaman da suke gurin da tsare-tsaren da Audu Bako yayi, amma an yi abandonin din abin kowa yazo tafiya yake yi. Idan an dawo zabe so ake yi sai dai a je ayi wa mutane ƙarya. Muka sha aradu sai mun nuna wani abu wanda Asiwaju ya yadda da muka nuna masa fact and figo na abin da ya kamata yi wa mutane, ba dole yanzu mutane su yaba ba. A cikin tsarin muka raba shi biyu, the short term da long term. A short term mutum 6,000 muka gona, 6,000 muka haƙa wa rijiya, muka ba su injin noman rani wanda kowa zai maka maganar kalubale a jihar Kano ko a Najeriya zai ma magana saboda arewa mun bar noma. Ka je ka ga dam-dam ɗinmu inda ake yin aikace-aikace duk a ƙarƙashin tsarin Asiwaju ɗin nan, ko ƙananan hanyoyi da ƙananan gadoji da kwalabatattuka da drainage wanda a Kano ta Kudu na yi showcasing na nuna mutane. Kuma kana cikin mutum 200 da na zaɓa a Kano, ba wai sai daga Kano ta Kudu ba kawai, ƴan jarida ne, civil society ne, influencers ne da sauransu, zan haɗa tare da su, zan fito da su ko kaɗinmu wanda da gudunmuwar Asiwaju Allah subhanahu wa ta'ala muka samu wannan nasara. Wannan abin da nake nema shi ne a fito a yi wa mutane zahirin jawabi nasarorin da aka samu.
3: Amma akwai irin waɗannan abubuwa da yadda ka faɗa a sauran yankuna da
2: mutane wakili ne ni
3: ya ɗauka su yi amfani da shi,
2: kowa ya tafi ya je shi ya yi. Me yasa baka tafi wajen Asiwaju ba? Me yasa baka tafi ka je ka nema ba?
3: Amma ana ganin kamar wasu daga cikin 'yan majalisar kamar ba su da dama da za su iya zuwa su ce a ba su aiki kaza a ba su, hatta shi batun constituency project ɗin nan ba kowa ake ba a majalisar ba sai ɗan lili.
2: Ƙarya ne. 'Yan majalisa su suka janyo wa kansu.
3: Me yasa?
2: Suka faɗa matsala a harkar constituency project. Tunda aka yi MTEP na 2004, aka kawo budget ɗin 2004, sai da na yi magana sau uku. Sanda za mu fara tattauna budget ɗin, sai da na fito na ce bai kamata mu tattauna budget ɗin nan ba detail ba. Magana tana nan. Na ce idan muka yi wannan budget ɗin shine na farko da shi za a ƙare. Aka ce ban san abun ba. Na ce shikenan. In dai shekara 20 da wani abu ina cikin system ɗin nan bari muka yi shiru. Da aka zo aka fitar da kasafin kuɗi, da ni da sanata Abdul Lingi da sanata Aminu Waziri Tambuwal, wallahi mu ne muka haɗa kuɗaɗenmu, muna shugabannin arewa a majalisa, ni ne PRO, Abdul Lingi chairman. Muka har haɗa kuɗaɗenmu, in kuma da wanda ya bada kuɗi bayan waɗannan mutum uku, mu muka haɗa miliyan 45. Professor Mustapha Osoji ya sani yanzu nan ma haka yafe wani kuɗin yayi. Muka fito da illoli tun daga MTEP ɗin cewa idan muka tafi a haka a wannan tsarin, wallahi 'yan majalisa za ku yi kuka, kuma 'yan ƙasa za a zo ana maganganu. Muka fito suka yadda, daga baya suka canza ra'ayi shugabanni da wasu suka ce san ba su san ba. Aka tare mu aka ringa yi mana cari da cin mutunci. Abdul Lingi aka dakatar da shi don ya yi hira da BBC. Ni kuma aka ce na ɗauki wani abu na tura cikin dandalinmu na masanatoci, na ce ni na tura, ana cewa za a kore, na ce dan me ni ne na tura, ba zan faɗi ƙarya ba, kuma turawa ne saboda aikina ne na PRO. A arewacin Najeriya akwai matsala idan muka tafi a haka. Sanda muka fito daga cikin majalisa aka ce an kori Abdul Lingi, an bani last one in kare irin wannan abin. Abdul Lingi na fito, muka fito na kai shi har gindin mota
4: da sanata na Azare ya biyo mu, kowa ya yi shiru. Sai da yamma suka dawo, kowa ya ringa magana da ya ga yadda 'yan ƙasa suka yi Allah wadai da abin da majalisa ta yi. Shugaban ƙasa da kansa ya ce ba a kyauta ba, ya kamata da ku rasu waɗannan maganganun da suke yi su yi. Da aka ji ai ba mu ne ba mu kyauta ba, majalisa ya ce ya kamata ta bar mu. Aka yi suka ce yadda suka ga dama haka ba su. Aka fara to dama wannan MTEP shekara uku in aka fara shi rol over za a ringa yi budget ɗin a kansa ba a yi, saboda haka tun 2004 muka faɗi irin wannan kilar da za a zo a yi. Sai ku gashi yanzu kowane ɗan majalisa yana kuka cewa ba a aiwatar da kasafin kuɗi, amma lokacin da muka yi kowa shiru ya yi ya bar mu, ana cewa mu masu neman hikima ne. Ɗaya na biyu, kwanaki da aka yi zaman sirri, zaman sirri babu waya babu komai a cikin majalisa. Na fito na faɗa cewa akwai matsala, ɗan majalisa nawa ne za su iya komawa gida su je su nuna ayyukansu da suka yi 2004.

Bayağı da daha iyi kaçırmadan

0: duk takardar da ya kamata a ce sun bani da na zauna kuma ina gina jami'a. Saboda haka lokacin da na tashi komawa majalisa na koma full loaded. Kwarai da gaske da duk abin da ya kamata a ce na yi kawai klikin na fara yi. Matsalar da 'yan Najeriya suke haduwa da ita shine dolan doliya tasiri na dadewa yana da tasiri a wajen da fahimtar aikin yana da tasiri a wajen cin nasara. Da yawa suna ce min kaman ba majalisar mu ɗaya ba.
1: Kuma da samun ayyuka ma kenan.
0: Kwarai da gaske. Amma idan kuka je kuka nemo wanda ko kansila bai iya ba. Bai ma san yanda za a je a yi agitation a majalisar jiha ba. Bai ma san yanda za a yi a majalisar tarayya ba. Balantana zauren majalisa Senate. Ka gane shi ba ma'aikaci ne a majalisa ba. Ba zai iya samun experience wanda bari mu baka misali da mutum ɗaya wanda sai da ya kai peak. Senator Aminu Waziri Tambuwal.
1: Na'am.
0: Lokacin da muka zo hawan mu na farko a Musa B ko ba wai karfin ilimin sa bane amma saboda lawyer ne da experience da yake da shi sai da ya shiga cikin shugabanci tun farko duk mu muna floor members ka san dalili saboda legislative senior legislative aide ne na Abdullahi Wali to wannan ya 1999 to 2003 saboda haka ya ga abin duk da ake saboda haka yana zama dan majalisar tarayya ko gashi lawyer kawai sai ya samu advantage akan mu mu da bamu sami irin wannan damar ba mu kuma da muka je tunda da mu almajiran ilimi ne muka yi zaman mu a ƙarƙashin mutanen da zamu iya koyan aikin a wajen su muka koyi aikin muka sake dawowa aka yadda cewa zamu iya muka shiga shugabanci to dan Allah dan Annabi ka je ka dauko mutumin da bashi da experience ka sa shi ka gane ka san zaka hadu da matsala ko kuma saboda ya rike wani gingimeman matsayi
2: eh baka san wanda ya ce in an fara zai ce ma nayi kaza nayi gwamna nayi minista nayi mai bada shawara nayi kaza ko amma ne je sanadin shekara hudu ba za ka iya zuwa ka nuna abin da yake a cikin shekara hudu ba ko kallo ya kai zama saboda maganin sa yake yi babba ne kuma babba bane da yadda gwal riga ta tarbiyar mu dama mu kuma ba dan rayuwa ba zaman suki zani ya tagiya ta zaman suki zani wasu su ci su bar mu allazi wahidin ne mun san cin gagala saboda haka mun tafi gurin wannan mun roka
0: Mun je gurin wannan mun roƙa muka yi arriving a matsalar da matsayar da muke da shi.
1: Amma ka zama senator mai capacity.
0: A ni dai ban sani ba amma dai abin da nake so ka ce shine dukkanin wanda yake yi zan zauna tare da ƴan civil society da ku ƴan jarida da sauran influencers da wasu masu fada aje a wajen da mutane daga department na political science. Ka gane ko da cibiyoyi na Mumbaiya da cibiya ta ABU Zaria zan sake zama da suna yi a makin mutum 200 zan zo na yi showcase din abubuwan da na cimma a cikin shekara 3 da rabi da duk kalubale da kwarai da gaske na je a dan adawa ka gane ko na zo na zauna a bayan dan adawa akan tozan la'arabi bana majority bana minority saboda haka ban da local government chairman da ina dauko aiki zai taimake ni bani da gwamnan da ina dauko aiki zan je wajen sa nazo na shiga jam'iyyar APC ka gane ko ga kalubalen da take da shi ba ita ce take da jiha a gwamnati a kasar ba har Allah subhanahu wataala ya zo ya sa gani ga gwamna Abba zan iya zuwa wajen sa in nemi taimako cewa zamu gyara wannan makarantar ya bamu zamu gyara wannan asibitin ya bamu da sauran abu da zai iya gindayo mana da shi
1: yanzu yaushe zaka yi wannan abun
0: wannan nayi na farko wanda na hada tun daga kan sarakunan mu mutum 1500 muka gayyata kungiya ta gayyata daga Kano ta Kudu yanzu zan zo na sake yi da influencers wanda zan zo ne showcase su kuma muka yi cikin yaddar ubangiji zan dauki awa 2 ina yi musu jawabi su kuma zan ba su awa 1 su yi min tambaya na amsa daga karshe kowa yi min adalci ayi jajin ina a cikin shekara uku nan an samu nasara ko ba a samu nasara ba ayi min alƙalanci
1: to a distinguish a cikin wannan wasiƙa dai abu na karshe na biyar da ka bada shawara shine yadda za a hada kan rikici da yake cikin jam'iyya duk wani internal rift a samu a hade shi me ka kalla ka rubuta takarda su kutun
0: wallahi nayi nazari a matsayina na ɗalibin siyasa wanda na shiga zabe har wajen sau 6 ko 7 wanda na ci zabe wanda na fadi zabe ka gane wanda nake karanta siyasa kuma nake kallon yanda siyasa take kasancewa a APC ba ta da wata matsala tun daga jiha inda nake zuwa kasa da ta fice hadin kan ƴan APC ka gane wanda yake tare da sanata shi yana

0: kallon laifin wai me yasa dan takarar aiko dan majalisar sana tarayya bai taimake shi ba ko bai yi hudda da shi ba bayan shi yana yi da sanata wanda yake tare da shugaban kasa abin da yake kallo larurar sa kai ta shugaban kasa ce ba ruwansa da sanata ba ruwansa da dan majalisar tarayya bayan tare za a zabe mu dukkan wanda yake da political appointment ya kamata a ce ya sani cewa haduwa zamu sanaji dole sai an samu sanaji ta yanda shi shugaban kasar zai dawo in ka dawo ɗaya bangaren na gwamnoni su ciyamomi a local government sun kasa ganewa za su ci gaba da zaman su a ciyamomi ne idan gwamna ya dawo kwamishinoni sun kasa fahimta ka gane sauran wanda suke ganin su na kusa da gwamna ne ba su gane haka ba za a fara zaben mu na farko kwana 14 a zo a yi zaben gwamna irin rawar da fitowar da kuka yi a zaben farko ita ce za ta sa kuma daga Kano ina kallon wani abu wallahi akwai wasu mutane ni in ta kai zan fara ambatar suna wallahi wallahi wallahi suna da wannan matsayin musamman daga inda na fito amma wallahi babu abin da ya hada su da harkar APC babu abin da ya hada su da harkar Abba babu abin da ya hada su ballantana kawu da ba nasu bane duk motsin da muka yi so suke su shata le mana kafa
1: kuma APC din
0: wallahi kuma wallahi wallahi sanadi na rashin nasarar jam'iyyar APC a Kano na fada na sake fada wa'annan mutanen ne
1: su waye
0: zan fade su
1: mutum ne
0: ni dai zan fada billahi lazi an daddasa su suna kokarin shata lemu gani suke in suka shata lemu mu suka shata le
1: amma da sun sha wata kila kai kana kallon kamar shata lewa ne kuma su gyara suke so
0: wanda gyara ne wanda gyara daga lokacin da ka bata na a matsayin dan takarar sanata mutane suka ga baki na har suka zo suka kada ni a zabe ai sun da da wancan da muka zo aka ci aka yi gabaki daya aka zo aka zabe mu ba tsayawa muka kuma aka zo aka zaba Abba ba wannan satin ka zubar da mu gaba daya saboda haka wancan satin kai kuma saboda ina jin na ba aminar aradi o na zalami na sama'i ne sai ka samu nasara ko kuma kana kallon wancan daga gefe yanzu in Abba ya fadi wancan da kuke ganawa da su da daddare kake musu aiki su kuma za su zo su baka wallahi a munafiki suke kallon ka zan baka wani misali akwai wani babban sarkin gargajiya a arewacin Najeriya babba very influential kafin ya zama sarki duk wani kullakullan fadar ya dasa wani mutum shekara da shekaru duk motsin da aka da sarki yayi sai ya gaya masa duk motsin da yayi sai ya gaya masa kwatsam wannan sarki ya mutu ya bi tsarin da wancan din ya bashi kawai sai gashi ya zama sarki against all odds kowa munna gidansa wancan din ana kallon sa yana tare da wannan amma ga babu damuwa a tattare da shi kwata kwata ina so ka rike wannan ka kula da wannan maganar kawai sai da aka nutsu bayan an yi nadi kwana 7-14 ya ga sarki bai kira shi ba da kuma sarki ya tabbata masa sai ya nemi hanyar da yake ganin sarkin sai ya nema ije shi ya zauna gaban sa insha Allah shi taimake ka har yanzu ban ji an yi kuma duk an sauke duk masu matsayin da ni kuma gashi ni ma har da ni aka sauke sai ya sa dariya yace in zo in dauke ka kai ma wani irin aikin da kai min da
1: wannan waye kuwa
0: aho saboda haka ina tabbatar maka da cewa duk wanda muke tare da shi yake mana sabotaji saboda wasu mutane sunansa a wajen wa'annan mutanen munafiki sun san su ma in ya zauna a wajen su ka gane ko in ya zauna a wajen su su ma haka zai musu saboda haka wanda zai haɗe kafarsa ya haɗe tun kafin mu fara ambatar suna kuma billahi alazimu kamar ni wanda nake faɗa ma ba a bad da ya isa yi
1: ban gane ba abin da ya sai ba
0: wallahi duk irin wannan to ina munafiki yake zuwa muzabzabina baina zalika la ilaha illa wa la ilaha illa wannan harkar
1: to amma kana ganin idan aka haɗe kai
0: ka gane ko saboda haka dole ne sai mun haɗu mun zo mun tsaya kawai ka je wai kai saboda gwamna ne gurin gwamna kake kana cewa sanata bai taimake mu ba sanatan da ya bada rayuwarsa don gwamnan ya tabbata sannan muka zo ake yawo kai kana ina gudunmuwan nawa ka bayar aka kafa gwamna to ba a Kano ba a wurare da dama irin haka ce take faruwa
1: to menene abin yi
0: shine wayannan kwamitattuka na yakin neman zabe tun daga kan shi DG tsofin gwamnoni suna ciki su yadda cewa sai mun zo mun dunkule mun zama abu daya bakin mu ya zama daya to zamu iya tabbatar da nasarar wannan jam'iyyar tamu ita al'umma lalacewa take duk karfinta idan ta rarrabu.
1: Amma suna cewa irin wannan rikici na cikin jam'iyya abu ne da an riga an saba ba wani abu ne.
0: To da aka saba ina ya kai mutane. Bari mu dauka da tunda aka dawo presidential system of government. Wannan rikicin a kwara ya faru. Adamu atta baswa. Baka yi tunawa? Sula Saraki. Ya tafi Collins Adebayo ya zama gwamna. Daga UPN wacce ba ta da kudin majalisa.
1: Irin wannan rikicin ne?
0: Irin wannan rikicin. Irin wannan rikicin ne ya faru a PRP din Kano. Jam'iyya tana da ƴan majalisar tarayya. Majority 4-5 na ƴan majalisar tarayya da ƴan majalisar jiha da kwamishinoni da komai gwamna Rimi ya faɗi. Sabakin zo ya ci. A SDP ƙarfin da muke da shi ina jin local government 36 ne a lokacin ne muna da local government 34 ciyamomi su suna da 12 NRC rana guda rikici kawai yasa aka zabi Senator Kabiru da yazo ya zama gwamna. Da aka dawo wannan demokradiyyar babu yadda ba a ji hankalin gwamnatin jihar Kano ba a 2003 mu actors ne dan nan lokacin na tsaya takarar House of Rep. Karamar rigima ta zo ta zama babba. Gwamna ya faɗi. Kuma ko a lokacin ba za ka iya cewa bai yi wani abu wanda za a iya gani a yaba ba. Gwamna kwankwasa kenan. Amma tsayawar da ya yi yawo aka ware mu wasu suna kallon ba mu isa ba mun yi kankanta dan me za a zo a shawara da mu. Mu kuma muna kallon muna da grassroots muna kusa da mutane muka tafi muka kada gwamnatin. Da aka dawo sai da muka shekara 8. A shekara 8 irin wannan abin ya faru a gare mu ma. Da ƙuri'a ba ta fi 40,000 da wani abu ba. Rigimar deputy gamna da gwamna ta sa muka faɗi. Ka gane faɗuwa. A kwanakin nan da aka yi babu yadda ba a yi ba a fahimci juna mu zauna mu daidaita sai da muka yi shekara 4-7 muna jira muna kira da a daidaita a Kano. An kwace mun kujera na ci bambanci na da wanda ya biyo ni 39,000. Babu wanda yake da irin wannan majin din a Kano. Amma duk da haka na haƙura na bi na ce ba komai kaddara ce Allah bai yi zan je majalisa ba amma ku zo dai mu tafi. Amma aka kasa tabbatar da daidai ana kallon kamar ba za a iya ba saboda suna tare da gwamna ana tare da shugaban ƙasa ana tare da ƴan majalisa ana tare da kowa ana kan kujera from nowhere Allah subhanahu wataala ya zo ya ba mu nasara. Saboda haka sam duk wanda ka je yana ce maka wai ƙaramar rigima a jam'iyya ba ta iya raba rigima to ba ta da tasiri haka ne. Akwai ba za a iya zama babu rigima ba amma daga lokacin da ka gano cewa wannan abokin rigimar mu ne ko cikin sauki kai je kai harkar ka haka Malam Aminu Kano ya dauka theory ne daga wajensa aka ce ya zaka kori gwamnonin ka guda biyu da su kake da su kawai yace gwandan in kore su in zo in samar da gidana ingantacce shikenan ina zatan sanata kwankwaso shi ma irin wannan theory din ya dauka haka kawai ya fito yace ya kore mu da su Kabiru Al-Hassan. Ka gane ko saboda yana so ya samu control baya san wani mutum da zai ce gyara
1: amma ana cewa ko laifi kuke
0: ko ma laifi muke ko ba laifi muke ba saboda kar mu tafi muna ja in ja a cikin jam'iyya daya muna raba masa hankali wannan tafiyar da yi tunda ya tafi ka taba ganin nazo na zauna na dauki kujera kawai zagin kwankwasa ne muke yi sai dai maganar siyasa ba ruwana wanda ma yayi ba da sanarwa da ya kore mu shi abokina Dr. Dungurawa watakila tun kuɗa me zuwa arzikinmu gashi nan da mun haɗu a sa muke yi da dariya da shi amma da aka tafi har aka kawo ƙarshen nan suna tare da babana
1: wakenan
0: duk wanda yake da matsayi a Kano na siyasa in ka ji na ce babana mai gidana mutum ɗaya ne yake da wannan qualification din
1: wane ne
0: Senator Rufai Sani Hanga shi kadai ne yake da wannan qualification din ba wai baba na jini ba
1: amma me yasa
0: saboda shine suna cikin umul abaisin din wanda ya dauke ni yasa ni a cikin wannan harkar yana cikin wanda mahaifina ya bani shi ya bashi ni kuma yace ya kula da ni wannan kalmar ya gaya mun a can ba bayan mun fita
1: a wannan koma da kai
0: a wannan koma da nayi ya kira ni yace mun kawu ma yace mun nace ranka ya dade a gaban kujera yace na neme ka ban same ka ba nace eh naje office din an ce kana nema na yace eh yace wato ka san akwai amana a tsakanin mu nace eh to ina tausayin ka
1: wa kake tausayi shi ne
0: shine yake tausayina nace saboda mai ranka ya dade ce ka tsinduma kanka cikin halaka barin wannan tafiya ta madu nace subhanallahi nace saboda mai ranka ya dade yace min ai ya ga mun wasu dalilan cewa wallahi ranka ya dade ni dole ce kawai ta sa na dauki wannan mataki na yi addu'a na ci gaba na rasu yadda aka yi wannan abu yayi mun fada yace to dai shi baya so ai mun dariya nace in ranka ya dade duk da yayi mun fadan sa na uba da da yana nan ka je ka tambaye shi sai da ya ga wannan ce to ranka ya dade ni dai a matsayin ka na babana ni kai mun addu'a ni ma ne ma Allah ya sa ku gama lafiya da su
1: to ka fada masa
0: ni ma ka fada masa
1: amma bayan da abubuwan sun faru kun dan sake tunatar da juna
0: bayan na ga maka da kunya tsakanin mu ni zan je ina yi masa magana ne irin wannan magana amma daga yanda yake magana ka san yafi ni damuwa domin irin maganganun da yake yi yanzu ni ban yi kashi 1 cikin kashi 10 na rabuwar mu da shi jagora ba saboda rigima ce ta salin alin ba ma bukatar ka tafi nagode Allah ya hada mu Allah ya raba mu yanzu Allah ya hada kowa da rabansa da kai jagora da tawagarka da ni duk da lalacewa ta wa ma min dabbatun fil ardi illa ala llahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabil mubin ba wanda arzikin sa yake hannun Allah kai arzikin ka ba a hannuna yake ba ni ma nawa ba a hannunka yake ba amma zan ci gaba da girmama ka na wanda ka jagorance mu muka tabbatar da wani abu shikenan muka kama gaban mu ni da abokina Kabiru a al'asarrarin da Abdullahi Sanogo kuma yau alhamdulillah wanda duk suka soke mu da sunan da zasu iya sukan mu ta mu din mai sauki ce yanzu duk ma mun yi shuru ba ma da mu ake rigimar da su ake rigimar da mai ba mai ta maganganu
1: kuna kallon su
0: saboda haka duk wanda yace maka yau rigima a cikin siyasa ba ta tasiri wallahi tallahi gwanda ka zauna zero ka gane
1: haka baka
0: da ba komai baka da wata rigima baka da goyen baya kai building din tsarin ka ka kai ga nasara da irin wannan tsarin muna tafiya wasu mutane ka rasa wancan abin da suke kai na yanzu in ka ba su billahi alazimu al'umarsu ba za su iya ba su wannan abin da suke kai din ba amma cin mutunci duk inda za a yi munafinci Allah baya son munafiki wanda kafiri da munafiki innal munafiqina fi darrakil asfali minan nar foundation za a yi da shi kada ku foundation ko katangar ta fadi amma foundation din yana kasa a cikin wuta za a yi foundation din sa to na san sunan munafikai wanda kuma billahi lazi za mu fara fadar su
1: amma ka sanar da gwamnati ka ga masa irin wannan mutane
0: ai ba wai gwamnati ba kawai har shi shugaban kasar ka gane ko a matsayin sa na dan takara da kwamitin yakin neman zaben ka gane da shi gwamnati za mu sanar da wanda suke musu zagon kasar domin kana tare da mutane wata illa mutumin nan chief security ne kai ba kai masa ba amma saboda da wani yake yi wa aiki yana so ya janyo problem din da zai zo ya samu asiwaju ya samu Abba Kabir Yusuf saboda yana kallon wai ba Abba ne ya nada shi ba me yasa mutum ba zai dauriya ba dole kai salutul ummasu
1: amma koki a cikin su din misali
0: kwarai da gaske ai da wanda suke cikin wannan gwamnatin da suka ga ba za su iya tafiya da gwamnatin Ababa suka sauka mu da muka ga ba za mu iya mun kawo karshen zama da Ganduje ba bari muka yi ba 2023 yau shekara 23 da na yanke shawara na bar PDP sai da rubuta gwamnan Kano takarda cewa na sauka daga board member dina da ya bani a Kano State Library na rubuta wa shugaban kasa takarda cewa coordinator ne ni na poverty alleviation a Kano a Sumaila local government na sauka na rubuta wa chairman wanda nayi chairman na education and scholarship a Sumaila shi ma nace na sauka shikenan na tunkari business ina
1: ka dawo ba ka da wani
0: kowai naje na tunkari gwamnati ta siyasa amma dan me zaka zauna a matsayin ya kai shugaban munafikai Abdullahi bin Ubay da dan Salulu da daddare kana zuwa kana gaya musu abin da muke kuma mu ma in ka zo kana gaya wa gwamnati cewa ko kana gaya mana cewa dole fa mutumin nan a tayar a kansa kana zagin sa kushe sa ba masu raran irin wannan kana zuwa kana fare mana magana dauko mana magana wani kana kawo mana mu da mayan zahiriya ne wajen gayi ba maso dan na tabbatar duk wanda ka dauko maganar sa ka kawo mu wallahi tallahi sai ka zage ni tukunna
1: wato zai iya daukar kai ma magana
0: ba zai iya dauka ba ai ba zai yiwu ba sai ya bada kofa duk wannan da suke zagaya su ce kaza su ce kaza ran nan abokina an yi taro a ranar kibiyar bunku da Kabiru al-Asar ya fada amma yayi shiru ina ce masa in ba mu ƙara so lokacin ba
1: okay yana ya fara
0: fada ya fada yace ga mutane wanda suke mana kaza kaza kaza kaza kaza kaza a fili ya fada amma ne shiru kuma yace tare muke kuma ni yanzu na sani kuma zamu fara
1: za ku fara fada su
0: kware da gaske kuma ba wai fada fa kawai zamu yi ba
1: amma
0: ai alharbu kudatun yaki ne na siyasa kana jam'iyyar ka muna ta mu shikenan je kai plan ɗinka ne ta baka isa muna tare da kai kana shatale mana kafa kana bata mu kai zaton zamu zauna lafiya da kai ba to kawai mallan je ka dauki katin da kaga ya dace ka fito baka goyen bayan mu samu da rashi ba naka bane na Allah ne da aiwuwar yuyu wanda ɗaya kwakwara
1: to da sun guje karshe menene kiranka ga al'ummar Kano
0: to ni abu mafi muhimmanci gaskiyar magana fara campaign din nan da za a yi campaign din nan ya zo da wani sabon tsari ina roko a gare mu mu mutanen Kano da mu yan jam'iyyar gwamnati da yan jam'iyyar adawa Allah ya yi mana alfarma a garin nan Allah ya rufa mana asiri jagororin mu a APC guda biyu ne Abba Kabir Yusuf da Dr. Abdullahi Umar Ganduje jagorori na yan adawa Dr. Rabi Musa Kwankwaso ku wayannan mutane da kuma Mala Ibrahim Shekaru babu wanda Allah ya yi wa alfarma a Kano kaman ku a cikin wannan demokradiyyar Allah ya taimake ku yanzu mutane ya kamata kuma ku sama musu sauki ni yakin neman zaben nan lafiya mu gama shi lafiya wanda ya ci ya ci wanda ya bari ku bar shi a zauna lafiya matakar kuka bari aka ci gaba da tashin hankali har muka sake building din kiyayya da gaba da fada daga nan zuwa zabe aka zo mutane da suke lallabe yan ta'adda da yara a cikin gari wanda suke neman kofa ta sace sace gashi duk yantan da za a yi taro ka gansu sai an zo ana yin kwace duk muna kallo an dauko a CCTV wallahi ya kamata mu taimakawa mutane mutane sun mana alkhairi a garin nan mutane sun muku alkhairi a garin nan ya kamata mu yi abun nan ala basiratin dole ne mu kiyaye kin kiyayewar mu ko wallahi zamu yi da na sani dan mutanen nan za su juyo su ci mana mutunci ba mu kuma da tacewa
2: to masu ro duka abin da ya sauka kenan cikin wannan shiri a madadin sarkin siyasa na Suleiman Abdulrahman Kawu Sumaila OFR ni Abbas Adam Abbas na ji akalla shirin a madadin ku wadanda ku tumbuyoyin sa a cikin wannan shiri kuma wadanda suka dafa wa wannan shiri ya zo gare ku nake cewa Allah ya sada mu da dukkanin alkhairansa amin summa amin